0: ya cancanci da godiya sai Allah eh har a wannan lokacin wannan yaban da kafirin yewa dan uwansa kafiri ko kuma yewa musulmi ko ma wayewa to wannan yaban Allah yake komawa ta ina abun yaban da aka yi mishi wani abu aka bashi ko ko wani abu aka tsirar gare shi wanda ya ji dadi ko me shi abun to wannan abun shi wanda ya bada abun shi yayi shi to idan akai godiya ga wannan godiya za ta koma kuma wurin da shi ma ba bashi akai ba sai ta koma ga wurin na baya wanda ya bashi a koma wanda ka kaddara cewa abinci aka kawo aka bashi yace na gode to godiya in ta tashi sai ta koma wurin wanda aka ba ko to kai kuma waye baka to shi ma ya gode kai kuma waye baka shi ma ya gode shi sai abinci ya koma kasa to waye fito da shi Allah to godiya da ta tare wurin Allah shikenan to duk wata irin godiya da ake yi wa bayi da tsakanin bawa da bawa ita ma ba ta zamewa kowa da sai wurin Allah domin nan ne mazari nan ne makafarta ba wanda shi daga wurin sa abin ya taso in ba Allah ba to da haka dukkan godiya ta tabbata gawa ga Allah kenan mai godiya ya gane ko bai gane ba ya sani ko bai sani ba saboda haka istighraqi jisi kenan kuma a cikin alhamdulillah wato Allah ya daidaita bayi gaba daya wanda yafi kowa sani da wanda yafi kowa rashin sani sun daidaita cikin alhamdulillah Allah ya hutar da mu domin Allah shi ya fara godewa kansa da kansa wannan alhamdulillah ba wanda ya fara fada ta sai shi Allah din kalmar alhamdulillah ta godiya Allah ne ya fara yi wa kansa ya godewa kansa da kansa to sai ya zama babu wani mai godiya kowane iri ne shi da zai yi godiya da lafazin da ya wuce abinda Allah ya gode wa kansa shi sa manzon Allah yake cewa subhanak la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsik Allah ba zan iya banda harshe ba zan iya gode maka ba in kyautata yabo a gare ka ko godiya kamar yadda ka gode wa kanka to dan haka inda Allah bai kawo alhamdulillah da kansa ba sai ya bar cewa bayi in sun ji dadi su kirkire abin da za ku gode min da shi to da malami zai tsaya ya kirkiro ya tsaro godiya irin tasa kai kuma da baka iya ba baka san me za ka yi ba amma da shi malamin yanzu da kai duk ɗaya alhamdulillah ne ba shi ma malamin ba shi da abin da zai ce saboda alhamdulillah din kai da baka karatu ba kai ma dai alhamdulillah dai ka iya ta to ai kaga alhamdulillah eh ko ba haka ba eh Allah ya hutar da mu ya gaya mana abin da shi ya fi so a gode masa da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Allah zai bawa dan adam ni'ima ta duniya da abin da yake cikin ta gaba daya sai ya ce alhamdulillah to da ita alhamdulillah da aka kimsa masa tafi wannan ni'imar kuma dan haka kullun in ka ce alhamdulillah to kuma hango da Allah ya baka iko kace alhamdulillah kuma cewa wata alhamdulillah ta wannan alhamdulillah ah to ita ma wannan ai an kinsa maka to ita ma kuma cewa alhamdulillah ta wannan alhamdulillah to bawa ba zai gushe ba kawai sai a cikin alhamdulillah in ya tafi haka saboda haka dukkan yabo daga dukkan godiya ta tabbata lillahi sai Allah ya kawo sunansa aljami'u li jami'i sifati bai ce alhamdulillahi lil khaliqi ba ko alhamdulillahi raziqi a alhamdulillahi sai ka sunan Allahu sunan Allahu shine wanda dukkan wani sunaye ya nade su shi ya nade su suna cikin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah inna lillahi 99 isman yana da sura 99 to manzon Allah ya ce inna lillahi ko ku gane ba inna lillahi 99 isman Allah na da to ai lillahi aka ce duk sunayen 99 din nawaye na Allahu din ne shi za su suke ganin shine ismul azam sai dai sarrafa shi da yanda yake saboda yana da hususiyar da ba wani suna da yake da shi yanzu na ce manil khaliq من الرازق من الملك من القدوس من السلام الله من الله الله با wani sura da shi yake fassara Allah sai dai kowanne suna shi Allah ya fassara shi shi yasa suke hangen haka an fahimta kuma shine yake da khususiyata Allah duk harabin da ka shafi a ciki dilalar ba za ta bushe ba a ciki yanzu ka dauki alif din sai zama lillahi nan ma lillahi ne ce ma ai ba alif din in kuma ka share lam din ka bar alif din sai zama ilahu in ka dauke lam din da alif din sai zama lahu in ka dauke ɗaya lam din ma sai zama huwa kana nan dai to haka sunan Allah ne wanda
1: shi yasa
0: ba wanda yake jara'a ya sa wannan sunan sai shi duk kafircin kafirai da aka yi a baya suna ta jin ana Allahu Allahu amma ba wanda ya sa wadansa Allahu eh mutuwa za a yi yanzu ba shine Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiyya kun samu wani mai suna na ne ai babu babu isa ce to alhamdulillahi dukkanin godiya ta tabbata ga Allahu rabbil alamin ubangijin talikai rabbu tana da ma'ana da yawa rabbu tana da ma'anar mudabbiru tana da ma'anar muhidu tana da ma'anar khaliqu duk ma'anonin ta suna da yawa to Allah dai shine wannan shine ubangiji shine murabbi shine khaliqu shine muhidu gawa ga al'alamina ga alam gabaki daya su waye alam banda Allah din komai alam ne daka duk wani abin da ba Allah ba Allah ubangijin sa ne ba shi da ubangiji ba Allah ba alam jami'i ne na alamuna jami'i ne na alam la wahida lahu min lafzihi saboda haka za a iya cewa yanzu ga alamul insi duk mutum gaba daya alam daya kenan aljanu gaba daya alam daya kenan ruwa dabbobin ruwa alam din su daban dabbobin tudu alam din su daban to duk gaba daya alam alam ne to man rabbukum ku alama ubangiji ku to Allahu rabbul alamin shine ubangiji duk kowanne irin alam din ne ba shi da wani ubangiji ba Allah ba
2: Ar-Rahmanir Rahim
0: Ar-Rahmanir Rahim Allah ya kansa take yace shine kuma Ar-Rahmanu Ar-Rahim rububiyya cewa mutum ya zama ubangiji to yana da iko tunda shine yake da tasarrufi a cikin waɗannan alam din ya kakkarya su yayinda yake so da su amma Allah sai ya ce ah ni rububiyata Rahmanu da Rahimu ce a cikin ta an bayyana waɗannan Rahmanu da Rahim sunaye ne guda biyu ai sun wuce a bismillah ba bismillah shi ma Rahmanir Rahim ba sun wuce a bismillah shi yasa ba kaga yana daga hujjar masu cewa bismillah ba aya ce ta Fatiha ba to ai da aya ce ta Fatiha ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahir rahmanir rahim kuma arrahmanir rahim sunayen da sun sake wa meta don haka waccan daban kenan wannan daban to rububiyya ta ubangiji ita akwai rahmanu da rahimiyya a ciki ba irin rububiyya ce ta masu mulki na qahariyya ba wanda babu rahama babu jin kai a cikin sa a mulki na Allah shi akwai rahama da jin kai a cikin sa ko da zaka ga cewa ai gashi an yanke hanyar barawo mutum ya zina an jefe shi wannan akuba ce kaza ka ai wannan shine adalci adalci baya yiwuwa sai wanda yayi an masa wanda yayi sai ai masa shikenan kake satin mana haka kawai musulunci sai ce ina hannun ka zo a yanke kake zinan mana sai a ce sai an jefe ka kana gidanka haka kawai duk in baka komai ba ba mai ma komai a addini in kai ne sai ai maka ko abin da yasa ake yi din saboda idan aka yi maka kai ma yanda baka so a saci kudinka kai ma ka saci na wani kamar haka aka gaya ma ko kai ka zo a saci kudinka kudin da kai ka sato in ka zo ka tar da an sace waranka ba sai ya baci ba kaga fa ba naka bane ko ko to saboda haka wannan shine haka ubangiji yace arrahmanu ne shi sarki mai jin kai arrahimu mai tsananin rahama wasu malaman sai suke ganin da arrahmanu da arrahimu duk ɗaya ne Ar-Rahmanu mubalaga ce ta mai tsananin rahama, mai tsananin jin kai. Ar-Rahimu mai tsananin tausayi, duk da shi jin kai din ne. Amma wasu malaman ba su yadda da haka ba, suka ce a tunda suka hadu to sai sun rabu a ma'ana. Ar-Rahmanu sarki mai tsananin jin kai gamamme da wanda ya bi ga wanda bai bi ba. Rahama sunan Allah Rahmanu arzikin sa kowa yake ci, da wanda ya bi da wanda bai bi ba. An fahimta? Ar-Rahim shi kuwa Allah mai tsananin jin kai da rahama ga wanda ya bi a lahira. Kaga ai an raba musu abun nan. A duniya kafiri da musulmi da rahamaniya yake ci. Shi yasa a nan ne kake ganin kiri-kiri, kana bin Allah kana komai, amma kafiri sai ya fi ka kuɗi. Saboda rahamaniya ce, shi ma yana cikinta, kai ma kana cikinta. Wanda ya fi wani ƙoƙari shi kenan. Idan Allah ya ruwa, rahamaniya ne, an yi ruwa ƙasa, ba a ce musulmi aka yi ruwa ba. Idan kafiri kai rashin sa'a ya je ya riga ka shuka da wuri, baka je kai da wuri ba, sai hatsinsa ya fito, naka bai fito ba ruwan Allah, dan rahamaniya ce tasa. Yawwa, wanda ya fi kowanne ƙoƙari a nan sai a yi, amma a lahira ne, a'a, shi yasa ake ce hasatan keɓe babu rabon kafiri. Saboda haka shi Ar-Rahmanu shi da ake cewa ammul fi'li khasul ismi, shi kuma Ar-Rahim shi kuma ammul ismi khasul fi'li. An gane? Ma'ana Ar-Rahmanu aikinsa ya gamamme ne, ba wanda bai shiga cikin aikin rahamaniya ba, amma sunan shi keɓaɓɓe ne, ba wanda ake cewa Rahmanu sai Allah. Allah bai bawa kowa aran wannan sunan ba ta Ar-Rahmanu. Kaga ya zama khasul ismi kenan, amma aikin rahmaniya fa am shine amul fi'li, amma Ar-Rahim shi kuma Allah ya ara shi da yawa. Eh, wani mai jin kai ne ai Rahim kenan, amma ba wani Rahmanu ba a sifanta jin kan kowaye da rahmaniya, sai dai rahimiya. Kuma kaga ma ba ya arawa manzon Allah shi ba, bil mu'minina ra'ufur rahimun. To da maka ga ammul ismi ne shi, amma khasul fi'li aikin rahimiya ta Allah kan mu'mini ya tsaka, wa kana bil mu'minina rahima. To wannan shine saboda ka Ar-Rahmanur Rahim, ubangiji sarki mai rahama, mai jin kai, mai rahama ga bayi gaba daya a duniya, mai jin kai mu'minai a lahira. Wanda ya bi shi shikenan ya samu abin da ya dace.
2: Maliki yawmiddin,
0: maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin, duka malamai kira'o'i ne nan guda biyu, duk ingantattu kowanne, sai dai kawai rigiman malamai cewa wanne ne amdahu, wanne ya fi yaban Allah da a karanta maliki da maliki. Wasu suka ce a karanta maliki shi ya fi yabo a wurin Allah, saboda ma'anar maliki shi ne wanda yake da tasarrufi a cikin mulki gaba daya, to maliku kenan. Sai suka ce to kaga anan ga kuma ƙarin harafi daya, manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta ainihin harafi daya na Qur'ani yana da lada goma. To a cikin maliki akwai alif, a cikin maliki babu. To wasu suka ce maliki yafi a karanta akan maliki, wasu suka ce ina ai maliki yafi, domin shi maliku idan shi maliku yana mallakar abu ya tasarrufi yanda yake so, to shi ko maliku yana mallaka wanda ya mallaka din ma. Kaga aka ce ai malikul muluki, ba a cewa malikul muluki, sai dai malikul muluki. To shi ya mallaki sarakunan ma, kuma shi kai mai tasarrufin shi ma kai an mallake ka. To haka suka ce maliku ya fi yabo, kuma shi a maliku akwai girmamawa a ciki. Ba an ce akwai wani daga cikin makaranta ba yana karanta maliki yawmiddin, ranna ya kwanta sai ya mafarki, sai ake sa ya kake ragayo kanka lada, ga alifin kana cirewa, bayan kuma ga harafi lada goma, da ya dawo sai ya ci gaba da karanta maliki, yana nan kuma sai ya mafarki, sai ake ce ai kai maliki shi ya fi yabo, saboda shi ne tare da girmamawa. Sai rasa yanda zai yi, da ta yi sai ya je wajen malam kudurubu, malamin luga, ice da Allah a ciki wanne ne yafi, sai ce maliki amdahu, shi yarin jayar da maliku akan maliku. don ka fassara cewa maliki yawmiddin kace Allah mamallaki na yawmiddin wato Allah mamallaki mai tasarrufi a ran alkiyama yanda yake so maliki kenan in ka fassara ko maliki yawmiddin Allah mamallakin ranar da duk wanda ya arawa mulki ranar ya kwace shi kadai ne maliku shine malikul muluki aranna duk wanda ake kira da mai mulki ranan yana nan ba amanta da shi ba kuma ranan ba mulki shi yasa Allah zai ce limanil mulkul yawma ina kuma wani mai mulki yau babu asawa ma ba wanda zai iya amsa sai shi da kansa ya ansa kansa ce ni ne mai mulki yau ba wani ba ni ba to ma'anar dai maliki yau mai dini ubangiji shine mamallakin ranar sakamako wannan fadin wannan lallai zai hutar da bawa bawa zai ji dadi kar kaga ana zaluntarka ko a mulkance ko a ubangidance ko a makamance ka bari akwai rana tana nan da za a hada ka kai da wannan wanda duk an mallake ku gaba daya kuma ranar sakamako ce haka ya kira ta za a yi maka sakamako kai kuma wanda ba daidai kake ba mai zalunci mai kaza to kai ma ka ji tsoron wannan kalma Allah ya ce akwai mamallakin wata rana tana nan ta sakamako maliki yawmiddin
2: iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
0: to me ya dawo daga kuma gaiba aka dawo fada ba duk kace alhamdulillahi rabbil alamin godiya tabbata ga Allah ba gare ka ba a ga Allah maliki yawmiddin Allah mamallakin kaza arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai kuma ana aka ce iyyaka kuma aka dawo khidaba kamar ga Allah Allah kai kadai nake bautawa ba da sai a ce iyyahu na'budu shi alhamdulillah din to iyyahu na'budu aka ce iyyaka na'budu ai saboda bawa daga lokacin da yazo daidai nan to yazo halar Allah sai a bude masa kofa kuma ya ce yayi godiya ya halarto irin baye-baye na ubangiji yayi masa kirayi da huwar rahmanur rahim ya kallo irin mulkin sa ya ce shine maliki yawmiddin to bawa in ya samu a wannan ai ya gama saura me saura khidaba kuma ya zama bawa nagari sai Allah ya ce iyyaka na'budu bawa ya ce gare ka kai kadai Allah nake wauta domin siga ce wannan ta takhasisi ko kuma siga ce ta kasaru Allah ba na bautawa kowa in ba kai ba ma'ana iyyaka na'budu kenan iyyaka na'budu ta kunshi ma'anar la ilaha illallah me cikin la ilaha illallah kore duk wani abun bauta ba Allah ba an kore da tabbatarwa da ubangiji na fayu da isbatu a ciki ita ma cikin iyyaka na'budu akwai na fayu da isbatu ai la na'budu illa iyyaka ba kowa zan bauta ba sai kai ya ubangiji shine cikin la ilaha illallah daka iyyaka na'budu gaya ce wurin nuna bawa ya nuna ba kowa sai Allah ba abun bauta da za a bauta kowa in ba Allah ba shi yasa zama kan wannan kujerar ta wannan irin nuna bautar da abinda bayi suke fada na cewa Allah kadai ne abun bautar su da haka suka zauna a kai bawa da ya samu kansa cikakken samu sai dai kawai wani lokaci ana sauka daga wannan kujerar ana sauka mana domin wanda ya fadi wannan ya kamata ya zama duk inda za a ganshi cikin bautar Allah yake kawai shi kadai kake bautawa duk halin da bawa ya zama cikin bautar Allah kawai masu kan wannan zaman sai dai manyan annabawa kuma shi yasa ma yake kiran su da haka din ulul azmi minar rasul kowanne minar rasul gaba daya kowanne Allah ya kira shi eh bawan mu ne wannan cikakke ya zauna kan ubudiyya din a cewa bawa na Allah yabo ne amma a ce maka bawan wani wannan zambo ne da haka bawa na Allah shine wanda ake samu sa cikin bautar Allah a cikin kowane hali baya gaurayawa ba riya ba kaza ba duk babu wannan shine shi san annabi muhu Allah yace yake ce masa zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan Allah ya kira shi ya cika bawan mu ya bada haƙƙin ubudiyya haka nan yace zukur ibadana ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ko Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba yace ibada na bayin aka ambace su sune annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaquba sun cika bayan mu sannan Allah ya ce annabi Musa da annabi da Haruna ya ce innahuma min ibadinal mu'minin lallai da annabi Musa da annabi Haruna suna cikin bayan mu manya da bayan mu ne suna cikin bayan mu cikakku sannan haka ya gaya wa annabi Isa yace lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillah ai shi annabi Isa da kuke cewa ba wai ko da ai shi bai kiyamace zama bawan mu ba eh kam kujerar bautar yake haka ya ga limamin annabawan ma ko wa innahu lamma qama abdullahi dan shi manzon Allah saboda isar sama a cikin bauta ta Allah kinni da ya bai kansa bawa ne kinni Allah duk qur'ani daga baqara har nasi ba inda zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ake nufi da bawa kuma a faɗi sunan annabin sai a ban masa sunan bawan tsura kawai ba a ƙara masa da suna ma'ana yanzu ba ta ne wazkur ibada na sai aka ce Ibrahim ba sai aka bace sunan su ba an ce bayin mu kuma sai aka ce Ibrahim zurriyata man hamalna ma annuhin an faɗi sunan annabi Nuhu sannan aka ce innahu kana abdan haka nan annabi Isa dinnan cai lan yastankifal masihu Isa kenan an yakuna abdan duk inda Allah zai ambaci wani annabi da sunan bawa to sai ya fito da sunan annabin karara amma in ka ji an aje sunan bauta an yi gaba ba a faɗi kowaye ake nufi ba to annabi Muhammadu ake nufi wa innahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu ba za ka ji sunan Muhammadu an wuce shine bawa ana haka to dan haka zama kan kujerar bauta ta Allah sai an dage da kyau lalle wasu sun biyo bayan annabawa wurin misalta zama kan kujerar ubudiyya din to amma kadan ne domin duk wanda ya misalci kan wannan zaka ga a cikin duk mu'amalarsa idan ya shiga cikin mai kudi yana cikin mutasaddiqina masu da sadaka in ya shiga cikin talakawa yana cikin mutawazi'ina tawazu'u bauta idan ya shiga cikin masu mulki masu adalci ne bawa bauta yake anan a masallaci bauta yake a gidansa bauta yake a fita ko ina a maganarsa bauta yake aikinsa bauta yake kaga wannan ai sai an dage iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah yace bawa yace iyyaka na'budu ya misaltu da cewa Allah kadai zai bautawa kuma ya misaltu da cewa Allah kadai ne yake neman taimakon sa shima domin ubangiji na faɗa cikin hadisi kudusi da dan adam gaba daya da aljanu da kowa za su hadu sai za su taimake ka akan wani abin da ni ban taimake ka ba ba za su iya maka komai ba ashe bawa sai ya zubar da kowa ya kama Allah shi sa bawa yace iyyaka nasta'in Allah gare ka kai kadai nake neman taimako to yanzu neman taimako wurin wani bai yi halata ba kenan ko kuwa idan ka saba wannan magana da kai Allah ce ka iyyaka ka gabatar da mafa'uli ma akan bi'ilin Allah kai kadai ne nake neman taimakon ka to yanzu nace Allah dan taimaka kaza na saba iyyaka na abud kenan ba saba ba abinda yake nufi iyyaka nasta'in Allah gare ka kadai nake neman taimako duk wani abinda koda wani halitta zai yi wani abu bana kallan wannan abinda zuciya ta cewa shine yake da iko shi yayi a kai ka taimake ni an gane daka bawa ya zama cewa zuciyarsa na ta'allake da Allah cikin samun sa ko kuma wani abu da ya fito daga kowane koda nace da Allah a taimaka to fa ina fa kallan ka sa hannu a jiwu ka zo ka taimaka ko to ina kallan Allah ne zai sa ka sa hannun a jiwu ka abin da ka ce babu ina kallan Allah ne bai baka ka bani ba shikenan an fahimta tunda an yi haka a gaban manzon Allah Juwairiya matan manzon Allah lokacin da aka kawo su daga yaki sai ta zama cikin rabon ɗaya daga cikin sahabbai kuma ta ga gashi ga yanda yake sai wajen manzon Allah ta ce ina neman taimakon ka akan fansar kaina yace awa khairan min zalika ba ai miki mafi haka ma alheri ba akan a taimake ki kije ki fa tace ni yar wane ce wanda ke shugaban mutanansa amma na fado cikin rabon Yakubayi kuma haka sai manzo Allah ya ce to za a taimake ki fanshi kanki kuma an aure ki tace na yarda ya rasulullahi sai ta ce masa ina neman taimakon ka da haramun ne bawa ya neman taimako wurin bawa ya ayyana da annabi ya hana ta yace ake ba a neman taimako wurin kowa sai Allah ko mu gane maganar ba iyaka na iyaka nasta'in tana nan amma lalle duk wanda ya taimake ka ka kalli cewa Allah ne ya taimake ka da wasidar wannan to shikenan to
2: ihdinas siratal mustaqim
0: bawa ya gama bauta ya gama komai da komai a baya ya godiya ya kalli Allah a mai rahama ya kalli Allah a mai sakamako mai mulki ya kalli Allah a shi kadai ne abin bauta ya kadaita shi to sai kuma Allah ya kimsawa bawa cewa yayi addu'a mahallin addu'a ne a nan gurin shine ya ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu as-siratal mustaqim tafarki madaidaici to wannan ne ya nuna gaskiya mumini ba shi da wata addu'a babu abin da yake mafifici bawa ya nema illa tafarkin ubangiji a cikin duk addu'arsa kudi kana son kudi yaya kana son yaya kaza kana son sa kaza amma ka danna waɗannan da gabatar da Allah ya shiryar da kai sannan ka ce kuma ka bani kudin kuma ka bani yaya kuma ka ba sannan ka sa ko ki ka ban aure ka ban duk kai amma ka sa Allah a gaban ka shi kake so ka fara fuskanta ya taimake ka idan ka shiga wani hali na muhalli na zatan karbar addu'a fara gabatar da wannan ta fara yin gaba amma wani abu ya biyo ba bai je ba ita dai ta je saboda ai gashi abin da Allah ya nuna kenan da aka gama bayi Allah ya fuskantar da su ya ce ihdina ila ila suki zuwa kasuwa ba ko a ihdina siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici na'am
2: siratal ladina an'amta alaihim
0: wala tafarki ne madaidaici tafarki madaidaici an shabbaha kamar titi miƙaƙe da hanyar tafiya zuwa ga Allah to shine kamar sai akai badal kulli min al kulli ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ba wani tafarki madaidaici ne muke nufi ba ya ubangiji shine tafarkin wadanda kai wa ni'ima to kenan akwai wadanda Allah yayi wa ni'ima su kuma suna kan tafarkin madaidaici to wannan shi muke nema wannan ne wannan su waye

0: sai daidai wadanda Allah ya wa ni'ima ba a kawo su a nan ba amma a can wata aya Allah yana faɗa su cewa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wanda duk ya bi Allah da manzansa yana tare da wadanda ne wa ni'ima sai Allah ya je su suwaye yace annabawa siddiqai shahidai salihan bayan Allah su ne wadanda Allah ya wa ni'ima ashe kullun kace ihdinas siratal mustaqima Allah shirye da ni tafarkin majidaici kana cewa Allah shirye da ni tafarkin da annabawa suke kai manzanni suke kai siddiqai suke kai shahidai suke kai nan nake so in gani kamar haka kake ga ubangiji shi sa fatiha yana da kyau lallai kowa ba wai sai da yanda na tafi dinan da ita ba kai kokarin sanin fasara fatiha ko baka san komai a duniya ba a cikin fasara qur'ani ka iya fasara fatiha in ka zo kana sallarka tunda dai ita zuciya Allah bai yi ta tsaya ba in ta tsaya cakka mutu ya ka mutu kenan to idan kace Allahu akbar ka fara karanta fatihar ka in baka san fasarar ta ba sai bakin yana karanta fatihar kokolo kana tunani daban-daban tunda ba zuciya ba ta tsaya char ba ta tunanin komai ba ba ayo ta haka ba to amma in ka san fasarar fatiha ba kace alhamdulillahi rabbi kana hango ka fassara godiya ka fassara kaza ka arrahama ka fassala Allah arrahman ka fassara wannan to sai ka shagaltar da zuciyarka da me da wannan tunanin a maimakon ta tafi waje ko sura ka shiga sauran zaka karanta a sa ma ka haddace su walfajari da makamantan haka zaka yi sallah da su amma su baka san fassara su ba dawo cikin ma'ana ka fata fatiha ita yawon ka a cikin nan tunda ranka iya ai an gane ku to daka kana cewa Allah ta shirye da ni tafarki madaidaici tafarkin annabawanka da manzanninka da siddiqanka da shahidanka wanda Allah ya ce madalla wannan wanda ya zama tare da wannan abotaka ta yi kyau Allah ka hada mu da su amin ice ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin ice Allah ghayril maghdubi kakka yassare min tafarkin wadanda kai fushi da su a ce nan zan bi wala balina ko kuma aiwa balina domin ladin sun ce za a dace ko kuma tafarkin wadanda suke batattu Allah ba wannan tafarkin nake so ba wancan nake so Allah wancan na wanda kai ni'iman nan gare su dai nan ne ba na ana to ihdinas siratal mustaqima dama tun fadatta ba wanda ya taho da cewa yayi hamdala yayi kaza yayi kaza to da yace ihdinas siratal mustaqima ai a sannan ma yana kan siratal mustaqima din wanda ya yadda Allah abin yabo ne ya yadda Allah rahmanur rahim ne ya yadda shi kadai zai bautawa ya yadda shine maliki yawmiddin ai yana kan shi tafarki shiriya to ihdinas siratal mustaqima in ka fassara shi akan cewa sannan za a shirye shi to a baya ba shirya bace shirya ce to wanda yake kan wannan in yace ihdinas siratal mustaqima ma'anarta Allah tabbatar da ni kan wannan tafarki madaidaici Allah sabbitna tabbatar da mu domin wanda ka ganshi yana cin abinci kace ci ai ya ci gaba da shi kenan tunda dama yana ci ko kuwa duk wanda ka ga yana cin abinci sai ka ce wani a ci dai to me kake nufi a dawoma ana ci to da aka duk wanda yake kan abu aka ce yayi ma'ana ya dawoma to tunda ana kan shiriya to Allah kuma yace ku ce ihdina Allah tabbatar da mu kenan Allah ka tabbatar da mu amma shiriya ta wadancan da ka ni'imta ba wadanda kai fushi da su ba ba wadanda suka batattu ba wadanda Allah ya fushi da su malamai sun ce yahudawa ake nufi su ne Allah ya fushi da su waɗanda suke batattu da ake nufi wala balina nasara ake nufi su ne waɗanda suke batattu jahilai wannan tafsiri an samo shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da yawa ko da yake hadisan kowane hadisi daga ciki bai rasa dan abun fada a cikinsa ba sai dai in an hada su gaba daya za su tashi a matsayin hasanul ligairihi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace magadubi alaihim yahudi kenan الضالين نصارى كينا النبي يا فسر حكا كما كذا آيوين القرآن إذا سقوي بايان وانا حديث دوما أتكين آي القرآن من جي الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم لقردة ولا خنازير وأبد الطاغوت أولئك شر مكانا تسوى أي وقت أن أكي مغانا أكسو أتكين آي يهودا واني الله من غضبكما أني بشيد سؤلين كينا su kuma nasara ai can kuma aya take cewa adallu kasidan wadallu an sawa'is sabil ai kuma nan su ma kan nasara take magana to shikenan ashe dalilin nasara wannan yahudu ya dabbaka akan su amma wannan bai hana wani ya kuma zama shi ma Allah ya fushi da shi ba ko bata can ba sai dai su ne a cikin sahun farko a wurin fushin kenan domin yahudu Allah ya fushi da su dan ba a taba yin halitta butulu al'umma butulu kamar su ba tunda ake butulun al'umma kamar yahuda babu ka duba kaga suna karkashin fir'auna yana azabta su yana kashe su ƴaƴan su annabi Musa Allah ya turo shi zo ya kwato su aka zo ga kogi za a fada a mutu ga bayan fir'auna gaba Allah ya sa kogin ya zama dutse ya wuce ana gama wucewa sai suka ce annabi Musa to yi mana wani dan Allah da Allah ij'al lana ilahan muna so mu kuma bauta wani dan Allah annabi Musa ya ce ya wannan irin shirme irin wannan Allah da ya muku wannan kusa kuma a masa kishiya ya tafi wajen gani da Allah suka samu Musa sami rai kira musu dan mariki suka cigaba da bauta yanzu mutulci aka wannan aka tafi aka zo aka gama aka tuba suka tafi annabi Musa ya kwashe su je su uzuri suka ce su ba su yadda ba sai sun ga Allah a fili ba wani zancen ma boye boye hai abun aka gama wannan aka yafe musu aka kashe su ma annabi Musa ya roki Allah ya tayar da su suka tashi aka ce to ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga gari za su shiga suka ce a su wallahi ba su shiga ba inna lana da khala abada yana fazahab anta wa rabbuka faqatila yaki aka ce mu shiga mi da kai annabi Musa Allahnka ne ya ce to kai da ubangijin naka ku je ku yi amma inna ha huna qa'idun mu muna nan duk idan butulci da Allah kai abun yana da yawa to laka ai kaga ai sune abun fushi gare su to Allah ya taimake mu Fatiha ai shar'anta kamar yadda kuka faɗa nace yayi daidai in an karanta Fatiha a ce amin sawa'un mutum ya karanta ta a cikin sallah ne ko a wajen sallah shine abinda malamai suka karanta sunna ce mutum in an karanta Fatiha ya ce amin saboda sahabi da ya tabbata hadisi da ya tabbata daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa naji manzon Allah ya karanta ghairil maghdubi alaihim waladdallin kuma ya ce amin kuma a wani hadisi ba manzon Allah yake cewa idan liman yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin fakulu amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambihi da liman yace waladdallin ku ce amin domin wanda amin din sa tai daidai da amin din malaiku Allah ya gafarta masa zanuban sa to haka annabi ya kwadaitar da a ranga fadar amin sai dai lafazinta gaskiya mu dai musamman nan Najeriya to abun yana neman gyara lafazinta yazo akan ce amin amin baja da kasar da kuma ta khafifi akan mimi amin an ji wannan akan ce amin kaja alifin a sannan min jayan ba shadda amin to duk cikin sigogin ba kamar wannan guda biyu amma amin babu wannan babu malamai sun ce kuskure ne malaman luga babu to amma a masallaci yake wani har kokarin shaddar in ba sa'a ba sai kaji ta amin amin ba shadda ita dai wannan mai wanda ake bada ladan ba haka aka ji manzon Allah ya faɗe ta ba ko dai ka ce amin ma'ana ya aminu ya kuma sunan Allah kenan amin ma'ana istajib Allah amsa an bayyana wannan shine
1: bismillahir rahmanir rahim

0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Wannan sura ana cewa suratul Baqara. Ita ce sura ta biyu bayan Fatiha da take bin Fatiha a jerin Mushafi Usmani. Ana ce mata suratul Baqara ne saboda ambatan saniya a cikin surar. Ko da yake su Larabawa lokacin da aka saukar da surar babu saniya ba su santa ba ma a wurin su. Babu saniya. Saboda haka amma Ubangiji yana son ya tabbatar da wata mu'ujiza ce da ta faru da Annabi Musa a lokacin su. Saboda haka shine Allah ya raya ambatan wannan ita dabbar da aka yi amfani da ita a cikin mu'ujiza din. Ita ce saniya. Za mu ji kisar a cikin wannan sura ta Baqara. To dan wannan ne ake ce mata suratul Baqara, kamar yanda ake ce suratul Ali Imran. Suratul Ali Imran shi ma saboda ambatan Ali Imran a cikin ta. Shi sa ake ambata. Sura take biye ita kuma ake suratul Nisa'i. Ita ma ambatan yawan hukuncen mata a cikin ta, shi sa ake ce mata da haka. Da haka kenan ana jingina sunan sura ga abin da ya afku a cikin sura wanda za a ambata. To shine ake ce mata suratul Baqara. Suratul Baqara madaniya ce, ko da wasu sun ce ai makkiya ce, yan makka ce, amma zancen ba shine mafi rinjaye ba. Zance mafi inganci shine suratul Baqara madaniya ce. Me yasa ta zama aka fahimci cewa madaniya ce? Malamai suka rinjaye da haka saboda na farko dai hukunce-hukunce na takalif, Allah ya dora wa bayi hukunce-hukunce waɗanda za su yi na farilla, wannan lallai a Madina ne suka sauka kamar ruwan sama. Amma a Makka ne ma ake a yadda Allah ɗaya ne, ba za a bauta wa waninsa ba
1: kawai.
0: Nan aka yi tuka gurmaya a nan kafin a zo a ce za a yi alwala, za a yi sallah, za a yi duk waɗannan a Madina aka yi su. To ita kuma wannan surar ta ƙunshi waɗannan abubuwan. To ta haka wannan shi ya nuna cewa ɗan Madina ce. Gashi wata rana ma kuma Abdullahi ɗan Abbas yake cewa mutanen Madina ya ashaba suratul Baqara, ku mutan Madina ya kuma abuta suratul Baqara. Ta ana aka sauke ta kenan. Suratul Baqara tana da irin nata khususiyyancin da abubuwan da suka keɓanta da ita daga akan saurori. Manzon Allah yana faɗa cikin hadisi na Bukhari cewa suratul Baqara ku karanta alqur'ani, shi alqur'ani ranar alkiyama zai zo yana cetan mai karanta shi. Ina mai karanta ni? Ina mai karanta ni? Sai ya tsamo ka. Sai ya ce kuma ku ringa karanta suratul Baqara da Ali Imran Zaharawaini, haska kan nan su na surori guda biyu, domin su ma za su zo ranar alkiyama kamar wani girgije suna neman wanda ya karanta su. To a dinga yawan karanta. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa gidan da aka kubar gidan dukinku kamar makabarta, ba ku karanta alqur'ani. Ku dinga yawan karanta suratul Baqara a gidajenku. Shaidanu suna gudu su dora kayansa su fita daga gidanku in kuna karanta ta. Baka gama su ruqayya ba da an duka yace alif lam mim za ku kore aljani da su. Daka suratul Baqara tana da khususiyanci da yawa. Wannan sura ta Baqara ta fara da alif lam mim kamar yadda malam ya ja. Waɗannan harufa na alqur'ani an buɗe surori guda 29 da su. Kalmomi ne irin haka, alif lam mim sad, haka guda 29, surori 29 aka buɗe da su. Wata sura a fara da ƙwaya ɗaya ma ta harafin, a ce nun ko qaf haka. Wasu kuma a fara da guda biyu a ce yasin, ko kuma gashi nan su taha. Wasu kuma a fara da guda uku kamar wannan ɗin kenan, alif lam mim haka. To haka dai wani kuma guda hudu, wasu guda biyar kamar su kaf he ayin sad. To waɗannan surori, waɗannan kalmomi na alif lam mim me fasara su irin su guda 29 da suka zo, a inda suka zo me fasara su a nan? Wannan ita alif lam mim ya za ka fasara ta? To malamai suna da maganganu guda biyu ko uku da uku a ciki, da yawa ne amma an dunkule su ba za su zama gida uku. Gida na farko shine suka ce ai irin waɗannan ainihin harufan sirri ne na alqur'ani, sirrin Ubangiji ne a cikin alqur'ani, ba man da ya san shi sai shi Allah ɗin. Suna cikin mutashabihu, don haka ba za mu kutsa mu ce ga abin da Allah yake nufi ba da waɗannan harufa, tunda babu nassi na alqur'ani da ya faɗi ɗin ga yanda Allah yake nufi, babu kuma nassi ingantacce daga Annabi Muhammadu sallama da yace Allah da yace alif lam mim kaza yake nufi babu wannan to kuma to da me zaka fasara dawo da ka suka ce sai mu ce me sai mu ce Allah kai ka san me kake nufi da alif lam shine fasarar su wadannan din kenan amma wasu malaman suka ce a kar ku manta fa Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayati an saukar da alqur'ani dan ku tsaya ku duba ku kenkence ayoyin sa ku tadabburi ku yi tunani a ciki to in ba mu sani ba tunanin me zamu cikin abin da ba mu sani ba saboda haka sai mun tsaya mun duba mun ga me Allah yake nufi da wadannan to wadannan sai suka so biyu sune ya zama kashi uku din kenan sai wasu suka ce wannan ba mu san me ma'anar su ba amma an fahimci dan abin da suka zo an tahaddi ga larabawa kamar ana cewa ku larabawa ku ne ma'abota hawhawar da zance kuke zuwa ku ci kasuwar zance ku yanda kuke so na fasaha da abu to ga wasu kalmomi nan ya suke to an zo ai tahaddin larabawa da su kenan ko kuma ba sa jin alqur'ani idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu suna shagarar da mutane da hirarraki da kararraki da sun ji an ce alif lam mim sai kuma su shiru su ce tofa wannan kuma me ake nufi an ja hankalinsu kenan to irin wayannan dan wannan suka zo haka wasu malaman suka ce amma dai ba a san me ma'anar tasu ba to suka ce ismul azam ne a cikin su a kunshi a ciki amma ya za a wawware shi a fitar wannan kuma ba a sani ba shi ma to waɗannan bangare ɗaya kenan bangare kuma na ƙarshe su ne suka ce a'a waɗannan harufa suna da ma'ana kuma za a iya sanin ma'ana din kamar yanzu alif din nan a ce ana lam Allahu kamar haka to amma gaskiyar magana shine zance ingantacce lafiyayye wanda baka da wani kila wa kala a cikin sa kace alif lam mim ko alif lam ra ko kace Allah kai ka san abin da kake nufi shikenan ka zauna lafiya zalika alkitabu la raiba fi Allah ya ce zalika to wannan zalikan malaman larabawa sun ta kallanta suna maganganu alqur'ani gashi gaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma an yi ishara gare shi ga harafin ishara na nisa larabawa suna da ishara da suke ga abu idan abu a kusa yake akwai abin da za su ce masa gashi nan idan a nesa yake ko amma mawana da shi ba larabawa ko in aka ce wannan daga jin wannan kai ka san yana wurin shi abin da ake nuna maka kana ganin sa ma in aka ce wancan wanda mai nisan nan kaga ba baya kusan baya wurin kenan to alqur'ani gashi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai aka ce wancan alqur'ani ba a ce wannan alqur'ani ba akai amfani da harafi na nuni mai nisa to sai wasu malamai suke cewa a'a ai su harafai na nuni na larabawa kowanne yana zama kujerar kowa da wannan da wancan din wata rana wancan ake nufi amma sai a faɗi kalmar wannan wata rana wannan ake nufi sai a faɗi kalmar wancan yanzu da Allah ya ce zalika alimul ghaibi da zalikumullahu rabbukum Allah ba ya ce idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ba amma ya ce zalikum to Allah can wani wuri yake da baya kusa da bayinsa to kaga amma aka ishara da me da zalika abu na nisa to amma kaga ba babinsa bane ana an fahimta ko to wannan kenan haka kuma wani lokaci abin wanda yake dan din ne amma sai a ishara da shi baya nan sai a ishara kamar yana nan yanzu kamar wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je cikin gidan wasu wata dattijuwa sahabiyarsa tana yana zaune bayan an ci abinci sai yake cewa an bijiran min da al'ummata ruda alayya qaumun min ummati yarkabuna sabaja hazal bahar yana cikin madina a cikin gida sai ya ce an bijiran min da al'ummata na ga za su ringa hawan bayan wannan kogin ba ku kogi a gidan wannan kogin ai wancan kogin da kenan kaga haza tana tsaya a matsayin zalika din kenan ko zaka kamar yadda zalika tana tsaya a matsayin haza to haka to zalikal kitabu sai suka ce kai duk wannan ku kyale wannan kadare-kadaren gaba duk a kyale su zalikal kitabu a bar shi a matsayin yadda aka santa a larabci ishara ya zuwa abu mai nisa din to nisan ba qur'ani ake nufin mai nisa ba zalikal kitabu wannan littafi wannan magana da take mai nisa dan ta ubangiji ce mai nisan daraja aka hanga to la raiba fi wannan littafi wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake karanta muku la raiba fihi qira'a daya kenan akwai kuma la raib fihi hudal lil muttaqin duk kowace kuma ta inganta lafiya lau in kace zalikal kitabu la raiba fi to ita ce tafi shahara kuma ita tafi wato balaga wannan littafi babu chakka babu kokonto a cikin sa hudal lil muttaqin kuma shiriya ne shi ga masu tsoron Allah kaje inda ka fasara amma an kace zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin to fasara ta canja kadan kace wannan littafi dai hakika babu shakka a cikin sa kuma cikin sa akwai shiriya wancan kuma wannan littafi babu shakka a cikin sa kuma shine

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu sauraro barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a ranar Asabar dinnan wacce take biyu ga watan Rabiul Awwal shekarar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina take ta 1448 inda ya daidai da 15 ga watan Agusta wanda muke ciki na wannan shekara ta 2026. Sunana Idris Kasim Hausawa dan idi mai Allah wanda zan jagoranci zango na farko da yardar Allah, inda tun a farko kafin jin waɗannan sakonni an saurari tafsirin Alƙur'ani daga Malam Nasidi Abakar Goron Dutse. Yanzu kuma agogon namu yana cewa karfe 7 har da minti 1, inda daman da karfe 7 kamar yadda al'adar wannan gida take muna tattaunawa da ku masu sauraro akan wani maudu'i wanda zamu kawo tare da ku da misalin karfe 7. Wannan maudu'i kuma a cikin taken shirin na an tashi lafiya kenan. Maudu'in mu na yau masu sauraro, zamu kalli yadda al'umma suke halin ko in kula da makarantun islamiyyu suka fi ba da fifi ko mafi rinjaye ga makarantu na zamani. Ma'ana dai mawalli shahid, zaka ga yaro ko baya zuwa makarantar da ta danganci addini babu ruwan wani ko iyayensa da cewa na baya zuwa makaranta, amma rana ɗaya ko kwana biyu aka ga bai sa uniform ya je waccan makaranta ko wata makaranta daban ta rayuwar duniya ko ta neman duniya, to sai kaga an yi ca ana wani yaki makaranta. To abinda zamu kalla kenan, shin me ya jawo taɓarɓarewar ko kuma rashin kulawa da makarantunmu na islamiyyu tun daga kan tsangayu makarantun allo har zuwa waɗanda aka ɗan zamanantar da su ake koya karatuttuka waɗanda ake cewa islamiyya, ko ta yamma ko ta rana ko ta dare ko ta safe, wanda zaka ga har wasu suna zuwa makarantar da ake cewa makarantar asuba wacce ana sallar asuba ake miƙa yaro. Me ya jawo haka ta faru? Wani hanyoyi za mu bi mu dawo da martabobin wannan makarantu na islamiyyu? Domin sai da addini kake cika mutum, sai da addini kake sanin Ubangijinka har ka ji tsoronsa, sai da addini za ka zamtu ka bi tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da koyarwarsa da kuma abin da Allah ya ce. Domin Allah yana cewa ba za ka bauta mun ba ma sai ka san ni. A cikin 07077 05039 akwai kuma 08478577. To ga layika har sun fara zuwa a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: To barka dai, da wa muke tare a yanzu?
1: To alhamdulillah mai Allah, kana tare da nabahu mai inji unguwar makera dukawa kura.
0: To malam na baba mai inji unguwar makera dukawa, ka ji maudu'in da muka ɗauko?
1: Eh, gaskiya lawari na ji maudu'in da muka ɗauko mai girman gaske.
0: Na'am.
1: Saboda idan ka lura, duk mutumin da yake son ya gama da duniya lafiya kuma ya je ya samu Allah cikin salama, wannan ko shakka babu sai an rungumi addini. Kuma shi kansa addini, bayan da za a yi a iya yin addini dole sai ta hanyar makaranta. Eh, ba za ka san Allah ba, ba za ka san girman Allah ba, ba za ka san ya za ka bauta wa Allah ba, dole sai ka je makaranta. Yawwa, ita makaranta kwarai da gaske wata hanya ce wacce take samar ma da zaman lafiya, take samar da yanayin yadda za a mana da kowa da kowa. To ko shakka ba fita hanyar makaranta ne ake fahimtar wannan.
0: Na'am.
1: Idan aka ce ba makaranta, gaskiya lamari yanda kamar gaba ɗaya ma ba fi rayuwa.
0: Na'am.
1: Musamman ita kan kanta makarantar ta addini.
0: Na'am.
1: ita kanta ta zamanin a ce ba za a yi ta zamani ba a ta zamanin ma a wannan lokacin ya zama wajibi a yi ta to amma in ka duba za ka kamar yadda ake cirewa makarantar addini musamman ba wai ana cire mata bangaren zakiya bane gaba daya a'a da satin wahala daga an tafi inda ba irin wannan ta'allu din nan ba amma kamar ka ga kamar yadda kake fare dai a kamar da sassafe haka ata ba kamar irin karfe bakwai ko irin a taso kuma a taso kamar irin karfe takwas haka da dan wani abu to ko kuma an je makarantar ta zamanin an dawo an zo an tafi makaranta ta addini sai an huta an ci abinci za a ga an tafi kamar karfe hudu an taso irin biyar da wani abu to kaga a duk wannan lokacin fa ya isa inda an rawa wani zan kuma za a yi da gaske da gaske nake yi ya isa a fahimci abin da ya kamata a fahimta
0: na'am
1: to amma a yau din nan kamar yadda ka faɗa idan yaro baya zuwa makarantar addini to da wahala kaga an sa ido an ce yau ga yaron wani baya zuwa makaranta
0: na'am
1: wai idan ka kula za a gani ba wai mu a bide ko mu cikin al'umma ba ma hatta gwamnati irin kididdigin da take fitarwa da cin yau ga yaro adadin yara kaza ba ta zuwa makaranta to ba fata maganar makarantar addini kawai makarantar zamani take magana
0: na'am
1: to ya kamata gaskiyar lamari a baya a duba ko shakka babu kamar inna gwamnatinmu shugabanninmu suka mai da hankali kwarai da gaske suke ta magana a kan makarantar zamani to kamata in lallai su tsaya tsayin daka a ce a sa ido a gani makarantar addini ita ce kan gaban gaban shi yawa to lallai ko shakka babu to Allah muna kira da babban murya da mu da gwamnatin shugabanninmu kwarai da gaske kowa iwayen da hankalinsa domin idan aka ce babu makarantar ta addini gaskiyar lamari wallahi babu rayuwa
0: gaskiya ne
1: saboda kai kanka a matsayin ka na uba ko a matsayin ki na uwa za ka ga idan ka zo ka samu wata tunatarwa ta bayan ka gabata ka bar baya kake da buƙatar addu'a to idan fa aka ce babu wannan makarantar ta addini gaskiyar lamari tunawa da kai fa ka sai dai ina da kai dai in ka gamu da imani ba dai dan gabar da hawaye ko Allah ya kama mu
0: to Allah ya saka da alkhairi to manna baba muna godiya kwarai da gaske masha Allah muna godiya kwarai da gaske

0: to assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, da wa muke tare? Alhamdulillah. Bashir dan shugaba daga karamar hukumar Kura. To ka ji maudu'in mu na yau, ka dan daga murya amma.
1: Hakika na ji maudu'in ku na yau, kun dan maudu'i mai muhimmanci gaskiya.
0: Na'am.
1: Kuma gaskiya kaga inda muke jin labari kin kafin zuwan Turawa. Kaga wannan makaranta ta addini, ai ka san ke muke ita ake.
0: Gaskiya ne.
1: To kaga ko da kamata a ce an yi wasan baro da ita ba. Ya kamata a duba magana gaskiya ilimi na boko ina da amfani. To amma ya kamata a ce ana armawa da ilimi na addini.
0: Na'am.
1: Saboda kaga ilimin addini yana taimakar ilimin boko. Ilimin boko yana taimakar ilimin addini. In dai mutum ya yi ilimin addini to wallahi ko ilimin boko zai shiga za ka ga komai ina ganin shi warwara. To ya kamata Allah a bada kulawa ga ilimin addini kamar yadda aka ba ilimin boko kulawa. Inna Bashir dai shugaba Audu kan baba ga kura local gaba tashi lafiya da gidi.
0: To alhamdulillah Malam Bashir daga karamar hukumar ku. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah, da wa muke tare?
2: An san ku lafiya?
0: Alhamdulillah.
2: Malama
0: Hadiza yar makada daga Rano bayan tasha, kin ji maudu'in mu na yau?
2: Ka ji maudu'in da ake tattaunawa a kansa?
0: Na'am.
2: Ko maudu'i ne mai muhimmanci?
0: Na'am.
2: Abin da ake kira mu a kasari waɗansu ba wai duka ba sun fi ƙarfafa boko a kan Islamiyya.
0: Na'am.
2: Wannan kuma ba daidai ba ne. Hakikani mun kama musulmi, mun a kan mu a namu ra'ayin musulmi, mu ƙarfafa addinin musulunci a kan addinin boko ko ba gaskiya ba.
0: Na'am.
2: Ba a ce wa kai a boko ba. Shi ma ya zama halayen su, amma in ka fi duba za ka ga wani magidanci 'ya'yansa sun suka je makaranta, in ba su je makarantar boko ba za ka ga ya sa bulala ya zani yaro.
0: Na'am.
2: To amma fa inda bin Islamiyya ba zai zo ba ta kansa ba. Mafi yawanci ma haidai iyaye mata su kasance kari a kan 'ya'yan su Islamiyya. Ka zo wannan ba daidai ba ne. Wanda su karatu ne na Islamiyya an ba a yi shi ba, da daga gida kamar wani karin ma ba za a samu.
0: Yes.
2: Misali 'ya'yan ka sun samu sun san yi haddodi haka. Kun je masallacin asuba kun dawo. Gida ya rufe da kafin Alƙur'ani kafin lalata su. Don Allah gidan wannan gidan ne zai sami. Babu abin da zai sami su cika yi rubutu. Ko kuma a ce ba za a karfa addinin ya fi san karatun Islamiyya ba, ai da magana an kasare ana fi cikawa ko ba gaskiya ba. Ko wani ke ta fiye guri, ai ta fiye guri a kan al-Qur'anin. Za ka ga an ce yara ba sa zuwa makarantun boko. Amma da goya ka ji gwamnati ta ce ba sa zuwa makarantun Islamiyya. Saboda haka, mu mai da hankalinmu a kan abin da Allah ya saukar mana da shi, shi ne addinin mu na musulmi.
0: To ma.
2: Yar maka tsada garin ba ta da inda ka ci ba aiki lafiya, Allah ya kai ka gidanka
0: lafiya. Amin, amin Malama Hadiza. Muna godiya kwarai da gaske, kuma muna so mu ji wani hanyoyi ya kamata a kamo bakin zaren farfado da harkar Islamiyyu, duk yana ɗaya daga cikin abin da. Salamu alaikum. Yawa, barkan ka dai, da wa muke tare kuma daga ina? Yawa, mai shayi ikiran jihar Kaduna.
3: Kaji Masha Allah, gaskiya mun ji wannan mawdu'i da ka dauko mawdu'i ne mai matukar muhimmanci sosai. Wato abubuwan da ke faruwa, abubuwan da ya kamata a kawo a dawo da harkar kamar mai da hankali akan harkar karatun addini, kamar yadda yawancin mutane aka bashi a baya, shine akwai abubuwan da ke faruwa ne. Na farko, an nuna mana a aikace kamar ilimin duniya cewa shi ilimin kamar addini kamar ana ɗaukar shi a matsayin kamar haka, ba shi da amfani sosai. An nuna mana cewa ilimin boko shi ne nan abin da yake mafi muhimmanci a harkar rayuwarmu. Nisa jama'a ta ce gani tunda ba abin abu bane da ake ganin kamar za a samu kuɗi a duniya, shi abu ne da ce an ji lahira, nisa sai ba a damu da shi ba. Mu kan iyaye an wulaƙantar da shi haka gwamnati. To ni gaskiya hanyar da nake ganin kamar zai fi shi ne nan. Tun da ya tsara constitution dai babu a ce wai malamai kamar kai karatun addini ko ka da Alƙur'ani da maka wani abu ba. To mu gwamnatin cin mu akai kamar mu a cikin gwamnatocin mu samar da wani tsari cewa idan kallon tsari kamar idan wanda ya haddace alqur'ani a kaza za a iya bashi aiki kamar a kaza da kaza da abubuwa da sauransu. To na gani idan aka dauki wannan mataki insha Allah za a mai da hankali sosai, iyaye za su koma da hankalin sosai, tunda dai ga shi ne mai muhimmanci. Amma gaskiya dai kam an tambashi a baya da kuɗin laraba da abubuwa da kaza da kaza ko yi rufin komai ba a wani kula da shi. Muna fata iyaye gaskiya a cikin Allah a suna ga asalin halittar da Allah ya yi mun bauta masa. Awwal mai shayi karantar Kaduna, na gode.
0: Malam Awwal mai shayi ikrana jihar Kaduna kenan. Yawa, assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Da wa muke tare kuma daga ina? Karamar hukumar Makoda, Malam Sa'idu. Amin ya hayyu ya qayyum.
4: Kuma magana ta dubun Allah dama ai shi addinin musulunci ai karshe ne ai. Musamman ma makarantar nan, makarantar nan addinin musulunci. Saboda za ka ga wallahi yanzu gaskiya magana ta dubun Allah yanzu za ka ga mutane gaba ɗaya an karkata akan boko, kuma ya kamata da gaskiya wanda yake so ba su da kyau ya kamata tun a farkon sa yana da ranta da lafiyar sa ya tsora ƴaƴansa akan zuwa makarantar addinin musulunci. Saboda shi ne za a ga ko da bayan mutum ba ransa za a ga ana ai suna tana da shi suna mai addu'a kwarai da gaske. Amma yanzu abin mamaki za a ga wallahi duk wani mutumin da za a ga ko saurayi ko budurwa an yi kwalliya an yi waye an yi waye an yi waye to wallahi za a ga yawanci makarantar boko ake tafiya. Dan nan ba na taɓa mani cewa a kowace rana da lokacin da zan wuce a cikin gari na ji wani yana tsokar wata yarinya na cewa a makaranta za ki je na take cewa wai makaranta za a haka sai ka ce wata za ta je makarantar islamiyya. To kaga magana ta domin Allah kaga ta ma farko ma da iyayen ta ma gaba ɗaya sun nuna cewa zuwa makarantar islamiyya ma ko da irin wata shiga za ta iya zuwa.
0: Kaga ta
4: magana ta domin Allah muku addinin mu na musulunci ba fa kazani bane ba kuma yanzu mana kuma da nuna mana cewa ba a rinka harkar kazanta ba.
0: Kaga anan
4: kamar yawa ya kamata dai kamar yadda dai ake zuwa makarantar boko idan za a yi je boko din na kwalliya ai waye to ya kamata shi ma addini shi ma makarantar islamiyya yanzu a je a rinka kula da tsaftar jiki da abubuwa da za a ba abun muhimmanci kwarai da gaske.
0: Eh kaga duba ma wannan ba ma wannan ba kai tsaye ta nuna cewa ya ma za a yi taje boko a haka kaga mafi raini a gare ta shine makarantar islamiyya ita ce za a iya zuwa a kowane yanayi ita ce za a iya zuwa a kaskance ita ce ma ba komai ba a yadda ta dauka a yadda ta nuna wancan ko
4: wallahi Allah ni ma abun ya rike da tsaya na kalle ta nace to kawai da na kara gaba na raba ita to gaskiya magana ta domin Allah kalubale daga iyaye. Tun wuri inda mutum yana tambaya sa ke kyau to ya kula da wannan makaranta ta mu da Islamiyya.
0: Kwarai da
4: gaske. Saboda shi ko ba a zuwa lahira da shi ko ba haka ba har ka kita duniya ba a ce wai yana da laifi ba amma har ka kita duniya. Kuma ranar gobe ce amma in ka je ba a ba ka dai ka a kan wai ko ba ka je boko ba ko ka je boko. Wannan makarantar Islamiyya da anan za a koya ma a kanan lahu kanan rasula abinda Allah ya faɗa da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To anan za a koya ma. To kaga ita ce ya kamata a je a tsafta a rufe a kwalliya a shafa hoda a komai kuma namiji ne a sa cikin sa turare a sa kayayyaki masu kyau a je a zaura domin a ibi wannan ilimin. To wannan umarni da ka ɗauko Allah ubangiji ya saka maka da ilimin kuma al'ummar musulmai Allah ya sa mun ji abubuwan da ƴan uwa suka faɗa kuma za mu yi amfani da shi kwarai da gaske. Allah ubangiji ya saka da alkhairi. Suna na Sa'idu Sabga na dan mutan mare karamar kuma makoda ina ma fatan alkhairi.
0: To Malam Sa'idu Sabga kwarai mu ma muna godiya. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi da mamu Ali Shaid. Ta yaya za mu gyara, ya za mu kalli islamiyya, wace hanyoyi za mu bi mu inganta su? To ga wani kira yana shigowa. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Yawa, da wa muke tare daga ina? Malam Tasu ya da mu daga karamar hukumar Karaye.
5: Almajirin malam ki da Tasu Hausawa din ne.
0: Wane ne ka ji maudu'in mu na yau?
5: Wallahi na ji maudu'in da kuka dauko. Allah ya sa sabu da alkhairi.
0: Amin ya hayyu ya qayyum.
5: Yani mamaki ba din gida muka ji maudu'ai irin waɗannan an dauko su.
0: Na'am.
5: Ya ma a gidan kenan. Mu ma abin da ya sa muka makale a gidan kenan. A kowane lokaci muke tare gidan.
0: Na'am.
5: Yan da muke karɓa a cikin al'umma ya kamata kamar yadda haushi ke tsaya mai yankan kaba hankalin mai yankan kaba ya koma garina wannan aiki ne ja a gurin dan hakika wofantar wadda aka yi wa bangaren makarantar addini yana da yawa hakika kuma ita ce ya kamata ya kasance cewa an ba ta muhimmanci fiye da yadda ake zato da zamantar waccan din ana yin ta amma ba wai an ɗauki muhimmancin gaba ɗaya an ba ta ba
0: na'am
5: hakika a wannan zamanin bai kamata a ce mutum ya ce ba zai yi karatun boko ba amma har hakika ya tuna da cewa wannan a guci wannan kuma dama ce Allah ya ba da ikon aiki da abinda kuka faɗakar farkon gabatar da shirin da kuma abinda al'umma suka kira wato abinda nake so mutane su gane shi ne ba jin ba aikin Allah ya ba da ikon aikatawa
0: amin amin to malam Malam Tasiu Adamu Kara eh muna godiya Allah Ubangiji ya saka da alkhairi

0: Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ba ma jin ka wannan line sai ka daga murya. Yo. Yauwa, da wa muke tare kuma daga ina? Malam Abubakar Sale Sheka, karamar hukumar Kumbotso, ka ji maudu'in mu. Na. Sai ka dan daga murya Malam Abubakar, sai ka dan. Na'am. Na'am. Ma na na gaskiya ne gaskiya ne to muna godiya Abubakar ya ba mu gudunmawa inda yake cewa ko kudin Laraba zaka ga ana sakaci ko dai irin dawainiyan da ya kamata a yi wa addini ana sakaci. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An tashi lafiya?
0: Alhamdulillah, da wa muke tare daga ina?
1: To kana tare da iya tega daga kofar Wambai.
0: Dan iya tega daga kofar Wambai. Ka ji maudu'in mu?
1: Ina ji maudu'i a hakikanin gaskiya magan maudu'in da ka dauko akan abin da ya shafi jami'in lafiya. Wallahi da kaji da Allah in zamani ya zo mutane da yawa kuma ya kasance ya amma wanda ka yi katin zamanin ba da yake gane ba amma karatu a gaskiya magana ta lallai shi ne mataki farko da ya kamata a ce yaron ka ya samu a nan ne zai san Allah a nan ne zai san manzala sallallahu alaihi wasallam a nan ne zai san abinda Allah yake ai a nan ne zai san abinda Allah yake a bari a nan ne zai san a cikin manzala sallallahu alaihi wasallam dawawan aliyya da umarni da hannun Allah da manzala sallallahu alaihi wasallama suka bamu amma yanzu saboda yanayin rayuwa na yanzu daga baki daya mu gaba ɗaya mun juya mun juya bangaren abin da ya shafi harkar lafiya bayan saboda neman abin juya saboda majority yanzu abin da mutane suke ɗauka ma shi karatun addini ma ba ma karatu ne ma da mutum ma zai yi shi ma wanda zai samu wani abu da haka yake bari sai mutane su juya sun yi da hankali da ra'ayi kamar wani matsayi ko a siyasa ko a aikin gwamnati ko na wanda ya kama da haka wanda kuma ko da misali aka ga mutum da ya je karatu a cikin karatu ko ya hada da gaba cikin kuma ko ne kuma wanda ya karatu zamani ko ya zo da cikin kadai ya yi kawai da ka irin yanayin rayuwar da irin cikin da rayuwar ko da aiki ce ko kasuwan ta da akwai bambanci ko da a magana za ka ce wani magana abin da ya tafi da abin nan da rayuwa za ka yana kawo ma Allah ya ce annabi ya ce kuma a zamanin diga da fadin haka da ga ya boko idan yake ya ko jirin kama ku da reference da abin da ya faɗi abin na abin da ku hago wannan kamar ki bayani mu a gurma a gurma mutane kuma ka duba ka ga yanda yin abubuwan da rayuwa mutane su shirfa da baki da yanda muke fiye a kan musamman a yanzu da ga baki da mai ne ya tsanta kan mu da addini muna duba kan ma sun gana abin da ya faru gudun wayewa na zamani wanda kuma ba su ne sai ko wanda wannan irin abun iyayen mu na baya tun suka yi ko suka ce ma su wace da mara ka duba rayuwar da a baya can wanda ake a halin yanzu a ga rayuwar baya ta koyi ta yanzu da ta gaskiya na barka ta da cewa a yanzu ilimi da yawan mutane da yawan aiki ya fi yawa amma kuma rayuwa a samu irin da ba ta fi yanzu na barka wannan da ke bayani cewa ya kamata a ce mutane su koma kan iyaye irin irin koyewar mu da iyaye ka karɓi koya mana mu sa iya iyadan mu su koyi ilimi na aiki yanda ya kamata su nuna sun tafi mokacin da zamani ya zo da shi su ce mu da abin da Allah ya yi a cikin rayuwar mu.
0: To to
1: wanda Allah yake girmi mu a rayuwa ko jama'an da yake kuma su ci ne to za mu da ku take da
0: ku to muna matukar godiya kwarai da gaske wanda shine wayan mu ta ƙarshe da yardar Ubangiji mun tattauna akan yadda al'umma ke halin ko in kula da makarantun islamiyu da bawar da fifiko da sauran makarantu na zamani ko danganin cewa anan ake samun abun duniya ya ya kamata a dawo a farfado da tun daga kan mahukunta su iyaye da kuma waɗanda abin ya zama wajibi a kansu Allah Ubangiji ya samu dace muna godiya ga duk waɗanda suka kira waya tun daga karamar hukumar Kura Rano Kaduna makoda karaye sheka da kuma unguwar kofar Wambai muna godiya kwarai da gaske Allah Ubangiji ya bar zumunci amin summa amin sunana Idris Kasim Hausa dan Idi mai Allah nake cewa zamu je mu karbi sakonni da yardar Ubangiji
2: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
3: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
2: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: al'ummar ya faru sosai ba. Kafin mu karkare ga rahoton hasashen masana yanayi da ka iya faruwa a nan birnin Kano a wannan rana ta Asabar da wasu jihohin Najeriya da ma kasashen ƙetare.
1: Asabar din nan da yardar Allah hasashen masana yanayi zai fara ne da garin Kano inda ake sa ran samun ruwan sama da tsawa tare da kadawa iska mai sanyi a bisa ma'aunin yanayi na 31 Jos dake jihar Plateau ruwan sama tare da tsawa da iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 25 Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin ruwan sama tare da iska sassanya a bisa ma'aunin yanayi na 29 Babban birnin tarayya Abuja makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29 daga bisani yanayin ka iya koma zuwa na 21 Sokoto birnin Shehu hasken rana tare da kadawar iska a bisa ma'aunin yanayi na 32 daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan dake jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia ruwan sama tare da tsawa da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29 inda daga bisani yanayin ka iya koma zuwa na 21 idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa dake Kenya hasken rana za samu a bisa ma'aunin yanayi na 29 rahoton namu zai kammala ne da kasa mai tsarki wato Makka inda da yardar Allah yanayin zai kasance cikin zafin rana tare da kadawar iska a bisa ma'aunin yanayi na 42 Maidi Amini Iliyasu dauke daga hotan
0: to sai kuma muhimman kanin labaran inda aka ji cewa yayin da ake shirin bude rumfunan zabe a jihar Oshin da misalin karfe 8 na wannan safiya ta Asabar jam'iyyar APC da take adawa a jihar da kuma Accord Party mai mulkin jihar suna zargin juna da sayan kur'un masu zabe inda ake baiwa masu zaben tsakanin naira 10,000 ko naira 20,000 a matsayin kudin ƙuri'a daya sai kuma wasu rahotanni da suka nuna cewa ana ba da gishirin miya da taliya ko kuma shinkafa da sauran kayan masarufi domin ribatar masu zabe hukumar lafiya ta duniya ta nuna damuwa kan yadda Najeriya ke cikin kasashen da ake kaiwa jami'an lafiya hari akai-akai sannan kungiyar kwadago ta kasa NLC ta aike da takardar tuhuma ga shugabar kungiyar a Lagos saboda shiga kungiyar siyasa ta tallata zaben Tinubu a 2027 daga wajen Iran ta harbo wani jirgin Amurka marar matuki a lardin Hormozgan sakon hikimar mu na wannan safiya na nuna cewa rayuwa tana koya mana cewar matsayi da iko ba sa dawoma ko kuma su dore abinda ke dorewa shine gaskiya amana da kyakkyawar mu'amala da mutane saboda haka duk lokacin da aka baka amanar wani matsayi kayi amfani da shi wajen kyautatawa da kare haƙƙin mutane domin wata rana za a iya karbe maka wannan matsayi amma kuma ayyukan da kai da kyautata mu'amala tsakanin mutane su ne za su zama a matsayin tarihin ka Allah ya samu dace amin Idris Kasim Hausawa dan Idi mai Allah shine sadan da ku ni tukur S tukur da na karanto nake cewa a cigaba da hutun ƙarshen mako lafiya

0: kowane lokaci. A yau ma muna tare da shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayar da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma cikin yardar Allah, a wannan mako za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyinku domin jin amsoshinsu daga bakin malam. Akramakan launi, tambaya ta farko yake cewa, matata ta haddace Alkur'ani kafin aure, amma yanzu saboda kula da yara ta kasa yin muraja'a sosai. Ta shiga wani shirin muraja'ar Alkur'ani ta internet wanda maza da mata suke halatta, kuma ana gudanar da shi daga karfe 11 na dare har bayan karfe 2 na dare. Shin hakan ya dace ga matar aure, kuma menene shawaran malam?
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Alaikum assalam.
1: Shi wanda yake mahaddacin Alkur'ani yana da gagarumin aiki a kansa na bibiyar nabitar Alkur'anin sa domin ya samu tsayawa. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa Alkur'ani ya fi saurin kubucewa daga kwakwalwar wanda yake mahaddacinsa fiye da yadda taguwa take kubucewa daga dabibiyinta. Saboda haka ana buƙatar sa ya riƙa bitar Alkur'anin sa lokaci bayan lokaci. Kuma kowane mutum yakan tsara lokacin bitar sa da Alkur'ani yadda ba zai ci karo da wasu abubuwan sa na yau da gobe ba waɗanda suka zama masa larura a rayuwarsa. Sawa'un namiji ne ko mace. Mace da take matar aure tana da wasu haƙoƙi da suke kanta na kula da ƴaƴanta da kula da mijinta. Amma in ta zanto mai tsari ce, wannan haƙoƙin da suke wuyanta ba za su hana ta samun lokacin da za ta karanta Alkur'ani ba. Saboda harkar ibada wani abu ne mai muhimmanci, ko ba mahaddaciya ba ce tana iya samun lokacin da za ta yi ibadarta. Da salloli biyar da suke kanta, watakila tana ƙiyamul layli ma in ta kada ma za ta iya yi tare da sanin mijinta da kuma yardarsa. To haka nan lokacin tsara Alkur'ani shi ma kansa ita da mijin nata za su iya dubawa su zauna su fitar da jadawali na yadda zai zanto bai ta shiga haƙƙinsa ba kuma ta shiga haƙƙin yaranta ba, ta shiga haƙƙin kanta ba, ita da kanta ba za ta yi abin da za ta cutu ba. Suna iya zaunawa su yi shawara a tsakaninsu su fitar da kyakkyawan jadawali wanda za ta yi amfani da shi na muraja'a. In akwai waɗanda za ta yi muraja'ar da su ko da online ne, wani abu ne mai kyau. In hakan bai samu ba, to ko ita kadai za ta yi muraja'a. Shi muraja'a ba ce aka yi dole sai kana tare da wani ba, kai kadai ma kana iya yi. Idan ya zanto akwai wasu wanda suke yin wannan harka ta muraja'a, amma kuma ya zanto lokacin da suke bayarwa ya ci karo ita kuma da lokacin da take wasu abubuwan da suka shafi haƙƙin gidanta, tana iya sake wasu ya sake duba wani tsarin. Ba wai lallai sai wani tsari guda ɗaya ba wanda zai iya samu mata tartarnaƙi a rayuwarta ta aure. Amma gure komai idan ya zanto tsakaninta da mijinta suka yi shawara, wannan abu ne mai kyau wanda za a iya samun fahimtar juna da haɗin kai. Saboda ko shi mijin ya san muhimmancin Alkur'anin, kuma zai so a ce abinda ta yi ta ɗau lokaci tana hadda har Allah ya sa ta haddace, ba zai so a ce ta rasa shi ba. Zai taimaka wa rayuwarta, zai taimaka wa rayuwarsa, zai taimaka wa rayuwar 'ya'yansu. To ina ganin su zauna da ita da mijin su zauna su duba su ga hanyar da ya fi a fitar da jadawalin da zai dace da rayuwarta ta matar aure. Ba dole ne sai ta yi amfani da wasu waɗanda su kuma lokutan da suke bayarwa zai ci karo da haƙoƙinta da suke haƙoƙin mijinta da suke wuyanta ba. Ina ganin suka yi haka, to za su samu dacewa insha Allah.
0: To akramakallahu ne wannan tambaya kuma cewa yake, shin taɓa gaba bayan an yi alwala yana karya alwala ne?
1: Yana saɓani ne na malamai kamar a Malikiya. Mutumin da zai taɓa gabansa da sha'awa, wannan alwalarsa ta kare. Da zai taɓa gabanta da sha'awa, to alwalarsa ta kare. Tsawon ya ji sha'awa ko bai ji ba. A wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ba kawai taɓa gaba ba ne yake warware alwala, sai idan ya zanto da niyya sannan alwalarsa za ta kare. Amma ba da niyya ba za ta kare ba. wasu kuma suna ganin cewa taba gaba da alwala ba ya karya alwala abinda ya jawo sabani shine samun hadisi guda biyu wanda a zahiri suka ci karo da juna a zahiri hadisin Abu Sura da hadisin Balq ibn Ali hadisin Abu Sura yana cewa ta ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man massa dhakarahu fa alaihi wudu wanda ya shafi gabansa alwala ta wajaba a kansa sai kuma hadisin Balq ibn Ali shi kuma wanda yake cewa ya zo ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bayani cikin bayaninsa yana cewa an tambaye shi game da wanda ya taba gabansa Annabi ya ce da shi inna ma hiya bab'atun minka ai wani tsoka ce a jikinka wato kamar ka taba kafarka ne ko hannunka ko cikinka da mutum ya taba kafarsa ko hannunsa ai ba a ce yayi abin da ya karya masa alwala ba to haka shi ma gabansa yake waɗannan hadisi guda biyu shi yasa aka samu takaddama a tsakanin malamai wasu suka karkata zuwa ga hadisin Busra suka ce wanda duk ya taba gabansa wajibi ne ya sake alwala wasu kuma suka karkata ga hadisin Talq ibn Ali da ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta gaban mutum da sauran gaɓoɓin jikinsa kamar yadda muka yi da mu duka cewa duk mutum ya taba wata gaba a jikinsa hannunsa ko kafarsa zai sake alwala ba to haka nan shi ma gabansa in ya taba ba sai ya sake alwala ba saboda wannan bayanin da Annabi ya yi bayan da aka yi masa tambaya suka ce kuma hadisin Busra bai kamata a karɓe shi ba saboda ita mace ce wannan kuma abu ne da ya shafi maza don haka ba za a fifita hadisin namiji akan hadisin ta ba wasu kuma daga cikin malamai sai suka tafi tsaka-tsaki don su yi aiki da duka hadisan guda biyu suka ce abinda hadisin Busra yake nunawa yana nuna cewa idan mutum ya yi taba gabansa ya yi alwala amma ba wajibi ba wato mustahabbi ne ya yi alwala ya mustahabbi ne ya sake alwala amma ba wajibi ba ce abinda ya sa muka ce ba wajibi ba hadisin Balq ibn Ali wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa kamar ka taba wata gaba ce ta jikinka saboda haka wannan ya nuna kenan alwalar ba wajibi ba ce amma idan har mutum ya yi ya kamata wato mustahabbi ne ya sake alwala saboda haka sai suka hada hadisan guda biyu suka yi aiki da su hadisin Busra yana nuna a sake alwala mustahabbi ne hadisin Talq ibn Ali shi kuma yana ba wajib yana kora wajibcin sake alwala ne wannan shine ra'ayi na tsaka-tsaki na cikin ra'ayoyin malamai haka mutum ya sake din shi zai fi zama nutsuwa akan ya ki sakewa din
2: to haka muka launi wannan tambaya kuma yake cewa ko kuma
1: mantakewar aure wato ana duba al'ada ce ta mutane wannan ita ce abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kuma haka shi ma ya tafiyar da rayuwarsa da matansa kowace mace tana da gidanta shi yasa yake cewa buyutun nabi gidajen annabi wato gidajen matansa saboda haka kowace tana da gidanta duk da cewa gidajen a haɗe suke da juna a manne da juna suke amma kowanne da kofar gidanta da tsakar gidanta da ɗakinta saboda haka in ya fito daga ɗaki zai shiga tsakar gidanta daga nan ya fito sannan ya shiga gidan ƴar uwarta to shi yasa zanto kowace da gida ɗaya suke wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kansa domin haka ya samu al'adar Larabawa kuma ya tabbatar da ita a aikace wannan kuma ba yana nufin cewa don an samu a wata al'umma su kuma suna iya haɗawa ya zamanto sun yi laifi ba domin abin da ya shafi al'adar zamantakewa irin wannan tana koma ne zuwa ga urfi shi yake hukunta ta kamar irin su kayan ɗaki ne wane ne zai yi iyaye ne za su yi wa 'ya'yansu kayan ɗaki ko miji ne zai mata kayan ɗaki wannan kowace al'umma tana da nata al'adar wata al'ummar miji ne zai yi komai

0: sai dai ita ta shigo kawai ta samu wurin zama ta zauna an hada mata komai da komai a wata al'awasa al'umma kuma iyaye su suke wa ƴaƴansu mata kamar yadda yake a cikin al'ummar mu iyaye maza su suke wa ƴaƴansu mata kayan daki idan aure ya rabu su kwashe kayan daki su bar masa dakin sa fanko ba za ta tafi ta bar masa komai ba ta cokali in ta gara ma ta dauki kayanta wannan shi ma urfi ne kuma shari'a tana itibari da wannan tunda ba ta zo da wani abu da ya ci karo da wannan ba inda shari'a ta zo da wani abu wanda ta ce dole wani zai yi kaza kamar sadaki a ga shi sadaki shari'a ta zo da shi cewa miji ne zai ba wa matarsa wa atun nisa a sadaqatihinna nihla Allah ya dora wa maza alhakin ba wa matansu sadaki kaga anan al'ada idan ta zo sabanin wannan to za ta zama ta samu gurbin zama ba da aka ce ga wata al'ada mace ce za ta ba miji sadaki to za ta karɓa ba dan ta ci karo da nassin alqur'ani da yace maza su ba matansu sadakin su ko da uba bai isa ya hana a ba ƴarsa sadakin ta ba idan yayi haka auren ma bai yi ba yace shi yayi amma ya yafi sadaki ba zai yi ba saboda shari'a ce ta ce a ba su sadakin su da al'ada za ta ci karo da wani umarni na shari'a wani al'adar abar watsarwa ce amma idan babu wani abu na shari'a da ya gindaya to anan ana izina da al'ada shine abinda Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf al ma'ruf shine abinda aka riga aka sani bai ci karo da al'ada bai ci karo da addini ba to ku yi zamantakewa da su akan haka saboda haka idan al'ada ta gudana akan miji ya haɗa matansa gida ɗaya ba laifi ba ne ba laifi ba ne ya haɗa su kamar yadda aka taso a cikin al'ummar mu haka ake yi wannan ba a saba wa shari'a ba amma idan yana da halin da zai yi wa kuma kowace gidanta to shi ma sai ya samu nutsuwa ba za ta samun rigingimu da karambata a tsakaninsu ba illa iyaka dai ba zai samu haɗa kansu ba kamar inda a ce a gida ɗaya suke har suwaye gari suna ɗaukan kansu a matsayin iyali ɗaya suna ɗaukan kansu a matsayin unguwa nan zai fi samun haɗa kansu musamman ƴaƴansu da za su haifa za su taso ba sa bambance tsakanin ƴaƴan wancan ɗakin da ƴaƴan ɗakin su saɓanin in ya zanto ya je faɗe wata uwa duniya wata ɗaya uwa duniya wataƙila har ya gama rayuwarsa da su ɗaya ɓangaren bai san ɗayan ba kaga wannan ana samun matsala sosai a nan ne ake cewa ƴan ubanci ya shigo saboda haka al'ada wato a shari'a ba ta hana ba shari'a ba ta haramta ba idan kuma mutum ya ga zai raba to shi kenan wannan ma shari'a ba ta hana shi ba
1: ya wannan tambayar malam cewa yake na samu ɗa shekaru shida da suka wuce na sa masa suna amma ban yi masa haƙiƙa ba saboda rashin hali yanzu Allah ya bani hali shin zan iya masa
0: ba laifi idan ka yi masa a ita haƙiƙa sunna shi ne a yi yanka ta yau musabihi wato rana ɗaya ne na bakwai idan ya zagayo a yi wa yaro haƙiƙa idan ba a samu ba a wannan lokacin ana iya yin ta a kowane lokaci magana mafi rinjaye ta malamai shi ne haƙiƙa sunna ce mu'akkada to sunna ce mai ƙarfi amma ba wajibi ba don haka idan mutum ba shi da abin yin haƙiƙa ba a tilasta shi ya ciwo ba shi don ya yi ta ba idan yana da abin da zai yi haƙiƙar sai ya yi sunna ce mai ƙarfi yaro namiji a yanka masa babba guda biyu raguna biyu mace kuma a yanka rago ɗaya wannan shi ne abin da ya zo a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma a yanka shi a yi ne na bakwai da haihuwarsa idan ba a samu dama ba shi kenan in nan gaba kuma ya samu dama bayan sati biyu bayan sati uku wata ɗaya ko shekara ɗaya shekara biyu zai iya yi masa kuma ta haƙiƙa an shar'anta ta ne akan uba ya waɗansa amma ba laifi don ɗa ba a yi masa ba daga baya yanka wa kansa shi ma duka babu wani hani akan wannan saboda ba a yi mata iyaka na lokaci ba tana dai farawa ne daga ranar yininsa na bakwai ba lokacin ne yin ta ya abin nan amma ba a ce ga lokacin ƙarewarta ba kamar yankan layya ba ko yankan hadaya shi wannan yana da lokacin farawa da lokacin ƙarewa amma ita haƙiƙa babu wani nasi da ya nuna ga lokacin ƙarewarta na haka dan mutum ya yi wa ɗansa haƙiƙa bayan shekara ɗaya ma da haihuwarsa wannan babu komai
1: barkamu kallahu wannan tambaya kuma cewa take idan an yi wa wani musulmi shaidar cewa baya sallah sannan sai ya rusu shin za a yi masa sallar jana'iza
0: wannan mas'ala tana ginuwa ne akan sabanin da malamai suka yi game da wanda ya bar sallah da gangan idan ya bar ta da gangan da niyyar cewa bata wajaba akan sa ba shi ne da cewa sallah wajibi bace dole sai an yi to wannan kafiri ne don mutumin da bai yadda da farillancin sallah ba wannan ya kafirta domin ya karyata wani rukuni daga cikin rukunin musulunci guda biyar wanda ya karyata rukuni daga cikin rukunin musulunci wannan ba musulmi bane ya kafirta wanda yace bai yadda da sallah wajibi bace akan mutane farilla ce akan mutane mutu ya kafirta wannan babu sabani a tsakankanin malamai a inda suka yi sabani mutumin da zai bar sallah dan kawai kasala da rashin daukan ta da muhimmanci amma ya yadda wajibi ce dole musulmi ya sallah amma bai dauke ta da muhimmanci ba yana kasalar ya tashi ya sallah wannan shine aka samu sabani jumhur su suna tafiya akan cewa yana nan musulmi amma fasiki yana nan musulmi amma fasiki to kaga fasiki yana masa sallah ana kuma binne shi a makabartar musulmi illa iyaka dai saboda gargadi ga masu irin halinsa ana son duk wani babban mutum mai daraja ya kauracewa jana'izarsa kai ya halarci jana'izarsa liman na gari kai ya yi musu sallah manyan mutane a gari ka a gansu a wajen jana'izarsa a bar shi can da yuyu ɗan uwansa su yi masa sallar su kai su binne shi don wannan ya zanto izina ga waɗanda suke da hali irin nasa su wa'azantu su dawo hayyacinsu su zo su rungumi sallah kada su ma haka ta faru da su wannan abu ne mai kyau kuma suna ta tabbatar da wannan wasu kuma daga cikin malamai kamar Hanabila wasu daga cikin hakikuna suna ganin mutumin da ya bar sallah kwata-kwata ya daina yin ta gaba ɗaya wannan ba musulmi bane ya bar musulunci saboda Allah ya ce fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din idan suka tuba suka tsayar da sallah suka ba da zakatu sun zama ƴan uwanku a addini kace to kaga ashe idan ya bar sallah kwata-kwata wannan ba ɗan uwanmu bane a addini wanda kuma ba zai zama dan uwan addini ba shine wanda ba musulmi ba kwata-kwata amma musulmi dan uwanka ne a addini in aka ce ba dan uwanka bane a addini ba ana shi ba musulmi bane addinin ku ya sha bamban to sannan suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku salah wanda tsakanin mutum da kafirci da shirka shine barin sallah wato idan har ya bar sallah to ya fada cikin shirka da kafirci so suka yi hujja da irin waɗannan nusus waɗanda suke nuna cewa duk mutumin da ya bar sallah ba a bambance ba tsakanin wanda ya yarda da wajibcinta da wanda bai yarda da wajibcinta ba suka ce kuma zai wahala mutum ya yarda da cewa sallah wajibi ce farilla ce a kama shi da laifin baya sallah kuma bijiro masa kisa na ridda amma ya dage akan cewa ba zai yi sallar ba sai wanda daman cin yake bai yarda sallar wajibi ba ce amma ya yarda sallar wajibi ce don me zai yarda ya salwanta da rayuwarsa akan ya yi abin da ya yarda cewa farilla ne akan sa ka ce alama ce ta cewa zuciyarsa ba ta yarda da wajibcin ba kuma a ce mutum ya yarda sallar wajibi ce farilla ce akan sa amma a tsawon rayuwarsa ya buris baya sallah ba wai yana yin ta wani lokaci ki ba a'a idan yana yin ta kwata-kwata kace wannan ba zai yi ba ya zanto a zuciyarsa yana jin cewa sallar wajibi ce a kansa sai idan ya zira jin cewa wajibi ce a kansa shine zai batta irin bari na gaba ɗaya haka saboda haka kaga su a wajen su duk wanda zai mutu baya sallah kwata-kwata to baya halatta a yi masa sallah baya halatta a kai shi makabartar musulmi kaga idan ya zanto inda yake malaman sun rinjayar da cewa ya mutu musulmi illa iyaka fasiki to suna iya kaurace mai yi masa sallah amma su bar yuyu irinsa masu ɗabi'u irinsa su je can su yi masa sallah ko wasu danginsa waɗanda bayan da suka iya dole su tsaya a yi masa sallah da a yi masa sallah ta girmamawa da mutane masu daraja masu mutunci
1: to malam mai wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin aiki a bankin da yake bayar da rance mai ruwa ga ma'aikata, kuma menene hukuncin albashin ma'aikacin a wannan bankin?
0: So abinda duk yake abin nan, duk wani banki wanda yake banki ne na riba, yake ta'amuli da riba, ya bada bashi da riba, ya karɓi bashi da riba, duk wasu abin nan mu'amalolinsa ana shigar da riba a cikinsu, wannan banki ne na haramun. Wannan ijma cewa wannan banki haramun ne, da riba haramun ce bil ijma, musamman ribar qard, riba ta bashi. Dangane da yin aiki a irin waɗannan bankuna waɗanda suka zama larura da yawa a ƙasashen musulmi, su suka yi dominating, suka mamaye duka harkar tattalin arziki na ƙasashe, wanda mutum zai yi wahala ya harkar kasuwanci babba ba tare da ya haɗa kai da su ba, ko ya iya aje dukiyarsa ba tare da ya yi mu'amala da su ba. To wajen ajiya da mu'amala da su ta ƙarƙashin larura, da wasu daga cikin malamai suka ce ya halatta amma bisa larura, to aiki a ciki. Wasu daga cikin malamai sun kasa aikin iri biyu: akwai aikin da yake da alaƙa kai tsaye da ita da su mu'amalolin riba ɗin, kamar mutumin da yake tsaye akan ba da bashi a bankin, ko rubuta bashin, ko shaidar bashin, ko tallata bashin, duk wanda zai ke da dai mu'amala ta kai tsaye da bashin da riba a bankin, suka ce wannan haramun yake ci. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an Allah an cilo ina akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu wa shahiduhu wa qala hum sawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah an ci mutumin da yake cin riba da wanda yake ba da ribar, da mai cinta da mai ba da ita da mai rubutawa, in an yi mu'amala ta riba shi zai cike takardu a sa hannu, da kuma wanda yake zama shaida akan mu'amalar da aka yi ta riba. Annabi ya ce dukkaninsu ɗaya suke, dukkaninsu Allah an ce su. Ba ka duk wani wanda ya taimaka akan gudanar da wata mu'amala ta riba a banki, yana da kamashin wato cin riba da shi da wanda ya ci ribar, da wanda ya ba da ribar, duk hukuncinsu ɗaya a gurin Allah da manzonsa. To suka ce wannan haramun ne mutum ya aiki a irin wannan ɓangaren. To amma ɓangaren da ba shi da alaƙa da riban kai tsaye, wanda yake da alaƙa da wasu abubuwa can, kamar wanda yake harkar security a gurin, ko direba ne shi kawai yana tuka mota, ko ma'aikacin tsafta ne, da sauran abubuwa wanda ba su da alaƙa da rubuta riba da abin da suka ce wannan babu laifi. Duk da cewa wasu malaman duk sun hada sun yi musu kuɗin goro, ce su ma ai su suke taimakawa akan a ci gaba da abin da ake yi da laifuffuka, domin wasu daga cikin malamai sun rabe tsakanin waɗannan da waɗancan. Haka duk mutumin da dai ya tsinci kansa a cikin irin wannan ɓangare, to ya ƙoƙari ya nema wa kansa sana'ar da zuciyarsa za ta nutsu da ita, wanda zai ji a ransa cewa lallai yana ciyar da kansa halal, yana ciyar da 'ya'yansa da matansa da halal, kada ya riƙa sana'ar da zuciyarsa tana bugawa, tana kai komo akan abin da yake. Na'am.
1: To mai tambaya na gaba cikin shirin malamin cewa yake: ni ma'aikacin lafiya ne, wani lokaci ina karɓo magunguna a bashi da farashin sari, sannan idan na je na yi wa mara lafiya magani sai na ƙididdige masa kuɗin magani da riba ta tare da kuɗin aikina, daga baya kuma in biya kuɗin magungunan da na karɓo. Shin wannan mu'amala ta halatta?
0: Idan har magungunan su kai daga waɗanda suke sai da maganin, ko da bashi ne ka siya, wato dai naka ne magungunan, sayarwa za ka yi kai kuma, wannan baka da laifi, baka da laifin sayar da maganin da ka karɓo shi da bashi, baka da laifin karɓar kuɗin treatment da ka yi wa mara lafiya. Dama abinda ba a yarda ba ya zanto ka karɓi kuɗi daga hannun mara lafiya akan cewa za ka saya masa magani, kuma ka je ka sayo magani ƙasa da abinda ka karɓi kuɗin mara lafiya, to anan dole ka maida masa canjinsa. Amma in ka riga ka mallaki maganin, ko da ta hanyar bashi ce, kai yanzu kai su suke bi kuɗinsu, ko da a hanya aka tare ka, aka kwace magungunan to dole ka biya su ko kuma da wani abu zai faru magungunan su lalace su dai dole ka biya su kudin su wannan kana da damar ka sayar da duk wanda kake so da farashin da kake ganin yayi maka baka yi laifi ba saboda ka in har haka kake yin mu'amalar babu wani abu a ciki babu laifi a cikin ta
1: to malam mi wannan tambaya kuma cewa yake shin ya halatta mutum ya sanya ko yayi sallah da rigar folo mai dauke da hoton doki raƙumi kada ko makamancin waɗannan dabbobi
0: sallah da riga wacce dauke da hoto ko wani abu wanda zai iya shagaltar da masallaci makaruhi ne mai rashin yin shi ne daidai saboda dukkan wani abin da masallaci zai sa a jikinsa ya dauke masa hankali lokacin da yake sallah ko in yana sallah cikin jama'a mutane za su riƙa ganin abin da yake jikinsa yana daukar masa hankali wannan ba daidai bane makaruhi ne irin sallah da irin wannan kayayyakin a cikin mutum. Nabi sallallahu alaihi wasallama ya saka rigar da take da zani, zani ne take da shi ba wai hotuna na abubuwa masu rai ba, in yi mata wani zani kala-kala haka. Yana gama sallar sai ya cire ta ya ce a je a ka masa ambijaniyat abijan saboda wannan rigar ta shagaltar da ni ta ɗauki hankalina a cikin sallata. To kaga idan ya zanto zane ne haka kawai an yi zane roɗi-roɗi haka a jikin riga annabi ya ce ya cire ta ya ce a kawo masa wata wadda babu zanen a jikinta to ina ga wadda take da hotuna babu shakka wannan za ta iya ɗaukan hankalinsa lokacin da yake sallah idan kuma a cikin masallaci yake sallah yayin da yake tsaye a cikin sahu na bayansa suna ganin hotunan jikin rigarsa zai riga ja musu hankali ya ɗauki musu hankali wanda zai hana musu cikar khushu'i a sallah cikar khushu'i a sallah gwargwadon yadda khushu'in ka ya ragu a sallah gwargwadon buradan mutum kuma zai ragu saboda haka makaruhi ne sallah da irin waɗannan kayan.
1: Malam wannan tambaya cewa take mace ce mijinta baya ba ta isasshen kuɗin kula da buƙatunta shin idan ya bata kuɗin ta je ta siyo wani abu misali ya bata kuɗin sayan abin 200 sai ta ce masa 300 ne domin ta samu abin da za ta biya buƙatarta hakan ya halatta?
0: Haka bai halatta ba wani ha'inci ne da rashin gaskiya da zamba cikin aminci duk abin da yake 200 kika ce mijinki 300 ko abin 1,000 kika ce masa 200 ko 250 babu shakka wannan ba kwa zaman amana tare da shi duran da ya gane ki to daga ranar babu abin da zai za ki ƙara faɗa masa yadda kuma duk wanda ya fahimci kina masa haka to ko wani abu ne ya ɓace a gidanki zai zarga ke zai zarga don zai ce damun can kina cin amanarsa kina cutar da shi haka daga lokacin auren ku zai samu matsala in ma bai sake ki ba to za ku rayu ba cikin yarda da juna ba wanda wannan jijjige ne daga cikin jijjigen zamantakewar aure wato yarda da juna zanto ka yarda da mataka ta yarda da kai jigo ne in aka samu wani abu ya taɓa wannan jigon ba aure zai riƙa rawa ne ba a yi sa'a ba sai tumɓuke saboda haka ba daidai ba ne ki ce wa masa abin 200 ki ce masa 300 in kika yi haka in ce kuɗinsa ba bisa gaskiya ba gara ki fito ki gaya masa gaskiya in ya baki lillahi alhamdu in bai baki ba ina ga za ki iya haƙuri shikenan sai ki haƙuri kila Allah subhanahu wataala wani lokaci ya canza masa halin sai dawo kuma yana miki in kuma kin ga abin da yake tauye ki da shi wani haƙoƙinki ne na larura ba wai na ihsani ba haƙoƙi na larura ya baya baki abincin da zai ishe ki ko yana barin ki cikin tsumma ba baki sutura wacce take mai kyau wanda za ta sirce ki ta samu miki da mutunci ko ya ajiye ki a gurin da kike cutuwa domin ta gaba za ki yi haƙuri ba kina da haƙƙin ki nemi haƙƙinki idan ba zai iya baki haƙƙin ba za ki yi haƙuri shi kenan a raba auren saboda ciyarwa da kula da mace da haƙoƙinta rukuni daga cikin rukunan aure haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin ita mace idan har ta ga ba za ta iya haƙuri ba tana da damar ta nemi a raba auren kuma za ta yi haƙuri a haka shi kenan sai ta yi haƙuri wannan kuma ba zai cutar da addininta komai ba tunda ba abin da ya shafi addininta ba ne amma ta riƙa yi masa ƙarya wannan wani abu ne wanda zai cutar da ita a addinance zai cutar da ita a zamantakewarta da mijinta.
1: Wannan tambaya malam cewa take shin ya halatta mace ta ƙi amsa kiran mijinta zuwa kwanciya saboda shi ma baya neman ta, kuma idan ta nemi kusanci da shi baya zuwa sai lokacin da shi yake so.
0: Wato ba a gyara barna da barna. Idan mutum ya saba wa Allah game da sha'aninka, kai kuma kakkar kai ma karka saba Allah ko ka saba Allah akan sha'aninsa. Idan shi zai yi abin da zai cutar da ke da gangan ya yi abin da zai cutar da ke, to kai kake kuma ki ce ke ma bari kirama ya yi abin da zai cutar da shi da gangan. In kuka yi haka, to ku duka biyun kun zama daidai a gurin Allah, wato kowa da kowa daga cikin ku macuci ne. Shi macuci ne, ke wa cuciya ce, don haka kowa a gurin Allah ba gata zai samu ba. Idan akwai haƙoƙinki a kansa, in har akwai haƙoƙinka a kansa, shi kuma ya bari su haƙoƙinki ba tare da wata hujja ba, ba tare da wani uzuri ba, haka kawai da gangan dan ya cutar da ke, to Allah subhanahu wataala zai karɓa miki haƙƙinki. Haka nan ke ma idan kika yi masa wani abin da zai cutar da shi, shi ma Allah zai karɓa masa haƙƙinsa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa game da shuwagabanni da suke azzalimai, yake cewa ku sauke nauyinku da yake kansu, abin nan ku sauke nauyinsu da yake kanku, wato abin da yake na haƙƙin masu biyayya a matsayin shugabanni, to ku sauke wannan, ku kuma ku roƙi Allah ya karɓo muku haƙƙinku. Kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ku ma ku ki yi musu biyayya ba saboda sun ƙi muku abin da ya dace, sai ya ce addu allazi huwa alaikum wasalullaha malakum, ko sauke nauyin da yake kanku, nauyin da yake kan mabiyin shi ne biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba. Idan sun yi umarni akan abin da bai saba Allah ba, ku yi musu biyayya, kada ku yi musu tawaye, kada ku tada tarzoma akan suna zalunci, ko kuma ku roƙi Allah haƙƙinku da suka rike muku, ku nemi Ubangiji ya kwato muku haƙƙinku. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallama bai buɗe ƙofar rama mugunta da mugunta ba, Annabi bai buɗe ƙofar karama mugunta da mugunta ba, ce binan hadisi yana cewa addil amana ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka, bayar da kamar yadda amana zuwa ga wanda ya baka amana, kada ka haince wanda ya haince ka. Wato man asallaha fika fa atillaha fi, wanda duk ya saba wa Allah cikin lamarin ka, kai kai wa Allah biyayya cikin lamarin su, wannan shine abin da ya kamata mace ta gane. Idan har akwai wani abu na cutarwa, to kada ta ce ita ma za ta saba wa Allah saboda mijinta ya saba wa Allah akan ta, ita ta sauke nauyin da yake kanta, to sai ki taga Allah subhanahu wataala ita kuma ya taimake ta wajen ya karɓo mata haƙƙinta a wajensa, yayin da ya ce ya zanto ya riƙe mata na ta haƙƙin.
1: Wannan tambaya malam cewa take kamar yadda gwamnati take biyan mai ba wato hidimar ƙasa na NYHC allowance na 77,000 duk wata, amma baya zuwa wurin aikin da aka tura shi saboda ba sa biyan kuɗin da ya kamata su biya shi, kuma kuɗin mota ya yi masa yawa, sai ya riƙa zuwa lokaci-lokaci domin clearance, sannan ya ba sakataren wani abu. Shin allowance ɗin da yake karɓa daga gwamnati ya halatta?
0: To allowance ɗin ban san da me ba na shi wannan aikin da yake yi ne, ko ko a'a shi wannan allowance wani dai tallafi ne ake ba shi kafin ya samu aikin yi, kafin ya gama wannan NYC a bashi ya nemi aiki ya samu, gwamnati ke tallafa masa da wannan. Idan gwamnati tana tallafa masa da wannan ne don ya je yayin wancan aikin, kuma inda aka tura shi suna buƙatar aikin nasa amma ya ƙi zuwa yayi, yake kuma karɓa kuɗin aikin da bai yi ba, kaga anan ya yi abin da ba daidai ba. Idan kuma a'a shi wannan allowance ne wanda take bashi kafin ya gama NYSC ya samu certificate da zai nemi aiki ya riƙe kansa, sai yake dan tallafa musu da wannan kuɗin. Idan an tura shi wani gure ya karatu ya yi aiki, su kuma waɗancan da aka tura su akwai alhakin su dinga dan masa wani hasafi wanda zai taimaka masa wajen zirga-zirga don ya yi wannan aikin, to sai ya zanto ba sa yi. Kaga anan idan ya zanto akwai haƙƙin su a gurin su na su taimaka mishi ba sa yi, to kaga ba za a zarge shi dan shi ma bai yi ba, saboda bai ba su ba shi ba ballanta na shi ma yayi. A idan suna ba shi amma baya isassa, to shi ma sai yayi gwargwadon abin da aka ba shi. Idan suna ba shi hasafin da zai iya musu aiki na kwana 15 a wata, to sai musu na kwana 15 daidai abin da suka ba shi, kai ya ce gaba ɗaya ya ki. Idan kuma a'a su gaba ɗaya ba sa buƙatar aikin sa, suka ce babu matsala ka tafi ka je kai wasu harkokin ka, mun yafe maka, to daman su yayi aiki. Sannan kaga babu buƙatar a ce, babu tunanin a ce yana cutar da su, saboda da yardar su, da yardar su suke yi. Don haka ya abin yana ginuwa ne akan me yasa gwamnati take ba shi wannan 77,000 a wata, shin tana ba shi ne don ya je wancan aikin, ko tana ba shi wani tallafi ne kafin ya gama NYSC ya samu aiki? Idan wannan ne take ba shi, to kaga baya da alaka da inda aka tura shi aiki, kuma baya da alaka da abin da sun za su ba shi. Idan ba su ba shi ba, shikenan kaga ba zai iya yi musu aiki ba. Idan sun ba shi kaɗan, to shi ma sai yi musu aiki kwaɗan gwargwadon abin da suka ba shi, baya daidai yin aikin gaba ɗaya ba.
1: Wannan tambaya cewa take, menene hukuncin bin limamin da baya kyautata karatun Alkur'ani a cikin sallah? Misali yana ƙara harufa inda babu su, yana kuma rage su a inda suke, yana cire shadda ko madda, ko kuma ya sauya kalmar ma'arifa zuwa makhira.
0: Wato shi kuskure a karatun Alkur'ani iri biyu ne, akwai wanda suke kira Allahul Jali, akwai Allahul Khafi. Allahul Jali shine kuskuren da zai canza ma'ana, kuskuren da zai canza ma'anar aya gaba ɗaya. Kamar misali ya ce iyyaki na'budu, maimakon iyyaka na'budu. Kamar ya ce an'amti alaihim, ko an'amtu alaihim, me zamma akan ta'un shi an'amtu alaihim. Kaga ma'ana ta canza daga iyyaka ta kuma iyyaki, ya kuma mace kenan. Daga an'amta alaihim, waɗanda ka yi wa ni'ima, ya kuma an'amtu, wanda na yi wa ni'ima. Kaga ma'ana ta canza. Duk kuskuren da zai canza ma'anar, da zai canza ma'anar aya, musamman a karatun Fatiha, yana ɓata sallah ne. Idan mutum yana yin shi da gangan, ko ku a'a yana yin sa bisa jahilci, kuma an neme da sani ya ƙi koya, to sallarsa ba ta yi ba, bai halatta kuma a bishi sallah ba. Wanda ya bishi sallah da irin waɗannan kurakuran, to sallarsa shi ma ba ta yi ba, baya halatta da yawan sallah yana irin waɗannan kurakuran. Sai dai idan duka waɗanda suke gurin irin sani, su ma duk inda za su yi sallar a haka za su yi ta, to shi kenan sai su haɗu su yi wa kansu sallah. Amma idan ba haka ba, wanda ya bi shi sallah ba shi da sallah. Akwai Allahul Khafi, shine kuskuren da yake dan karami ne, ba ma kowa ne zai iya gane kuskuren ba ne, sai wanda yake ya karanci ka'idar Larabci. Kamar canza wasali da wani wasalin kuma ba tare da ma'anar ta canza ba. Kamar misali a Fatiha ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, maimakon rabbil alamin sai ce rabbil alamin, ko ya ce alhamdulillahi rabbil alamin. Kaga abin ya canza wasali, amma ma'ana bata canza ba. Ma'ana bata canza ba. To wannan shine Allahul Khafi. To ana samun wannan, to kamata yayi a gyara ma mai yinsa, kamata a gyara ma mai yinsa, amma ba a bata sallah. Kuma wanda bai iya karatun Fatiha ba, yana irin kurakure, ko da na karar ba shi ya cancanta ya zama limami ba. Wanda ya cancanta ya zama limami shi ne wanda ya iya karatun Alkur'ani, ya ummul qauma aqra'uhum bi kitabillah. Nabi cewa wanda zai wa mutane limanci wanda ya fi sanin karatun Alkur'ani. Idan akwai damar a canza shi, wannan wajibi ne a canza shi da wani wanda ya iya karatun Alkur'ani. Idan babu damar a canza shi, kuma akwai wani masallaci kusa da shi wanda limamin ya iya karatu, to shikenan sai a mutum ya koma can yana sallah. Shi kuma ya zanto waɗanda za su yi sallah a gunsa, sai wanda ba su yadda laifi yake yi ba, wanda suka dole masa gindi akan ya ci gaba da zama liman. Saboda haka sai a duba a ga wani irin laifi yake yi, wani irin kuskure yake a karatun Fatiha. Idan irin na farko ne da muka ambata, to wannan duma wanda ya bi shi sallah, sallarsa ba ta yi ba. Inda zai riƙa yin kuskuren da ma'anar za ta canza, wanda yake jin larabci da ya ji abin da ya faɗa zai ji wata ma'ana daban ya faɗa wannan sallar sa bin sallar sa ba tayi ba ko canza harufa da wasu saboda kasa fitar da makarijul huruf dan misali yace an'am maimakon an'amta yace an'amta ya faɗe ta da hamza wa alaihim yace alaihim wannan ba zai canza ma'ana ba saboda makharijul makharij ne na harafi wanda kuma shine sauraro yana ji ya san harafin da ya kasa faɗa daidai saboda watakila harshen sa babu wannan harafin yana buƙatar sai yayi training wato an horar da shi wajen faɗar wannan abin da to shi kansa wannan yana daga cikin abin da ya wajaba mutumin da zai zama liman ya koyi wannan din saboda haka a takaice dai shi limanci ana son a samu wanda ya iya karatun Qur'ani idan ba a samu ba to kada a sa wanda gaba ɗaya karatun Qur'ani na shi canza ma'ana yake yana canza ma'ana musamman karatun Fatiha to sallah ba ta yi ba
1: shukranka Allah mai wannan tambaya kuma cewa yake shin ya halatta mutum ya shirya a yi masa saukar Al-Qur'ani domin wata buƙata ta musamman da yake so a biya masa
0: to mun sha magana akan wannan batu na mutumin da yake da wata buƙata ya tara mutane a yi masa saukar Al-Qur'ani mun kuma ce wannan abu ne da bai da asali a cikin aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai kuma gabata mustaba tara mutane a yi sauka ba saboda wata buƙatar su da ta taso wata buƙatar gari ko ta ƙasa ko ta wani mutum ɗaya ko ta wasu jama'a wanda karatu Al-Qur'ani ibada ce kuma kafin musamman mahimmancin Al-Qur'ani sun riga musaninsa kai ta hannunsu ma ne ta wajensu ma muka san Al-Qur'ani har muka san mahimmancinsa to idan har akwai wani abu irin wannan abu ne da ba zai gagare su ba ba wai ba su da makaranta Al-Qur'ani bane kuma ba wai ba su da buƙatun bane mu ba abin da zai hana su taru su ma su yi sauka to amma duk da haka sai ba su yi ba kaga da addini ne to ta wajensu za mu fara koya da yau akwai abin da zai hana su yi sai mu ce ai abu kaza ne ya hana su yi amma babu suna da mahaddatan suna da makarantan suna da kuma buƙatun kuma suna iya haɗuwa su yi amma duk ba su yi ba haka wanda ya kirkiro wannan abin to ya shiga cikin fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa rajj wanda dai ya kirkiro wani abu a addini wanda baya daga cikin addinin to an mayar masa da kayansa wato ba za a karbi wannan abin da gare shi ba haka nan arwayar muslim yana cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rajj wanda duk yayi wani aiki wani aikin addini wanda ba da umarnin mu ba ba mai masa da kayansa babu shakka karatu Al-Qur'ani ibada ce kuma kowace ibada an shar'anta wa mutum ya yi ta ya nemi tawassuli da ita an shar'anta in yi sallah in yi addu'a a cikin sallar ko bayan na gama sallah an shar'anta mu in yi azumi in yi tawassuli da azumi na lokacin da na yi buɗe baki dan biyan bukata an shar'anta mu in yi sadaka in yi tawassuli da sadaka ta ko in yi umara ko in yi haji in yi tawassuli da dukkan wani aiki da zan yi na neman yardar Allah in yi tawassuli da shi wato in yi tsani da shi wajen neman Allah subhanahu wataala ya biya min bukata ta amma kana yin tawassuli ne da abin da yake mashru wato abin da aka shar'anta maka yin sa in an shar'anta maka yin sa sai kai tawassuli da shi an shar'anta mun in karanta Al-Qur'ani ni kare amma ba a shar'anta mun mu haɗu ni sauka saboda wata buƙata ba wannan baya daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam muna iya karatu a tsakankanin mu don mu karantar da junan mu Al-Qur'ani don mu bitar ma'anonin Al-Qur'ani da hukunce-hukunce Al-Qur'ani da karantar wa Al-Qur'ani wannan duka shari'a ta zo da shi amma babu inda shari'a ta zo mana da cewa mu taru mu yi sauka saboda wata buƙatar mu ta biya ko saboda wani bala'i da ya tunkare mu Allah ya haye mana an sha samun irin tasirin hankula da bala'i iri-iri a zamanin sahabbai a zamanin tabi'ai amma ba mu taɓa ganin inda suka yi wannan taron ba to kaga kuwa da addini ne su za mu fara ganin sun yi duk abin da bai zama addini ba a lokacinsu to har alƙiyama ta tashi kuma zai zama addini sahihi ba saboda haka in kana da buƙata kai a karan kanka karanta Al-Qur'ani da yi addu'a ba sharaɗi bane ma sai ka sauke ba sharadi bane karanta abin da Allah ya hore maka sai to ya ubangiji wannan ibadar da nayi ina tawassuli da ita ya Allah ka biya min bukata ta kaza kaza kaza kaza in wani abu ne ake so al'umma su yi addu'a akan sa a gaya musu cewa ku bauta wa Allah ku yi abubuwan da Allah yake so ku yi tawassuli da shi wani makarancin alqur'ani ne yayi tawassuli da karatun alqur'anin sa wani da mun ya saba yin azumi din litinin da alhamis to shi ma in yayi azumin sa yayi tawassuli wani ya saba tashi kiyamul layli cikin dare to shi ma yayi tawassuli da kiyamun sa wani kuma Allah ya hore masa dukiyar da yake sadaka shi ma yayi tawassuli da dukiyar sa wannan duka babu laifi dan ka ce wa mutane ga wata bukata ko ga wani bala'i da yake tunkaran mu mu yi addu'a Allah ya yi mana kowa ya yi aikin da ya yi na lada ya yi tawassuli da shi wajen ubangiji ya biya mana bukatar da muke da ita wannan babu laifi amma a yi wani gangami wanda sau tari ma wani lokaci sai ka samu waɗanda suke haɗa gangamin wata manufa ce da su ko ta siyasa ko ta neman abin duniya yana za a ko ta neman suna ko ta neman tara mabiya za ka samu ba wai karatun ƙur'anin ne zalla a gabansu ba a'a wata manufa ta duniya a ciki akwai wani abu da za a je a karɓa na hasafi shi zai tara su to kaga irin wannan karatun ma kwata-kwata yana zai zama ma tawassuli za a yi da shi gurin nema za ka ga har ana rigima ma idan an je an yi karatun wajen raba abin da aka bayar ce an cinye wa wasu ko an ba su kaɗan ko an ba wani ya danne idan ana ta rigingimu lokaci har rediyo za a shigo ana faɗar cewa ai kuɗin da aka bayar da aka yi sauka wani ya danne wani bai ba to kaga yanda ya nuna maka cewa karatu ne wanda aka yi shi ba dan Allah ba dan wannan abin hasafin aka je aka yi shi saboda haka a tsaya akan koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da magabata na kwarai a nan ne za a samu biyan bukata amma aka ce za a kauce wa wannan hanyar domin kuma ma a samu tausayawa daga ubangiji sai ubangiji ya kara ma kara abin da kuke fama da shi ya kara muku ba akan nan da Allah kake shi
1: abin to malam wannan mutum ba kuma cewa take na karbar rancen gwamnati ta hanyar hukumar Nalfan idan na mutu kafin a biya bashin menene hukuncin bashin da ya rage a kaina
0: eh wai zai biya ko ba zai biya ba hukumi ne
1: wai idan ya mutu kafin ya gama biyan bashin to me hukuncin raguwar wannan bashin
0: a shi ne a biya masa magadansa su biya masa abinda ake gabatarwa daga cikin abinda mamaci ya bari akwai bashi shi ne farkon abinda za a gabatar ma bayan an yi masa ya sutura an sayi lakkafani an kai shi an binne shi to abin da za a fara gabatarwa shi ne bashi kafin ma a zo wasiya sai an gabatar da bashi sannan kuma a gabatar da wasiya don haka idan ya bar wani abu sai uwansa su ɗauka a ciki su biya masa idan bai bari ba to magadansa su yi masa ihsani su tausaya masa su haɗu su tara abin da za su biya masa bashin don ya samu kwanciya cikin lumana a gabaninsa amma bashin yana nan a matsayin bashi kuma ya je bahira da bashin ne
1: to malam menene hukuncin ginawa ko yin kabari ga wanda ba musulmi ba shin akwai lada an hakan ko zunubi
0: ba dai lada ba ba kuma zunubi ba wanda sana'ar sa ce kawai gina makabarta su wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ya mutu suka ce gina musu kabari ko ya buga musu akwati idan yayi a matsayin sana'ar sa babu komai shi da wanda zai rasu ai dole ne a kawar da shi a saka yashi inda ba zai cutar da mutane masu rai ba haka ba wani abu ne na laifi dan an binne shi ko ya yi ramin da za a binne shi babu komai to haka amma magana cewa wai ya samu lada ko wani abu irin wannan ba ta so ba amma dai sana'ar sa ce babu komai
1: to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo karshen shirin fatawar rahama na wannan lokaci sai dai kafin mu sallama za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703604

ولهديناهم صراطا مستقيما.

0: duniya. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. A bogewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi sa daga tafashin wake soya, albasa, kayan yaji almashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi sa tana duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Musa, Musa, kwana kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Ni kuri Hajiya. Ni kone a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
2: Mama Lami, me ce ki rinka amfani da sabulun wanke wanke na ruwa? Wato ana dishwashing liquid. Sabulun wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai ko nan take. Za ki yi amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karfi wannan ki gwada.
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai ko ya fara fita.

Ɗan cikin jama'a mita 97.3 a kan zangon FM. Kafin karɓar waɗannan saƙonni, an saurari fatawoyin rahama tare da Profesa Sani Umar Rijiyar Lemo. Allah Ubangiji ya sa fatawoyin da aka ji a amfana, kuma Allah Ubangiji ya datar da mu. Da fatan an ji daɗin wannan shiri na fatawoyin rahama daga nan Rahama Radio, furin cikin al'umma mita 97.3 akan zangon FM.

agogon ɗakin namu yana cewa karfe 8 saura minti 2 ma'ana karfe 9 saura minti 2 afwan da misalin karfe 9 daidai akwai maimaicin shirin nan mai farin jini a gare ku shirin siyasa tare da Abbas Salisu Soran dinki bi iznillahi insha Allah za a ƙara jin maimaicin sa da misalin karfe 9 daidai wato nan da dan daƙiƙu kadan ko in ce ƴan sakanni kadan za a saurara insha Allah.

0: matatun man nan wani guda hudu ne sai kai kawo misali da kasar Iran shekarar 47 tana cikin bala'i na takunkumi amma ba matatun manta da ya taba wata daya a tsini to kai baka taba sa maka takunkumi ba kuma duk tsufan su daya da na Iran matatun mu amma gashi nan suna aiki sai dai kara musu maka capacity suke to kaje kaga nawa ne mai a Iran naira 27 ki mita daya
1: ban ce shugaba Tinubu ba shi da laifi ba amma bana wata tantama a cikin waɗannan ƴan adawa har yanzu ni ban ga wanda yayi wata damara da zai iya kayar da Tinubu a zabe ba masu sha'awar wake da shinkafa a lokacin zabe duk fa wanda ya gari gashi to fa kanshi da kanshi zai yi wasarara ba kuma jam'iyyar APC ba
2: ana ce maka dan jam'iyya ka mota wa jam'iyya ba a taimake ka ba dole ne kai la'ubali da mutane ai ka taimaki mutane mana yanzu mutane da ake tura ai APC da ka zama kasa me aka yi mutane ai ba yara bane mu duk wanda ke magana mun girme su yau ba suka fara siyasar an yi la'ubali da mutane ana musu kallon mawato kawai ba ku isa ba to mutane bayi ne
3: ba kwana maganganun da ike yi don soki burutsu zan ci in kunkulu su da aka daraja gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta dawo da mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje har ya samu adviser amma kullun yana cin mutuncin Buhari amma abun mamaki bai iya rike local gamman din sai wallahi alazim duk Kano babu wanda ya isa ita kuma daga shugaban kasa Muhammadu Buhari mu zuba ido
4: shugaban jami'ar APC Umar Haruna Doguwa ka koma kai shiru talakawa ƴan jami'ar APC suna kokawa game da gashin kuma da waɗannan ƴan majalisu suke musu ko kana cikin waɗanda ake jansu da igiyar zato ne cewa za a bata musu zabe babu wanda yasa ya samu hada ƙarya da gaskiya APC sa an gaya sa gidan me kuka yi wa mutane mu a Kano ta Kudu ba shinkafa da wake ba shinkafa da dutsen da zamu dafa
5: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci su sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da gara amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta yi tanadi sunana Abbas Saleh Soran dinki dake rike da akalar shirin halin yanzu a yayin da ake jajiberan gudanar da zaben gwamnatin jihar Oshina ranar Asabar dinnan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi kira ga hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC da kuma jami'an tsaron da za su sanya ido a wajen wannan zabe su tabbata an gudanar da zaben cikin lumana da gaskiya da adalci ba tare da wata tangarda ba shugaba Tinubu yayi wannan kira ne ta bakin mashawarcin sa kan yada labarai Bayo Onanuga a wannan rana ta Juma'a inda ya shaida cewa hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na da alhakin gudanar da sahihin zabe da kuma kare amincin sakamakon zaben yana mai karawa da cewa INEC ta yi amfani da zaben jihar ta Oshun a matsayin wata dama da za ta nuna shirinta na gudanar da babban zaben shekarar 2027 cikin inganci da gaskiya don haka ya umarci daukacin jami'an tsaron da aka aika jihar ta Oshun da su sanya ido a wannan zabe su tabbatar da tsaron lafiyar masu kada ƙuri'a game da jami'an da za su gudanar da wannan zabe yana mai tabbatarwa da al'ummar jihar ta Oshun cewa kada su ji ko da abinda suka zaba shi za a tabbatar musu sai da babban abinda yafi jan hankalin al'umma game da wannan zabe da ake shirin gudanarwa a jihar ta Oshun shine yadda aka ga tarin jami'an tsaron da rundunar ƴan sanda ta kasa ta aike wannan jiha wanda shedkwatar tsaron ƴan sanda ta kasa ta tabbatar da cewa an tura kimanin kwamishinonin ƴan sanda guda 30 baya ga sauran jami'an tsaron ƴan sanda su kimanin 15,000 da nufin sanya ido a yayin wannan zabe da za a yi wanda kuma hakan ke zuwa yayin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ke shan alwashin farfado da matatun man kasar nan guda hudu domin su koma aikin samarwa da al'ummar kasa ta taccen mai wanda suka dauki tsawon lokaci a tsaye ba sa aiki Shugaba Tinubu ya tabbatar da hakan ne a yayin da ya karbi bakuncin kungiyar ma'aikatan man fetur da iskar gas ta kasa wato Nifen waɗanda suka ziyarce shi a fadar sa ta Bila dake babban birnin tarayya Abuja Alhamis din da ta gabata inda ya tabbatar musu da cewa ya zama dole matatun man wannan kasa su tashi su koma bakin aiki domin su kasance masu kawo riba ga al'ummar wannan kasa game da samar da alfanun da aka gina su a kai domin sa bugu da ƙari shugaba Tinubu ya kuma dauki alhakin gyara daukacin kadarorin wannan kasa da aka yi la ubali da su a baya waɗanda gwamnatocin da suka shude suka bar su kuma ya ce zai yi hakan ne ba tare da la'akari da abin da ya faru a bayan ba to amma ko yaya masana ke kallon wannan alwashin da shugaba Tinubu yayi a daidai wannan lokaci da ake gudun ya da kanun wani neman al'umma su sake zabar mabukata kan mulki domin sake komawa karagar mulki Rabban Amanan Laye Ahmad Muhammad na da ta cewa game da wannan batu
0: menene alƙawarin sa na farko wanda ya yan kasar nan shine maganar wutar lantarki in wutar lantarki bata samu ba ka a ƙara zaben shi karo na biyu to wutar lantarki da lalacewa ya tai a ƙarƙashin sa daga zuwan shi zuwa yau an ninka mana kuɗin wuta ya fi sau 10 sai da aka fito maka band guda biyar duk duniya ba kasar da aka yi wannan irin kasar mu Najeriya so saboda haka maganar gyaran matatun mai shi ma yanzu lokacin sa ne yadda Jonathan ya zo ya tafiya sa bai gyara sa ba aka fitar da kuɗi malala gashin tinkiya lokacin da Ziani aka zo lokacin Muhammadu Buhari suka kashe sama da dala biliyan 10 tsakanin mai kantibaru Allah ji kansa aka gangaro zuwa mai likyari ta gyaran matatun wannan guda hudu suna nan jiya yau in ka duba kuɗin da aka kwashi tsakanin Jonathan tsakanin Muhammadu Buhari zaka gina matatun mai masu capacity ta Dangote guda uku to yanzu shine zai zo ya ce maka za a gyara matatun mai ai mai kama zuwa zaka aika misali yanzu duk duniya ba wanda yake dandana kudarsa yake shan azaban mai da tsada irin dan Najeriya wanda mu ne na takwas arzikin sa a duniya babu wanda yake sayi iskar gas ko cooking gas da tsada a duniya irin dan Najeriya babu wanda yake sayi man diesel da tsada a duniya irin dan Najeriya ba wanda yake sayan majirgin sama wanda ake ce mishi jet kamar matsayin ka nazar yake da tsada irin dan Najeriya kuma ina faɗa maka babu wani dabu a yin matatun wannan mu kadai ne masu arzikin gurbataccen mai a duniya muke shigo da tatacin mai ga matatun wannan me wahala a gyaran su kamfanonin na Japan su suka yi mana matatun wannan ciwo da suna nan tuntuni abinda muke cewa a dauko waɗannan kamfanonuwa suna dan kwatanta gaskiya a ba su amma an ki sai dai a gina ƙarya da gaskiya wannan gwamnatin a gadin bututun mai trillion 17 wannan sabon GMD din ya fitar a tsakanin 2018 zuwa 2023 nawa ake nema ka taba jin shugaban kasa yanzu ya fito ya declare state of emergency trillion 210 ake nema a wurin su kuma su suka dauko auditors ne suka bada wannan report suka zo suna cewa ai rabin kudi yana gidajen mansu wanda cikin tankokin mai wani irin gidan mai ne za su aje kaya na trillion 100 kuma suka ce wai rabi an ba bankuna kaman trillion 200 an ba bankuna kasu rushe bankunan da suke cin riba trillion kan trillion wasu aka ba to waɗansu bankuna ne kuma wani shugaban kasa ne ya bada umarni a basu amma mutanen yau suna nan suna yawon su to kuma ka zo ka ce wai za a ƙara ɗiban kuɗin yan Najeriya a ce wai za a ƙara gyara matatun wannan ka kamanta kwanaki ya fa kwabuti wai yadda za a yi wannan bangaren kwaskwari ma so abubuwa ne sun zama the more you see the less you understand na faɗa maka yau gashi nan ina mele kyarin majalisa suka kira shi zuwa kizuwa kwabuti din ma da suka kafa daman na wasan yara ne yanzu kana gani kwabuti din ya zama shiri ta amma ka ji uffan ma daga fadar shugaban kasa game da wannan bala'i da waɗannan mutane suka yi ba wanda ya magana a fadar shugaban kasa matatun wannan nawali guda hudu ne sai kai kawo misali da kasar Iran shekarar 47 tana cikin bala'i na takunkumi na duniyar nan amma ba matatan manta da ya taba wata daya a tsaye to kai ba ka taba sa maka takunkumi wa na wata daya a duniya kuma duk tsufan su daya da na Iran matatan mu amma gashi nan suna aiki sai dai ƙara musu maka capacity suke to ka je ka ga nawa ne mai a Iran naira 27 ce lita daya kai kuma yau lita daya naira 1500 gas 2200 kuma ka je ka gari duk duniya ba inda wutar lantarki take sauki irin Iran din nan wata 24 ko shekara ne ka gina matatan mai amma yanzu ka zo ka duba bala'in da muke ciki da musifar da muke ciki saboda haka sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji ne kawai zai kawo kasar nan mafita
5: Rabbul Amanan Laye Ahmad Muhammad kenan guda cikin masharahanta kan siyasar tattalin arziki a wannan jiha sai da duk da wannan kallon gazawa da ake yi wa mahukunta hususan ma na jam'iyya mai mulki ta APC a cewar mabiyanta irin su sakataren kungiyar APC Research and Documentation Forum Ibrahim Global Gwammaja shi wai bai gama ta inda masu hamayyar suka shirya kwatar mulki a hannun jam'iyyar tasu ba amma dai duk da haka ya ce akwai buƙatar ya nusar da mabiya jam'iyyar kan wani kalubale da wasu ke kokarin jefa wa jam'iyyar tasu
1: ban ce shugaba Tinubu ba shi da laifi ba amma bana wata tantama a cikin waɗannan ƴan adawa har yanzu ni ban ga wanda yayi wata damara da zai iya kayar da Tinubu a zabe ba idan rana ta fito alaji tafin hannu baya kare ta a nan Kano kuma ko baka jam'iyyar APC alaji ka san gwamna Abba da Murtala Hassan Garo sun fi kowane dan takara cancanta a matsayin gwamna amma gwamna Abba ya ce ko kana da kyau to ka kara da wanka ya ba da umarni ayi jam'iyyar APC daga sama har kasa shine kaida zababu da nadaddun wanda yake so ya taimaka wa mai girma gwamna lokacin saka waya a user busy ko not reachable ya wuce an gama fawa gangara ake yi a daure ayi koyi da Murtala Garu da Comrade Ibrahim Wayya da Commissioner Budget and Planning Musa Suleiman Shanunu da a ciyamomi kuma na local government ayi koyi da ciyaman dina na dala local government Siraj Ibrahim Imam jagoran local government limamin local government waɗannan mutane da kuma wasu ɗan kaɗan duk lokacin da ka kira wayar su zaka ji tana ringi sai dai aiki ya hana su dagawa kungiyar mu ta APC Research tana ba da shawara masu sha'awar wake da shinkafa a lokacin zabe ku daure ku canja tunani Alhaji Duffa wanda ya gari gashi to fa kanshi da kanshi zai yi wa tsirara ba kowa ba ba kuma jam'iyyar APC ba saboda alƙaliman siyasa sun nuna cewa shugaba Tinubu zai ci zabe Abba zai ci zabe sanatocin mu guda uku za su ci zabe ƴan majalisun mu na tarayya da na jiha kowa zai ci zaben shi da yardar Allah to kai kuma me niyyar yin anti party to ina zaka nufa ke nan bayan zabe Alhaji APC sak mu ba buruwan mu da wata riga
5: a gabar da sakataren kungiyar APC Research and Documentation Forum Ibrahim Global Gwammaja ke ganin masu hamayya ba su shirya kwatar mulki a hannunsu ba a zaben da ke tafe sai muka karbo bakuncin SA Muhammadu Isiyaku Beci wura baga daga karamar hukumar Nasarawa wanda shi kuma ya shigo yana cewa lokaci yayi da ya kamata su fito fili su nuna alƙiblar da za su kalla a yayin wannan zabe da ke tafe tunda wai an sha su sun warke a gwamnatin ta APC mai mulki da suka wahaltawa a baya
6: a jihar Kano ba wanda za mu saka a gaba sai Aminu Amintatte Comrade Abdulsalam ga mai sajen alkhairi Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shi za mu yi in Allah ya yarda 2027 sai mun kada wannan gwamnatin falle ɗin sai mun kada gwamnatin resident kuskure ne a ce yau dan Najeriya dan jihar Kano dan karamin hukumar Nasara zai ce zai yi APC a wannan kangin da ake ciki inda kana da tausayi malam
7: fahimta irin ta haka kenan ko
6: to ai kowa ya san yadda suka damalmala kasar nan da wannan ma nake so in kira dan majalisar mu na tarayya Shehu Hassan Husaini cewa ya kamata i gane in Allah ya yarda kan sha na rana ya tabbatar da karamin hukumar Nasara ta Alkasin Dan Haji ya ce ba dan komai ba saboda cancantar sa da daman kamun ya zama ma a yanzu haka yafi wannan dan majalisar taimaka al'umma akan bangaren ayyuka kaga dai ba zababbe bane amma tun daga kan SR SSA sannan da sauran wasu ma'aikatu da ya tura ma'aikata a kalla kasar ba za su ka rasa mutun 100 da wani abu ba amma dan majalisar nan damu na tarayya ba aiki ba aike ba kuma taimaka ɗin jam'iyya kyautar sa dai ba za ta wuce mashin ba saboda haka mashin kuma Allah ya mana arziki koda ba a bamu ba muna da damar da zamu saya bare muna da masoya su MB Aliyu dan majalisa kai ne jiya kai ne yau gobe ma in Allah ya yarda kai zamu yi
7: sana amma fa an ce da hanau gara mannau in dai har za a ba da mashin din wata ran ba za a ba da ma jirgin sama
6: ba da mashin a jihar Kano ma baka ga resident ba yanzu akwai wanda ya kai shi ba da mashin amma wannan ba zai hana mu buga shi da kasa ba saboda haka bayan wannan ina so in tausaya wasu kanni na Adamu AA da kuma Idris wanda ake kira da Idewu dama ina ga ya musu zo mu yi tafiyar nan ta NDC saboda Hassan bai san da su ba su suka yi mar wahala lokacin da yake zuwa mazaba hotoran arewa a Selemo ga MB ga dan Hajiya ai tafiya ta mutunci tafiya ta amana wacce za a buda abun jam'iyya san me ya kamata in Allah da 2027 wannan gwamnatin tun daga kan Bola Ahmed Tinubu zuwa jihar Kano zuwa Najeriya gaba ɗaya sai mun buga su da ƙasa
7: ai an ce wai ko shiryawa ma ba ku yi ba tunda su suna can suna ta kokawar yadda za su ci zaben ku kuma an ce ma ba a ma san inda kuka sa
6: ina so ka gane wani abu mu tun daga jihar Kano ba wanda ba mu tare da su wanda suke mana aiki haƙƙin su kawai suke karɓa saboda gwamnatin nan ranmu ne kawai ba mu rasa ba kai ranar da aka yi sanar a koti an karɓi gwamnatin resident farko billahi lazi ina zaune akan gado da na tsunkuya a baya wallahi sai da hajijiya ta dauke ni saboda haka dole ne wannan gwamnati Jackson yadda tayi mana wani abubuwa wanda ba na son in fada wanda mutane suke fada in Allah yadda ba sai mun buga shi da kasa
5: wada Muhammadu Isyaku bai ce wara baga ke ganin baikin gwamnatin APC daga sama har zuwa kasa mun karbi bakuncin shi kuma SLA Comrade Adamu Abdullahi Karkasara dake taimakawa sanata Barau Ai Jibril kan yada labarai wanda shi kuma ke cewa su kam sai dai su ce san barka ga mulkin da jam'iyyar ta suke a yanzu domin wai ko ba komai gwanin sa sanata Barau da gwamna Abba Kabir Yusuf tamkar dan Juma ne da dan Jummai ta fuskar tallafar rayuwar al'umma
8: yanda Allah ya azurta Kano da zakwakuran yan siyasa mai girma sanata Barau Jibrin mutumin da yake kishin arewacin Najeriya yake kishin Najeriya yake san jahar Kano yake san kawo Kano ci gaba irin ci gaban da ya kawo a yankin sa na Kano ta arewa da kuma mai girma gwamna injini Abba Kabir Yusuf yanda duk inda ka shiga jahar Kano zaka ga babu abin da kake gani banda titina loko da sako an yanka titi can an yi shortcut can an gyara titi can an raba shi gida biyu an sa fitulu mai girma gwamna asibitocin mu in ka je zo da tsare-tsare na harkar lafiya na karkashin Dr. Rahilan nan za ga ana zuwa ana register da abubuwa makarantun mu in ka je irin su din makarantun za ga ana gyare-gyaren hostel abubuwa ana kawo ci gaba da yawa mai girma gwamna da mai girma sanata Barau Jibrin halin su ne yazo dai kowa burin sa shine ya za a kyautata al'umma yanzu ka duba auren zaura nan da mai girma gwamna mutane suna son su aure babu iko babu hali abubuwa suna ta faru a cikin gari na Barna yau mai girma gwamna mutum 3000 aka hada maza da mata aka aurar wannan ba karamin jihadi bani a cikin addinin musulunci mai girma gwamna muna jinjina maka muna yaba maka irin tallafi da alkhairai da kake taiwai mutane gashi nan yau rabon filaye rabon kaza wannan shi zai taimaka APC ta nasara irin abin da sanata Barau Jibrin yake kenan a yankin sa abubuwa na ci gaba wanda an ce fadi abubuwa na ci gaba ba za ka iya lissafa ci gaban da sanata Barau Jibrin ya kawo ba a madadin masoya da magoya baya na mai girma sanata mu taya Comrade Ibrahim Abdullahi waye murna jajirtaccen kwamishina duk wani awad da za a ba wa Comrade Abdullahi waye ya cancanta ba wani abu da a bashi kai mamaki ma mai isa aka bashi saboda ya dace ya cancanta ya iya kariya ya iya tsayawa yayi aikin sa a lokacin da duk wani yanayi yazo yana iya tafi da shi yayi aikin sa yanda ya kamata muna jinjina muna yabo muna taya kamar na kamar Abdullahi waye
5: Murad Adamu Abdullahi Karkasara kenan babban adimi ga sanata Barau Ai Jibrin kan kafafan yada labarai shi kuwa dan lami baban kwamanda daga jam'iyyar ta APC shi ko waye yana shaida cewa akwai buƙatar yayi wa kalaman da yace mai baiwa gwamna shawara kan sha'anin siyasa ba kwana tsokaci hususan ma kan taba kimar mulkin da tsohon shugaban ƙasa marigayi Muhammadu Buhari yayi
9: abin da zai baka mamaki ba kwana din nan da an yi magana sai ya ce ai shugaba Muhammadu Buhari babu abin da yi shi ya lalata wani abubuwa idan zai tallata tunumbi kenan wallahi alazim dukkanu babu wanda ya isa ita kuma daga yi shugaban kasa Muhammadu Buhari mu zuba ido kowaye mutum
7: amma ba sai an yi waiwaye da ake cewa shine adan tafiya akan la abin da ya faru a baya daga ina ake zuwa inda ake
9: ba kwana maganganun da yake yi dan soki burutsu zanci in conclusive da aka iga mana inda yaje iga mana inda aka ci kuma darajar gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta dawo da mai girma da Abdullahi Umar Ganduje har ya samu adviser amma kullun yana cin mutuncin Buhari amma abin mamaki bai iya rike local government din sa bai iya rike al'ummar local government din ba yanzu a kumbotso a ce wai kamar kawule lawai ya sa kafa ya fita daga APC ya ilahi ga ya munta inda za a iya ciyo zabe a kumbotso tunda kawun nan grassroots politics ne mutum ne mai al'umma mutum ne mai mu'amala mutum ne kuma wanda yake taimakon al'umma da kudin sa
7: kana nufin ya fushi ba kwanan ne
9: ba ba kwana mana kai lissafi ko kuma bayan ka gama interview da ni ka je kai da ba kwana mana ya ga ma fingers din mutanen da ya taimaka amma ka duba yanda kawule nan ne yake taimakon al'umma a cikin kumbotsan nan ka rasa ballaba naka bane kuma ka zo ka ƙara rasa kawule ga ya mun inda zaka iya ciyo zabe babu
7: dama mutun daya ne yake sawa a ci zabe ba al'umma ne suke yin zaben
9: ana cin zabe da mutun daya mana lokacin shekaru ai da Buhari kawai aka ci muna ma magana akan shi wannan ba kwana wai mai bada shawara ne akan harkar siyasa fa wannan a kaida bada shawara shine idan su kawule suna wani gurin a nemo gwamna su a kawo gwamna su jikinsa su shiga loko da sako yaya za a yi mai girma gwamna ya samu nasara amma kana iya bari mutane suna fita kuma kana cewa wai Buhari kaza Buhari da ya ci state 36 sai kai da baka iya ciyo akwati da an yi magana ka ce Buhari kaza kaza ko mutumin nan abin mamaki da yake magana hero ne shi tunda shugaban kasa Muhammadu Buhari yake wallahi bai taba wani ko aikin soja da yi ba amma kai ma rika wani iliya wanda ka kaida daga siyasa ba za a kara bashi mukami ba a ce kana dukan mata
5: wada dallami baban kwamanda ke ake wannan togaci ya ga kalaman da yace bai gamsu da su ba gama shawarci ga gwamna kan al'amuran siyasa ke yi sai gashi kuma Yusuf Zara kofar na isa daga jam'iyyar ta APC na dorawa kan tallan da yake yi wa Dr. Nafi'u Sankara a matsayin dan takarar sanata a jam'iyyar PDP a Kano ta tsakiya duk ko da irin gargadin da shugabannin jam'iyyar sa ta APC suka yi wa masu irin wannan aran hannu a siyasance
2: yadda Dr. Nafi'u Sankara yake ƙara samun al'umma musamman Kano Central local gama 15 maza 172 kullun mu baya ake zuwa ana cewar shi ya kamata ya zama sanata na Kano Central saboda ga kuruciya ga dukiya ba kuma ta ku yake neba ba ta sai ke bindigar ita sannan ga mu'amala da jama'a wanda shi sai karbu a gurin mutane duk jami'in nan dai dai ne wanda za su wada su mishi ba duma an mata mutane da yawa yanzu idan kullu bai iya zaura jama'a sa kana ratan za su yi wani shekaru yanzu jama'ar hanga kana tan za su yi shekaru to abinda ake magana shine wannan shine da bagaddama Dr. Nafi'u Sankara Allah ne ibashi ba hunni ba mun ne muke kyawun zato kuma duniya shi din nan in Allah ya da sai ya lashe duk abin da ake bukata
7: su wadancan rukunin mutanen da kalasabta din ne suka gaya maka cewa ba za su yi shekaru din ba
2: sai sun gaya mun ai wato jiki magayi kuma labarin zuciya a tambayi fuska ai idan kaga mutun ina gudu kusa zashi to sai ma an gaya maka duk suna cewa an bata musu a dauki takara to wani abaka babu kokobo ba su yi ba sa dada yan Kano ne mu babu yadda ai mana dauki danna a cikin jam'iyya ga wanda ya kashe mata kudi shekara da shekaru wani zo dauki mara su dai ba da noman ka ba
7: to da ma ko jam'iyyar ta ku sayar da takara ake yi in na fahimce
2: ba magana ce ta sayarwa ba magana ce to waye ne ne yi mutane hidima waye ne ibautawo jam'iyya ana ce maka dan jam'iyya ka bautawo jam'iyya ba a taimake ka ba dole ne kai la'ubali da mutane har ma wani ina buguwa wai a dakata shekaru nasu ne mai gidansu da ni ba mai gidana bane ni ko ba ni da mai gida zaman kai da nake a siyasa ni ina gida ma shi zan yi
7: amma kuma ai jam'iyyar ka ta sa waigi ga wanda duk yake kokarin ya mata kankara
2: mu idan mun musu kankara su ne ta ce za su yi mana ai ka taimaki mutane mana yanzu mutane da ake ta ai APC da ka zama kasa mai aka yi mutane ai ba dole zai kace a baka ba amma kamata yi a romar demokradiyya ai duka ka wallahi ba ma sai an ce ka zama har kasa ba
7: to wancan gargadin duk bai shiga kunnuwan ku ba kenan
2: in kai mana gargadi sai ma gargadi ai ba yara bane mu duk wanda ke magana mun girme su yau ba zaka fara siyasar kuma kai hada shi da mu
7: to amma dan ka ma yakan iya zama shugaba kuma ka bi shi
2: ai kai sai dal qawm haji ma zuciya ba tana san me kyau ta mata an yi la ubali da mutane ana musu kallon ma wato kai ba ku isa ba to mutane bayi ne yadda kuke bayi haka muka bayi na Allah dukkanin mu a garashin Allah muke kuma Allah ne mai arziki ga wanda su a lokacin da zo ba wanda zai bude mado wallahi idan mutum zai ce zai mana open eyes na rantsa da Allah sai mun kare kar ba ma takawa ba
5: matsakaicin dattijo Yusuf Zara kofar na isa kenan shugaban kungiyar kundin kaza a jam'iyyar APC ta jihar Kano amma wani rabin Dair Ahmad mai wudda dukuwa kira ya shigo yana yi wa al'ummar kananan hukumomin rano kibiya da bunkura cewa kada su wuce dan su right honorable Kabiru Alasar a yayin wannan zabe da ke tafe wai su yi watsi da kururuwar shedan da yace wasu na yi musu a wannan yanki
10: ina roƙon al'ummar rana kibiya da bunkure wajen sake zabar shi mai girma honorable Kabir Alasarurum domin kaucewa waɗansu masu so su yi amfani da al'ummar rana kibiya da bunkure don su taimaki rayuwarsu da ta matansu da ta 'ya'yansu ba don kishi ko ci gaban al'ummar rano da kibiya da bunkure ba mai girma honorable Kabir Alasarurum dan majalisar tarayya ne da dukkanin al'ummar jihar Kano ko ma an ce arewacin Najeriya ake alfahari shi saboda nutsuwa da kamun kai da tarbiya da addini da mai girma honorable Kabir Alasarurum yake da ita na dade banga dan majalisar da yake da kishin al'ummar yankin sa ba irin yanda shi honorable right honorable Kabir Alasarurum yake kishin al'ummar sa domin duk wata dama da honorable Kabir Alasarurum ya samu ta siyasa tun daga kan majalisar jaha har zuwa wannan ta tarayya al'umma ba za su kuka da honorable Kabir Alasarurum ba sai dai mahasadi hasada saboda da wata biyan bukata ta kashin kansa amma ba wai dan shi Kabir Alasarurum ba shi da kishi da san ci gaban al'ummar yankin sa ba musamman ma ita Kano ta Kuduma gaba ɗaya ita Kabir Alasarurum yake so ya ga cewar ta samu ci gaba ta kai ma irin matakin da za a ce kamar yanda Lagos take iya tara haraji fiye da kowace jihohi saboda yawan ma'aikatu da kamfanoni da ci gaba da yake so ya ga yankin ma na Kano ta Kudu ya samu ranaki biya da bunkure al'ummar wannan yankin sun san cewar Kabir Alasarurum ba shi da na biyu wajen kishi da san ci gaban al'umma wajen kawo wa al'umma abin da zai taimaki wannan yanki haka muna kira da al'ummar rana kibiya da bunkure su fito a lokacin zabe su zabi honorable Kabir Alasarurum domin ci gaba da ayyukan arziki da alkhairi da yake al'ummar wannan yanki
5: sai da duk da wannan kira da honorable Daira Ahmad mai wuddadu ke yi wa al'ummar Tarano Kibiya da Gunkure da alama dai ba lalle ne ya shiga kunnuwan irin su ustaz mai gaskiya kumurya ba domin kuwa shugowa yana kira ga gwamna kan ya shiga tsakanin su da daukacin wakilan su da yace ba su damu da damuwar al'ummar yankin su na kudancin jihar Kano ba wanda har ya sha alwashin a yayin wannan zabe da ke tafafa wai soja malamin kansa
11: Me girma gwamna Abba Kabir Yusuf dan waliyin gwamnatin Najeriya kai taka kai tarago me girma gwamna ba za mu gaji da fadin gaskiya ba hannu daya baya daukar jinka shugaban jami'ar APC Umar Haruna Doguwa ka koma kai shiru talakawan jami'ar APC mazabu da karanan hukumomi suna kokawa game da gashin kuma da wadannan yan majalisu suke musu sun bar me girma gwamna shi kadai yake tirti da al'umma ko kana cikin wadanda ake jansu da igiyar zato ne cewa za a bata musu zabe 2027 to idan za ku sake shiri domin shi Allah baya taimakon zalunci kuma talakawan Kano kansa a waye yake ko ku kula da su ko kuma ku gane kuranku an yi jiya an yi shekaran jiya goma 2027 za ku mai babu wanda yasa ya samu hada ƙarya da gaskiya APC sak an gaya sak din me kuka yi wa mutane mu a Kano ta kudu ba shinkafa da wake ba shinkafa da dutsen da zamu dafa wannan sanatin tsotsayi kawo Sumaila hanya tana nan daga Sumaila zuwa Kanawa zuwa Rimi zuwa Magani tun yana dan majalisar tarayya ya kwakule musu har yanzu bai gyara musu hanyar ba shiru kake ji kaga ya zama wajibi mu zabi su taya wanda ya san daraja al'umma idan ka zo ranabun kura kibiya kabir alasarin wanda ba ruwan sa da talakawa sai zabe ya tawo ranabun kura kibiya da hanyoyin da yace yayi babu wacce aka gama flashin ne mun shiga google 2027 kafin 12 rana da yatar Allah jy global ya kwada ka daga sa sai a koma mal 12 a ji a cigaba da dillancin tumatur alhaji ibrahim abdu mato 2027 da yatar Allah ka zama dan majalisar ja abun kure hafiz sauri gamba dan ba kara ba ta kai ake yi ba yan gudun wuce sa korin kus
5: Dika da waɗannan kalamai na ustaz mai gaskiya kumurya ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali Abbas Salisu sauran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan zai wutun ƙarshen mako lafiya

Shirin kuma farin jini kenan kuka saurari maimaicin sa tare da Abbas Salisu Suran dinki wato shirin siyasa na harshen ka alƙalinka wanda da daidai karfe 9 da rabi akwai maimaicin shi ma shirin nan mai farin jini akan al'amuran yau da kullun ta ajibi ban haushi al'ajabi da ake zakulo muku a duniyan nan ta buwayi gagar misali wato shirin ku kar kada kunnuwan ku sha labari masu sauraro kada ku kauce daga mita 97.3 akan zangon FM Rahama Radio a daidai lokacin zamu kawo muku nan da mintuna biyu kenan maimaitin wannan shiri naku mai farin jini na ku kar kada kunnuwan ku sha labari tare da Rabiu Sadauki Kura insha Allah

0: Masauraran mu assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari. Shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su. To a cikin shirin namu na yau za a je da kallo ya koma sama bayan da rikicin da ya barke tare da fadan daba a rimin Kebe dake a yankin karamar hukumar Ungogo yayi sanadin rasa ran wani matashi Muhammad Lawan.
1: Sun zo daukar fansa ne. Shi wannan Muhammad Lawan yana gida sai ji alamun gashi fa yan fadan daba sun taho saboda idan sun taho suna mutane ta'addanci ne. Sai ya fito wajen ya tara dukiyarsa. Sun sumar da karansa mahaifiyarsa ma da ta fito nan ma sun dake ta.
0: Sannan ba a je da ma'aikatar ilimi ta jihar Kano tace daga cikin yara guda 1800 da ba sa zuwa makaranta a jihar nan har da yan kasa shan Rwanda da Cote d'Ivoire da Ghana da kuma Jamhuriyar Niger.
2: Karfe 1 dare akan titin Zugut wasun su sun zo daga Rwanda, wasun su daga Cote d'Ivoire, wasun su daga Ghana, wasun su daga Niger, wasun su daga nan bulkatuwa da take samu ta nan cikin jihar Bauchi.
0: Haka kuma za a je da malaman makarantu a jihar Kano da suka ci bashin banki suka nemi daukin gwamna a bisa cewa kirji ya rage ruwa ya ci su.
3: Mu malaman makaranta ne an yanke mana fiye da kudin da ya kamata a yanke mana. Sannan na biyu akwai wasu daga cikin malaman makarantar ba su ma ci bashin ba amma an kirkiran musu bashin an ce ana bin su.
4: Wani ma na ci bashi.
5: Bashin me kace?
4: Bashi na ci na shabu-shabu da lambu.
0: Dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda babbar jojin jihar Kano ta sallami wasu daurarru mutum 7 daga gidan yari a saboda yadda suka yi laushi kuma suka fahimci cewa ashe dai barna gabas take. Sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu. To kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu karbi waɗannan sakonnin.
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
7: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
6: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
7: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
6: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
7: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
6: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
7: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
6: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka: 0803644485 ko 0808723522.
6: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store.
8: Haji an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
9: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
8: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
9: har da lafiya mai gida
8: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
9: to ni ma mai gida fa gaskiya
8: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
9: ina godiya mai gida
8: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan
0: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023054567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram. Kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.ramatv.com. A dan haka tun da an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda kwanci tashi rundunar kishin jihar Kano RKK wadda a turanci ake kira da suna Kano Patriotic Front KPF ta cika shekara 2 da kafuwa a bisa jagorancin janar Ibrahim Sani Yaka sai mai ritaya yana daga cikin manufar rundunar na farfado da daraja da kuma kimar jahar Kano domin ta ci gaba da amsa sunanta na jalla babbar Hausa kuma tambingiwa a kowanne fanni sai dai da yake an ce waiwaye a dan tafiya ya sanya rundunar ta kishin jahar Kano a bisa jagorancin janar Ibrahim Sani Yaka sai ta bibi ayyukan da ta gudanar a tsakanin watan Afrilu zuwa watan Yuni na wannan shekara ta 2026 a yayin taron ganawa da kafafan yada labarai babbar jami'ar sadarwa ta rundunar kishin jahar Kano Hajiya Gambo Ahmad Mustafa ta bayyana yadda rundunar kishin jahar Kano RKK ta bibiyi kotu da kuma ma'aikatar shari'a ta jahar Kano domin tabbatar da an bibiyi haƙƙin wasu yara ƙanana guda hudu da wani gardi ya ci zarafin su
5: kuma abin sha'awa a cikin ne shine bayan tsayin daka da ita wannan runduna ta yi na ganin cewa ta kwato waɗannan yara haƙƙin su da kuma shi wanda ya aiwatar da wannan laifi an hukunta shi kamar yadda shari'a ta tanada to sai ya tanadi wani dan wato dan abin tallafi 15,500 kowane wata yake bawa iyayen waɗannan yaran domin a tallafa musu dan radadi ba wai biyan su ba ko a dauke musu nauyi a'a a dan tallafa musu su dan samu dan abin dari da kobo inda za a ji dadin kai ko motsin da harkar shari'a kuma duk abin da shari'a ta bukata wanda yake na harka na kuɗi ne da na harka na bada lauyoyin da za su tsaya su kare waɗannan yara wannan shari'a da ake a ga an samu nasara to duk wannan nauye-nauye yana kan wuyan ita wannan runduna
0: hakanan ta ce rundunar kishin jahar Kano a bisa jagoran janar Ibrahim Sani Yaka sai mai ritaya ta haɗa hannu da hukumar yaki da safarar miyagun kwayoyi ta ƙasa a bikin ranar yaki da shaye-shayen kayan maye ta shekarar 2026
5: wannan runduna ta kishin jihar Kano a wannan biki na bana da aka yi na United Nations Day Against Drug Abuse da aka gudanar 25 ga watan Yuni rundunar kishin jihar Kano ta yi uwa ta yi makarbiya ta shiga cikin wato harkar inda ta shirya ta na wayarwa kuma bayan wannan runduna ta sassayi dan kayayyakin da aka tallafa wajen kaddamar da wani gangami da aka yi inda aka zagaya duk inda aka san da akwai masu ta'ammali da miyagun kwayoyi ko wanda aka san black spot ne inda ana sayar da su ta zazzagaya tare da jami'an hukumar NDLEA da masu ruwa da tsaki
0: da dai sauran tarin nasarori da rundunar ta cimma da suka hadar da bikin tunawa da managarcin jagorancin tsohon shugaban Najeriya Janar Sani Abacha wanda masana irin su Professor Aminu Abdubuti suka gabatar da makala akai to anan gaba kadan za a jiyar da rikicin da ya barke tare da fadan daba a rimin kebe yayi sanadin rasaran wani matashi Muhammad Lawan a dan haka kafin jin karin bayani akai na ga muleka ma'aikatar ilimi ta jihar Kano inda kwamishinan ma'aikatar wato Al-Haruna Makoda ya ce binciken da ma'aikatar ilimi ta jihar Kano ta gudanar ta gano cewa yara guda 875,593 ne ba sa zuwa makaranta a fadin jihar Kano
10: ya yara waɗanda ba sa zuwa makaranta wanda ake kiran su out of school children to su ne 875,593 sai na son tabbatar muku wannan ita ce figa din da muke ita kuma a kanta za mu ci gaba da aiki domin mu tabbatar da cewa yaran nan gabaki ɗinsu mun yi kokari an mai da su makaranta
0: binciken ya gano cewa daga cikin yaran da ke ragaita da ba sa zuwa makaranta a birnin Kano akwai yan gudun hijira daga wasu kasashen ƙetare da suka haɗar da Rwanda da Ghana da kuma jamhuriyar Niger Usman Abubakar babban jami'i ne daga cibiyar kula da karatun almajirai daga jami'ar Northwest a nan jihar Kano
2: da kaina na yi interview da yara karfe 1 dare akan titin Zugut wanda wasunsu na sami information cewa wasunsu sun zo daga Rwanda wasunsu daga Cote d'Ivoire wasunsu daga Ghana wasunsu daga Niger wasunsu daga nan bulkacuwa da take tamutan nan cikin jihar Bauchi wasunsu ma daga Dogayi wanda sun taho sun bar iyayensu kuma suna zaune a garin nan titin na Zugut wanda a ce karfe 1 dare ka samu yaro wanda bai wuce shekara 10 ba shekara 11 ba 12 ba 13 ba yana zaune akan wannan titin to me yake yi kuma abinda na fahimta da su shine akwai iyayen gidansu akan wannan titin wanda su suke kula da su kuma ni ina da hotunan wa'annan yara da na samu akan wannan titi na Zugut
0: a rahoton da ma'aikatar ilimi ta jihar Kano ta gabatar karamar hukumar Doguwa da Warawa da kuma Gaya su ne akan gaba daga cikin kananan hukumomin jihar Kano da yaran su ba sa zuwa makaranta a inda kuma karamar hukumar Gari wadda da aka fi sani da suna Kunci ta zamto karamar hukumar da kowanne yaro yake zuwa makaranta ga kwamishinan ma'aikatar ilimi ta jihar Kano Al-Haruna Makoda
10: a duk gidajen da suka je suka dauka suka shiga a cikin gari din sun tabbata maka ko duk majalisa da suka tambaya duk wanda suka encounter su sun tabbata masa cewa ƴaƴan su suna zuwa makaranta to kaga mu a wajen mu dole mu kaddara tunda sim is baby ni ne uban ƴaƴa na zo na gaya maka cewa ƴaƴana da baki din suka suna makaranta kuma suna zuwa makaranta kaza wannan shine abin da ya kawo muka fahimci cewa ita a gari babu wannan matsala ta yaran da ba su zuwa makaranta
0: to da yake an ce idan da rai da rabo sai gashi babbar jojin jihar Kano mai shari'a Dije Abdu Aboki ta bibiyi karin raki har guda 82 tare da bada umarnin a saki daurarru guda 7 domin su shaki iskar yanci bayan da aka tabbatar da cewa sun yi laushi bayan shafe shekara da shekaru a gidan yari ga mai magana da yawun kotuna a jihar Kano Baba Jibo Ibrahim
11: Justice Dije Abdu Aboki ta saki kai ziyara guraren da ake tsare da wato mutane da yake goron dutse da kuma kurmawa na jihar Kano ta duba waɗansu shari'u har guda 82 waɗanda aka gabatar a gabanta a yayin wannan ziyara kuma da ta kai ta duba shari'un waɗannan fursunoni da suka shafe shekaru da dama a gidan yari ba tare da tuhumar su ta fito ko kuma an faɗi irin tuhumar da ake yi musu ba ta bada kuma umarni na gaggawa na sakin waɗansu fursunoni har guda 7 a bisa dalili na lafiya a biyo bayan la'akari da yanayin lafiyarsu da sauran al'amuran da suka shafi ci gaba da tsare su da ake yi
0: to da yake an ce kowa aka ji yayi kowa to kuwa gudunmawa yake so ya sanya wasu daga cikin malaman makarantun sakandare da suka ci bashi kuma ya fara zame musu alaƙaƙai suka yi kira ga gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da ya kawo musu dauki
3: mu malaman makaranta ne mun zo ne akan maganar bashi da aka diba an dibe mana kuɗi da dama wanda mun yi mamaki matuka
12: sun ƙara yanka kuɗinka ne alhalin ka gama biyan bashin ko ku a'a ƙara maka wani abu sai ko ku menene matsalar ka kai
3: eh babban matsala ta shine an yanke mana fiye da kuɗin da ya kamata a yanke mana na farko kenan sannan na biyu akwai wasu daga cikin tunda ba korafi na ni kadai bane akwai wasu daga cikin malaman makarantar basu ma ci bashin ba amma an kirkiran musu bashin an ce ana bin su na notebook duk muna tare da su suna ta complaint kuma na tabbatar mai girma gwamna bana jin ya san wannan bi sani
12: misali kamar ita hukumar gidan malamai ko option head of service ta hannun sa aka karkacin bashin ko ta hannun ina
3: mafi yawanci an cicci bashin ta bangaren wani company sharp sharp da kuma irin su logbook su Z bank da kuma na yan kasuwa sannan da bankin mu ma na kanmu wasu suna ci a banki saboda rayuwar kowa ya san yanzu rayuwar inda ta dosa wanda da an ci gaba da biyan bashin nan ma ba a ce mana an biya biya ba da tuni wasu sun bibbiya bashin to kuma a wannan July din sai aka dawo aka ce mana sai an ɗebi bashi mun rasa inda za mu saka mu ban ma yanzu hutu ne in ba dan hutu bane kuɗin da za mu shiga na mota mu ringa zuwa gurin aiki ba lalle a ce muna da shi ba shi yasa muke so mai girma gwamna ya ji wannan abin dan ya kawo mana dauki ya taimaka mana
12: kai ma ka ci bashin ne
4: wani ma na ci bashi
12: ta bashin me kace
4: bashi na tina shab shab da logbook
12: ka karba babur ka karba ko
4: a'a nayi auren yaro na ne nayi auren sa to ya abokin ya zo ba in zan yi to ne ci bashi aka zo aka daura auren
0: akwai bukatar malaman makarantu su kiyaye cin bashi domin kaucewa yin da na sani daga bisani to kafin shirin ya dora bari mu karbi waɗannan sakonnin
13: Hagiga ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba da kun a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullukus ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamma jefe petroleum a karamar hukumar gezawa a Kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-383-86 ko kuma 070-87-95-01
14: gaskiya na gaji da cikin mutum a ce kullum mutum sai da yadin da kashe kuɗi baya da musa da mutum magana nake ta magaran duniya da kishi sai ni an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi to in ya canza musu makaranta an kai su na Fatu Success International Academy mana domin kuwa a Fatu Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba tsoge da yau jore class makarantar da ta hada da DE and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ba kuma islamiya tare da tahfizi qur'an inda yaran ka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a karkashin kulawar dogaggun malamai ko jin da dole ne mun yi kana addressin kana nan a naibawa Arifat Sa'adatu Minu Kano Zaria Madkulu za ku iya tuntuɓar director din makarantar a shugo da AA Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800 3611 hakkin ne mu kula da ilimin yaɗin
0: to madalla to yanzu kuma bari mu lekari min kebe dake a yankin karamar hukumar Ungogo inda wasu ƴan daba dauke da makamai suka kashe wani matashin dan kasuwa Muhammad Lawan Rimin Kebe jim kadan da barkewar fadan daba wanda ya shafi zango da layin sassauka da dai sauransu Detective Nazifa Abdullahi da kungiyar Satchwell for Community Development dake tallafawa hukumomin tsaro yana daga cikin wadanda suka kai dauki a lokacin rikicin
15: ko ba wata hukuma ta Najeriya da bata san wannan abubuwan da yake faruwa ba tsakanin layin Alibabur zuwa Dakin zuwa Galula zuwa Sassauka karshen kwalta karshen aiki na dan tamashi babu hukuma da bata san me yake faruwa ba a wajen hukuma da za ta rubutu akai tana rubutu akai hukuma da za ta fito ta nema ta kama duk ana yi amma gashi nan dai abin har yayi sanadiyar kashe wani to wanda su da ƴan wani yanki ne na daga cikin bangare na zango da su kuma ƴan nan yankin sassauka haka ana zuwa a rigima wanda fa rigima ce ba rigima bace hadi da sata suke fitowa abin da ya faru an je an sassare su ne an daddake sun zo daukar fansa ne da suka biyo baya shi wannan Muhammad Lawan wanda Allah ya mai cikawa yana gida sai ji alamun gashi fa ƴan fadan daba sun taho saboda idan sun taho suna mutane ta'addanci ne in kana da adai sau sa faffasa inda waya hannunka su kwace inda me su yi sai ya fito wajen ya tara dukiyarsa kawai daga nan sai suka hawo shi da duka da sara sun dake kanansa shi ma sun sumar da kanansa mahaifiyarsa ma da ta fito nan ma sun dake ta
0: daga bisani dai al'umar unguwa a Rimin Kebe suka yi ta maza suka fito tare da fatattakar ƴan dabar
15: to daga nan ne bayan sun kifar da shi haka har ma sun kai shi kasa mutanen unguwa suka fito ana ihu ana jifa aka raka su kuma daga nan aka kai shi asibiti to daga nan kuma har Allah ya mai cikawa ya ce gagarin kunan
0: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawo rundunar ƴan sanda a jihar Kano kuma dukan kokarin jin ta bakin sa ya tattara sai dai kungiyar Satchwell ta yi kira ga al'umma da su tallafa wa hukumomin tsaro domin gano waɗanda suka aikata wannan danyen aiki
15: duk wanda kace faɗa min dan ta'addan layin ku wallahi tallahi ya sani abu biyu ne yasa ba a faɗa munafunci da tsoro kamata ya duk wanda aka san yana da sa hannu a haka gaskiya a kama shi a hukunta shi kuma lalle faɗan daba da yake faruwa ko faɗa da zai faru na yau da gobe masu faɗawa fa ƴan unguwa duk sun sani munafunci ne da tsoro yake sa ba a bayyana wannan ya zama izina kamata ya duka a kakkaba duk wani wanda aka san yana da sa hannu a irin wannan al'amarin
0: shin ko mai sauraro ka san irin alfanan da ke tattare da cin zogale ko kuma shan ruwan zogale ga koshin lafiyar bil'adama ga rahoton da dalibi mai neman sanin makamar aiki Muawiya Yushau ya hada mana
16: zogale na ɗaya daga cikin tsirrai da ke dauke da sinadarai masu amfani ga lafiyar dan adam kama daga kan ganyensa, ƴaƴansa da masayewarsa na da amfani ta hanyoyi daban-daban. Ahmad Salisu Yahaya, babban likita ne a asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmad Bello dake Shika Zaria. Yayi mana ƙarin haske kan muhimmancin da zogale yake da shi.
17: Wata itaciya ce wanda kusan muna iya cewa komai nata ne amfani ne. Yana taimakawa wurin lafiyar jiki. Karfafa lafiyar hakori da kashi sannan yana taimakawa wurin rage hawan jini jikin mutum zai zama na samu kuzari da kuma karfi abincin mu shine maganin to zogale abinci ne kuma magani ne kowane nau'i da kuma jinsin mutane za su iya cin zogale
16: azantawar mu da masanin ya bayyana cewa zogale na kunshe da sinadarai masu kare kwayoyin jiki da kuma taimakawa wajen rage hadarin wasu cututtuka masu alaka da kumburi ko akwai wasu hanyoyi da ya kamata a sarrafa zogale wannan ita ce tambayar da na yi wa likitan ga kuma abin da yake shaida mana
17: ana iya dafa zogale a ci shi tsalle shi ba tare da an sami shi komai ba, ko kuma a kwada shi a sa kuli a sa tumatir da albasa da dan abun da ya samu. Sannan kuma ana iya dafa shi a cikin abinci kamar yadda ake dafa alayyahu ko cabbage. Ana iya dafa shi daban sai kuma a sa shi akan abincin a matsayin salad kenan. Ana iya yin shayin zogale, wannan ruwan zogalen da aka tace shi za a sha a matsayin shayi amma ba tare da an sa komai a ciki ba, wato ba za a sa suga ba, za a sha shi a haka yadda yake da zafin shi a matsayin ai shayi kenan.
16: Masana cimakar abinci sun bayyana cewa kaso mafi yawa na rashin lafiya ana samu ne ta bangaren abinci. Akwai dai buƙatar jama'a su rungumi ƴan itace da kuma kaucewa duk wani abu da zai zama barazana ga lafiyar tasu. Dalibi mai sanin makamar aiki Muawiya Yusha'u Abdulkarim, ku karkada kunnuwan ku ku sha labari.
0: To kafin shirin ya dora, bari mu karbi waɗannan sakonnin.
9: Kai ka kai ka kai cancadi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
18: Ke dai bari to kallu wannan.
9: Amma wannan swissless din ya dake ni, wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
18: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
9: Ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
18: Kin ga suna da atamfofi na kecere ni, ga less swissless, Holland Sufa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
9: Ba shakka, to a ina zamu samu Wase Investment?
18: Suna nan a Dabda Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassansu dake cikin kasuwar Kantun Kwari.

0: kai yake Qualitas College makaranta ɗaya tilo da ta kware a fannoni daban-daban wani abin sha'awa yarka danka ba zai kammala Qualitas College ba sai turanci da larabci ya nuna lugub a bakin sa hakan na da nasaba ga kwarewar shugaban makarantar a fannin koyo da koyar da ilimi Qualitas College na nan a unguwar Shekaba Ballayi daura da titin Aci Lafiya kusa da Gwamma Medicine Chemist ko ku kira su a lambar waya 07 0 6 9 3 3 5 0 4 1 taken makarantar shine ingantaccen ilimi mai dorewa
1: to yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo inda sakon farko yace gwamnati a taimakin matasa da ayyukan yi domin

0: alheri suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09023540467 a yanzu to yanzu kuma ga wadda ta samu taimakon magunguna tun a makon da ya gabata
1: nace maman Fatima da aka siya wa magani ne fama da larurar kwakwalwa Allah ya saka da alkhairi naira 1500 nagode Allah ya saka da alkhairi sai maman jarirai da aka siya mana madara guda 2020 Allah ya biya bukata Allah ya biya ni abin da yake nema
2: wani ban Allah ni da yaya na mashi matsayar kwakwalwa ya shiya mana magani na 1018700 Allah ya shaka da alkhairi kai ma Allah ya shaka muka da alkhairi taimaka mana da kake ake shiya mana magani Allah ya shaka muku gaba ɗayan ku
0: to har yanzu akwai magunguna guda uku na wata mata mai fama da kurajen fata wadda ta kawo wani littafin asibiti dan haka lambar da ta bayar bata aiki sai ta zo ta bincika domin ta karbi magungunan sai dai a dazu wasu mabukata sun zo neman taimakon magunguna
3: ina neman taimako saboda manzon Allah sallama yaro na ne ba shi da lafiya za a sayi min magani wannan Allah ya nufa taimaka min saboda manzon Allah sallama
4: ciwon me yake da musu
3: ciwon farfadiya ne
4: a baya nawa muka sayi masa wannan magani
3: 1012 aka dinga sayi masa to shine nake so a taimaka min saboda manzon Allah sallama
5: yaro ne na kawo asibiti an rubuta mana magani shekaran sa 3 dan Allah muna bukata a taimaka a sai mana magani ko wane muka samu a taimaka a sai mana maganin da shekaran sa 3 shi dai an ce daga jijjiga dai abun ya tabo mai kwakwalwar sa gahi nan dai duk a kankame yake dai baya cikin hayyacin sa har yanzu baya cin ma ba kowane abincin ma yake ci wallahi
6: azumi nake in matsalar dai sun ce malaria da taifan ita
4: ya sunan sa yaron
6: ya haya wai ita ta kone majini to shine yanzu kwana 4 kenan sun ya tace zai fadi he gudawa aka dura ma maganin kashin to kwanan nan guda da muka yi da yini a asibiti bai kuma ba to shine jiya da yamma tai da aka kara jinin aka je aka yi gwaje-gwaje
4: yanzu me bukatar yanzu
6: magunguna an ce kuma zai tsuguno a ji shi ma yau a gwada to don Allah a taimaka mana
0: to da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse sharin da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Hussein Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidatti da Idris Kasim Hausawa da kuma Nura Dahiru Yaka sai ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jukwan da yaradar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya.

0: masu kallo da kuma masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima shirin lafiya babbar ni'ima shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata a bi domin a yi kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama wanda ta cikinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zaure namu na rahama talabijin rahama rediyo muke kuma tattaunawa da su kan yadda laruba take yadda ake kamuwa da ita da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci waɗanda suka kasance da mu shirinmu da ya gabata ƙwararren likitan namu Dr. Mahmud Kawu magashi ya ƙarƙare mana a kan maudu'in da ya mana dangane da abin da ya shafi wannan larura ta fikos wadda kuka ji irin abubuwan da ke cikinta da kuma irin matakai da idan mutum ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi ya kamata ya ɗauka domin a samu mafita a cikin wannan yanayi a daidai wannan lokaci ma ina yi mana lale marhaban da sake gabatar mana da dakta wanda tun ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida munewa Dr. Mahmud Kawu magashi lale marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci
1: da su kallama da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah
0: amin wa alaikum assalam wa rahmatullah to insha Allah idan kuka biyo mu sannan a hankali a wannan mako da mu dora akan wani sabon maudu'i da waɗanda suka kasance da mu Dr. ya alƙawarin cewa shi za mu dora akai ana yanayin da wasu mata a lokutan da suka zo haihuwa suke samun kansu na ƙaruwa wanda sakamakon haka yakan jawo sai ko an yi wa mace ɗinki sakamakon wannan haihuwa da ta zo mata kuma wannan na ɗaya daga cikin wata mai sauraro ko mai kallo da ta nemi a yi magana a kai duk da a baya dakta ya taɓa ɗan yin tsokaci a kai amma dai ba mu ɗauke shi a matsayin maudu'i guda da zai yi fayyace abubuwan da ke jawo haka da kuma matakai da ya kamata game haihuwar da ake fargabar za ta iya samun kanta haka ya kamata a ce an ɗauka domin gudun kada a samu matsala wadda za ta iya faruwa idan misali aka biyo mu a cikin shirin kamar yadda dakta zai fayyace bayan mun kammala da maudu'in za mu dawo gare kuma domin ɗaukar saƙonnin da kuke aiko mana akan wani abu da ya shige muku duhu hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata wanda kuke aiko da saƙo ko dai na SMS text message wato saƙon karta kwana ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media WhatsApp kenan za ku iya amfani da lambar waya ta 0806-2662-5555 wato 0806-2662-5555 ita ce lambar da za ku iya turo da saƙo ko dai akan hanyar saƙon karta kwana na SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta ko rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya duka a takaice domin yi wa dakta tambaya alabashi daga bisani za ku ji amsoshinku amma ba za mu je ga wannan ɓangare na biyu ba sai bayan mun kammala da ɓangare na farko wato maudu'in namu da kamar yadda na ambata muku ƙaruwa da ake samu a yayin haihuwa da kuma irin abubuwan da wanda Allah ke haifar da irin haka wanda dakta zai mana bayaninsu daki-daki don haka bari mu koma ga dakta domin jin wannan maudu'i da za mu fara a wannan mako.
1: Kamar da bayani ya gabata ya cewar daga cikin masu sauraro akwai wacce ta nemi a yi wannan bayani shi yasa muke so mu yi wannan cikakken bayani akan wannan matsala ta ƙaruwa da mata kan yi yayin da suka zo haihuwa da farko dai ita ƙaruwa da mata kan yi lokacin haihuwa ba abu ne wanda ake son sa ba kuma abu ne wanda yake da haɗari matuƙa gaya wanda nan gaba za a ji me yasa muka ce yana da haɗari. Shi ƙaruwa yana da dalilansa da kan jawo ma'ana mace ta ƙaru lokacin da ta zo haihuwa. Dalilan da kan jawo yana iya kasancewa daga urin, yana iya kasancewa kuma daga shi ɗan da yake ƙoƙarin fitowa duniya ne. Matsalolin da suka shafi misali ita ce daga urin ne sun haɗa da akwai waɗanda yanayin musamman wajen ma'ana nan ƙasansu yana da kamar tauri za a ce ko gautsi. Ma'ana in an zo gurin baya iya talewa yanda ya kamata. Shi ne abin da muke kiransa a likitance muke cewa rigid perineum. Su wajen yana da gautsi sosai, ba zai iya talewa irin yanda ya kamata ba, wannan yana iya jawo mace ta yage. Akwai waɗanda su kuma gurin ba wai shi ne yake da gautsin ba, an yi wani abu ne a gurin da ya jawo gurin zai iya yagewa.
0: Abu kamar yake.
1: Misali sai zama da cewar an taɓa yi mace wani aiki a gurin kamar misali ko na a rage ta kamar irin abin da yanzu ake yayi, mace ta ce ta a rage mata gurin. Sai zama da an taɓa yi wani abu aiki irin wannan a gurin ko wani abu. To kaga tabo ba zai yi daidai da inda ba tabo ba. Duk inda aka ce tabo ne, tabo baya iya talewa kamar lafiyayyar fata ta gurin ko kuma yanda naman gurin yake kafin a samu taba. Wannan yana iya jawo mace ta ƙaru. Sannan kuma akwai waɗanda misali mu da yawancin mu a nan da sauƙi, amma kamar guraren da suke irin kaciya ta mata, tunda nau'i ce kaciyar, akwai wanda daga cikin kaciyar wasu rufe gaban ake kawai a bar iya inda kawai namiji zai iya mu'amala da mace. To irin wannan bayan tuhu dole zai za ta yage domin babu hanyar da zai iya wucewa. To idan muka tafi kuma matsalolin da kuma daga yaron ne, idan ɗa ya girma da yawa yana iya yaga mace. Sannan idan ya zama na cewar ɗan ba girma ya yi ba amma bai taho daidai yanda ya kamata ya taho ba. Abin da muke nufi a nan, ɗa yakan taho ne da ƙiya, ma'ana ƙiya ita take fara fitowa. Kamar a ce ya ɗaga kansa, ma'ana bayan ƙiya ta fito kamar ɗaga kansa zai taho shi ne sai sauran kan gaba ɗaya da fuskar su fito. To da haka ɗa yake zuwa. Amma ana iya samun yanayin da maimakon ɗa ya zo da ƙiya sai ya zo da fuska. To kaga in ka lura da faɗin ƙiya, ai ba faɗin su ne da fuska, fuska ta fi faɗi. To wannan yana iya tana gurin fiye da kima. Ma'ana ko da mace tana wajen yana iya talewa ba tare da ya yage ba, amma in talawar ta yi yawa kuma sai a wuce kimar yanda gurin zai iya taruwa, saboda haka za ta iya yagewa. Yana iya kasancewa kuma misali yaron nan ya zo a zaune ne, an yi ɗa a zaune kamar da muka sha mamatawa tana buƙatar ƙwararru a guri da kuma yin wasu abubuwa da za su taimaka wajen ɗan ya fito salin alim. Daga ciki abin da irin wannan yakan akan yi shi sa akan ƙara mace irin wannan. To a yanayin da misali ɗan nan ya taho a zaune.
0: A zaune fa kace?
1: Eh, a zaune gwanin da a zaune. Ma'ana ai akan ce bridge ko a yaren mu. Shi ne to ai ɗa a zaune ke daren da duwawunsa kenan. Kansa na sama ne kon kai ne a ƙasa. Ƙafafuwa na sama. To yanzu wannan kuma a zaune ke daren, ko dai ya zauna daren da duwawunsa ƙafafuwansa su ɗaga su sama, ko kuma zauna daren da duwawunsa amma ƙafafuwan a tankwashe kamar yanda muke tankwashe ƙafa.
0: To sai me zai fara fitowa?
1: To a irin wannan yanayin rayuwar ƙafa a ƙa'ida ƙafa ce za ta fara fitowa. To a irin wannan yanayin inda a nan ina maganar inda ɗa yake a zaune amma kuma ba ƙwararrun da za su karɓa haihuwa. Saboda inda ƙwararrun da za su karɓa haihuwa ƙwararrun da gaskiya ne ba ma abin da take da yajiya ba, ko da akwai buƙatar ƙari za su ƙara ta. To irin wannan kaga ɗa ya taho a tau ko ƙafa a tankwashe ko kuma ma da ɗuwawun ya taho, amma kasancewar haihuwa ɗa zaure kamar yadda muka sha bayani a baya tana buƙatar a wasu matakai da ya kamata a yi wasu ƴan dabaru tun da komai zai fita sanin abin, to ba wannan. Da kuma muna ganin irin wannan diya musamman asibitocin mu na karkara, saboda me ba za su iya karɓar haihuwa ɗa zaure, su kawai za su kyale mace ne ke iya bakin iya bai. To a irin wannan wani lokacin tsananin ciwo da yunƙuri na naƙuda yana iya tunkuɗo ɗan nan ya fito a zaure a haka. Mace tana iya samun yagewa. Wannan irin wannan lokacin za ka ga yagar mata na wuce
0: tun da girman
1: da ake abin. Saboda ai ka ga nan bangarori ne da dama da ba a saita su ba.
0: Ba kamar yadda
1: zai ba kamar yadda ba a saita su ba. to wannan shi yana iya jawo. Haka zalika akwai yanayin da koda misali haihuwar ta zo kai ne, ba akwai yanayin da mata suna buƙatar wataƙila sai an taimaka musu, misali sai zama haihuwa ce kai ne to amma mace ta galabaita ga ɗan zai iya fitowa ba ta galabaita. To kaga irin wannan yanayin ana muna iya akwai yanayin da muka amfani da wasu hanyoyi na jawo ɗan cikin hikima da sira. Akwai wanda za a iya jawo ɗan ba tare da koda uwar ba za ta iya yunƙurin komai ba, misali abubuwa ne na irin namu na aiki da za a saka wanda kawai za su kama kan amma ya zama da ma'ana sun lulluɓe kan, ma'ana kamar sun kare kan
0: ba za su illata jaririn ba,
1: ma'ana sun kare kan sun killace kan daga abin nan. To kawai sai a jawo yaro ba tare da kansa ya shawo wasu abu ko wani abu, kawai a jawo yaro ya fito. Abin da muke ce masa
0: fosil, wato ba da hannu kurin za a kama kan
1: a zama da ko wani masu tabar gaza kenan. Wani irin wani ka gusa ya sai dan ya mutu kenan saboda wuyan sa za ya ta talewa. Wani akwai kuma wanda wataƙila ba wai wacce ta jikkata ba, a kokari ake ai maza ɗan nan ya fito saboda ana ganin ƙarin lokaci zai ci gaba da jikkata yaron. To irin wannan yanayin shi ma wani yawanci kuma wani nau'i ne na kamar inji ne da aka yi amfani da shi wanda kawai za a sa abu ne misali a kan ɗan kawai zai zuko ɗan amma bai taimaka wani yunƙurin uwar. A lokacin da ba na yi zuwa ɗin to kuma ita kuma uwar za ta yi yunƙuri ta daɗa turo shi, ba na an dai rage mata hanya ne yadda zai mazu abu nan. To waɗannan hanyoyin da kamar na faɗa a wasu lokutan akan yi ƙoƙarin a ƙara mace don saboda gudun yin irin wannan ba tare da an ƙara mace wato za ta iya yagewa, wanda shi ma kuma muna gani musamman shi wancan da na faɗa maka wanda ba na injin ba, domin inji da ba bi na ka gan shi a shi da ƙwararren da zai iya sarrafa shi ne da shi, amma shi wannan da za a saka kawai ƙarfin da zai sarƙafe kan ɗan ya lulluɓe shi zama ya rufe shi a jawo ɗan kasancewar irin wannan. Akwai masu karambani ko da wasu iyawa irin wani sai ga an je an yaron a jawo ɗan shi ma sai a yaga mace, ba za a yi amfani da irin wannan hanyoyin biyu da sunan taimakawa in ba a yi mai sutu. Waɗannan su ne hanyoyi da sukan jawo mace ta yage, amma dukkaninsu da na faɗa mace za ta iya yagewa ne kaɗai idan babu ƙwararrun ma'aikatan lafiya, ba ƙwararren gwazuwa ko kuma ƙwararren likitan da ke gurin da ya san me ya kamata ya yi, domin dukkaninsu waɗannan abubuwa ne wanda idan akwai ƙwararru sun san cewa to in fa kaza ya faru ko kuma in aka kyale mace ta ci gaba a haka za ta iya yagewa. To sai mu duba mu ga ya yanayin yagar take ita kanta, tunda mun ji abubuwan da ka iya jawo a yage. To ya yanayin yagar take, yagar nan tana iya zama yaga ce kawai da ta shafi fatar cikin gaban mace zuwa fatar ƙasan gaban mace, ma'ana daga waje, wannan ba wata matsala ba ce ba a ɗinki, ma'ana ba wata matsala ce da ta yi nisa ba za a ɗinki. To amma ko ita idan aka zo ɗinkin ba a ɗinki daidai ba ana iya samun matsala wanda za mu yi bayani nan gaba. Sannan wani lokacin ya gama ta kan wuce fata har ta kai cikin naman gurin, ta yaga naman gurin. To wanda ne da kamar shi ma sai an gyara naman wajen da ya yage, an gyara fatar cikin gaban da ta yage, an ɗinke kuma waje inda zai zama ya rufe. Sannan ya gama tana iya zama ta wuce a naman ma sai ta kai har ga bakin dubura, shi kuma in aka gurɗa bakin dubura kamar ƙawanya yake, saboda cikin yake wata gurin wajen an yi shi ne ta yanda idan naman gurin ya takure sai wajen ya tsuke, zai mutum yake iya tsuke duburansa kuma ya saki duburansa. To shi naman gurin da yake wannan aikin cikin yake wata gurin ya tsuke ɗin in ya takure ya tsuke ko ya saki to yana iya yagewa
0: shi ɗin.
1: To idan wannan naman ya fiye da rabinsa ya yi ƙasa da rabinsa ya yage, shi ma wata matsala ce, ma'ana shi ma an shiga wani aji na yaga, ba na wannan na faɗa kamar rabarabar yaga ne, duba likitanci muke koya ba, amma akwai abin da yasa nake so na faɗi rabarabar yaga saboda a fahimci irin tsananin abin da kuma dalilin da yasa wasu za su ga sai a gyara musu, musamman da ya kamar manyan masu mutoci wasu su ga sai a gyara musu a ɗakin haihuwa, wasu kuma sai su ga sai an tafi da su tiyata. Da shi yasa nake wannan bayani,
0: kuma ko ana ma zargin ma kamar ko asibitin ku wasu lokutan ma wai mace wai bata kama ai mata kari ba sai kurin wai kuna da sauran wai kari
1: to wannan mun zo batun kari zan yi bayani yanzu nan muna magana akan inda mace ita da kanta ta yage to idan ya ga nan kuma ta hada da naman da mana tsunki bakin dubrun sai ya mana ciwar fiye da rubin sa ya yage ita ma wannan ne za ku da ita da ba idan kuma ya ga nan ta tsarji ta kai har dubura ita ma da ita ma tsananinta da ba yake da duk waɗancan da muka faɗa a baya wani ba a lura da ita da ba abin da yasa nace musamman a gurin musu da a karkara ma har dubura ta kai ba ruwan su su za su dinke kawai za su haɗa komai su dinke sai dai daga baya yake sake dawowa dalilin da yasa saboda babu ƙwararrun da za su iya bambance da tantance ma'ana tsananin yagar ya ina ta kai
0: wato a irin kulawar da za a yi
1: ito ai ba za ka gani fusu ba saboda su iya ilimin su suke amfani da shi misali yanzu ko a nan da misali ko a Aminu Kano ma ka ɗauka inda nan ake ganin ƙwarƙoli akwai yagar da idan ta kai haka ko a likitocin ba ga wasu likitocin ba su ne su gyara ba sai na sama da su
0: likitocin
1: ƙwarai da gaske dalilin da yasa saboda tana buƙatar ƙwararren da zai je ya bambance iya ina ne namun da yake bakin dubaran nan a tabbatar da an haɗa shi domin ba a haɗa shi ko an ɗinke banza
0: ba zai zauna ba
1: zai zama na cewar bayan gida ko da taraf-taraf ne haka ba na yi zama ruwa mace ba za ta iya riƙewa ba
0: to yoyon kuma
1: bayan gida wasu kuma ba ya farke aka kai yoyon bayan gida suke yi to shi ne babban matsala
0: to ita ya da ba ta sa yoyon fitsari sai dai na bayan gida
1: ya danganta da ina ya da take wannan faɗi ya ga da yawanci ita muka fi sani tana faruwa amma ka sani cewar akasari yawanci shi ne yoyon fitsari ya fi biyo bayan ƙarin da ungozomi suke a gida musamman namu na gargajiya abin da yasa su saboda su ba su san ina ne inda jakar fitsari take kan iya yanka ba ina ne inda zan iya yankawa da irin wannan wani wucin garin ƙari kawai sai su kara ta sama su kawai duk inda sai ga kamar nan ne inda ya toshe sai su kara to in suka kara daidai inda jakar fitsari take to da an yanka da garin sai a shiga cikin jakar fitsarin
0: ma'ana dai kenan su yagewa lokacin haihuwa mace ba ta fiye yin ta da take jawo mata
1: mace gaskiya mata ba su fi sani yayin fitsari sakamakon yajewa amma kuma ban ce ba a samu ba domin ya danganta da irin yagar da gaba yanzu ɗaya daga cikin abin da zan bayani nan gaba kenan ya danganta da irin yanda yagar ta zo in ka tuna da a baya na faɗa abubuwan da kan iya jawo a yagi to amma kuma akwai yanayin da shi ma yakan jawo yagar lokacin koda
0: amma ba a ce
1: wancan abubuwan da kan jawo yagar amma kuma yanayin da kan sa mace ta kuma samu kanta ma da yagar akwai shi shima wanda ko da babu ɗaya daga cikin waɗancan abubuwan da muka faɗa misali in aka zo da kwakwaso ko nawa ma ko ma ba wani mace ba ai gefe kwakwason mu da gefen nan kwakwason mu duk ƙashi ne nan daga gaba ma kariyar ƙashi ce amma daga baya nan holo ko ne saboda haka da abubuwan da suke gurin nama ne da fata da waye da tantani da mene ne suka haɗu sai kuma hanji da ya dire war hanji da ta dire a gurin to idan mace ta zo haihuwa shi ma sai zama na wata ƙila guguwar zuma da take gurin ko ba ta da ƙwarewar da za ta fahimci cewar matan ta kusa yagewa ko kuma ma tana da nan da za ta fahimta amma ta kan ba ta nan ba ta buƙatar ƙari amma sai da kan ɗin nan ya tafi sai ta zubbur sai ta tashi
0: ita
1: mai haihuwar to wannan kasancewar kusan ta ko'ina akwai kariya ta ƙashi amma daga can bayan nan ne da yake komai taushi ne kawai abin nan ba to ƙarfin taho wannan na kan ɗan nasi ne nan gurin wannan zai sa mace ta yage wannan yunƙurin da ta yi kamar ta tura kan ɗan ne wajen wannan yana iya jawowa mace ta yage haka zalika akwai irin masu aika ji an ce yanzu nan muka gama hira da ita tana shiga kawai sai ɗa muka ji
0: a yi yayi kuka nan da
1: wanda ba ra ba sa
0: dogon akuda
1: to su wannan yagar ma su takan iya wuce kawai ya gagaba mace
0: ba wai lafiya ba ce ba
1: ai kamar yadda yawanci mutane suke ɗaukar ta lafiya na tabbata masu ji na ga waɗanda suka taɓa samun irin wannan akwai waɗanda wata ƙila wasu sirri suka kare da asibiti saboda zubar jini yawanci irin wannan naƙudar takan zo musu ne wani lokacin irin magunguna da muke cewa tafadda, ko dai dan irin haka take, ko kuma dan irin masu irin ciruwan nakudan nan da suke marmasa magani a ciki wanda yakan ja musu irin wannan, za ka ga su lokacin kamar sai hauka idan suka sha ruwa
0: wai ko kamar yaya shan ruwan nakuda
1: ka san ayin da yake kamar al'adance wani lokacin ya ga mace tana nakuda za a danyi mata tofi
0: ko a bata rubutu
1: ko a bata rubutu ko rubutu sai aka samu yanzu kuma akwai wasu wadanda su kuma dan zamunci sun san akwai wani magani wanda kan ƙara ƙarfin nakuda sai su marmasa shi a cikin irin wannan saboda haka sai su rinka sai da shi da sunan ciwon ruwan nakuda haka ba ake rubuta a jikin ruwan nakuda a matsayin ciwon ko tofin ne ko rubutu ne amma dai an marmasa wannan wannan mun sha kamawa ka gani ga abin nan a ciki an marmasa wanda aka marmasa ya kwanta a ciki irin wannan yakan sa musu nakuda ta yi ƙarfi da yawa mu kuma a yanda yake a tsarin likitanci idan mace ta zo tana nakuda mun sai a ga nakuda ta yi ƙarfi da yawa to sai mun yi abin da za mu rage ƙarfi dalilin da yasa duk sanda mahaifa ta takure take turo ɗa to jini katsewa yake ma'ana jinin da yake gudana a cikin mahaifa wanda shi yake kai iska a daidai mabiya ga yaro to katsewa yake saboda me kamar ka gintse magudanar jinin ne to ka ga ba zai kai iska da yaro ga yaro ba to a bisa ilimi ba a san wannan takurewar ta wuce minti ɗaya
0: a can
1: ma'ana tsananin ciwon in ya taho kar ya wuce minti ɗaya idan ya wuce minti ɗaya ma'ana ba a samu wannan minti guda ɗin iska ba ta gudanawa ga inda yaro yake wannan yana iya sawa ɗan ya shiga matsi ta yadda wataƙila za a haifo shi a shiɗe saboda ba ya samu isasshen iska to a inda kawai ka ce kai so kake kawai mace ce ta samu wannan takurewar a idan saboda kawai ɗaya ma zai fito
0: daga huta da nakuda
1: to irin wannan takan iya faruwa saboda haka ɗan nan zai fito put kafin bakin mahaifa ya gama yagewa zai yaga bakin mahaifa zai yaga gaban mace
0: wato yunkurin da yake yi shine yake taimakawa wajen buɗewar da
1: yau wato wannan ka gane ya zo ya tafi ne ya tafi ai cikin hikima ta Ubangiji an tsara abin ne yanda ina tafiya bisa tsari yanda yake saboda haka duk sanda yunkurin nan ya zo zai tura ɗan nan gaba
0: amma ya dan fara rage
1: ya daga da yin gaba saboda tafiyar fa duk gaba ɗayan ta daga cikin mahaifar zuwa waje ba ta wuce centimeter 5 zuwa 6
0: gaba
1: amma kuma ake daukar wannan a wannan kwata-kwata ba ta wuce centimeter 5 zuwa 6 daga cikin mahaifar zuwa ta fito waje amma ake daukar wannan a wannan saboda me da farko magana ake ta mahaifar nan da sai ta takure bakin mahaifar yana daɗa talewa yana daɗa daukewa yana daɗa daukewa mala kamar abu ne a cikin wani sunduki ka zara sundukin kaga abin da ke ciki sai faɗo to kamar haka ne mahaifar ita tana janyewa ne daga jikin ɗanɗan yana yiwu ƙasa tana janyewa daga jikin ɗanɗan yana yiwu ƙasa har a kai inda nan nan zai yi waje gaba ɗaya ya fito gaba ɗaya to inda ka ce yanzu kawai put wannan nan ya fito musamman jirin wannan ɗin da na faɗa maka ba ta nakuda ya ka jin ka tambaye su ma su za su saukan dama kina jin ciwo ne duk ko juriya ce da kike cewa layi ni sai da na shiga ɗakin kawai na fara jin nakuda ba na da nakuda da haihuwar kwata-kwata awa ɗaya ta tuwa kowane lokaci wannan yake zama abin farin ciki ba kwarai da gaske ai duk nakudar da cikakken nakuda ma'ana da ta tunkama in dai ba ta yi awa uku ba in dai nakuda ba ta gaza awa uku nakuda da za a kira ta nakuda wacce ta tunkama ta zama ka'in da na'in ta gaza awa uku to wannan haihuwar wannan nakudar nakuda ce ta faɗa abin da muke cewa precipitate labor
0: wanda awa biyu da rabi ta yi
1: in dai ta gaza awa uku wannan ba wani abu ne na ilimi na kanan ne abin in dai ta gaza awa uku nakuda tuna kuda ce ta faɗa ana iya tsallakewa ana iya samun matsala
0: to amma su waɗancan da kawo misalin su dakta da su za ka ji an ce wata ma za ka ga gabaki ɗaya daga lokacin da ta shiga ɗakin zuwa haihuwar
1: a wasu kuma mutum 35
0: da wata mutum 35 zuwa 10
1: wanda yan ce yanzu muka gama hirin yanzu tana shiga
0: sai muka ji kan
1: ta ne ka ji an ce to da yawan su wasu za ka ga jini ko ya ɓalle sakamakon ko dai bakin mahaifa ya yage ko kuma ya zama da ciwon sun yage daga gabansu ko kuma a'a sai aka yi sa'a ma a ɗan wannan lokacin da wani ilimin dama bakin mahaifar yana ta buɗewa ita ba ta jin ciwon tana jin wani ciwo ya gama buɗewar amma yadda ɗan nan ya fito put ya fita to kuma mahaifar sai ta ki takurewa sai kuma jini ya ɓalle ma'ana ba ta da yagar bakin mahaifa wata jini ba ta samu ya gara gaban ta ba ko dai sai jini ya balle shi sa ita irin wannan nakuda mu a gurin mu idan muka ga yanda nakuda take tafiya yayin sauri da yawa kamar yanda na faɗa maka sun ne wucin dalilin to sai mun yi abin da zamu dan rage rage saurin dalilin da yasa muna son dan nan ya fito ya fito lafiya inda wannan takurewar mahaifar ta fi daɗewa iska za ta kaiwa ga nasi a ɗauki haifuwar a shiɗe. To tun da mun ji yanda ma'ana ba dai to sai mun duba mun ga kuma me dalilin da ya sa wasu sai a gyara musu ta gina a ɗakin haihuwa wasu kuma sai a ce a tafi tiyata abin da ya sa kowanne ne ma ana son in za a gyara ya zama ciwon an kashe gurin kuma mace ta saki jikinta ai don in mata gyaran da ya dace in ka kamo fata cikin gaban mace ka haɗa ta da ta wajen gaban mace wajen gyara ba akwai matsala
0: ta ciki da ta wajen a haɗa su
1: a ka saba wajen ko riga ce aka zo ɗinki sai zama na an shaci abu an saba ai ba za ta yi daidai ba ka ga wajen ba zai daidai haka zalika idan ka ɗauki fatar waje ka tura ciki ka kuma ɗinki haka idan ma ba za ta ji daidai ba to ana son ya zama da cewa an kashe gurin kafin a gyara idan mace ba za ta san ma san da ake ɗinkin ba
0: wato ana an yi allurar da ba ta
1: za ta kashe gurin sannan ya zama akwai isasshen haske wanda za a gani ake yi domin wannan kamar tiyata ce ya kawo kira to tun ila karamar tiyata to ko da a cikin ɗakin haihuwar ne to ana buƙatar wannan wajen gyara sannan kuma wanda zai gyara ya zama ya san ya zai yi gyara inda da aka samu saɓanin waɗannan abubuwan da na faɗa to ana iya samun matsala kuma ana iya yin gyara bai yiwu ba sannan kuma yana iya zama matsalar da wataƙila za ta shafi rayuwarta ma gaba ɗaya har ƙarshen rayuwarta musamman mu'amalar ta aure to da waɗancan da na faɗa da wanda na ce maka zai shafi fata kawai da wanda na ce maka zai iya shafi fata da naman gurin duka waɗannan ana iya ɗinkewa a ɗakin haihuwa ma wanda ya kai ga a ce ya haɗa da bakin dubura ɗin da wanda na ce maka kamar wannan ƙawanyar da take gurin ta naman da yake gurin da yake taimaka wajen tsukewa ba wannan abu ne mai wahala a gyara shi a ɗakin haihuwa domin ne ana buƙatar mace zama da cewa an mata abin da ake cewa anesthesia allura anesthesia ta yadda za ta saki jikinta sosai domin ne in ba haka ba haɗo gefen da gefen shi kansa wani aiki ne shi kuma wannan gurin in baka haɗa shi ya haɗu daidai ba to wannan naman gurin da yake tsukewa ya zama kamar roba ne shi ke tsukewa ko kuma zama kamar murfi to ba zai sake tsukewa ya ci gaba da tsukewa da jurusa domin ka raba shi domin kai zaga ta raba shi to in ba za ka bar shi ya warke haka ba za ta iya rike komai ba da abin da ya tuko daga dubura zarcewa ne to in kuma ka zo ka haɗa ɗaya ba sai zama ka haɗa ba daidai ba to aikinsa ne ya tsuke ɗin da kansa ɗin wani abu ya taho a ana iya matsa tusa ana iya matsa bayan gida ma duk gaba to wannan ba zai musu ba
0: kuma ya zo kurin mutu
1: zai sakowa zai yi to shi kuma uwa uba na ƙarshen wanda nace maka an shiga har cikin dubura tsarge ta shiga cikin dubura shi matsalar shi ne idan ma wanda ya ɗinke bai san yanda zai ɗinke ba wannan gurin da ya tsarge ya shiga cikin dubura to zai zama mahaɗa ce tsakanin duburan mace kuma da gabanta saboda haka bayan gida kuma sai ya fitowa ta gaba ta ga ta zama mai yoyon bayan gida kenan to wannan ne dalilin da ya sa wancan na farkon da na biyun da na ce wannan fata kawai shafa wannan iyana mai shafa bai kai naman da ke tsuke bakin duburan ba waɗancan guda biyu su ana iya gyara sabbin amma in dai ya shafi naman da ke tsuke bakin duburan in so samu ne gaskiya sai dai a tafi ɗakin tiyata a nan ya kamata a gyara saboda in ka lura a tambayar ta cewa ta ce mata suna samun matsaloli da yawa to akwai da yawa wanda an je an gyara musu kuma ana ta fama har yanzu ba sa iya rike bayan gidan musamman in ruwa ruwa ne akwai wacce take cewa ita ko tusa ba ta iya rikewa sakamakon irin wannan haɗin abin nan da aka yi mata wurin dole sai da saki mata gyara to wannan shine ya gari yanda ta kan kasance to wannan ga sai mu tsaya a nan gurin ni da mun faɗi wasu daga cikin yanzu mun faɗa mun ce ana iya samun yayin da gida to amma na ina ganin Allah kai ba ku daga shi mu dora daga nan irin wannan yagar wadannan irin matsaloli sukan jawo da fatan Allah wani yi samu gaba ku gaba lafiya
0: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima kenan kuke kallo kuma kuke sauraro wanda kamar yadda kuka ji a wannan mako Dr. Mahmud Kawu Magashi kwararren likitan namu da ke kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano ya fara mana wannan mawdu'i dangane da yanayin da wasu mata da sukan zo haihuwa sukan samu kansu na yagewa da suke yi ko karuwa a yayin haihuwa kuma kun ji wasu daga cikin abubuwan da kan haddasa wa mata su samu irin wannan da kuma abin da ma yakan biyo bayan yagewar da suka yi wanda dakta ya fayyace kashin farko kenan kuka saurara kuma kuka kalla a cikin wannan shiri wanda kai tsaye zamu shiga kashi na biyu da zamu dawo gare ku domin daukar sakonninku da kuke aiko mana akan abin da ya shige muku duhu dake da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata kuna iya amfani da lambar waya ta 0806-2662-5555 wato 0806-2662-5555 ita ce lambar da baku iya turo da kodai saƙon karta kwana na SMS text message ko kuma a dandalin mu na sada zumunta a social media WhatsApp kenan baku iya rubuto da rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya a takaice wanda za ku iya tambayan dakta domin ku ji ƙarin haske akan abin da ya shige muku duhu susan kamar yadda na faɗa abin da yake da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata bari mu fara da wannan saƙo da ke cewa assalamu alaikum likita ciki na sati 36 sina dinga jin kamar ya toka ran keji sannan dan Allah ya ake gane mace za ta iya haihuwa da kanta ko a'a tsukakken ugu ne sannan jini na yayi kasa nagode
1: to sati 36 wannan dole zaki dinga jin irin wannan
0: a 39
1: to da tara ma
0: eh
1: to a kin 39 yanzu kin miki kin fara ji wata gila alamu ma wai tokare kike bane dunkulewar da mahaifar take takurewa kokarin kamar kina dab da shiga nakuda da haka ne zai zarce zama miki nakuda shine abin da yasa kike sikin mijin ayya dunkule gaba da kin mijin kamar ya tokare ki wannan ko ba wani matsala bane sati 39 wata ile yanzu ma daga sanda ta turo wannan mata
0: ta yi tunda ina jin tun a wata
1: ta riga ta yi wannan ba matsala bane amma batun cewa me ake duba a cewa za ta iya haihuwa abubuwa da dama da ake la'akari da su ana la'akari da yanayin mace da tsayin mace sannan kuma da shi kansa girman cikin da wani wata aiko da za ta iya haihuwa kuma idan ya zama na ɗan katutu ne kamar yadda na faɗa ɗazu cewar girman ɗa yana daga cikin irin matsalolin da girman ɗa ba wai kawai ya jawo yagewa ba ne girman ɗa yana iya jawowa ma mace ta naƙuda ba ta kasa haifo ɗa girman ɗa yana iya jawowa a haifo ɗan kansa ya fito amma kafaɗinsa su ƙi sauka ba lokacin shugaba da sosai a irin wannan da wasu zai ra'ayi ta fama da wasu ba ka rashin sa ba sai an bugiri ko maciya ta to duk irin wannan yakan iya faruwa saboda haka ba kawai abu ɗaya ake duba a ce a mace za ta yi haihuwa da kanta ba sannan kuma ina son ki fahimci wani abu ita haihuwa ko mu a gurinmu ba ma cewa an yi ta lafiya sai bayan an haihu amma ba ma duban mace ko yanzu tana naƙuda ko kan ɗa ne ya fito in ba komai ne ya gama fita lafiya ba ya zama na mabiyan mai ita ma ta fito lafiya to mu ba sunanta an haihu lafiya ba domin ba za a haifo ɗan ma ƙalau amma yanke cibiyar gwamnan biyar ta ƙi fitowa kin gama haihu lafiya ba saboda haka haihuwa a ce an haihu lafiya sai bayan an haihu ba ma yanke hukunci abin nan amma in kina magana ne ta mace za ta iya haihuwa da kanta to wannan wani hasashe ne duk macen ta zo abinda muke tunani za ta iya haihuwa da kanta sai in ta zo da wani abu da yake kuma aka san haka misali yanzu sai mace ta zo sai zama da muka duba aka ga tsayin ta kwata-kwata bai kai mita 1.5 ɗin nan ba to kin ga irin wannan zai samu fara tunani to anya ko za ta iya haihuwa wanda wannan zai jawo kuma sake bibiyar wasu abubuwan da yawan da girman cikin da waye da sauransu na kaucewa hakan domin shi tsukakken kuman da kike faɗa ana iya fahimtarsa kafin ma a kai ga haihuwa irin wanda misali yanzu kamar misali wanda suka samu shan inna ai ko ba faɗa ba an san ƙugunsa a shan yake ne ɓangaren da shan inna nan yake bangaren kungun da zai girma kamar yanda inda ba shan innan ba, ma'ana kafar da take mai shan innan to kungun da ke bangaren ta ba zai girma kamar wannan ba. Shi ma kuma da aka ji da zai magana zancen tsayi, abin da yake alakanta tsayi da faɗin kungun shi ne su ƙasusuwan da suka yi kungun mace ko suka yi kwankwasan mace tare suke girma da dogayen ƙasusuwan da suke jikinmu musamman na ƙafa. To idan ya zamana aka ga mace girman ƙasusuwanta na ƙafa ta da ya kamata a ce, ko kuma bata cimma tsayin da ya kamata a ce ta cimma ba, sakamakon ko tana duba misali kyanda, da shi yasa wani lokacin da yawa mutane suka yi mamaki muna maganar mata masu haihuwa, kuma mun koma muna maganar sanda suna yara kwarai da gaske, saboda tun daga tasowarsu suna yara daga nan matsalar wani lokacin take faruwa. Ta yi kyanda wata kila ta tsumbure ko ta yi wasu rashin lafiya irin rashin lafiyar da suka shafi yara ƙanana ta tsumbure, to kaga ba za ta cimma tsayin da ya kamata ta cimma ba. To haka shi ma ƙashin kwankwasan ta ba zai girman da ya kamata ya yi ba. To irin waɗannan duk wasu abubuwa ne da sukan alamta yiwuwar ko kuma sukan ja hankalin ƙwararru su fara tunanin to nuna bai Allah za ta iya haihuwa ko ba za ta iya haihuwa ba. Akwai lokutan da wani lokacin ko an ga wani abu idan ya zamana aka ga abin da aka gani ɗin bai daidai da abin da ko ake ganin za a iya shan wata matsala ko wata wahala ba, to za a ba mace ɗan dama ta gwada. Wasu lokutan ba za a ba ta dama ne ta wataƙila ta doguwar naƙuda ba, amma haka kawai a dubi mace a ce a wannan lallai za ta haihu da kanta ko za ta haihu da kanta, wani duk mata yadda muke kallon su za su haihu da kansu sai in mace ta zo da wata matsala. Ma'ana ba wai wacce za ta haihu da kanta ne ƴan tsirari ba, a'a akasari kowa za ta haihu da kanta. Masu matsalar su ne dai mun iya ganin mace a wannan za ta iya samun matsala. Ina fata wataƙila Allah ya sa ta fahimce ni haka, domin me in kika ce me za a gani a to ai sai ni ta faɗa duk yanayin yadda mata suke nan suke. Tunda masu haihuwa da kansu suka fi yawa, wanda ba za su haihu da kansu ba su ne suke da wasu alamu da wani lokacin akan gani. Wannan kuma da na faɗa ba su ne kaɗai dalilin da sukan sa a ce ko mace ba za ta haihu da kanta. Misali sai zama cewa ga ta tawo ta gina ba tana ta haihuwa da kanta, yanzu kuma sai ta zo haihuwa kuma sai na biya a ƙasa, wannan kuma ganganci ne ka ce ta haihu da kanta. Idan tana haihuwa da kanta ka ce ta haihu da kanta, za ta je jini ya ɓanne mata ta gina ta rasa ranta a rasa ɗa. Ko kuma tana haihuwa da kanta sai zama kuma mabiya ta ɓamɓare tun kafin a haifo ɗa, abinda muke cewa abruptio placenta. To wannan ma ba za ka ce ai tunda za ta iya haihuwa da kanta to ta je ta haihu da kanta ba. Saboda haka matsalar da takan jawo a ce mu a wajenmu kowace mace za ta haihu da kanta sai wacce ta zo da matsalar da ba za ta iya haihuwa da kanta ba.
2: Wannan kuma cewa take yi dan Allah likita mijina bayan mun yi mu'amalar aure baya yin inzali, haka idan mun kammala mu'amalar aure da shi sai na ji wani ruwa yana zuba, amma na yi fulanin na shekaru biyu, shekara ta ɗaya kenan da gamawa ban samu ciki ba.
1: To ban san da me ta auna baya inzali ba, ko sun taɓa gwada yi inzalin a waje a fidda inzalin a waje ne ta ga ba a fitar da komai ba? Domin idan sanda kuke cikin mu'amala ne ai ba lallai ta ila ki fahimci ruwan inzalin ya fita ba. Saboda haka idan kun gwada ne ko da kun gani cewa ai ba abin da yake fita, domin yanzu kin ce kuma wani ruwa na fitowa, shi kuma wani ruwan to ma'ana kina nufin ruwa ne daga mafi jinda kamar da muka shana da taron izali yanda yake tsattuwa da kuma yanda yawansa yake, ba lallai ne ma dan an gama wani mu'amala ki gona abu ya fito ba. Idan wannan kike lissafi in ko nufin ki a'a kun gwada a fili ma haka yana iya yin kurusa, saboda ana samu wanda kwata-kwata babu komai da yake fita. Larura ce wanda muke kiransu Espania, su ba ruwan ma ba wai ka ce ba ƙwayar haihuwar ba, ba ruwan ma za su yi ji mu'amala su gama man biyun kuɗin da za su yi ba ruwa. Wasu kuma suna da irin wannan matsalar ne da muka faɗa san da muke magana a kan rashin samun juna biyu na inzali koma baya ɗin nan da muka faɗa, abinda a likitance muke cewa retrograde ejaculation, ma'ana san da suka yi yunƙurin ruwan inzalin ya fita. Tunda kamar da muka faɗa hanyar da take sauko da fitsari da kuma hanyar da take tuwo da ruwan inzali sun haɗa mahaɗa, sai dai lokacin da ruwan inzali zai fita to hanyar fitsari ko a jinsa take. To amma wasu idan hanyar fitsarin yake fitowa ta zama a buɗe, to ruwan inzali ma sai ya koma da baya kuma sai ya je taru a cikin jakar da take aje fitsari. Wani irin wannan za a ga in aka ɗauki ruwan fitsarin su aka je aka samu dubin likita sai ya ga ƙwaƙwayen haihuwar su nan gaba ɗaya suna ta iyo a cikin ruwan fitsari. In ba irin wannan larurar ba ce, a nan kuma ba ina nufin mai gidanki yana da wannan larurar ba. In da ta bi mu dan ba za mu koma da ba mu sake mu ta ba, in da ta bi mu a baya sanda muke magana mun magana yawanci masu irin wannan me yakan jawo musu haka. Wasu ma sakamakon ko an taɓa musu aiki ne a baya wanda ya raunata wannan gurin, shi ne sai ruwan inzalin ya dinga komawa kuma ya shiga cikin jikin da take a jefa tsari. to amma akwai wadanda su duk babu wannan din amma jikin su baya samar da ruwan inzalin da zai fita a ganshi a matsayin ruwan inzali ko da ko ta kila kwakwayen suna samuwa da suke tuwa da dandanshin da suka tura shi to ko babu ruwan da zai haɗu wannan kwakwayen ballantana ya fita ana samun irin wadannan ana samun kuma wanda za su fitar da ruwan inzali su kuma kwakwayen haihuwar ne babu a ciki saboda haka anan ba mu san da wani ma'auni ta auna ba a fili kuka gwada misali ba wai a jikinki ba da zai fitar da ruwan inzali sai kuma ga ya kasa fitarwa baya fitar da komai to wannan in haka ne abu mafi kyau sai ku tafi asibiti don ku tabbatar domin in ba kin san ko tabbatar da cewa a baya fitar da ruwan inzali bane to kuma in ku tafi ba wani dalili da zai sa ku misali tafi asibiti kamar yadda na faɗa dan namiji ya fitar da ruwan inzali a jikinki ba lallai ke ki fahimta ba ba akwai matan da sun sani wasu suna sani din ta yanayin shi namijin bayan ya fitar da ruwan inzali wasu kuma suna iya sani ma ta cewa a su suna iya ji a jikin su cewa idan namiji ya fitar da ruwan inzali to amma ba wai lalle kawai haka dan biki ga ruwa ya biyo jikinki ba sai ki ce kuma a bi fitar da ruwan inzali ba ban san kuma ta yi tambaya ta bi ko ko
2: shi ba ran duba sun da ban goji ba ta yi ba da tazara na shekaru biyu yau shekara ɗaya daga ma kuma wai bata samu juna biyu
1: to ba mu san wace hanya kika amfani da ita ba sannan kuma a yanda bayanin yake a da kin haihu ne kika ba da tazara tunda zukaci kina magana kuma babu ruwan inzali to ba mu shi na ba a da kin haihu ne shi ma yanzu a tunaninki daga bayanin matsalar ta samu to anan shawara da zan baki shine farko dai ba mu san hanya da muke kai amfani da ita ba kuma ko ma dai wace hanya ce shekara biyu to ya kamata yanzu a ce
2: in shekara biyu tai tana yi to yanzu shekara ta ɗaya da gamawa
1: to
2: yanzu ba ta samu juna biyu ba
1: to ya danganta da hanya kamar yadda muka yi shananatawa idan misali kamar allura kike amfani da ita ta kan ja jinkiri wannan mun shananatawa amma in ba allura ba ce gaskiya in dai hakkin cika shekara ko da ma allura ce da sunan kina neman cikin ba wai denawar kaɗai ba in ka san da yawa wani lokacin wasu za su ce shekara ta ɗaya da denawa misali yin allura ce kuma tana yin ta wata uku ku ku kinga sai kin cire wata uku kuma da ta ƙarshe da kika yi mu kinga kenan biki cika shekara ba kenan ba wata uku kenan idan kuma misali na bada in allura ce amma idan kuma maganin sha ne daga san da kika gama shi kenan kin gama idan wanda ake sa a cikin mafi ne daga san da aka cire shi kenan kin gama idan wanda ake sa a dantse ne sun kin dantse daga san da aka cire shi kenan an gama mu kinga tun da kin cika shekara ɗaya da kin cika wata goma sha biyu ya kamata ki je asibiti don a bincika me ye matsala kuma a yanda yanzu kika yi wannan bayanin in ta bangaren mai gidan naki tabbas ba abin da yake fita ne to kin ga wannan yana iya zama dalilin da yasa ki samu juna biyu ba in har ya tabbata hakan ne ba abin da ke fita wanda kuma kuna iya tabbatar da haka ku da kancin kanku a gida ta hanyar gwada yanda zai inzalin a waje ba a cikin jikinki ba in kin ga bai iya haka ba to ya kamata ku tafi asibiti
2: to wannan naga kamar namiji ne amma dai zan dauki sakon nasa ne saboda watakila ko da akwai shawarar da daktar zai bashi wace wa yake idan Allah likita ina fama ne da kankancewar gaba to dan Allah likita zan iya zuwa asibiti domin a ba ni wani taimako ko kuwa
1: kwarai da gaske ka san mun sha amsa irin wannan tambayar da yawa kamar da na sha faɗa wasu masu ciwa gaba na kankancewa ba kankancewar yayi ba har mukan ba da misali da yanda yanayi yawanci gaba na miji ka kasance lokacin sanyi yanda za ka kamar ya koma ciki saboda wannan jakar ta da take rike da marainan tana ƙara kumburewa ta ma'ana ta ba ta ƙara kamar girma ta yadda zai zama da ciwar kamar ta takure gaban saboda yanayi na sani to wasu akwai irin wannan wasu kuma haka kawai ne ma saboda kawai suna jin masu tallan magunguna suna cewa kankancewar gaba kawai mutum sai ya sa wa ransa ya ci shi gaban sa ya kankance a layi halin dai a nan shawarar da zan baka idan har kana tunanin gaban ka ne kankance to ka tafi ka je asibiti ko so samu ne ka ga likitoci urology mana na bangaren mafitsara na maza dalilin da yasa idan har kankancewar ce to su in ka je gurin su za su iya tabbatarwa da kankancewar ce kuma su dauki matakin da ya dace amma dai da yawa akwai mazan da ba abin da ya shafi gaban su kawai sai su ga cewa wasu ma suna samun matsala ne na rashin miƙewan gaba amma sai su ce gaban su ne ya kankance tunda a gane matsalar rashin miƙewa gaba daban sannan kuma matsalar yiwuwar ko mutum baya fitar da ruwan inzali ko wani abu daban wani yana iya mu'amalar amma ko baya fitar da ruwan inzali yanda ya kamata ko wani abu kamar haka to akwai waɗanda su matsalar su shine gaban ma baya miƙewa yanda ya kamata ku kuma sai su ci wannan shine su a wajen su suke daukar samakan kankancin gaba wanda wannan kuma da riba ce da tana iya samun mutum ko da da garas yake daga baya zama ciwon kuma gaban baya iya mikewa wanda kuma ya kamata ka je asibiti kuma in ka je ka samu likitocin da suke bangaren urology za su yi abin da ya kamata insha Allah
2: wannan kuma cewa take assalamu alaikum ni dai tambaya ta ita ce da Allah likita idan ina jinin al'ada ina ganin wani abu kamar tsokar nama a cikin jinin Allah likita ai mun bayani ina da aure kuma ina fama da ciwon mara sosai
1: to wannan mun sha yin bayanin wannan ciwon musamman irin waɗanda ko sun zo al'ada suke zubda jini da yawa ko irin waɗanda suke yin jinkirin al'ada a wani lokaci musamman masu zubda jini fatan nan wani lokacin mun tana da kauri ta wuce ta bambaro idan ta hadu da jinin nan ta dunkule ai wasu hanta ba suke ciwa su ce ai su kamar hanta ne wasu sai su riga cewa ai gashi sun fitar da tsoka ko wani abu kamar haka amma ba wata tsoka da za a ce a fitar da ita amma akwai wata larura da ake kiranta endometrial polyps mun sha faɗa ta kusa mun ki magana akan rashin samun juna biyu muka ce wani tsoro ne da yakan tsoro daga fatar cikin mahaifa yayi kamar gora-gora to ana samun wasu wanda yakan tsoro musu da yawa kuma sai ya zama yana ɗan gutsurewa wani wucin sai su ringa fitar da shi ba ma ki gane wani guba abu ne wanda akan samu a koda yaushe ba wancan da nake bayani dai jini ya zubo da yawa fatar din saboda kamar yadda muke lalata ba fa jini ne kadai a cikin jinin al'ada ba har da fatar da ta mutu ta jikin mahaifar ta bambare to har da ita a jiki to in ta hade ta dunkule to wannan wani lokacin shi ne saboda wasu za su yi cewa baka gani ba fa har da harza-harza to nan kuma fatar ce wannan harza-harza suke cewa kamar hanta fatar ce ba wani abu wasu kuma wannan din ne ya bunna saboda wata tana tsoron ma ita karta taba sai ta ce ai wannan kamar tsoka to wannan ne babban matsalar ki shine zubda jinin da kike fiye da kima da yake fitowa guda-guda shi ya kamata ki tafi asibiti akai shi kuma wajen da na faɗa shi ne saboda wasu tabbas suna iya ganin irin wannan din su ga suna fitar da wani abu dunkule kamar ya faɗo sai kuma a duba a ga irin wancan kumburin ne da ne bayani a baya abin da ya kamata shi ne ta je asibiti
2: to wannan kuma cewa take yi assalamu alaikum ne wa likita fatan alkhairi ne muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi
1: amin
2: Allah likita tambaya ta ita ce na sa implant a watan Satumba shekarar sa biyu to ban taba yin al'ada ba tun da na saka sai yanzu yau kwana 14 kenan bai dauke ba kuma ka'ida ba na wuce kwana 5 zuwa 6 kuma baya zuwa sosai kadan kadan yanzu yake zuwa kuma zuwan da yake yi irin mai yaukin nan ba wai normal ba shine nake tambaya ko akwai matsala
1: to
2: ba sai gaba da cewa wai sannan kuma ina jin wani abu a gaba na tsoka haka idan na dan tura sai na ji tana tafiya baya wani lokacin kuma sai na dinga ji kamar haƙora haka sannan dakta tun da ne haihuwa ta biyu na fama da tusar gaba amma ba sosai ba ina kwana biyu ban yi ba time to time ina yi musamman idan ina sallah ko a wajen mu'amala wallahi ina jin kunya dakta taimaka a faɗa min magani to magani kuma ko ne asibiti sannan da Allah likita a likitance babu maganin gyaran breast to ko akwai shi ma ina buƙatar shi na gode sosai Allah ya saka muku da alkhairi ya biya muku buƙatunku na alkhairi ya shirya muku zuriya
1: to mu fara da misali magana ta nazarin sa tsinki duk wannan abubuwan da kika faɗa dukka wacce ta sa tsinki tana iya ganin su kuma da kin bibiye mu sanda muka yi magana akan tsinki duk mun faɗi wannan tsinki yana jawowa al'ada ta rabu hasali a lokacin da nake magana har na faɗi cewa yana ɗaya daga cikin hanyoyin da akan wani lokacin mai waɗanda suke zubda jini da yawa ya rage musu zuba jini saboda sinadarin da ke ciki shi ne irin bai sinadarin nan na cikin allura shi sai ita ma allura take jawo zuba al'ada ta rabu a wasu lokutan kamar da muka faɗa al'ada ta kan ɗauke gaba ɗaya kin ga raguwar ita ta ja kike ganin tana zuba kaɗan kaɗan sannan kuma mun faɗi cewa yana jawo al'ada ta yi wasa sai dai muka ce wasan da al'ada ta kan yi idan an sa tsinki bai kai na allura ba to wannan ne abin da ya sa kin ga ba kya yi al'ada wannan yana daga cikin abin da tsinki kan jawo kuma yanzu da al'ada ta zo tana zuwa miki a ɗis ta ɗauki lokaci mai tsawo saboda haka a nan duk abin da kika faɗa babu wani abu da yake saɓanin abin da aka iya gani ga wacce ta sa tsinki illa iyaka yanzu tun da ke da kika shekaru biyu kika fara ganin wannan zuwa this din idan kuma zaki idire masa ba to sai yake canja hanya domin idan kin je asibiti an ce wai ga wata kuma hanyar dora miki da sunan ita zaki miki magani to kin daina sha kuma dai zai saki dawowa amma in kin ga kuma zaki iya jurewa a haka har kuma zuwa lokacin da sun ce shi ya riga ya gama aikin sa zaki cire to wannan kuma ya danganta da ra'ayinki amma dai ina son ki gane dai cewa dukkan waɗannan ya kamata ya zama an sanar da ke kafa a samu ki sun ke cewa duk waɗannan suna iya faruwa yana iya kasancewa wannan din da kike gani yanzu ba lallai ci gaba zai ba wataƙila yanzu kin yi wani al'ada ki sake ba ɗaukar wasu watannin ba tare da kin yi al'ada ba ko kuma a'a tunda yanzu

0: nga ba?
1: Tasha Radia, sa karayuan al-umma, sa hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
2: Tasha Rahama TV, farin cikin al-umma.
1: Tare da ku, a gare ku,
2: kuma domin ku.
3: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
4: An sarrafa magi sa daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfari.
3: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: kenan wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a bawurgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tafashin wake soya albasa kayan yaji armashi tare da kamar fari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: magi sa tunda duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
2: Musa, Musa, wannan kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Mun kuri hajiya. Mun kuri akwani kan mai wahala fita. Kuma hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Mama

0: masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a kashi na biyu na labaran da ke zuwa muku a kowane lokaci a daidai irin wannan rana wasu lokutan mukan yi sharhi da ƙarin bayani akan labarukan da muka karanto wasu lokutan kuma mukan taba al'umma wato tsokaci akan al'amuran da suke damun ƴan ƙasa tun daga matakin Najeriya zuwa jihohi har da ƙananan hukumomi a wannan lokaci ina mai farin cikin gabatar muku da bakin mu waɗanda a baya wato su ne duk inda kaje magana su ake su ne masu bada lambar shaidar dan ƙasa a ko ina a Najeriya to reshen jihar Kano shugabannin muna tare da su akwai Ibrahim Alasan wato Ibrahim Alkasim wanda shine babban jami'in hukumar bada katin dan ƙasa ta Najeriya reshen jihar Kano da ake kira state coordinator one sai Awalu Abdullahi wanda shine kusan na biyu a wannan hukuma mai bada katin dan ƙasa a jihar Kano zamu tattauna batutuwa da dama kuma tare da kuma sauraro akan yadda waɗannan hukumomi ko kuma ita wannan hukuma take aikin ta a Najeriya wato a baya aka tilastawa ɗan ƙasar nan cewa dole duk abin da zaka yi sai ka mallaki wannan lamba ta ɗan ƙasa da ake kira NIN number wanda kuma har yanzu suna kan wannan matsayi nasu duk da cewa har yanzu akwai dubban ƴan ƙasa da ba su mallaki wannan shaidar lambar ɗan ƙasa ba ko kuma su matsaloli da suke da baibaye da al'umma wajen mallakar katin ko canja suna ko canja wasu abubuwa zan fara da Ibrahim Alkasim shugaban wannan hukuma na daya a nan jihar Kano musamman game da abubuwan da suke ta gudana na wato tabbatar da cewa duk din Najeriya ya mallaki wannan lambar dan kasa da ake cewa NIN number malal Ibrahim Alkasim
1: assalamu alaikum al'umma masu saurare da farko dai suna na Ibrahim Alhassan ba Alkasim bane
0: na
1: jin dan kusgure aka samu yawa zamu magana akan ita lambar dan kasa a dunkule NIN number mutum baya samun ta sai yayi register to abin da mutum ya kamata yi na farko zai nemi inda office din yake idan yaje za a yi masa abin da ake kira register register nan kuma ba za a yi maka haka kawai ba ya kamata kaje da yar wata takarda wanda ake kiranta a turance POI proof of identity ka samu yar wata takarda da ta bayyana kai ne wani daga unguwa kaza ko guri kaza misali mun katin zabe ko indigenous letter daga karamar hukuma ko wani dan takarda da ya bayyana waye kai daga ni unguwa ko limamin masallacin unguwarku ko majami'a to ci kenan ko kuma abin da ake kira international passport
0: katin wato katin tafiye-tafiye
1: katin tafiye-tafiye duk wannan katina sun dauki sunan mutum da addressin sa da kuma shi waye to idan ka zo office din mu za a yi maka register za a baka form ka cika in ka cika za a dauki bayanai guda biyu bayanan guda biyu shine ake kiran su demographic da kuma biometric demographic sunan da ka zuba a cikin form irin sunanka number wayanka nest of kin dinka da addressin ka biometric kuma sunan da za a dauka daga jikinka wato fiskar ka da yatsun hannayenka sune zai hada yayi processing ya generating abin da ake kira NIN wato lambar dan kasa sai a baka
0: kuma ba wanda yake da wannan lamba sai kai
1: wannan lamban an baka kadai ne mai irin
0: da wace ne wai lambobin nan
1: lambobin ka kirga ta kwayar 11 ce
0: daidai da irin lambar waya kenan
1: kamar lambar waya
0: da
1: 11
0: amma me yasa suke da wahalar rikewa
1: ya danganci yadda suka fito da yace machine ne yake generating wani za ga nasa sun fito kamar shi ya zaba wani kuma haka za ga sun fito a wargaje ne to amma dai kana amfani da su yau da gobe naka iya haddace su kamar yadda ka rike lambar wayanka
0: ya kamata kowa ya rike kenan
1: yawa ya kamata ka rike ta sosai dan kusan tafi sunanka muhimmanci ita NIN number
0: yanzu ko BBN da ake cewa lambar banki ba ta kai ta daraja
1: ba ta kai ta daraja ba abin da yasa ba ta kai ta daraja ba saboda in ka je banki ba za a bude maka banki ba sai kana da ita ba za a yi maka registering lambar wayanka ba sai kana da ita ba za a maka international passport ba sai kana da ita
0: ba za ka je aiki hajjar umra
1: ba za a maka driving license ba sai kana da ita to kaga ta zama abin da ake kira foundation wato ginshiki in baka da ita baka da identity so kaga ta zama wajibi
0: mutane ba su da ita ne
1: ko kuma mutane ba su dauki abin da muhimmanci ba ne
0: cancan
1: eh to abin bai
0: shekara 15 haka da suka gabata
1: shekara 15 da suka gabata lokacin ai wannan abun an fara shi ne kusan 1999 lokacin mulkin Obasanjo to da abun ya zo sai ba a bashi muhimmanci sosai ba
0: dama akwai lambar NIN din a jikin wannan katin kenan
1: shi lokacin ba nan ba da aka yi ne kai a maka register a baka kati
0: to
1: babu wata number to jama'a suna ƙara yawa idan ba a kirkiro number ba ba za a iya tantance mutane ba hoto zai iya yin kama amma ita wannan number ita za ta tantance kowa tsakanin sa da
0: yanzu kuna neman mutum ana neman wani mutum ko lifi zai iya zuwa hukumar da wannan number
1: tabbas amma mu kai tsaye ba dan iya bada wannan bayanin da ake nema ba sai su jami'an tsaro su suke da wannan gurbin da kotu mu aka ba mu ubarni sai mu aikatar da abin da ya kamata
0: Alhaji Awalu Abdullahi state coordinator na biyu wannan harka ta ake yi akwai wasu cibiyo da zaga an bubude a gefe bayan hukumar amma suna korafin ana karba kuɗi da sanin ku
2: to assalamu alaikum masu saurare sunana Awalu Abdullahi dan gyara da nake so na dan maka shine ita Kano urgency akwai Kano 1 akwai Kano 2
0: shi ya ce
2: ita Kano 1 ta dauki wasu local government kuma guda 22 ita ma Kano 2 ta dauki hukumomi guda 22
0: yanzu wannan hukumar ta ku ba ita kadai ce a Kano
2: kenan a guda duk a karkashin region da a karkashin region da take
0: to
2: akwai Kano 1 akwai Kano 2 yawa so shi Kano 1 coordinator ne na Kano 1 Kano 2 kuma coordinator ne na Kano 2
0: kamar kai da shi wajen ku daya aiki wajen aiki ku daya
2: yawa haka
0: ne kuma wato kowa kuma da matsayin sa
2: yawa kowa ne da kowa ne da local government
0: ne yake kace kace bane ko shi ne
2: yawa haka ne da muke yawa yawa to mu dawo kan tambayar ka yawa ita dai lambar katin dan kasa kamar yadda doka ta tace ayita a karkashin act na 23 a shekara ta 2007 wacce ta ce a registering yan kasa da kuma waɗanda suke zauna a kasa bisa doka ta ba da dama cewa kowa dan kasa ya je a masa wannan lamba kyauta babu ko sisi
0: kyauta
2: ne babu ko sisi
0: me in aka ce ko sisi ba ko kwandala baka ba
2: ko kwandala
0: ko da ka je kafi da abin da
2: amma abin akwai idan sabo za a yi maka amma idan gyara ne shi gyara akwai kudade da gwamnati take caji in gyara ne
0: da gwamnati kanta
2: yawa amma sabo ka ji yin sabo ko dari ba za a baka ba amma ko dari ba za a karba hannun ka ba
0: ko da an je cibiyoyin yin kenan
2: ko da a cibiyoyin ne akwai cibiyoyin na hukumomin mu na nesi akwai kuma cibiyoyin na yan kasuwa
0: to
2: yawa to ko suma ba a ba su damar su karɓi naira ɗaya ba domin ita gwamnati tana biyan su kowane mutum ɗaya idan suka yi masa enrollment wanda ya generating wanda ya generating ita wannan number ina nufin wato enrollment da aka yi zama successful wanda an yi shi yayi generating din ana biyan su naira 768 da 68 take biyan su kowane mutum ɗin ta ɗauka su wa yana 'yan kasuwa kenan
0: to kuma suka ce ba mu kuɗin wannan data ne wannan koren mita ko wani abu da za mu cire
2: babu dalilin yin wannan
0: ko naira ɗaya
2: babu dalilin yin wannan babu dalilin wannan
0: an samu haka ya za a yi
2: akwai abinda yawanci mukan yi akwai wani ɓangare a nan wani shi ɗin muna kiransu inspectorate and enforcement wanda suke kula da irin wannan al'amuran na rashin gaskiya karɓar kuɗi ko kuma wani abu ne na cuwa-cuwa yawanci akwai lambobinsu a santoci yawa yawanci akwai lambobinsu da aka mummuna a santoci in dai irin wannan ta faru to ka ɗau wannan lamba ka buga ko kuma kai ƙoƙari ka zo nan headquarter ta nan Tal'udu ka zo ka complain cewa ka je guri kaza amma an ɗauke ka amma an karɓi kuɗinka ka zo kuma ka zo mana da cikakken shaida in dai ka zo mana da cikakken shaida to za mu bibiyi abin za mu tabbatar cewa mutumin nan an kamo shi ya zo ya ba maka da kuɗinka kuma sannan mun tura shi gurin hukuma don ya fuskanci hukuncin abin da ya yi laifin da ya yi yawa to shi ne wannan
0: kuna da samun labarin ana karɓar kuɗin kenan
2: ai a irin wannan abin wato ba za ka ce za ka iya hana abu 100% ba ba zai yi ba yi dole akwai inda ake yi din amma don muna iyakacin kokari mu ga cewa mun hana din kuma yana yin aiki domin muna tura jami'an mu santoci kuma muna tura jami'an mu wajen musamman su 'yan kasuwa din nan waɗanda suke zagayawa lungu-lungu muna turawa ana monitor din su ana ganin abin da suke duk inda aka ga wani abu ya faru na misalin karɓar kuɗi ko wani makamancin wannan to ana zuwa a ga mana kuma muna kiran su wannan company domin kowane company akwai number sa da ake ga da muke da ita za mu kira su to mun samu aikacin ku a guri kaza da kaza da kaza da kaza abinda muka bayan da suka yi mana amin ga su ba daga nan za mu tattara mu rubuta report mu ruba mu tura Abuja don mu kai don mu tura report akan shi wannan company daga can kuma Abuja za su kira shi ya je ya fuskanci hukunci
0: akan naira 700 ya karba
2: eh akan komai ma ya karba hannu tunda ai ba ce ya karba ba ba wanda ya ce mishi ya karba ko sisi ita wannan naira 700 dimin ce take biyan su
0: to idan mutum sakewa gyara gyara zai fano ne
2: yawa idan gyara ne wannan ya
0: gyara shekaru
2: yawa shi gyaran shekaru abu na kiran shi modification zai wannan shi ma topic ne na musamman wanda za a zo a yi maganar sa a nan gaba eh za a zo a yi maganar wannan a nan gaba shi ma topic ne na musamman akwai ina jin kamar rana ta yau akan sa ma za a zo a yi magana
1: amma da shi ana biya ka
2: amma shi modification ana biya gyara kenan abin da ya danganta gyaran shekaru gyaran suna gyaran number waya a gyaran ko hutun ka ne bai fito wurare shi ko nagu duk abin da ya danganci gyara akwai charges
0: to ka so ka shiga maganar kace dan uwan ka to shine kamar sake daukan hoton mutum mutum yanzu ni sai naga hoto na ya tsufa ko hoto na bai mun bayyana nake so ko da can ina yaro ne ya ake mutum zai sake samun irin waɗannan gyare-gyare da yawa ita ko zai canja bakatin ne gaba daya
1: eh ana kiran shi recapture kenan wato a sake daukar mutum akwai dalilai da yawa da suke sa a sake daukar mutum to amma duk daukan ka da za a yi shine mutum ya sani nin number nan da aka baka ta farko ba ta canja
0: inda za a sake maka gaba ɗaya
1: yawa duk abin da za a sake maka in dai har an baka nin number da farko haka zo za a sake maka gyara nin number ba ta canza misali sunan ka guda uku ne Ibrahim Alhassan Ibrahim sai ka zo ka bukaci baka cire Ibrahim din karshe ka mai da shi Ibrahim Alhassan to za a zo ka zo ka zanna da a sake daukan hoton ka da a sake daukan yatsun ka a generating wannan kati mai wannan suna da kake bukata amma nin din nan ita ce akai duk abin da akai gyara nin ba ta canja to shi gyaran ya kasu kashi biyu akwai wanda ake wanda zaka ga wani an dakatar da nin din sa na wucin gadi shi ne ake cewa suspended nin wato nin din ta dan samu wani akasi an dakatar da ita na wucin gadi shi ne da aka ji mutum ya zo office ya ce na je zan yi welcome back an ce nin ina ba ta kansa ba so mu mukan fahimci me yake nufi in ya faɗi wannan magana mukan sa nin din a computer
0: fi yayi ko me
1: eh wani lokacin abin da yake faruwa shine lokacin da aka yi masa nin din na farko da ta iwa zanan hannun sa bai hau mai kyau ba ko hoton bai mai kyau ba so idan aka yi auditing data daga can headquarter irin wayannan nin din akan dan suspending din su daga kansa ba akan dan sauke su to idan mai nin din yana raye tabbas zai je gyara dan dole zai je wani abu na rayuwa yau da gobe kuma zai samu wannan matsala
0: mutum ya mutu fa shi ma ana dakatarwa da
1: abubuwa amma ba zo wannan gurin ba tukuna
2: sannan kuma karin akan shi
0: wannan da kuma ta yaya mutane ya samu irin wannan wurare na tsafta idan ma kana zargin cewa akwai inda nan naji shi mai karɓar kuɗi ne tunda wani zai dan 700 zai ga kamar ai ba wani abu ne na biya 700 dai ni yanzu nan ni zai iya misali wani zai iya cewa ko wani a wajensa ya biya amma kuma lafi ya misali da wanda ya karba da wanda ya bayar to ta yaya a samu irin sahihai wurare waɗanda ba cinkoso ba wannan za a iya samun su wannan katin ɗan ƙasa ɗinnan
2: eh yawanci dai yawanci duk santocin nusi in dai mutum zai yi kokari ya je santocin nusi ana samun tsafta akan a wannan santocin duka nusi gaskiya eh kuma su ma kamar agent ɗin da suke yi su ma akwai wanda suke ana samun tsafta amma dai ba za ka iya sanin duka ba tunda nuna nishi kawai zan iya sani na ma'aikatan su za mu iya sani amma dai suna furan ɗaya fatan su magana ta gaskiya suna nasu akwai tsafta kuma ba wai kuɗi ake ita gwamnati ni yana suka gane wannan idan suka yi su wannan ejojin idan misali suka yi erroneous successful erroneous kamar mutane 100 to kowane mutum ɗaya a cikin ɗari nan za a ware masa kuɗinsa 700 da 68 a yi total a biya su kudinsu ta gana mun da nake nufi yau wato abin da nake nufi kenan saboda haka babu wata hujja da suke da ita tunda ana biyan su kuma su suka kudi a hannun mutane shi sa idan mun kama su ba ma kiyaye su gaskiya kuma kan maganar suspension da nake so in kara
0: dakatarwa
2: yawa yawanci kamar yara waɗanda aka yi musu inda ba su kai shekara 16 ba to in har sun kai 16 kuma ba akwai abin da muke kira migration in sun kai 16 za su zo a yi musu abin da muke kira migration to in har mutum bai wannan migration din bai dau lokaci shi ma za a iya suspending
0: kamarin da kana yaro aka yi maka
2: yawa ba kai 16
0: ba
2: in ka kai 16 to ana so ka zo a migration that is I updating information yawa ba updating information tunda ba kana yaro ne ai da sun da aka yi maka kana yaro dan cotton printing ba kai ba
0: yara ma suna kenan
2: eh amma ba sa cotton printing ba sa dangwalin dan yatsa su yara yawa amma an ka kai 16 to shi yake so ka zo a dauki updating abinka dan ka dangwalin dan yatsa kai signature da sauransu saboda haka in kai wannan to kai updating to amma in baka zo kai ba bayan ka kai 16 to magana ta gaskiya zai iya zama suspended sannan kuma akwai magana ta ni I mean akwai magana ta BBN akwai waɗanda already ta yi BBN ɗinsu an riga an musu nin number to idan har wasu kuma da yawa su ma san suna da nin number ɗin ba saboda akwai harmonization da CBN ta yi akwai lokacin da aka tura mata duka information daga datan nin sai aka tura CBN saboda haka automatically sai aka ba su nin number so mutane da yawa su ba su sani ba yawa to idan mutum ya ɗau lokaci ya kamata in ka sani ai kana da BBN issue ya kamata ka zo a maka BBN notification shi ma idan baka zo kai ba to zai iya zama suspended
0: to yawa Alhaji Ibrahim Alasa watakila za mu zo daga wannan bayanin naka in ya ƙara za mu iya ɗaukar mutane mu ji su kuma ra'ayinsu amma kafin nan hukumomi na ƙasashen waje za ka ga suna tallafawa irin hukumomi na Najeriya da wata suke da rauni ita hukuma ku za a je a ga kawai ina ma ake samun abubuwan shiga ina tallafi da kasashen waje kamar hukumar lafiya za a ga duk hukumomin lafiya na kasashen waje suna tallafa harkar lafiya kuma ta yaya kuke samu kuke gudanarwa to za a ga ofishin na kuma wani lokacin sai mutum ya je ta yaya ake yake gudana
1: to assalamu alaikum na farko dai ita hukumar bada katin na kasa hukuma ce ta gwamnati
0: to
1: kuma tana karban abin da ake kira budget daga asusun kasa so tana da abin da za ta ba ma'aikatan ta albashi za a sai na'urorin aiki da sauransu to Najeriya gaskiya kasa ce mai yawa kasa ce babba to amma duk da haka hukumar tana iya bakin kokarinta na ganin cewa kuma ya tafi daidai shi yasa muka daka ga akwai wanda ake kiran su wai front end partners wato wannan agent din da aka dauke su yawanci ai kudaden da ake biyan su kusan irin wannan tallafin ne wanda ita hukumar ta samu daga World Bank yawa so aka yi yarjejeniya aka dauke su aka yi register suka sa hannu aka yi yarjejeniya da lauyoyinsu da lauyoyin ita hukumar aka ba su wannan aiki so da irin wannan kudaden ake biyan su kuma irin wannan kudaden ba wai ya daina zuwa bane har yanzu dai ina jin yana flowing sai dai mu at level din mu ba za mu san tambayar ka ba ta zama full in iya ansa ta cikakkiya ba amma dai kike abun sani dai tabbas ana samun tallafin
0: kuma ana ta san su bugu waya mallam Abdullahi Awul Abdullahi amma kafin nan menene gundarin muhimmancin mallakar katin na kasar nan ga dan Najeriya gundari wanda za a ce yau kamar yanda na mallaki lambar waya in ba ita ba za a same ni ba
2: yawa
0: shi kuma lambar dan kasa tunda dai an yi bayani cewa in ba shi ba za ka kaza in ba shi amma akwai wata ila ita abin da gwamnati take bukata wanda wata ila ko sirrin ku ne amma dai ba mu ce ka faɗa duka ba za ka iya yin jiwaye mai kamar wanka
2: to shi ita lambar dan kasa wato ta zama wata lamba ce wacce kamar za a iya cewa za take bayyana ko kai waye
0: a kasarka
2: a kuma duk inda ka samu kanka za a iya sanin ko kai waye kuma al'amura da yawa na cikin kasa da ma na waje a yanzu yadda duniya ta canza sai da ita wannan lamba
0: kuma kasashen duniya ma sana da shi ba wai na
2: sosai makwa sosai makwa
0: sosai makwa ana so a gano dan ta'adda kenan za a iya gano shi
2: za a iya gano shi za iya ganowa to amma ya dangata
0: dole sai da lambar waya sai da nin za a bude lambar waya
2: eh to wannan wani abu ne na security wanda ba za mu iya
0: baka yi magana a kai
2: ba magana a kai ba yawa to shine yawa
0: ba abin da zaka ce akai
2: a'a to ai ita min wanda da kake ganin ta
0: ku dai ba ku yi ta adda ai
2: ba to shi dan ta adda ne da kake sani shi dan ta adda ne mutum ya zo da dogon riga su ko da waya ya zo ya zauna ya zo da the means of identification that is she da wani abu ya zo da shi wanda zai iya tabbatar shi dan Najeriya ne zaka yi masa ba zaka yi sanin shi wani ne ba
0: okay zaka sai dai kuma hukumomin tsaro su
2: yau wannan su aiki su ne can
0: su ne nemi
2: yawa idan akwai wani suspicion akan wata number suna turo mana ci suna da suspicion akan lamba kaza suna so a verify aga mu kuma daga nan zamu yi abin da mutuwa bangaren da ya shafi wannan abin su kuma su
0: amma akwai bangaren da ake kuke sa ido cewa duk abin da mutum ya aikata da din number din sa ana ganin sa kuna da wannan bangaren ko kuma nan gaba za a yi
2: a to CD a nan gaba gaskiya yawanci abin da yake faruwa shi ne ita din number duk kotun number da kake gani tana database
0: da kaza yanzu MTN afuwa na kamfa sunan company ayi mu afuwa ba da niyyar talla ne ba kamar wani kamfanin sadarwa idan yana son yanzu ya dawo da duk bayanan da ko yadda muka yi da kai kafin ka zo ko wani abu haka yanzu na za a lalubushi da wannan lambar ta waya da na kira ka to ko wani shiri da ake nan gaba shi ma ya zama na tunda yana shi wannan nin number yana jikin bankin ka yana jikin kaza duk wasu bayanan ka na rayuwar ka yana ciki in mutum ya je aikata laifi za a iya gano shi ya aikata
2: kwarai da gaske ita nin number ai ba abin da ba ta kusa ba bangaren security bangaren duk wani abu kan duk za a iya ganewa amma ya danganta da bangaren da za su yi aikin akan wannan abu
0: to yawa to masu sauraron mu ku abin nan da duk dan ku ake yi yanzu haka ma duk zai bugo waya watakila ma bai haddace nin number din sa ba kamar yadda ka faɗa ko
1: tabbas
0: kuma abin kunya ne
1: amma za ka samu ya
0: haddace nin number ne ko abin kaico ko abin da bai dace ba na mutum kai ya kamata a ce ya rike nin number ɗinsa duk inda ga an tambaye shi ya bayar to inda wasu korafa da kuke da shi kofa buɗe take ko shawarwari da za ku bayar ko kuma wato wani ƙarin bayani akan harkar nan ta nin number da kuma mallakar shaidar zama ɗan Najeriya da muke rayuwa a cikin ta yanzu salamu alaikum na'am da muke tare Usaini na'am okay Hassan na Usaini na'am akwai ko ɗansa ne shekara 15 yana so ya sake wa ko yaron
1: ai inda ya saurari program din abokin aiki na awali ya ansa tambayar akan yi wa yara wanda ba su kai shekara 16 ba idan aka yi maka yawanci ba a kafcirin zanen hannunsu saboda a lokacin akimayance zanen hannunsu bai fitar da wannan kwayoyin halittar da ake bukata a dauka ba so idan yaro ya kai shekara 16 zai dawo shine ake cewa a yi masa migration wato a cire shi daga cikin yara a maida shi cikin manya from minor to adult kenan so da ya masa migration lokacin da ya kafcirin zanen hannunsa da komai da komai
0: nasa wani yaron ya kawo su hukuma
1: yawa shine ake samun suspension in kai wani lokaci baka je kai ba sai ai suspending din na tsaidaita na wani wucin gari
0: kuma da mu an yi ina da ita ma an yi ta
1: maganar kudi kuma duk inda kaje yin national ID card gaskiya ba kudi a hukumance ba kudi amma kamar yadda ka faɗa ɗazu wasu sukan je gurin a gaya musu kuɗin sai su lissafa to da na bada 300 da kuma garin biya kuɗin
0: kawai
1: sai wani ya ga garin biya kuɗin kawai a yi masa amma kuma ya yi laifi shi ma wanda ya karɓi kuɗin kuma ya yi laifi
2: kuma anan ma ina son ba wa jama'a shawara a duk sanda suka je guri aka ce musu su bada kuɗi to in zai yiwu da Allah su iya su yi ƙoƙari ko waya ne su bugo dukkan gonin ma'aikaci da suka iya sani ma'aikacin nimsi
0: ko kuma number waya yanzu ana
2: eh akwai lambobin waya da za a iya badawa amma shi
0: ba za a dame ka
2: eh a ba ta ba akwai ta nimsi amma rana ita in Allah da in amsa zu da ita za mu ba ni ta to kuma wace za a buga yawa yawa a kokari a samu
0: hoto
2: yawa yawa
1: shaida
2: shaida
0: ka samu shaida
2: cewa an
0: ka ku salama
3: Masha
0: Allah,
3: ya
0: kike baro kan marhumin
3: kuma
0: ne akan
3: Wannan
2: ne
3: wannan da kike gana za ka mata. Yayi
2: ka fata lokacin kuma ce?
0: Kura.
2: Kura?
0: Shi laira yake bi yana mutane yana karɓar 1000 kuma ma lambar ba ta fitowa ta nin.
1: Tai kura tana yake.
2: Kura amma akwai muna da santa a kura. Akwai santa da take aiki a kura. Yawa, muna da santa da take aiki a kura kuma irin wannan akwai takarda da ake bayarwa. Tracking ID. Inda ya ba su wannan da zai iya muna da santa a nan kuma da Allah ya je ya kai mana wannan lambar ban akama na ita
0: shi akama me yayin koko
2: eh zamu neme shi kware da gaske ba mu hujja shi
1: ba inda ya ba da tracking ID da
2: inda ba da tracking ID sun
1: ba mu san wannan kamfanin
0: ko sai wa rahmatullahi a gurguje ge za
3: wannan
0: abun yayin ko
3: Dorei
0: kwa lake ne na
3: nace to musamman kaman masu lalo masu kasar ta musamman so kuma wace hanya aka bi idan su tawo a name number misali kaman da yake da zaurara gani ko da zaurara hannu ko kunne ko kafa
0: to
3: wannan tsari aka yi musu
1: gaskiya me sunan shi gaskiya yayi tambaya mai ma'ana a gaskiya dan samu tsokaci me yake cewa ne challenge kamar irin masu kaman wanda hannun sa yake a gutsire ko kuturu sune suka fi bada tashi hankali eh to I mean awwa masu larura ta musamman
0: masu larura
1: haka ne I mean awwa sai kuma shi makawo kan ai ba wani abu bane ni zanna za a dauke shi wannan

0: انفيديا زا
1: To da haru haru zaka iya lissafo lamba ka ta dan kasa ni number yanzu yanzu ka ci kyauta ah akwai sirri a fadan lambar ni a gari
2: akwai sirri
1: to shikenan sun goyi bayan ka
0: dukkanin kuma na godiya da fatan za ku koma gida lafiya kuma a ci gaba da sanya ido ga waɗanda suke karɓar waɗannan kudade da haka za a gyara Najeriya a gyara jiha a gyara ƙaramar hukuma kuma mu gyara kanmu insha Allah a madadin wanda ya sada da ku injiniya Najib Abdullahi ni su tukur S tukur da na karewa to na gabatar da ke ci gaba da sarar lafiya.

0: kuma dalla a yau ma mun komo kokaratin Sheikh Uba Al-Adaka wanda yake akan sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam kashi na 26.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم وبعده قال لا إله آمين كما يدعك سني هسكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام منا تفيا دشي كما يدع الله يكيز آراشي سسعو باين سسعو مهيفا باين مهيفا ينزيازو كم فيهيرو أنا يفيهيرو فير an gare mun ji kara masa to yanzu bir bayan ya girma zai aure Allah subhanahu wataala kamar inda aka sani al'adarsa ta kiyaye darajar hasken Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan iyayen na Annabi da Allah yake kiyayewa an gane to ai yana kiya shi ne saboda shi ne hasken
2: dan Muhammad
1: ka san ba inda zai ba samu matsala ba inda zai bi a samu kuskure duk inda igi wannan wanne ya dau hasken Annabi yarda Allah ta same shi kuma ka san yarda Allah ta fi komai yarda sa ba ta fi komai to yanzu fi yi aure Allah ya ce Jibrilu a nemo mace Jibrilu ya tashi ya kewaya sai aka nemo wata mace mafi daraja mafi tsarkin mahaifa yace tsarki ya tabbata ga Allah ilimin ka ya riga da sani ga matar da wani mutum bai taɓa mata ka ba an gane ana ce mata ma Atika bintu Mubara aka ce an gane bintu Faliji ibn Zakawana kuma ƴar uwar Annabi Muhammad ce ka san ce ya murata ba murata kakan Annabi ne na shida kuma kakan Abu Bakar Siddiqu ne na shida an hada kakanni kisa aka samu Atikatu bintu Murata ibn Falij ibn Zakawana Jibril ce sarki ya tabbata ga Allah ilimin ka ya riga ni sani gata wani namiji ne taba ta ba to dama kamar inda aka sani da an samo matar sai Allah ya jefa abin azkatan su kenan magana ta gani wannan ana fadar Jibril inemo ne dan ka san wacce ake aurowar wata hanya ta kwaye zarra ta kaucewa ya same su ba saboda me saboda kiyaye martaba manzo Allah sallallahu alaihi salatu wasalam to kaji dalili saboda haka aka zo daura aure a Makka Atika ƴan murata ƴar dangi ce ƴar asali ce tatacciya ce fitacciya ce a cikin Makka an gane saboda haka wannan ta sa a daren da hasken jikin Bihiru zai koma kanta Allah subhanahu wataala shenayi ya ce Jibril Aishela wannan hasken yardajje na tsarkakakke na amintacce na rahamata albarkata la ilaha illallah kaji matsayin Annabi Muhammad Allah ne yake tara mu komai in Allah ya tattara sai danka masa kaga magana ta gari to Allah ne ya bashi abu in Allah ya bi bawan sa abu to sallama in ka ce ba za ka sallama ba to da Allah za ku yi ba shi ba Allah ƙara mana san Annabi to Jibril ya shela ha to fa iska karba to wannan haske a wannan dare ya koma jikin matarsa Atika Atika din nan ita ake wannan sirri an ce dama duk Makka kaf ba ya mai kyanta to kuma sai kyan in shiga jikin ta nurin nuri hasken haske kaji ba ai ka ga ya ga ta da kyau wannan ilin ka ta ake kuma in shiga kaga kyau ya zama kyau Annabi Muhammad ke duk inda ya shiga ba a cewa wannan ba a gane shi Atika ta dauki hasken ba ma magana kan matan a bashi an gane watan haihuwar ta ya kama a nan ma Allah ce Jibril Aishela daukan dutsen a baka basin Jibril shi da hatifai ya fi mutanen mahudar rana kaga a wancan ana cewa mutanen Makka amma a wannan ya fi mutanen mahudar rana da mafadarta da arewa me kenan duniya an ce gabar da yamma kuda a duniya ke an ce mahudar rana da fadar ta ai magana ta gari duk duniya kenan jibril yace ku ji daga ubangijin al'arshi
2: Allah
1: abin da yafi so kuma yardajjen sa ne wannan yafi martabawa an gane wannan yafi haskakawa to a wannan dare zai koma za a haife shi saboda haka wannan haske na jikin ita wannan shugaba da ake ce mata atikatu sai ta ga wani abu ya faru a kanta wato sai ta ga ɗakin da take ciki sai ki ji ko na bango ina motsi ko ina ana motsa amma mijinta fihir baya nan tare sai yanda za ta yi sai ta fito waje ta fito waje sai ta ga larabawa kyawawa ta gansu masu kyanni suna sheki amma sai ta gansu dogaye sai ta dawo gida ta koma ɗakin ta san waɗannan ba mutane ba ne ashe dama mala'iku ne Allah ya turo su tsara ƙofar gidan ba shiga ba fita an gane sai ga fihiru shi baban yaron da za a haifa ya to kawai sai an ja rigarsa baya ita ma ya an ja shi baya ya kalli dama ika Allah ba mai jansa sai ce to gidan nan ba zai shigo ba abin da yake kaina ya koma can inda aka ban tsaro an bata kisa duk inda manzo Allah shiga tsaro Allah yake bayarwa ba tsaro kuma na mala'iku ba ma na mutane ba
2: cikin yaya
1: kaji ba Allah ga mala'iku me yasa lokacin da wannan ayata sauka wallahu ya asbuka minan nas ai da annabi an zai fito a Makka sai su Umar sa Abubakar su Usman an gane sa Aliyu sa Abu Talha sa Abdurrahman su Sa'adu ibn Abi Waqas sa Abbas bin Ad wa'annan sai su dauko makamai ta kobi ana bin annabi sai ga Jibril ya zo Allah ce ko ya rabu da kai kar a ko bin bayan ka ga mala'iku nan mun aje dama da kai da bayan ka gaban ka kuma Allah ya ce Allah ne
2: Allah ta ga ladiya
1: Allah ce shine mai kiyaye ka wallahi ya asbuka Allah zai kiyaye ka daga sharrin mutum da wani aljani ba abin da za su yi maka ran nan kawai sai manzo Allah ya to sai ga su a baji har suna cewa ai ba dan wayannan mutanen da suke bin bayan sa ba in muka kama shi zai ga yanda sai ga annabi shi kadai da kaji ba alaka to da dan logun a bajar ci yau ga mutum shi kadai utubatu walidu ya zani ce ya za'i kuwa kawai bin sa zani sai a baji alaka ai ni ku dare ni zan dan wannan sanda ta bayan sa zan dake shi dan kuma ga mala'iku nan ga nan ga nan ga Allah a gaban sa yanzu wannan zai dafu suka to a guje za su dake shi shi abaji ali yana dage sandar sai ji an lotsa bayan sa nan sai kankan da kaga haka kaga ya zama kamar kuturu
2: gaske
1: mai shayyan hannu wallahi haka aka yi a waje ya kandare kwanan sa bi da yini da sauran kuma kawai suka ji ana fuskar su baya ana baya da su aka dauki abaji ali aka shi gida aka kira masu dubbu masu likitanci ba su ba aka kira masu tsimmu wato an kure likitanci ba magani to aka koma tsimmu kuma an san tsimmu da yayi a hada abubuwan da bai kamata ba a hada su ba aka dauko kashi kashi ba daga ba tawala da tsintsiya da wasu mahadin maganin nuka ba sai na faɗe su ba aka cakuɗa aka samu abajal aka yarfa hannun aka yarfa sai ya ce ai kashi ne wannan aka ce magani ne Allah bai warke ba karshe sai ɗansa ikira mata sai ce wani asalin abin aka ce ai kaji kaji ce kawai shi zai baka magani shi ne kadai duk duniya ba ba duk duniya bai baka ni sai shi
2: sallallahu alaihi wasallam
1: dan sa fa ikira mata dan abajal shi yake ba abajal shawara yace duk da aka ce ta faru ka san shi ai duk duniya wannan mai warkar da kai sai shi zai ce zai kira shi eh ai maganin sai mai magani
2: sallallahu
1: muhammadu alaihi salatu wasalam to wannan tun sa karshen mu'amala ya tafi gidan annabi yana zuwa da ya sallama aka ce annabi yana fitowa da rantsi da Allah inda ka san ka shigo nan zaki ya duro mai tsaraka ai ka ga nan ba kofa nan ba kofa nan ba kofa ta ina zaka fita hankali fata ko bai tashi haka hankalin sa ya tashi kin annabi to ya zai ce masa ai annabi na ce wake sallama sai kin ku ba kasa cakin ba kin kin kin ba ma ko bai da kunya wanda ke dai karshen sa ya musulunta an gane ai yana burgima a kasa annabi ce ya kuma kai sallama na fito baba ne yace kazo ni kai mun afuwa aiko ni akai annabi ce mai akai ma yace ba komai hankalin sa a tashe sai da kuma na bi shi ma ba hayyacin sa ba to annabi wasa ne
2: ba rasulullah
1: mai sun fa iza qabaltu zaki ne in kai gaba da gaba da manzo Allah ka san ku kana tafiya dace zaki igiro ma haka amma kana da wani dunya ne sai ka mutu
2: sai
1: an gane annabi je Umar gidan Abu Dawud ce ya akai ne ci ai baba ne ya kandare ce me dalilin kandare was kakkui mun ƙarya iska ce sai aba sai aba da ne ce kawai dai sharri muka kulla muka kuma sharrin ya da mana da bakin su an bai faɗa ka ba annabi ya ce shi ya sa mu ƙarya sharri muka kulla ma sharrin ya da kan mun ji aba jahal sai ce to za a yi ce muna so mu ci alfarmanka shi sa ɗan uwa kana da wannan yace ba so ci alfarman manzon Allah na rantsa da zatin Allah yayi asara a duniya yayi asara a lahira ya shiga uku a lahira ya shiga uku a lahira sai an gane bala'i da musifa ya same shi wannan fa kafiri ne baya san Allah baya san annabi amma ya gano wannan annabin ne alfarma ne yace kawai alfarmanka za kai mana domin kullu ma sharri kuma sharri ya da mana to mu ci alfarmanka annabi yace sai ce da ruwa aka debo ruwa sai wanke hannun sa aka sai annabi hannun sa sai wanke sai ce ku ba shi sha ku shafa mu a jiki kawai sai juya
2: kenan
1: dan sai ce ai ce ayan gama ruwan wanke hannun annabi
2: Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam kaji ba inda ba abun yake ba wannan fa da suke wannan abu wallahi ba sa san annabi amma ga abun da ya faru ya kai musulmi dan musulma a ce annabi na da alfarma ka ce mai da ita to annabi bai da alfarma ka ba ka ce Allah bai da alfarma domin wai ba shi alfarma Allah ne ya ba shi to magana ba ta kare ba ai duk abin da muke cewa Allah ya wa annabi ai ana cewa Allah ya yi manzon Allah ne kuma Allah ne ma abu magana ta kare an gane ko yana sha abu da sha mu jiki kawai sai jiki ya miƙe sai ci kun ga fa wannan akwai sihiri me kun yi imani sai ka ga kawo da shi gaban imani sai ce akwai sihiri wai shi wannan alfarma ma sihiri ce ya warki kaga anan yan uwa ila dole annabi Allah bai kirkire alfarma irin tasa ba bai wani mai daraja a sama ko a ƙasa irin manzo Allah ba bai wani mai albarka a sama ko a ƙasa irin annabi ba bai wani mai rahama a sama ko a ƙasa kamar manzo Allah ba bai amintacce ba a sama ko a ƙasa kamar manzo Allah an gama ko ba gama ba wanda Allah ya bashi wannan in kuma da akwai fito ka ce da ni gashi gaya ma babu to a zan gaya ma babu din ce to jami'in ayat qur'ani ko in jama ka ji yadda annabi yake to ai haka ne ko abinda Allah ya yi shi manzon Allah ne wannan kowa sani to saboda Allah an ba mu rika ba za a rike ba mu da mu rika ba madafa ba majingina maraba malaba fiye da manzon Allah shi ne duk wannan ya ishe ka to Allah ya sa mu dace an gane ko to saboda haka wannan ta sa wannan shela ta isa ko ina da ko ina karshen mu'amala atika an gane ai ta zo ta haifi danta an gane ana ce masa Abdul Manaf
2: sai
1: Abdul Manaf dan fiyiro saboda aka da aka haife shi wallahi mallan garin maka sai canja haske da kalli da sheki sai maka gaba ɗaya ka ba maka ba duk ta inda ka fito sai wannan hasken ya rutso ka to banda annabi Allah ya wannan shi fa gane mai abun ake in annabi iko mu jikinka da an ganka an san wannan wani Abdul Manaf ya fito Ka'aba kamar inda aka sani kawai sai aka tana far far far far far guba kan ciki ta kada su an gane to aka tada zuko faduwa aka kuma tsaku faduwa so uku ana tada goma kan ciki Ka'aba suna faduwa saboda me mai kada su ya zo ya rubu ka su ya zo an ga mai kafa addinin la ilaha illallah wallahi da ga mu annaba wannan na Allah gaba daya su 312 banda annabi wallahi ba wannan ya tallata Allah a wajen al'ummar duniya ta karba sai annabi Muhammad to an ka tattara annaban nan su 312 al'ummar da suka samu ba su kai mutanen Kano ba wannan suka yi imani dai gasa a ƙasa wallahi ba su mutanen Kano ba kalla annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: kalli shi kuma kasashen da shi kuma sun na sha fada sun yi shekaru aru aru dai annaba ba dan shekara 100 sai sama annabtar annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: shekara 23 ce annabta ta boye shekara nawa uku shekara 10 a Makka 13 kenan har annabta da manzanci shekara nawa a Madina 10 shekara sa 23 in musuluntar da duniya gabas da yamma kudu da arewa mutum da aljan dabba da dutse da bishiya duk mun gani sun karbi la ilaha illallah hannun
2: annabi Muhammad
1: annabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam shi sa Allah subhanahu wataala da ya tashi sai hana annabi a Makka gaba daya Allah bai aiko maka wani annabi ba duk Makka ka ba annabin da aka taba ruwa a Makka gaba daya Makka ne nake ga ma wannan magana a ce dai ga wani annabi an haife shi a Makka babu shi ba a haife wani malami a cikin Makka ba saboda shi ne annabin duniya shi ne malamin duniya shi ne mai isar da sako fiye da kowane annabi a duniya shi sa na taba gaya mu na ce Abdullahi an gane Abdullahi ibn Salami ba Yahudi ne malamin ahalin kitabu ne an gane to amma me ya faru da annabi ya aika da wasiƙa aka kai man wasiƙa aka kai ta najarana ta je hannunsa ka gane sai ya ce da jakadan da ya je Jafar ne dan Abu Dalib ce kai wannan annabin ya sunansa sai ce ana ce masa annabi Muhammad
2: sallallahu
1: alaihi wasallam rasulullahi sai ce haka ne to su mutanen Makka manya-manyan sarakunan sun yadda ne ce a ice to ɗaya kenan ice to wannan annabin mahaifiyarsa tana nan ice to Fati ba abin sa ba ice to Fati yayyensa ne ce bai dawa kanne bai ce bai da kanne kakansa bai ce to Fati kakansa wadan yi to Fati kakansa mutu to Fati eh kakar to Fati sai ce wannan annabi shi ne an gaya mana a taura ba mai raya shi irene sai Allahun sa tarbiyyar ma Allah ne zai duba wannan fa malamin ahlul kitab ne ala gabar tamala to wannan Allah imar tarbiyya dan Allah ka samu ka masa ka samu kuskure a tarbiyyar Allah shi sa idan ka fito ka ce da mu annabi ai ka bani sai ce to ba da Allah kai Allah fi shi ma tarbiyya wannan Allah ma tarbiyya baka isa ka gano kuskure a cikin ta Allah ake roƙo Allah ka taimaki wa ne tarbiyya mai kyau to shi yace ni zan yi rena in tarbiyya sai saboda wannan to annabi alaihi salatu wasalam ba dole ba komai nasu gidan shi ya cika ba komai nasu a tace iki Allah ne masa ka ji wannan malamin ahlul kitab ne sai ce wannan annabi yana karbar zakatiya hadiya bai ce yana karba ice haka ne sai ce ahlul kitab haza kitabu muhammad kaga atana wannan wasiƙa annabi ce ta zo mana suka ce to a karanta mana a karanta abun da yake kira ya ahlul kitabi ya kuma abota at-taura da injila zabura da makamantansu ta'alu ila kalimatin ku zo izuwa wata kalma allati sawa'an bainana wa bainakum wacce za ta daidaita tsakanin mu da tsakanin ku bi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka san wannan kalma ita da duniya to annaban ba sun yi kokari amma in sun ba da ita da anjima sai mutanen su warga lata to al'umma annabi muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: iba mu ta shige mu muna gosi ko Allah wallahi ai nike ta zauna a rai kuma ba mu shirka da Allah duk abin nan da muke gaya annabi Allah ne ya gaya masa
2: Allah
1: me muka isa mu gaya annabi me ka isa ka bi annabi duk wannan iso annabi annabi ne yake karuwa ko yake karuwa kai kake karuwa ai ba ka san annabi shi karuwa me zai ci da kai me zai ci da kai dan ka so shi sai dai kai ka karu da shi a baka daraja a baka albarka a baka martaba ka karu ko ba karu ba to shi annabi in kana yi da shi Allah ne yake da kai in ba ka yi da annabi Allah ma ba yi da kai
2: dan lafiya
1: mana sha ga mu abin da yasa nake maimaita wannan karatun wato dan a ga fahimtar waye annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
1: an gane na faɗa an jaddada ina so sai na zo babin karatun tukun wallahi zaka san annabi annabi ka san rasulullahi rasulullahi nabiyul rahmati
2: na muhammadu
1: nabiyul malahimi annabin dauki ba dadi shine sai da yarin ka dauki ba dadi da guruzu sai da yadda sala ilaha illallah kuma ka san shekara dawo 23 abinda ka gani yanzu malamai suna takama ana karatu na nutse da Allah a shekara 23 annabi shi sarrafa shi
2: sallallahu alaihi wasallam
1: duk littattafan da zaka je duma duma din nan ba su fule mujalladai maganar annabi ce shekara 23 in musulunta da duniya gaba ta karba
2: sallallahu
1: alaihi
2: wasallam sanne sanne
1: shi ta bugun Allah hijira yi ai
2: hijira
1: yi hijira yi tafiya sa aka karatu ne an gane ai
2: cikin gaya
1: kaji dalili to da Allah mai wannan matsayi ai kaga ya kamata mu musulmi mu rinka jin dadi ruhin mu yana haske muna da samun shauki wajen wa wajen annabi alayhi salatu wassalam to kaji ba Abdullahi bin Salami da aka gama karanta wasiqa sai ce to ahli kitabi ya ku gani suka ce ya dan Salami idan yan sahu kitabana yanzu wannan littafin nasu qur'ani idan muka je aka karba addinin sa ya shafe mana mun karatu mun koma jahilai sai mun yi sabon karatu kaji ba sai yace da su ku sani akwai duniya inji Abdullahi dan Salami akwai lahira akwai mutuwa akwai hisabi akwai siradi kuma kun sani ni malami ne yace musu shi dan Salami yace Allah bai ajiye littafi a duniya ba sai da na karance shi ba sa za mu ce ba za mu yadda da shi ba ku ban tambayoyin ku tunkarar ni zan yi gaba da gaba da annabi haka yace musu haka yace musu suka hada tambaya 1444 haddace ta aka haddace shi ya tambaya ya haddato ta yace zan je yace ko gwalagwala ne ku tambayi gwalagwala in bai bada asan gwalagwala ba annabi bane
2: dan muhammad
1: kaji ban da manzo Allah yake shi Abdullahi dan Salami ya san annabi ko waye
2: sallallahu
1: ya karanta shi a taura ya karanta shi a injila ya karanta shi a zabura kaji ba wannan ta sa wannan magana ka ratsa su wani ce to in ka je ka ce masa me yasa Allah yake buya ya fito a ganshi mana wai tambaya ce wannan ka mun ji wannan wani ce to in ka je ka ce shi Allah me yasa bai da aure ne ce dai biyu wani in ka je ka ce da Allah me yasa baya son kowa in ana bauta a ganshi a fadi gaban sa irin wannan ce tambayan ba kuma Allah yana da amsa annabi Muhammad ba da amsa to ka san wata tambayar aka yi ta ai din ba da annabi akwai wani ba da wannan amsa duk duniya kan wani tambaya wannan wallahi ba mu warware to ai babu
2: babu wallahi
1: kaji dalili amma shi annabi da yake shine duk abin da Allah yake so annabi ne ya iya shi kowa sai dai koya gun annabi ba sai dai koya gun sa ba ai shine dalili to wannan ta sa ai dauko tambayar izo yace da Ja'far dan Abu Talib kaje ga nan a bayanka
2: na'am
1: yace ce gashi ne yana zuwa yace Abdullahi dan Salami yace eh shine sai yace to sai ya zo annabi shiga gida sati ɗaya sai gashi ya zo ya ajiye doki sabu daya shi da mutanansa turawa ne za su yi ga bawabin lin rasulullahi masu tsaron masu tsaron kofar manzo Allah akwai Abdurrahman ibn Auf akwai Sa'adu ibn Abi Waqas akwai Abu Talha an gane akwai Ukasha ibn Muhsin, akwai ba sai an lissa ba duka ba sabai da dewa suka ce kai zo ya sunanka yace ni ne Abdullahi bin Salam to duk an san shi a zamanin ba wannan in suna a duniyar zamanin a Yahudawa kamar su a malamai
3: gaske
1: sai suka meeting suka ce wannan mutumin nan dan rigima ne gashi da tije da tijo ko malami ne da karshe bai taɓa muƙabala da wani mutum a duniya ba sai ya kai shi ƙasa ce kawai mu kore shi tafiyar sa ka bi zuwa hargitsa mana masallaci ka gari ai suka ce kai malam ka je ka dawo karab sai a kunna annabi ka san annabi korata kai kai da wannan sai ce kai Ukasha ya nabi Allah waye nan bako ne ya ce ya sunansa Abdullahi bin Salam ya ce za ku kore shi ni ba malami nake so izo nan ba jahili ba shi annabi an sanar da shi ilmin awwalin wa akhirin ilmin farkon duniya har zuwa karshen duniya Allah ya sanar da shi a kirjin annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
1: ku ce shigo Abdullahi bin Salam aka ce ka shiga injin annabi yana shiga sai ga annabi a tsakiya sabai min haudihi suna ke sun kewaye da sun yi madaira ina zuwa ce assalamu alaika ya Muhammad wa ala ashabukal kiram aminci a gare ka ya annabi Muhammad da sabon ka wayannan masu girma annabi ya ce amin ala man ittaba al huda aminci ita tabbata ga wannan yizo bin shari'a har yanzu in kafiri ya masa sallama ko za ka yi masa sallama kakka ce masa salamu alaikum ko da yake sun iya za su ce masa salamu alaikum sai ka ce amin ala man ittaba al huda aminci ita tabbata ga wannan in zai bi shari'a in ba zai bi shari'a ba to kaga ba shi a ciki haka ake mu sallama haka ake musu raddi haka annabi Abdullahi dan salam yace ta'al zo izo gaban annabi tsaya farko abin da ya fara cewa sai ya ce da annabi kai annabi ne ko mursali da annabi ce ni mursali ne ai ni annabi ne kuma na ga mursali sai ce haka ne to ka tsaya ka ji tambayar da yawa annabi wayancan duk tambayoyin ba za mu kasu ba sun yi yawa mu dauki wannan sai ce da annabi annabawan Allah su nawa ne annabi ce su 120,000 ce haka suka zo cikin attaura kaji annabin yana fada annabi ya karanta a taura ne to an sanar da ita an sanar da autara a kirjin manzo Allah ita autara tana kirjin annabi an gane ai to sai yaya sai ya ce sadaka ta rasulullah baka dada ba baka rage ba wannan karatun yana a taura ba duk tabun da zo da adadin sai a taura a qur'ani akwai shi ne babu adadin su ko akwai adadin sai ce da manzo Allah manzanni nawa ne sai ce 313 sai ce haka izo a cikin injila sadaka ta kai gaskiya ba dadi ba rage sai ce to annabawa akwai annabawa larabawa mursalai irin ka annabi ce akwai dari nawa ne ce a mutum bakwai ne duk annabin da ka gani a qur'ani an gane ko a wajen qur'ani ka fahimci wannan to ba balarabe ba ne ba yahudi ne yaren yahudawa ne ko yaren nasara haka ifo daga bakin musulmi masana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce larabawa gaba ɗaya su bakwai ne a cikin annaba 120,000 din yahudawa ne din yahudiyya da nasara kai badda annabi ya san wannan manzannin nan ka duba su na qur'ani 25 kai yahudawa ne badda guda bakwai sai ce da manzo Allah to zaka gaya min su ɗaya bayan ɗaya tunda shi ya karanci annaban attaura injila zabura dan ya ji ya annabi zai yi tunda ce a littafin qur'ani akwai annaba annabi ce akwai nawa ne ce 25 yace akwai laraba ce akwai nawa ne ce 7 yace to ina so ka gaya min su ɗaya bayan ɗaya ka gane ko sai annabi ce to ya dan sala barukun nan ka akwai annabi Ibrahim wa Isma'il wa Hud wa Lut wa Salih wa Shu'aib wa anna Muhammad bin Abdullah Rasulullah kaga badan wayannan guda bakwan ba wani annabi balarabe daga bayhude sai ba nasari su kenan to duk a wayannan annaba manzanni ba dan maka an gane ko ba wannan aka taba turo maka aka ce je kake wa'azi babu shi tilo kwal can sallallahu alaihi wasallam alaka wata mala insha Allah ya tsara maka yace ba annabi a cikin ta ba za ma mu yadda ya fa annabi a maka ba me yace yana nan zuwa to da Allah malan mun zama yan gata a gun Allah mun sani to ai annabi ne sa muka zama din badda daraja annabi ina zaka ibadan nan fa da kake gani ana yin ta ma kawai dai ana yi garin su ma da Allah za mu zo kan ibada zaka ji take zaka ji ba alfari yake ba ba ma nace lamunin da annabi ne ba mun da annabi ne wa amma bi ni'mat rabbika si sabi ke yi Allah ya baka abu ka gode masa zaka mun godiya muke wa annabi amin kajiwa aljaba ta mala to dan Allah ne wannan matsayin ba a dake shi ba to daga nan Abdullah bin Salami sai musulunta ya karba dini shi da manzon Allah shi yasa kaje an ce ba yahude ne amma dan fadar annabi ne Qur'ani kai ban dauki ma kowa ba in je mutumin kirki ne duk inda aka kaje a Qur'ani an ce ya ahli kitabi in je mumini ne za a ce Abdullah ibn Salam wa ashabu gobe kaje ka dau tafsirin gidanka ka duba ni nake gaya ma an baka girma tambaye ni duk inda ka ji Qur'ani ya ce ya ahlul kitabi sai ya ce Abdullah ibn Salam a sharha wa ashabu in ko wani fitinan dai ne fandarare sai a ce da wani irin su Ka'ab ibn Asharaf sai a jero su an gane kamar a ce munafikai ne ko kafirai ne ko fasirai ne ko fasikai ne to sai a jero su Ka'ab ibn Asharaf su dan salula su ya jero amma in dai na kirki ne to shi ake sawa saboda malami ne kuma iya da annabi kuma ya sallama annabi tun daga nan yazo gaba annabi ba ya hadu da annabi ya taba cewa ya rasulullahi mun gani ya gani a cikin at-taura Allah sai da rantsuwa so bakwai da ranka da ruhinka muka rinka kankarewa muna godewa sun ce Allah da girman ka rinka rantsuwa da bawanka ba duba su apprentice kenan ka san yahuda suna da farinta farinta su ko kwallon su inda take budewa sai kuma su shirme Allah ya rantsa da ruhin annabi sai kuma rantsa da ruhin annabi kuma kan annabin fa ya bayyana ake wannan rantsuwa cikin at-taura rantsa da ruhin manzon Allah su bakwai a at-taura yace ni Allah na rantsa da mai wannan sunan mai wannan ruhin daga kansa bazan kuma halitta wani irin sa ba ko bazan mata kwara ba in ce gashi na hada ku da shi daidai da daidai ba suka ce ice sai mu goge mun yi gaba sai kuma tashi karatu na'am guda suka ce kawai ka ga kanana na'am sai suka rufe kaji ba to wani sun mutu sun ga kananan ba su ce to waye shi wannan za a ce wannan wani annabi ne zai bayyana to kuma sun kasan za a darsa abun a ransu kuma da ya fito bin sa zasu to wannan sai suka sa suka kifi Abdullah bin Salam da ya zo annabi ga maka sai ya ce ya goge su hudu wani ya goge su uku amma yana so annabi ma afuwa ce ai ka samu afuwa tunda ka zo ka gani na ganka ai an gama kuma ka koma ai kamar yau ba baka tafi ka zulufin babu shi in fa ka zo wannan fadar ta manzon Allah fa aljafa ta mal na ta faɗa giran aljanna a duniya uku ne Ka'aba tana kan aljanna doran aljanna rawdatin ce ne riyadul janna sannan rauda masallacin annabi Muhammad shi sa ma ake ce ma rauda ai ayi rawdatun min riyadul janna yace daga nan zuwa nan rosayin aljanna ne haka annabi to ka gani tun a nan duniya Allah ya kawo aljanna duniya inda annabi zai kwanta ma sai aka ce nan doran aljanna ba an gaba ba aljafar ta mal ai karatu abu dai ki nauku shine baitul maqdis nan ma doran aljanna ne shi ma rubatun min da yadul janna kaji fa alaga mata mala da Allah bi wannan matsayi mu ba dadi muke ji ba mu ji wata rama a ranmu an gane ai to karshe wannan da Abdul Manaf hasken manzo Allah ya zauna a jikin sa yayi zuhuri a jikin sa kamar inda na gaya muku duk daga inda aka to sai an go wannan hasken dan hasken baya buya an gane ko so da karshen mu'amala Abdul Manaf sai izama wato gidansa shi kuma Allah sai musu wani arziki guda daya ka san arzikin da yake gidan wallahi idan aka tashi kamar su talatalo kamar su dawo su an gane duk wani abu da ake bukata na arziki a ci ba sai an tawo farautar sa ba to ina kan katangun sa da kan bishiyoyin gida
3: wa
1: idan kuma mai tafiya da kafa hudu ne bayan gidansa nan suke taruwa in an zo za a kama sai su gudu amma idan ya fito inda ya fito kan dabba haka to sai ta sunkuyi da kai wannan hasken na Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi
1: wasallam yana zuko to akwai sa da zai kama dawo dawo fita daga nan sai yana da haka da hannun sa sai fa wallahi mallan sai aka ga wani Abu Zar ya ƙara wa hannun sa tsawo ya kuma tsaye da dawo su ya kamo shi ya sauke shi kasa akai ta mamaki wani sai zo ne hannun sa haka sai ce aka ne sai ce wallahi hannun ka ne ƙara tsawo sai ce ba ni bane sirrin da yake jikina ne
3: Muhammadu
1: suka ce gaskiya ne muna ganin alamomi to sai zama gidan ba talauci an fahimci wannan duk inda Annabi ya shiga ba a talauci a gidan saboda arziki ya shigo
3: sallallahu
1: alaihi arziki ya shigo arziki ba ya shigo ba to Abdulmanafi ya girma an gane da ya girma zai yi aure Allah subhanahu wataala ya ce da Jibril da Aisha Jibril da Aisha ya nemo mace mai tatacciyar mahaifa mai tsarkin jiki sarki ya tabbata ga Ubangiji ilimin ka ya riga ni sani wannan baiwarka ce wani namiji bai taɓa mata haka ba akai shela aka zo dutsen abaka barsu za a daura auren Abdulmanaf jama'a ta cika wasu ma ba a san su ba ka san fa in jama'a take jama'a Allah ne yake cewa da mala'iku ku tafi daurin auren dan ya girmama gidansa Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
1: ana nan bai fahimci karatu ba ta ai laraba ne sai ma ya musu gidan waje ko ba haka bane mala'iku ne Allah yana san annabi ne san gidansu manzon Allah kaga wannan Allah yake musu wannan algabar ta malam wannan ta goma shine fa ta goma shine girmamawa ce to ni mamakin da nake yi da al'umma yanzu suka kasa wasu daga ciki suka kasa gano kadarin wannan gida ai gidan gidan tsarki ne nan albarka ba ta sauka nan rahama ta sauka nan daraja ta sauka nan aminci ya sauka nan haske ya sauka nan ake zuwa gobe na haske da Allah masu wannan gidan akwai kamar su
3: ba
1: a yi ba ba za a yi ba kaji ba na rantsi da Allah shi sa Allah da ya tabi ya ce a gina ka'aba ko sai ya ce a gina ta a alƙarya shi Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
1: dan a nuna ma girman shi Annabi kan ne malam wallahi Allah ya ƙara mana sarari Allah ya ƙara mana wayewa akan kadarin Annabi Muhammad ka san duk wanda bai ba waye da kauna Annabi ba ai ba waye ba ne
3: ko
1: ai shi Annabi a waye shi fa na gaya muku an haife shi a waye ka san waye wasu an haife shi da ilimi da wayensa da hankalinsa ka ji wannan karatu ba kuma shi Annabi ba a koya masa komai ba komai ba a koya masa ka fahimci wannan wannan ku aka ci abe da hankali da wayo da ilimi sannan ba a koya ma komai ba a duniya a ce a koya ma zama ba annabi bane tafiya dabo ba annabi bane kamar yadda ake mana dan taso ka tafi ka tawo jago jago ka fadi a ba annabi Muhammad
3: sai da ta Madina
1: ya fi matashi dan shekara 18 ko 20 iya tafiya kuma na ga ma baya tafiya manzon Allah ya dai kafa ka jina das das baya yi in zai ciru ina ciruwa gaba daya kuma sannan kafarsa kamar tafiyar da yake chap chap chap chap chap chap chap chap haka ba za la yake marwacin ma tafiya ice tamkar ya gangaro daga tudu ka san ka to daga kan tudu kuma tafiya kake ba gudu ba ai za ka ba kana zakatin tsara to shi annaba kuma idan aka zo sai ai haka a rinka ganin wai inda zai taka da inda zai dauke sai a kasa gani sai dai fa ka rinka ganin dan haske yana tashi kafarsa za ka jira ido ka gaya take ba ka san gani ba wannan matsayin alibaba ta malam ai an gama
3: an gama wallahi
1: haka aka siffata ba ma tafiya sa kuma na ga ma na rantsi da Allah duk girman dusiyan Annabi sai ka pass ya fitin duniya ta fito yan yatsin da ba sun fito
3: dan Muhammad
1: kuma amma idan zai taka yashi ko baka isa kaga sahun annoba ba amma ka kaf ba a taba ganin sahun sa ba a Madina kaf ba a taba ganin sahun sa ba to kai sai an ce ba ba irin ka bane ni wannan matsayi gwala gwalan auwa suna fita a jikin sa alaga ba ta mala to kaji ba aka zo za a daura aure auren wa Abdulmanaf an gane ai wannan haske nasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ciwosa zuwa ga matarsa ta fama da ana ce masa Umarul Ala Umar Ala shine Hashim ai sunan sa Umarul Ala shi Hashim to Hashim la ilaha illallah
3: Muhammadur Rasulullah
1: na rantsi da Allah in ya shiga duhun sai koma haske da hasken Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
1: an gane idan Hashim zai tafiya mil 10 in ya dai kafarsa 1 2 3 sai ta kai shi da hasken Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
1: an gane mutanen Makka aka tarufa akan Hashim ya zo karshe hasken ya cika da haske sai ta kai Allah masa baiwa guda 11 ka kirgata ni rabo ne yake ganewa na farko aka bai kyau
3: daya
1: jini daya aka bashi kwarjini
3: biyu
1: aka bashi ciyawa
3: uku
1: shine idan mutane sun je maka kaf na duniya na rantsi da Allah shi zai ba su abinci har a gama aikin har a tafi uku ko abin sha shi zai ba su
3: hudu
1: masaukin da za a zauna shi zai bayar an gane ai da aka yi wani fari a maka ya buga ya buga sai ce kai a zo a je kasuwa buzzatu sham akai wannan fatas akai awana dama dan alawaye ne ka san alawaye irin fari fari fari yadi na da ake sakawa an gane yace a je a siyar aka siyar aka turo jakada a ga Umar da an siyar sai ce a siyo cikui a siyo alkama a siyo dabino a siyo inibi a siyo ruman aka yi kayan raƙumai aka shigo da su maka sai ce wannan ba mu yi dan iyalan mu ba ba mu yi dan na gida ba mun yi masu ziyartar wannan ɗakin saboda wannan abin da Allah ya ba mu wannan hasken dan shi muka yi mai ka'aba ka karɓa in ka karɓa wannan ka yadda ishi duk wanda ya zo nan ba mun tsaye da Allah har sai da ya saura aka ɗauki tutar nizari mau kenan aka bashi aka ɗauta kalmi an gane na Annabi Musa aka bashi aka bashi sanda an gane ta Annabi Musa aka ce a'a sanda aka bashi ta Annabi Isu to an yi sabani da yawa akai dama ka bai ni wani tarihi ina ɗaukar irin wannan aka bashi riga ta Annabi Ibrahim din nan wacce Allah ya saukar da ita daga sama aka sa Annabi Ibrahim shi kuma sa dan sa Annabi Ishaqa isa dan sa Annabi Yusufa shi kuma sa dan sa Annabi Ibrahim gidan tarihi sai ta zo maka Allah ce aje ta nan aka bi Hashim yake sa ta kai babba gidan sa Annabi na riga ta ta aji ta bucin Allah ya karbo ta yake guda da ita maka a kawo ta gidan masu rigas da su manzo Allah Hashim aka dau wannan riga aka bashi aka dauki baka wato kwari da bakan da kiyoyin gaba daya na Annabi Isma'il aka bi Hashim wannan aka baka suwai duk maka kaf duk duniya ba mu matsayin irin naka na rantsi da Allah kenan
3: gaske
1: wannan kakan Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
1: kaji fa aka dauka aka bashi sannan mutanen Makka suka yi taro nawa da fada suka ce ga mu kullun Ka'aba na rantsi da zatin Allah shi aka dangawa
3: Annabi Muhammad
1: aka ce mun yadda wannan dakin naku ne dakin Allah ne ba kamma kan annabin ya bayyana saboda gashi karar a jikin sai aka ce wannan dakin naku ne aka dauki wannan wallahi mu kullun Ka'abar aka ce gashi duk wanda zai zo sai da izinin ka kai zaka bude kai zaka rufe an gane ai abin shayarwa da ake sa shi a cikin Ka'aba din sai aka ce a ɗebo shi a ka gidan Hashim a bar Ka'abar da shi domin shi yake ciyarwa yake shayarwa itara mutane yace to jama'a waye bai samu ko ba aka ce kowa ya samu sai yace to aje a dauko ra kuma yayanka a dauko shano a yanka yamma kar ku tafi kowa kai tafi kasar su ina so in walima da yayin walima sai aka ce ta me yace wani sirri ne a tare da ni amma bana so kowa ya san me mun fata ko dai na ba ku wannan dan ubangijin dakin nan abun nan da yake jikina ina so in ganshi wa'annan sai sa nace ma gidansa annabi Muhammad
3: sallallahu
1: alaihi wasallam bane su tintin da amma a cikin tsarki suke wannan yake bai fahimci jahili jahilin murakkabi shi yake dangata shirka da gidansu manzo Allah ai ba sai kai shirka Allah zai kona ka ba to ba shi mushrika ya ce duk da baki ɗayan su tsarkaka ne an tsarke nasa an tsarkake nasaba su saboda nasaba annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
1: kuma ba yanda za a yi na faɗa Allah ya kusan bawa a cikin halitta a ce a mutane ba kamar sa annaba ba kamar sa manzanni ba kamar sa a mala'iku Allah bai irin sa ba a bashi daraja fiye ta annabawa fiye ta manzanni fiye ta mala'iku a bashi daraja fiye da wacce aka bi sama ta daya darajar sa fiye da sama ta biyu darajar sa fiye da sama ta uku darajar sa fiye da sama ta huɗu darajar sa fiye da sama ta biyar darajar sa fiye da sama ta shida darajar sa fiye da sama ta
3: bakwai
1: an ba shi daraja fiye da ta Sidratul Muntaha kikirman nan nata wallahi manzo Allah fi da daraja
3: cikin yaya
1: an ba shi daraja fiye da ta Mustawan an ba shi daraja fiye da ta lauhu da kalamu ba marubuta bane to an bi annabi daraja fiye da wannan an ba shi daraja fiye da Al-Kursi dan da zaka ajiye Al-Kursi Allah ka ajiye shi a ce waye fi daraja kai zaka ce manzo Allah ne
3: sallallahu alaihi wasallam
1: an ba shi daraja fiye da duk abin da Allah yake bawan Allah ne to manzo Allah sama da shi yake har al'arshin Allah tana karkashin
3: kafa
1: wannan matsayin dan Allah in baka kama shi wa za ka kama in baka rike shi ba wa za ka rike in bai taimake ka ba kai wa zai taimake ka ba mai taimakon umma manzon Allah ba kai za ka ji muna cewa manzon Allah ka taimake mu kuma da ma ka taimake mu kin ka kara ha ba mu kara ba mu duk ba farfajiya sai muke farfajiya annabi ake ko ibada kai wa Allah ba kai ibada ba sai da sanin annabi
3: sallallahu alaihi wasallam
1: muna sha fada ni fa dan ba ruwa na da kowa ne da ka ji magana to ni annabin da na sa a gaba kawai shi na sa a gaba in ka ga na faɗi wani annabi ya kula
3: gaskiya
1: ya rike annabi to sai a kula shi
3: gaskiya
1: in ka rike manzo Allah sai a kula ka ko ba haka ba shi sa ni wallahi ba wannan nake ka zuciyata kawai daga manzo Allah sai ahlul baiti sai sabon manzo Allah an gane ai sai ko manyan bayin Allah saboda naga ijtihadin da suka yi kokarin da suka yi sun dauko kaunar annabi sun tallata ta a duniya kuma an karba kai wancan da zaka soke su ma mai kai in ba dalala ta addin da huhuda shi da kai tare ba kan jama'a da kai ai na faɗa za a je gaban Allah na rantsi da Allah duk malamin da yake daukar san ransa ya gaya mutane dan ya samu duniya na rantsi da Allah a gaban Allah a ran alkiyama Allah ce haka aka ce kai ka cancanta mana abubuwa annabi na ce hannu ba Allah sai a ce fasukan fasukan fasukan bayan ka rasula duk sun canja wa'annan sun canja su tara mutanen su yakan su faɗa abin da ya kamata sai su fanfa su su dauko karatun da babu shi
3: wallahi billahi
1: zubo musu
3: Allah ya tsare
1: su kuma sai kaga mutun ya fito ya ce kar kai to wasali da annabi sai a ce bi jahir rasula ce yace an aiko shi mai tafiyar sa an tafiyar ta kace sa sha ibada
3: wallahi
1: kaji ba to yanzu dan Allah wannan karatu ne ka bar karatun ka a jikin ka ma ni mamaki nan sai kai dole sai kai sai ka taba annabi wai wasi an yi wannan za a samu kudi wannan kudi ka Allah ban irin su to me zan ci da su wallahi tallahi in zauna ban da kwandala ina da annabi sai in ji kamar a duniya ba kamata a kudi sai an gani billionaires ne ban da kwandala ba amma na tuna annabi a zuciyata sun ce alhamdulillah Allah kai mun komai kuka ba da annabi me za ka ban bayan wannan ba wallahi ba abin da Allah ya ba ni ke da annabi Allah ba ku kudi Allah ya ba ni annabi
3: Allah ya ba ni annabi
1: ne manzo Allah ni shi nake so ai ba wani abu ne ai ba sai ku ce abun ba ko ai da kuma eh to Allah ya ba mu annabi Allah ba da abun da ya annabi hidima ba mu haka ake bukata ka gani to saboda haka wannan tasa wannan Umarul Ala yayi aure mutanen Makka suna girmama shi shi ake cewa Hashim ka san dan nake za ake cewa Hashim an gane yana katarar farida sai ikare ma durguji na cikui
2: na
1: ikare ma durguji an gane na tuwan alkama
2: na
1: irin nasu ka san shi tuwan alkama ba irin wannan bane a dauko miya a zuba masa
2: na
1: a wani abu ne suke sai a hada shi da nono da alkama sai ya zama sarida to kenan idaskare to in aka sa shi a ruwa aka matsa kashi la ilaha illallah
2: muhammadu
1: rasul ai da kan ba a cewa ko to shi ke dauka sai ake ce ma hashama sarida mai karya madurguji hashama karyawa kenan wanne karyawa kawai ba sai ake cewa gidan Hashim wannan sunan kyautar sai ibu Hashim sunan da baban sa isa masa Umarul Ala shine sunan mafin sa isa masa eh Abdul Manaf sunan da ya sama kenan Umarul Ala wannan mutanen garin Makka saboda kyauta da ike sai ake cewa Hashama sai kuma ake cewa Hashim ma kawai aka manta
3: shi kenan
1: an gane to Hashim sai ya zama sunan sa ya yin bijai a duniyar wannan zamanin a duniyar wannan zamanin an gane ai shi sa to duk wanda ira manzan Allah sai wane ne shi sai ya rabanta Hashim ya fi ya guda 8 hudu maza hudu mata amma wannan hasken na annabi Muhammad yana cikin sa ga kadan daga ciki ya fi Safada da Umara da Nazara da Sa'atu da Ruqayyatu da Sha'asa'a da Kaladatu waɗannan ya haife su su 8 hudu maza hudu mata ya haifa an gane to waɗannan da suka fita da jinsa amma kyallan hasken annabi Muhammad yanda ka san yaro dan shekara 18 haka ya zama sai ta je kwarin Makka ya zauna na rantsi da Allah ɗaya ne in yi tunkari bishiya sai ta ce assalatu wassalamu alayka ya rasulullah assalatu wassalamu alayka ya safatullah assalatu wassalamu alayka ya kiratullah assalatu wassalamu alayka ya sayyidul awwalin wal akhirin kajiba Hashim yi haka yi waya dama yi waya hagu sai ga ganyen mushe yana fallo fallo ya bude baki ina kallon sa ino salatu ino hasken da yake jikin salatu annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
1: hasken shi ganyen mushe yake kalla a jikin Hashim sai ya balle da salati idan yi tunkari bushi in wannan dutse sai dutsen daga nesa da yango Hashim sai rinka rawa Hashim ba ka uku haka ka ga ka rufe fuskar sa ba san ganin dutsa to dutse yana rawa Allah ya mutu mallan yana rawa fa sai gefen biyan sai ya tsage assalatu wassalamu alayka ya nabi rahmati haka zaka ji dutse ko ina ga annabi nabi rahmati annabi rahma
3: Allahu alaihi wasallam
1: to kai algaba ta mallan wa ma arsalnaka illa rahmatan
3: lil alamin
1: Allah ikalla annabi yace ban sai ko ka ba sai ban kai rahma ne lil alamin ka san alamin la
3: ilaha illa
1: Allah ka san ni fa akwai buda karatu
3: gaskiya
1: alamin
2: na'am
1: mutane
2: na'am
1: alamin ne
2: na'am
1: annabawa
2: na'am
1: alamin ne
3: suke
1: manzanni alamin ne mala'iku gaba daya alamin ne aljanna alamin ce sama ta dai zuwa ta bakwai du alamin ne alkursi alamin ce an gane sidratul muntaha alamin ce mustawan alamin ne lauhu da kalamu alamin ne al'arshin Allah alamin ce sadojin Allah gaba daya alamina ne rana alamina taurari alamina wata tauran alamina bishiyoyi duwatsu kwarika itatuwa dabbobi tsuntsaye iska kasa ruwa da sama da na kasa alamina ne wannan fitilas a zamanance alimi nace jirgi alimi ne mota alimi nace fankan nan alimi nace na rantsi da zatin Allah wannan abun da ya faɗa haka yake Allah sai ce ban aiko ka ba sai dan ka zama rahama ka da huta baki daya Allah ne yace alimi na to wannan alim din komai Allah ne kawai ba alimi ne ba abin da ka taba ji ko ka ganci ko ba ganci sunansa alimi na don zuwa da aka bashi wannan matsayi kuma gashi alqur'ani ce to wanda ko Allah ya gaya masa wannan me yasa al'umma annabi yanzu Allah ya warware kwakwalwar mu ya cucusa mana abin da baya babu annabi sai ya ce da annabi Musa yake annabi yake cewa wato al'umma al'ulama ummati ka anbiya ibnu isra'il haka manzo Allah bai ce al'ulama ummati ka anbiya ibnu isra'il malama al'ummata kamar annaban bani isra'il suke kamanta su annabi Musa su Isa ba su ne ba kuma su wani su Zakariya su Yahaya su Dauda su Sulaimana Yahuda ne da Nasara amma annabi ce al'ummar al'ummata malaman al'ummata kar annaban bani isra'il suke al'ulama ummati ka anbiya ibnu isra'il wai kirjin su ilimin yana kirjin su ba haka bane yanzu

da ake cewa matakai matakai mu buɗe makarantar zamu je a duba inda kake so ka buɗe makaranta mu ga irin malaman da kake da su da irin kayan koyar da kake da su da kuma akwai uwa uba ma wato harka kula da security na yara domin yanzu sai muna la'akari da wa'annan domin abubuwa sun gurɓace alhamdulillah a jihar Kano ba mu da matsalar tsaro sosai makarantun nan kusan koda da babu abin nan da ake cewa CCTV to amma ana samun kwanciyar hankali yayin yara suna

0: To mun ma awon lamari sharadin mun gode a wannan shiri na gwamnatin jama'a shirin da ke zuwa muku a daidai wannan lokaci daga tashar Rahama Radio Farincin Al'umma akwai lambobin kiran waya don ku gana da Honorable Comrade Baba Umar wanda shine shugaban hukumar kula da makarantu masu zaman kansu na jihar Kano ban sani ba ko yana da wani ƙarin bayani kafin ba dama al'umma dama su dan tofa albarkacin bakin sa da shawara da Baba Umar kan wacce ne musamman dan duk mutanen Kano su kawai abinda suke ganin dokar tafi mai da hana ƙara kuɗin makaranta daga makarantu masu zaman kansu
1: to haka mai da na faɗa ita wannan doka ai akwai abubuwa ma da ta magana akai su ne kamar yin rajista ga ɗalibai na BCEC da WAEC da NUCO da MIS kaga wannan wata wayansu jarrabobi ne da ake yi ga ɗalibai da suka kai wato gwadaban fita daga makaranta wanda suke ake cewa NSS3 kaga su hukumomi na wayannan jarrabobi jarrabawa abinda suke karɓa daga hannun iyayen yara ko masu makarantu ba wuce naira 30,000 ni a sanina har yanzu din na da nake magana babu hukumar NUCO ko WAEC da ta ce a biya ta fiye da naira 30,000 don yaran nan su jarrabawa kaga a jihar Kano ni na sani akwai makarantun da suke karɓar naira 60,000 70,000 a hannun iyayen yara kaga wannan abin takaici ne hukumar da take shirya jarrabawar ita ba ta karɓi wannan kuɗi ba kai ne za ka zo ka dinga tatsa iyayen yara to amma na gane me yasa suke yin wannan akwai abin da ake cewa exam malpractice na kuɗi a lokacin yin jarrabawar kuma abin takaici shi ne za ka ga yarinya ko yaro yana ajibin ƙarshe SS2 kawai iyaye sai su yanke hukunci wannan yaran suna son su gaggawa don ya jarraba wai za su gwaji to na gwaji za ka yi ga wanda yake yana tatata bai kai munzalin igudu ba ka ɗauki yaro kawai ka sashi zai jarraba to shikenan ya jarraba ma an ci babbar matsalar da za a samu shine idan ya tafi makaranta ta sama da secondary school domin ga yaran nan Staff University ko Staff College of Education ko makamantansu Polytechnic in sun je ba sa iya karatun kaga irin wannan ne yake jawa yaro yana kallon ya ci gaba da ci gaba ba ya fara wannan karatu a zubi da shi idan in ba isa ba in ba mai karfin zuciya ba ne ya shiga shaye-shaye kaga wannan abin takaici ne babban abin da muke so a jihar Kano shi ne yaro ya zauna isa jarrabawa don muna son mu rage matsaloli na ƙwacen waya shaye-shaye da makamantan abubuwa na daba da muke kallo alhamdulillah wannan gwamnatin a ƙarƙashin injiniya Abba Kabir Yusuf ta yi abin da za ta yi kuma tana kanye domin Allah ne san iya abin da mai girma gwamnatin jihar Kano yake yi akan a rage waɗannan matsaloli kuma ni a fahimta ta kuma jama'a shaida ne ƙwacen waya ya rabu harkar daba ta rabu haka ma abubuwa yanda ke ba a so social basis da ake cewa sun taƙaita ba za ka ce a cikin al'umma ba za a samu ɓata gari ba amma in akwai mutum goma to a samu yau sun dawo 8 jini sun dawo 7 ko 4 haka a hankali a hankali a hankali za ka wata rana sai an zo an ce ina ne laifi ma a ce babu domin addu'a ba abin da ba ta yi kuma wannan gwamnatin ba abin da ta sa a gaba illa yin addu'a Allah ya sa ta gama lafiya shi ma mai girman gwamnatin jihar Kano mun yi masa addu'a domin mun riga mun gane zuciyarsa ba mutum ne mai sa ransa ba abin da ya ce shi ne Kano first Kano ta farko to ai muna gani Kano ta farkon ba ga shi nan ina yin sababbin tituna da gyare-gyare ba ba ga shi nan ana yin gadoji muna kallo ba ko a shekaran jiya ina jin ko kwana biyu ko uku na ga zaga asibitoci ya je Murtala ya je Hassiya Bauro ya zaga makarantu asibitoci kala-kala wanda yake zuba kudin talakawa da ake bashi domin a aikin domin ni na gani wallahi da bayan aikin nan ba zan aikin nan ba da bayan jama'a abubuwan da aka ce sun zaɓe shi yi wallahi ba zan aikin ba zan yi ba na tafiya da mutumin da na san kawai almudaha ne yake yi to ni zuciya ta kuma ba wani bambadanci nake ba domin in dai zancan bambadanci ne na riga Allah kai ni inda ban tsammani ba mai girma injiniya Rabi Musa Kwanku sai mun fama nan sakatare amma shi ma sai ni na sha wahalar rayuwa domin ni abin da yasa ni shiga siyasa in taimaka ma ni ka taimake ni shi yasa nake godewa wannan gona injiniya Abba Kabir shi ma girmama ni domin mun sha wahala kafin a samu gwamnatin so wajen uku ina cin zaɓe sau biyu isi zaɓe a kwace isi zaɓe a kwace to amma kaga da yake Allah ya rubuta masa ya gurin nan duk wanda ka gani ya nta a wani mukami to ina tabbatar maka da cewa in wani azaza sanin so zan taimaka a kafa gwamnatin nan kuma mu da yawan mu da shekaru suka fara kama mu muna faɗa zama cewa idan za mu tsaya a taimaki mutum ya zama gwamna har in ba yi wa al'umma aiki ba to wannan ba za mu bi shi ba domin an mun riga Allah ya mana duk abin da zai mana a rayuwa ya mutumin da ya fara makaranta ta firamare 1966 kan yi kan gama secondary school a shekarar 1977 ka yi gwagwarmaya ka shiga aiki ka yi karatu na zaga makarantu na je university of Benin na je Cardiff Valley na je Jos na yi Bayero University certificate uku nake da ita Bayero University sai mu zama zaman shashasha sai mu zama kawai dan abin kiɗa a sharawa ai ba zai yiwu ba zai yi mu dinga yin mutane irin wannan ba abin da muke so shine mu samu mutane jajirtattu irin gwamna ne yanzu wanda idansa akan dukiya al'umma take wanda zai zo ya tsaya akan ba dare ba rana ina aikin nan ni abin da yake burge ni akan shine ina da hakuri kuma ina yin ya kamata ina yakana amma ina taka burki mutane ba su sani ba kuma duk wanda gani an ba shi aiki na ina tabbatar maka ina yin aikin domin shi ina da kunwa kala kala ina da irin duna kala kala kala ina ji kuma ina gani saboda haka ba wai wani kodashi nake dan ina son in samu wata fada ba ni tsakanina da Allah nake wannan magana mai girma injiniya Abba Kabir jama'a jihar Kano suna godiya in ka ga wani mutum yana aibata shi to sai dai dan saransa ne mutane mun san akwai wanda suke bin gwamnati domin biyan bukatar kansu kuma ni ina faɗa mutane kamar saran naka amma in an baka amana ka rike mana ka rike mana ai babu wani mutum da yake za a ce wani ne kuma babu wanda ya sai ya abu ɗari bisa ɗari sai Allah amma abin da muke cewa shi ne mai girma injiniya Abba Kabir a wacan shekarar ya biya wa ƴaƴan talakawa muku kuma a je a duk Najeriya nan jihar Kano ita ce ta zama na ɗaya haka bana kusan biliyan buɗewa ne ya biya ƴaƴan talakawa domin su jaraba nan kuma ina tabbatar maka da cewa in dai ba ta kudura Allah ba jihar Kano nan dai ita sace sake na ɗaya domin ni na zuba ido na ga a makarantun gwamnati malaman sun koya wa yaran karatu har extra lesson aka dinga musu domin a tabbatar da cewa wannan jaraba da suka yi a wannan gabanin nake wa shi kansa kuma shi ne ilimi godiya domin mutum ne wanda yake ya tsaya karan cewa lallai ƴaƴan talakawa su karatu kuma sun yi karatun nan na tabbata yadda mai girma gwamnan jihar Kano ibiya wa ƴaƴan talakawa kai har da ma ƴaƴan wanda suke da halin kuɗin karatu a makarantu na sama da secondary school zai ci gaba da yi domin muna kallon kuɗin wato cewa na ƙasa ba wai fita a baya tsohuwar dokar ce ta yi mai makaranta zai biya kashi 10 cikin 100 na abin da yake karɓa daga hannun iyayen yara to kaga ƴan majalisa da yake masu ilimi ne masu imani ne yanzu sun ma dawo da shi kashi 7.5 kaga sun sauƙaƙa wa masu makarantun nan wajen biyan haraji kuma na sha faɗa duk da waccan doka ta ce in karɓi kashi 10 na sha ƙalubalantar masu makarantu wanda duk na taɓa cewa ya zo ya kashi 5 bisa 10 na ya zo faɗa babu ai na yin aikin ne bisa ya kana da
2: kuma
1: abin da ya sani ke haka shi ne makaranta na ce ai yana shan wahala shi ma kansa wajen kula da makarantar ka gane to duk da wannan abin da ake musu na karnamawa wasu wannan abun ma suke ganin kamar shine za su rena to wannan sabuwar doka ta ce a baya ka biya kashi 10 yanzu ta mai da shi 7.5
0: kashi 7.5
1: kashi 7.5
0: rage kashi 2
1: kaga an rage kashi 2.5 ko ba ka ba to ina tabbatar musu da cewa yadda suka sanna a baya ina kamanta yanzu ma zan sake duban su da idan rahama amma ina son in amfani da wannan dama in sanar da su cewa kada wani mai makaranta in amfani da wannan kashi 7.5 ya ga laifi na domin ba ni na samu doka ce
0: kudin gora aka masa daga
1: kudin gora ne
0: ko da baka samu ko ba karɓi
1: to kuma wannan za ka san ya za ka sani cewa mutumin da yake sayar da masara da gero daga a kasuwa za ka samu idan baka samu ka canza sana'ar mana ko ai za ka ga yanzu mutane da yawa ba sai ma wanda yake makotan mu suna ta zuwa to ni ba zan yi mutane rijista ba sai ka zo ka ga mai isa ka dawo jihar Kano kake so ka bude makaranta bayan mu da kan wannan wajen zuba shari'a ilimi ba kawai saboda mutane suna tunani suna son su samu kuɗi kowane irin harka suke su bar a garin su zo Kano sai za su bude private school ba ne ba shi sai nake kira ga yan uwa na jihar Kano zabari suke su to Kano anan ne iyaye kawai daga sun kai yan makaranta sun ji ana yin pidgin English ka gane
0: ana yin
1: rabin turanci din nan sai kawai sa yan su baka tambayi a wannan makaranta tana da certificate din gwamnati ba
0: ya kamata
1: kafin ka sa danka abu sosai kuwa ka tambaya wannan makaranta ina certificate din ta kun da gwamnati ta bata
0: ka tambaya
1: kuma a zo a tarin kaje za ka danka makaranta ka tambaye ni nuna mun certificate din da gwamnati ta baka
0: ba laifi
1: ba ne nuna mun certificate da ta baka ka wannan harka ai ba yayin mu kyali
0: kuma ya ilimin yake
1: kuma ya ilimin yake
0: ana islamiyya sosai yadda shi Kano yana son ya sa dan sa
1: kana ji ko ai abin da ake cewa bayan secular

0: nan gari ka gani wanda ake koyar da boko da islamiya ko da arabic kai to ai wai su masu makarantu suke sukan kirkiri bangare kuma na islamiya da yamma
1: to
0: wannan ba hana ba amma kuma ba doka bace wannan tsakanin ka ne kai da iyayen yara idan ka ga da ma kana san danka ibaini izona a makarantar haƙaibi biyar wannan kai ta shafa
1: suna cewa akwai wahala yaron ta karatu tun 8
0: wannan kun ai mutuna san mutane su gane waɗansu iyayen ma'aikata ne wani ma'aikacin ba tun safe sai karfe 6 ko 7
1: to
0: ka gane wasu ma'aikatan gwamnati ne da uwa da uban duk suna aikin gwamnati ka amince ni ko wato abun nan da ake cewa neman a zauna a kuzura ne sai aka samu tabarma
1: to
0: ka gane ko idan ba a samu damar ba an kai yaran sun zauna to ai kuma suna kan garewa
1: to
0: ka amince ni saboda ga gara zaman su a makarantar idan kana neman kuzura baka samu ko ka samu tabarma to wannan shi ne
1: bayan wannan lokaci duk wani iyayen yaro ko iyayen yara da suka samu matsala da makaranta akan irin wannan lokacin na ƙari ba ruwan ku
0: in ya zama to da ƙarfi 2 zuwa ƙarfi 5 ne kun kawo ka kawo ƙara guri na ni ba zan shiga ba
1: to
0: domin circular aka ce abin da yake na ƙarfi 8 zuwa ƙarfi 2 amma in kun kai arrangement kuka yi zazzaniya da iyayen yara har suka yi da cewar ƴaƴan suna so bayan an tashi da wannan su zo na koyar da islamiya to in ka kawo ƙara sai dai muku sulhu
1: to
0: kai ba mu wannan ya zai zina ci tsakanin ku da
1: doka ba ta aiki ba
0: a doka ai doka ba ta yi da wannan ba
1: wani zai ce me yasa baba Umar yake ta maganar doka za ka shiri sai kai maka doka
0: to abin da yasa al'ummar da ba mu doka a kanta to ai wannan al'ummar ma gara ba a yi ci ta ba
1: to
0: idan aka ce ka tafi kai sallah baka yi alawla ba yaushe za ka je ka bi ma nema ka koya kenan kada akwai matsala ni abin da nake cewa hukuma ce wanda doka ta kafa ta ni kuma ina son in amfani da dokar to kai ma ne makaranta ka bi dokar kuma yayin yara ku bi dokar nana
1: to baba Umar lokaci ana ta bugo waya kuma masu sauraron mu kuna tare da honorable comrade baba Umar shugaban hukumar kula da makarantu masu zaman kansu a jihar Kano a cikin wannan shiri na gwamnatin jama'a wanda gwamnan Alhaji Abubakar Yusuf yake daukar nauyin kawowa ta hannun kwamishinan yada labarai da al'amuran cikin gida na jihar Kano shi ma komar ne wato komar Ibrahim Abdullahi Wayya za mu dan ba mutane dama su dan bugo waya kuma daman wannan shiri an tanade shi ne kai tsaye a ringa kirawo shugabannin hukumomi da ma'aikatu da kwamishinoni da masu ba gwamnan Kano shawara domin al'ummar Kano su riga ganawa kai tsayen da gwamnatin Kano suna jin me take ita ma kuma gwamnatin Kano tana jin matsalolin al'umma korafi ko yabo ko karin haske ko karin bayani duka abun karba ne a cikin wannan shiri kuma in Allah ya yarda a kunnuwan gwamnan Alhaji Abubakar Yusuf assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
2: baba akwai batutuwa da suke ta faruwa a makarantu na gwamnati wanda na san ko da ne ba na yanka bane wanda aka zaka da tsarin hakimi kada ku tona da wani abu wanda aka samu principal na makarantu na gwamnati ba makarantu masu zaman kansu ba tana karɓa wasu kuɗaɗe musamman a kwanakwanan nan na yara da suka kammala exam ta Yoko kai na na san waɗannan bida a dai da za ka kwanta muke ta tattakawa da principal na makarantu daga wata makarantar ta bi yaran da suka ci qualifying an karɓi naira 77 wasu an karɓi 66 wasu an karɓi 55 ya danganci da ya kai kuma baka iya abin da zaka yi ta da wannan tafiyar na so a ce commission din da wuri to amma dai baban kana sun da abin cewa a kai me zai fada game da wannan al'amari tunda yayi magana gwamnatin Kano da kuma injiniya Abubakar Yusuf yayi kokari wurin fitar da makudan kuɗaɗe na yaran nan a talakawa jarabawa a ƙarshe kuma ina son kin da wannan gaba ce da gwamnatin Kano za ta iya karɓar sakonni da gane halin da al'umma su mun san kuma gwamnati yana iya kokarin sa mun san mu kan mu shaida ne kuma su al'umma ma su sai amma ne girma kuma ya ƙara wani ya dubi boarding school wanda da su ma wannan da bayanan su

0: audio school musamman makarantun da suke na kwana cikin mata da waye da sauransu akwai karubale a wannan gurin musamman yanayin environment din su da kuma harkar koyo da koyarwa na yau da gobe mafi abin da ke damu wadannan wuraren mafi wani sannan kuma da ruwa a cikin wadannan makarantu mun sani gwamnati yana mana abu duk da kwanakin baya mun yi magana da wani yadda yake makadar kamar gwamnati su ta fi so ta yi aiki a dinga al'umma za ta gani to amma mun san shi gwamnati al'umma yake kalla mana ma fatan alkai babu umar da irin gwamnati da nake da kuma kamar da ka faɗa a shekaru da na ce mun zo abin da ya kamace ka ka sai aka yi abin da an tashi za a tuna ka da alkai kuma ne muku fatan alkai shi na Amina Gama daga tashar Aminci
1: tumana godiya Amina Gama da fatan za ka gama lafiya na'am
2: alhamdulillah malamin tambayoyin bi kai masashin da mu
1: na'am
2: na farko ana zargi dan zargi ne
1: na'am
2: tun yi mun tabbatar ba kuma akwai shi sakatare na gudanarwa na hukumar wato ilimi a bangaren makarantun gwamnati
1: na secondary
2: kaga ne
1: SSNB
2: wannan magana da yake wai fade ta ni ma ina ji a cikin gari amma ni amma ban iya cewa wannan abu an yi
1: kawa commissioner sakon ba
2: ina zuwa ban ce an yi ko ba ai ba amma tunda sako ne yanzu in bayar in Allah ya yi kuma na tabbata ma in aka sa'a yanzu commissioner ko wannan kilin sa kaga ne ko shi
1: gwamnatin kansa ma zai
2: ko shi kansa gwamna
1: da ai ana
2: gwamna
1: tura masa
2: ina jin abin da ake faɗa kuma ni abin da nake so mutane su dinga la'akari da shi a jihar Kano shine idan ana zargi na abu kaza ya faru da ake sai ana karɓar nan to ka kawo hujja
1: ka rike hujja
2: a hannunka kwakwara
1: har
2: ka bince ni idan kana da kwakwara hujja kuma ka rubuta gona na tabbata shine wato bibiya ne
1: baya san ya ga abu
2: ana yin magana akan sa akwai abubuwan da in yi gani idan ba wai an mai da shi kullum ba ai ka san dan adam tare yake ba suka gono ba zai dau mataki na gyara
1: su makarantun nan ne
2: ina zuwa tsaya ka ji su makarantun nan ai in ka duba na gwamnati kamar yadda nake faɗa ka gane na kwanan nan mutane ne ba su sani ba ko a wannan zaman karatu ne za a shiga ni ina da masaniyar cewa akwai wasu makarantu ma da dadi ake yi amma yanzu gwamna ya sa ne ta hannun kwamishinan ilimi za a mai da su na kwana amma abin da ya sa aka abin nan da ake sa da hudu aka daina kwanan saboda matsalar tsaro alhamdulillah yanzu a jihar Kano ba mu da wannan matsala amma akwai matsalar kaɗanci wanda jami'an tsaro kuma suna iya abin da suke yi domin a zauna lafiya haka kuma zancen wajen cewa ana yi daidai abin da za a yi shi yasa mai girma gwamnan jihar Kano ya ware kashi kusan 30% domin a gyara kuma inganta harkar ilimin nan saboda haka ni a irin fahimta ta wanda yake da wani complain da ya shafi makarantun gwamnati ina da ra'ayin da zai rubuta wa gwamna ko rubuta wa kwamishinan ilimi kamar yadda ake kawo ni a yanzu din na ina ta zama da mutane waɗanda suke kawo ƙara
1: da ka ce ma idan ko kana office a kira ka awa in aka ga ba daidai ba a makarantu
2: so so
1: har
2: yanzu ko gobe
1: kana daga waya
2: na to ai abin da ya sa ni ba mu al'umma ne
1: to
2: da ba dan akwai makarantun na private schools ba ai ba na dalu ba
1: haka
2: ka fahimta so ni ina kiran kai na servant of the private schools and voluntary institutions ka gane ni ba na sani makaranta idan wani kallo kamar ni a sama da shi nake a shine a sama da ni har iyayen yaran ma ni ina ga musu wanda karka lokacin kana ƙara kuɗin kana ƙara makaranta ba n baka biyan kuɗin makaranta wallahi ba zan saurare ka ba amma in dai kana biyan kuɗin makaranta kuma ka samu matsala da mai makaranta to zan yi iya abin da zan yi tsakanina da Allah ba tare da na cutar da mai makaranta ko kuma iyayen yaran ba
1: wa alaikum salam
0: to tukur da babban bako barkan ku da kuma
1: yawwa
0: amma da yin iya hasan daga kuma na yi ba
1: to na yi ba
0: to muna yi ba kuma da baba Abubakar Umar kwarai da gaske dan idane ta farkon kafa wannan gwamnati makamin sa na farko ya zo da fare-fare amma su kyau da ba ƙara inganta wannan harka ta makarantu masu zaman kansu.
1: Na'am.
0: Amma ni ina da wata tambaya ne kamar yadda na yi magana game da yadda gwamnati ta inganta ilimi.
1: Mm.
0: Gwamnatin kanwata. Yawanci mutane a wannan gabashi ba ma wannan gwamnatin kade ba sauran gwamnatocin da suka gabata idan an yi magana an ce an inganta ilimi to mutane suna cewa to idan da gaskiya an inganta ilimi me yasa wasu daga cikin jami'an gwamnati ko ba ma gwamna ba kamar daga kan kwamishinan ilimi zuwa sauran bangarori to me yasa mafi yawanci ba sa sanya 'ya'yansu a cikin irin waɗannan makarantun na gwamnati ban sani ba ko kamare yana da wata amsa ko suna da wani hanzari a kan irin waɗannan maganganun na mutane.
2: Na yi ba abin da muke so da kai ka fahimta shi ne kasan an ce shan koko daukar koko zamanin muka zo da wannan harkar private education fada ba mu shi mun ba san ma ne private education ba sai da ma na girma kafin sai ne abin da ya sa saboda da can akwai inganci tsakaji da akwai rashin yawa na ɗaliban iyayen yara ba su yiwa a lokacin a jihar Kano amma ina son tunasar da jama'a cewar duk da yawan makarantu sama da 8,000 sun yi a irin tunanina ka gane private schools da kuma na gwamnatin kansu na tabbata akwai makarantu sun fi 2,000 ko sun kusan 2,000 na gwamnati amma abin da ya jawo shi ne mutane da yawa maƙotanmu an samu matsalar tsaro ka gane sun dawo jihar Kano to ai in kace kowa ya tafi makarantar gwamnati ai ba za su iya dauka ba makarantun kuma yawanci ma'aikatan gwamnati ne za a gani su suka fi sa 'ya'yansu a makarantun na private school har ma da 'yan kasuwa amma ni na sani cewa ko a hannuna yanzu duk da ba da adiyowa ƙanana amma yanzu akwai kwaɗe wanda yake private school ɗinke amma na da wa'yansu wanda ke a hannuna ka gane marayu suna nan wanda a cikinsu akwai wanda suke makarantun gwamnatin kuma da na private school ɗin ya danganta ga irin tunaninka da kuma abin da kake so 'ya'yanka su zama kuma na tabbata wannan makarantu na gwamnati ba gaza aka yi ba.

0: karatun gwamnati ai ni a yin fahimta ta ya kamata ma jama'a su yi ba mai girma gona domin a tarihin a jihar Kano a lokaci daya a cikin shekara uku ba a samu wata gwamnati da ta hoɓasa ta ɗauki ma'aikata kamar wannan ba wannan an sace da na bashi a takaice kuma duk wanda yake da hali izaga makarantun gwamnatin nan in ka je ka ga wani abu wanda bai maka ba kana da haƙƙi da za ka je ka ga kwamishinan ilimi ko ka rubuta gwamna a ƙarshe ina fata in sake samun lokaci in zo in gane dalla-dalla akan abubuwa da zan yi domin masu makarantu a watan September su sani cewa akwai abubuwa sababbi na tsaro na farko na ce certificate ɗinsu za ta ƙare kuma duk wanda yake kare ƙa'ida to sani kafin man sa ba shi sabuwa sai mun yi yarjejeniya domin abin doka a zauna lafiya.
1: To Baba Umar ka su kwane lokacin mu don ba za mu ce kai saƙon ƙarshe ba wataƙila in Allah ya kai mu lokaci za mu iya sake kira ka.

Rahama Radio farin cikin al'umma mita 97.3 akan zangon FM. Alhamdulillah masu sauraro na fadin jahar Kano da kewaye, a yanzu muna karbar ni'ima daga Ubangiji. Ruwan sama yana sauka da yardar Ubangiji. A yanzu agogon ɗakin namu yana mana nuni da ƙarfe 3:01. Daga nan zuwa kowane lokaci muna nan a cikin shirin nan naku mai farin jini, wato kaɗa-kaɗan gargajiya da zai zo muku daga nan ko da wannan lokaci insha Allah.

0: Baje kasa kasa na kasa
1: madam baba na kwaba kasa
0: hidde hidde ka dauke ku
1: madam baba na kwaba kasa
0: idan ka hada su sun zama fara
1: madam baba na kwaba kasa
0: kowa aka gani cikin daradin nan yayi sha'ani ne shi taruha
1: madam baba na kwaba kasa
0: ya shashe gani ne shi taruha
1: madam baba na kwaba kasa
0: Malam na ga tana yin yaushi ke ka babba ya duba maka
1: Malam babba na gaba gaba
0: ya zana kasa ya duba maka
1: Malam babba na gaba gaba
0: idan ya zana kasa ya duba maka ya daga kai ya sheda maka ka kamar da shi ne akai
1: Malam babba na gaba gaba
0: abin ka kamar da shi ne akai
1: Malam babba na gaba gaba
0: wai na ji malamai suna fadin kadai ta dan mace Wai ba shi kyau mata in ba ta ka bace banda babba kofar gabas
1: Malam babba na kofar gabas
0: kadaice da su na kofar gabas
1: Malam babba na kofar gabas
0: da dai a duba masu
1: Malam babba na kofar gabas
0: yiwa kawo su na kofar gabas
1: Malam babba na kofar gabas
0: ni ka kadaice da ita ka duba mata wakawo da na kofar gabas
1: Malam babba na kofar gabas
0: Baba ko fanka
1: Malam babba na kofar gabas
0: babban malami na kofar gabas
1: Malam babba na kofar gabas
0: babban malami na kofar gabas
1: Malam babba na kofar gabas
0: Abin mu ya barkace mu mazaba ya duba mana
1: Malam babba na kofar gabas
0: In abin mu ya muke mu maza babba ya duba mana
1: Malam babba na kofar gabas
0: Na ja gun babba na kofar gabas Babba a duba mani ina taurarin nan su kallabe
1: Malam babba na kofar gabas
0: Ya ja kasa ya zana mani
1: Malam babba na kofar gabas
0: Ya ba ke ya ja kasa ya zana mani
1: Malam babba na kofar gabas
0: Ya ta mani taurari suna arewa shatan shalbar da ɓe kai kudu
1: Malam babba na kofar gabas
0: Yan ya ala kun ji mu taruha
1: Malam babba na kofar gabas
0: Ya ra tun da mun yi to taruha
1: Madam babba na
0: kofar gabas Babba kofar
1: gabas Madam babba na kofar gabas
2: To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirin kada kadan gargajiya na nan radio rahama mita 93.3 a zangon fm shiri ne da aka kebe shi don sanya kada kade irin na gargajiya na nufin nishadantarwa ilmantarwa tare da fadakar da al'umma shiri ne da kan zo muku a kowane mako da kuma lokaci irin wannan shirin da gidan rediyon rahama ya ware shi kamar kullun shugaban shirin shine Nura Abubakar Musa sai mai gabatarwa Muhammad Umar Kaigama tare da ni Munzali Muhammad Hausawa wanda basa kowane lokaci muna jiran waɗannan dattijai namu su karaso wannan zaure namu domin ci gaba da gabatar muku da wannan shirin na san dai ruwa da kitsuhu yana can amma dai Nura Abubakar Musa yana kan hanya kamar kullun akan inji akwai injiniyoyin da za su sanya mana kaɗe-kaɗe domin nishadantar da ku Munzali Muhammad Hausawa ke muku lale da marhabin a cikin wannan shiri namu na kaɗe-kaɗen gargajiya daga na radio rahama kafin mu shiga cikin shirin tsindim kun saurari waƙar mamman shata ka tsina ta babba na kofar gabas Allah ya jika mamman shata Allah ya jika dukkanin waɗanda yawa waƙar Bara mu je ga injiniya domin na tabbatar da akwai wata waƙar da za a sake sawa domin nishadantar da al'umma.
3: Mai rafewa mai fulata abuna nana mai gani mai hannu. Mai falagura da gwangwa

tuba sauraro kafin shigowar wannan waka ta Pombino wanda makadi ne daga can cikin Sahara irin ta Niger wanda wannan waka da yayi sunan ta Takamba. Kafin wannan waka kun sauraro wakar Alhaji Margayi Alhaji Abdu Wazirin Danduna wanda yayi wa Margayi sarkin karaye Abubakar. Wannan wakoki muna sa su ne domin nishadantar da ku musamman a daidai wannan lokaci da ruwan sama marka marka yake zuba. Ga Bambino a ci gaba da wakar sa ta Takamba wato waka ce wacce aka sarrafa ta da jita gaba daya aka yi ta. Mu ji Bambino.

0: جدا جدا
1: ايوه كنت اتجار وانفر على الدنيا
0: جيبا كان اللي
1: جاسكو
0: والله اتجابا وزر الله
1: النبارو النبارو كيف هو لانا سالي
2: Murgayi Alhaji Aliko Makaho kenan wadalla wanda tarihi ya nuna cewa Alhaji Aliko Makaho fitacce ne kuma shahararre na kidan gurmi wanda yayi wakokin sa cikin shekara 1980 har zuwa da 90 Alhaji Aliko Makaho ya shahara wajen wakoki kamar direbobi da kuma wasu abe bade irin na rayuwa da ya dinga wasafosu yana waki su a har kullum mutane suna tambayar cewa wane ne Aliko Makaho to Aliko Makaho dai fitaccen mawaki ne wanda ya zauna a garin Wudul kuma Aliko Makaho tarihi ya nuna cewa yayi karatun addini sosai wanda lokacin da ake azumi ko kuma watan azumi baya kida koyi waka yakan zauna a gidansa a nan Wudul ayi ta sauraron wa'azi da karatuttuka irin na addini har lokacin da Allah ya karbi ransa Alhaji Aliko Makaho dai yana daya daga cikin mawaka a kasar Hausa wanda kuma ya shahara babu shakka wannan wakar da yayi ta ta kaza mai kwai a rijiya babu rabon shahu bare kare to ai Allah na tuba ba ma shahu ba ba kare ba injiniya ai ko mutum sai dai wato Hausa ce ake lankwasa ta a juya ta a sarrafa ta a fitar da ita zuwa ta wani nau'i da yake gabatar da wakokin sa Aliko Makaho ya kasance shahararren makadin gargajiya na Hausa kuma an bayyana shi a matsayin makadin Kano da makotan Kano tunda akwai wakokin da gaskiya wakokin sa zaka ji daga Kano ana zuwa garin Bauchi da Gombe da yawa yana fita daga nan har zuwa inda yaji yayi wasu wakokin babu shakka wannan waka na tabbatar da ta nishadantar da masu sauraron mu musamman a wannan lokaci na marka marka yanzu wace waka ka ga za ka lalubo mana ita tunda na ga wakokin nan akan layi wace ka ga
3: akwai dan maraya
2: to Alhaji Adamu dan maraya babu shakka murgayi Alhaji Adamu dan maraya a haifafan garin Bukur a can jihar Plateau wato Jos wanda a can shi sarkin Bukur shine yare ne shi wanda ma mahaifiyarsa kidan kotso take mahaifinsa ma haka to kuma ya tashi yana maraya a wajen sarkin Bukur kuma ya nuna masa gata sosai wanda ya dauke shi soyayya kuma wani ikon Allah Alhaji Adamu dan maraya har ya bar duniya shi ma bai dada sai dai kuma ya ajje abun tarihi da wakoki da yayi musamman a lokacin da aka yi bikin bakaken fata na duniya cikin shekara 1977 wato Festac yayi waka a nan wacce gaba ɗayan wanda duk suka zo wannan taron a dai makadan Najeriya na ɗaya daga cikin makadan da har ya tafi har ya gama ana ta tunani ana kuma jin dadin irin wakokin da yayi
3: ana ganin
2: yawa na san wannan wakar da yayi ta karam mota ce ko wanda shi ma an ce ai yayi karam mota amma bara mu fara sawa masu sauraro wakar karam mota in so daga baya masu son su shigo cikin shirin za su iya kira mu yawa maji bayani
4: tikirin gigi mai kunne da tauri su angulu an tsohe da sauri kwado an zaba da jeri gadangara an jirge

yaushe na ban shegen da wanka tun a watan bakwai na rani ko aya karya da koko shegen ya kada da mago

gado daga tifa shegen sai bai ci jeira yayi matashin kai daga nan din da kan yure wuya bana kanan ma to bar ya bata hudu yayi bata bakatantan bashi da mata bashi

0: yarbana layar asiri kare kare na layar asiri kadar suna layar asiri hausawa na layar asiri fulani na layar asiri shayan sai layar hanyar tuwo
1: mai daukan bashin uwar tuwo jan biyan bashi dai dambe
0: karuwa ta karan mato da kudi nai
2: ya ka taho malam na baya sunan kakana ne da kai ai
0: ta cinye kudin malam na baya
1: ta bar shi da fanko babu asharan
2: don Allah ka rage wasa da ni sunan babana ne da kai ma
0: amma na ga tsiran malam na baya bare ni karan mato banda kucaki banda kazami banda

Madari jima ta ilke juli nya babu kuwa ta miri da dam mai sha.

0: su masana da duka kin
1: gangaren duke ba
0: duka ne haru
1: to ga nanan ma lokaci cinyewa yake kuma mutane kowa so yake shigo cikin wannan shirin
0: sai
1: alhamdulillahi dai ina ga ai ma nura
0: eh sai
1: mu za mu sake ja ko kuma to ga nanan ma
0: na karshe kenan
1: na karshe
0: to
1: to assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
1: wa barakatuh muke magana kai ne na karshe a wannan kira a ba yana rubuta ba yadda zabaina
2: fata alheri a gare
1: ku to mu ma mun ne ma fatan alheri yar zabaina
2: ya ruwa
1: ruwa yana nan Allah ya kawo mana shi sai mu gode Allah
2: ya muna jin dadin wannan shirin fa
1: to yar zabaina me zaka ce
2: a gode
1: kai ne na karshe yar zabaina ko za a idan ba da kai ne da kai da akwai ina da nima ina da na shagon shagon kura ga shi na yo ka ga mun gode kwarai da gaske kaga duk da ruwan nan da ake yi an ce wani tsohon da ya taho duk da ruwan nan da ake tsohon nan ya ce ba zai iya hankali ba shi sai ya taho wani insha Allah an yi abun nan
0: insha Allah
1: da

0: Najeriya karkashin jagorancin APC za su iya bari a basu ruwa domin akwai kurakure wanda shi shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu yake dangane da zaben sa shekarar 2027 sun yi imani cewa a siyasar nan gwamnati su suke kawo kure a jiha a yanzu a wanda aka shi sa kaga cewa an yadda da imanin gwamnati kuma wannan forum din na gwamnati zaka ga cewa Hau Ozunma shine shugaban forum na gwamnati na APC shi ne jagoranci duk gwamnati gabaki ɗaya su tafi nan wajen a can Osun din saboda in kaga gangamin da aka yi nan wajen
1: in sanda
0: su ma gaja eh wannan gwamnati forum ne na gwamnati
1: kuma masu sa ido
0: ga masu sa observers international observers da waɗanda za su zo gabaki ɗaya foreign observers da za su zo wajen nan to wannan abun bai kamata a ce idan har shi Ahmed Bola Tinubu a matsayin sa na jagoran APC zai iya cin arewa maso yamma ya ci jihohi guda bakwai duk gwamnonin ya dawo da su cikin jam'iyya daya bayan da ba haka ake ba amma a ce a yankin sa ya kasa dawo da gwamnoni guda biyu cikin yankin sa gashi kuma zabe yana tankarowa wannan abin al'ajabi ne kuma ya kamata ya sani cewa gwamna yana da tasiri a wannan siyasa ko yanzu da zaka ga da akai primary election din nan zaka ga cewa gwamnoni su suka taka rawa domin su suka ba da tikitin takara ko sanatoci sai da suka yi biyayya wajen gwamnoni ko yan majalisu sai da suka yi biyayya wajen gwamnoni sabanin da zaka ga fadar shugaban kasa ita ce take da ruwa da makarbiya ita ke iya ba da tikiti sai dai a ce kawai gwamna ga ba wani tikiti duk da yanzu mun san cewa har yanzu ita jam'iyyar APC bata gama fito da
1: ɗan
0: takarkarinta ba saboda na ƙarshe saboda rikicin cikin gida tunda akwai damammaki na sauye-sauye
1: akwai sauye-sauye da za a yi
0: kafin lokacin zabe akwai sauye-sauye waɗanda za a yi su wanda kuma wannan sauye-sauyen kaga dai yanzu wannan ba za mu kalli ma wannan zaben da za a yi Osun wani mai zafi ba tunda
1: misali kuma in ka kalli wannan idan aka ce misali aka ce ita Akwai Party ta samu nasara akan wannan kana gani ba zai karfafa wa sauran jam'iyyun hamayya gwiwa kan cewa lalle sai kara himma wataƙila zama ta cimma wani ɗinsu ba burinsu ba
0: eh tabbas wato jam'iyyun da suke hamayya ai guda huɗu ne yanzu ya rage kaga Osun Bauchi sai inani wannan da Abga da wannan guda hudu ne da suka rage 31 kuma jam'iyya mai mulki ne kaga dai akwai razani abin da ya faru a Rivers wanda gwamnati ya so ya amfani da wannan karfin ikon nasa domin ya firgita gwamnoni tunda idan ka duba state of emergency da aka sawa gwamnatin Rivers shine yasa yanzu yace ba zai kara fitowa takara ba saboda bai taba samun matsalan lamba na siyasa irin wannan yanayi da aka zashi ba wanne yanzu kuma abin aka zare mar duk da tsohon sha'awar abin kuma ba wani abu bane sa state of emergency dan ita Osun din da ta yi wasa ita ma da za a iya samu ta state of emergency din nan a rufe account tunda an fara daga account kuma da a ce rigimar ma ba daga karshe ta zo ba tun farko ta zo ta dauki dogon lokaci ana yi banda dai shi Ahmed Bola Tinubu yana ganin cewa yana da sama zaben gwamna ne kaga cewa ba zai iya ba da karfin sa ma fiye da yanda ake tunani ba
1: wannan abin kuma da shine yake ba mutane mamaki ga jam'iyya dai anan kuma ana ta neman wannan amma kuma a sama musun sun ce za su yi APC a gwamna amma kuma a jiha kuma sun tsaya cikin jam'iyyar su ta Akwai Party sai wani mutane zai musu a rudani ya muna nema can misali ana iya wani wato a tattaunawa ta musamman da fahimtar juna mu ba ka san mu kuma ƙasa amma yanzu ƙasa ma zuwa cikin ana nema a murƙushe su
0: wato ma nura tsari na Yoruba land tunda kan Abat Makole wanda shi ya raya siyasar wannan yanki jihohi guda shidan nan da ake da su na kudu maso yamma ba su taba samun dama ba a mulkin Najeriya irin wannan lokaci a lokacin Ahmed Bola Tinubu shine suka tabbatar cewa siyasa ta musu rana amma duk son mulki irin na Awolowo Obafemi Awolowo Allah ya karbi rayuwarsa bai zama shugaban kasa ba ba abin da ba su yi ba kaga Anthony Enawuru Awolowo Samuel Akintola Samuel Ajayi ka dauki irin su shi kansa wato Obafemi Awolowo mutanen nan

0: sun nemi cewa kasar Yarabawa ko mu dade ko mu gina sai ta zama kaman kasa mai cin gashin kanta shi wannan yankin kuma Ahmad Bola Tinubu shi kadai ne wanda ya kudar cewa ajandar nan ta sai ta dawo an gina wannan yankin kuma ya musu abin duk da irin wannan damar da bai samu ba wannan na rikicin cikin gida zaka ga cewa har yanzu kaman akwai wani abu wanda yake faruwa a Najeriya idan ka kalli ita Najeriya mulki na mutumin arewa ne mutumin arewa shi yake da mulki a Najeriya mulki a hannun sa yake kasuwanci yana wajen gabashin Najeriya inyamurai su kasuwanci aka san su da shi idan ka dauka zaka ga cewa karatu da aikin boko su kuma yana wajen Yaraba to sai abin ya canza yanzu yanzu Yaraba sun fasa dadin mulki sun gane mulki lalle kuma ba wata siyasa da za a iya kullata a Najeriya ba tare da mutumin arewa ba har akai gaci duk siyasar da kaga duk shugaban kasar da za a yi daga kowanne yanki sai arewa ta yadda tukun za a yi shugaban kasar saboda karfi da iko da aka ba mu saboda a kowanne bangare na farko Allah ya ba mu yawan al'umma wanda kuri'a yawan al'umma ne yake kawo ta bayan haka Allah ya ba mu yawan yan majalisu domin doka ita ce take samar da zaman lafiya take samar da duk abin da za a yi domin a ba koma kowa haƙƙin sa mun samu yan majalisu muna da jihohi 19 idan ka dauka 319 kaga sanatocin da muke da su kenan idan ka dauka ga yan majalisu ga yawan yan majalisu da muke da su idan ka kalla duk abin da aka kawo majalisa ana so kudiri ya haye yan arewa in suka ga dama su kadai ne za su iya yin veto power kudiri ya haye to amma sai gashi da yawan namu na kada kuri'a ga irin wannan abin da yake faruwa sai waɗannan mutanen sai suka fi mu kishin yankin su sai suka fi mu duk wani abu da za a yi ai wannan abin da Oyo yanzu ba dauki mataki akan jihar Oyo ba akan abin da ya faru na kidnapping wallahi da har yanzu ba kai ga gaci ba zaben nan ma sai da yan basu wasa ba a daga shi saboda me saboda suna da kishin al'umma suna da kishin yankin su kafin asaci dalibai na Oyo an saci ne Maiduguri na Maiduguri har yau ba a magana su kuma na Oyo da aka sace su aka tafi da su sai aka ce kowanne yaro a bashi naira miliyan 10 kowanne yaro duk mutum daya haka sojoji da aka kashe guda biyar aka ce kowanne soja a ba iyalan sa naira miliyan 10
1: wato duk basu tafi a banza ba
0: duk basu tafi a banza ba saboda mu kuma namu sai kaga cewa wane ne aka je aka taba karbo shi a wajen yan ta'adda aka bashi naira 10 ba wani wanda ake saboda me mu mulkin da muke takama da shi mun dauka mun sai da shi mun bayar kuma kullun ina fada kaman kwanaki da na fada ayi hakuri kwanaki na fadi wata kalma na san wasu ba za ta yi musu dadi ba mutanen nan shi talaka shine yake hankolan sa yake ta nasa amma su waɗannan manyan kansa a hade yake saboda kullun abin da suke zama gani abin da zai kawo ya zama a zauna lafiya shine kowanne yanki ya zama to cewa ya shekara 8 din nan shine rotational leadership din nan yanzu kaman abin da yake faruwa na wannan abin da za a yi wannan damar da su suka samu wato Yaraba suka samu dama ce ta su wannan abin saboda haka idan suna tunanin su ne tushen siyasa domin su suka kirkiro siyasa Habat Makole shine uban demokradiya a Najeriya kaga tun 1932 ya fara fito da Nigeria National Democratic Party wanda har yanzu su suke gani cewa sun fi kowa ilimi sun fi kowa karatu sun fi kowa iya siyasa kuma yanzu yankin nasu ajandar tasu ta fara ci abu ɗaya shi yasa suka ce su yadda cewa shugaban kasa ayi Ahmad Bola Tinubu amma kuma gwamna kowa ya je yayi ra'ayin sa amma mu a arewa ba za a iya yadda da wannan abun ba tunda yanzu duk mutumin da yake ba aran mutum tunda kan sak aka fitar mai da duk wani cewa ya fita ma ya zabe ko kuma ya iya zabe amma dai a wannan zaben da za a yi osun za a samu karancin mutane kamar lissafin wannan ƙuri'a da nake ga yama
1: kamar lissafin ma da yake wutar sai ga wani jan gaba daya akwatin zaben bai wuce 200 wani wajen ma bai wuce 300 akwatin amma ya kai
0: ka san akwai wani sanata akwai firgici da yake ta yana tada hankali da kalamai da yake na tanzari akai ba za su bari to kuma shi kuma gwamna ya fi karfin yanda shi shugaban kasa yake da immunity shi ma gwamna haka yake da immunity saboda haka ba yanda za a yi ka zo gari na ko kuma ka zo jiha ta kafi ni iya takarawa yana da wahala shi gwamna inda ya samu kalubale da a wannan lokacin waɗannan sanatocin nasa da waɗannan majalisun jiha ya kamata ya yi duk abin da zai yi domin ne domin ya dawo da su ciki yanzu yan majalisun jiha da yake a cikin 30 yana da guda 6 abu ɗaya kalubale ɗaya shine yan majalisun jiha sune suke cire gwamna kuma
1: wato yana wato koda ya ci zaben yanzu
0: koda ya ci zaba akwai kalubale nan ma yanda akai a Rivers haka zai iya dawo masa
1: majalisun tarayya ba su iya bashi
0: ba za su iya bashi kariya ba
1: kamar wanda ya samu
0: kamar na jiha ai yan majalisun jiha sune doka su suke impeaching din gwamna su suke fito duk da bayanan gwamna saboda haka yana tsakan yawa koda ya ƙara komawa ko ya koma jam'iyya ne mulki ko kuma a hankali rigingimu su ta fitowa iri daban-daban amma dai ba mu san menene zai fito ba saboda me har yanzu yayi wuri mu ƙara cewa ga abin da zai iya kasancewa
1: amma misali in ya saki cin zaben da kamar ga gwamnati suna yi ba zai yi amfani da wasu dabaru ko abubuwa na mulki ya saki haɗi wasu wandan ba ɗan majalisun
0: eh hakan zai iya faruwa amma dai kar ka manta fa karfin gwamnatin tarayya ya fa karfin gwamnatin komai gwamnatin tarayya fa takan iya zuko gwamna takan iya zuko sanata a kebe fa gwamnoni uku ne zugudin fa suka koma fa lokaci guda fa daga PDP zai koma jam'iyya mai mulki kuma yanzu a arewan ma ina ne Hamayya take ne banda nan jihar Kano ba inda wata Hamayya take sai ina
1: sai Gombe
0: sai Gombe ai su wannan arewa ta gabas ce wannan dama ai su ma shi ma mataimakin shugaban kasa akwai nasa kalubalen ai a can waje saboda kowa zai je ya rike yankin sa ne a harkar siyasa to abinda muke kallo akan wannan siyasa da take faruwa saboda gwamnatin sai yayi da gaske koda yayi da gaske to akwai matsala kuma da za ta iya biyo shi a baya saboda ba za su bar shi ya zauna lafiya ba wannan state of emergency din tun lokacin Obasanjo da ya fasa ya ji gardinta
1: ya
0: amfani da ita suka gane cewa lalle yankin da kake tunani zai iya zama ma matsala zaka iya amfani da wannan dama ta state of emergency tunda aka yi wa plateau din nan aka zo 2004 aka yi wa plateau Obasanjo duk da dai magana ce ta addini ko ta rikici 2011 aka yi wa plateau aka zo su kansu kusa da osun din ai Obasanjo ya tabe musu lokacin ayo fayo sai a ikiti ai a ikiti ma an yi ya samu state of emergency a 2006 Adamawa ma aka zo aka sa Borno aka zo aka sa to zaka ga Rivers ma aka zo aka sa to saboda haka shugaban kasa yanzu ya gane cewa tunda majalisa tana hannunsa shi yasa idan mai shugaban kasa yana so ya zartar da abin da yake da bukata domin ya cimma waɗansu muradinsa zai iya amfani da zauren majalisa haka gwamna idan yana so ya cimma muradinsa zai iya amfani da zauren majalisa domin mai majalisa jiha ta nima mar abin kamar yanda a nan Kano dubuti gwamna shi ma aka sa shi a wannan tarkon haka to hakan komai zai iya faruwa
1: a kai bari mu gangaro wannan butun ne wato ana cikin dai wannan turka-turka can kuma sai aka ga wani yunkuri da shi ma sake balla a Najeriya wanda aka samu wannan gamayyar wa'annan jam'iyyu wato suka kira kansu wato G100 akwai jam'iyyu a cikin su kuma akwai mutane ɗaiɗaiku wanda ƴan siyasa ne da kuma wanda suka ma ba wato ƴan siyasa ne da aka san su a fili ba musamman jam'iyyu na PRP, SDP, ADC da APM NDC da kuma wato PDP sun fara wani yunkuri cewa ya za a yi su samar da wata gamayya guda daya wadda watakila a cikin wa'annan za a samar da kowane wanda ya fito neman takarar shugaban kasa a cikin su wa'annan ya janye ya bawa wa mutum daya domin su wa'annan jam'iyyu su yi haɗaka domin su gaje sun gada wato jam'iyya mai mulki a yanzu wasu na ganin cewa wani yunkuri zai taimaka wajen cewa a ga cewa an yi Hamayya wadda take mai ma'ana kuma in suka yi haka wataƙila za a iya samun nasara a wannan wasu suna kallon cewa a'a akwai ƙalubale wannan ba shi ne na farko ba ba na biyu da aka taɓa yin wannan amma daga tafiya ta tafi sai aka wato a ɓalle ko kowa ya yi wannansa daban ya ake ganin wannan sabuwar tafiya da ta zo a yanzu sun za ta iya kai labari ko ita ma gwamnati ta ƙalubalen
0: to wannan sabuwar gamayya da ake so a yi karkashin jagorancin wata kungiya wacce ake ce da ita G100 wato jam'iyyu guda 6 ne ake so a hada su waje guda waɗanda ake gani jam'iyyu ne guda Hamayya a cikin jam'iyyu 22 da muke da su wannan National Peace Summit din da za a yi wanda suke sa rai ranar 18 ga wata za a yi shi a Abuja wannan August din kenan yau 15 ga wata saura kwana 3 kenan ai wannan sun je sun zauna da kowanne bangare kuma kowanne bangare ya yarjan musu cewa za a zo a zauna kasan babban kalubale da yake faruwa dangane da demokradiyyar Najeriya ko kuma maja ba wata jam'iyya fa da za ta iya karban mulki a Najeriya idan ba maja te ba saboda a tarihin Najeriya duk inda kaga an karbi mulki to da maja aka karba ita jam'iyyar PDP da maja ta karba a lokacin da ta zo akai maslaha aka baya abu ne da aka zo PDP a lokacin Prince Ogbulakwo yana chairman din ta sace sai sun shekara 60 suna da rike da mulki tukun za su iya bayawa wata jam'iyya sai gashi shekara 16 ba su je ko ina ba aka karba to wannan taro yanzu da suke so su yi 18 ga wata wanda ranar 31 ga watan August kuma za su fitar da makomarsu wadannan shine kada mage bayan ka ta ba abinda nake nuna ma nura anan shine sun shayin wannan alƙawarin cewa sun kulle yarjejeniya na amana za su tafiya tare amma wajen wane ne zai zama shugaban kasa shine tashin hankali kuma waye zai zama mataimaki Alhaji Atiku Abubakar kaman dazayen da nake ga yama shi kadai ne mutum daga arewa yake kwadayin kujerar shugaban kasa saboda me kaman yanda nake ga yama waccan yarjejeniyar da ake gani cewa waɗannan su yi shekara 8 ba waɗannan su yi shekara 8 shi yasa arewacin Najeriya kowa yake ganin cewa ba zai iya fitowa ba amma fa ba cikin kundin tsarin mulki na Najeriya yake ba wannan manifesto ne nasu to wannan abun ko da an zo an zauna na farko akwai kalubale wanda muke gani cewa lalle wannan abun yana da wahala ya iya yiwa na farko shine Olusegun Obasanjo kage Olusegun Obasanjo inda yana raye yana da wahala ya bar Atiku ya zama shugaban kasar Najeriya
1: shi Obasanjo
0: inda yana raye yana da wahala saboda me yasa na ga yamma haka saboda kowa ka gani tun lokacin da suka karbi mulkin Najeriya a 1999 aka kasa zaman lafiya har yanzu zaman lafiyar nan fa ba kulla shi ba kuma har yanzu kowa yakan iya fitowa da kowa bakar magana ya ga yamma kuma kowa yana da na sanin zama da yi da kowa kowanne yana fada wanda Atiku yana fada ni da na fito da shi ma ni na fara bashi rigar da ya fara sawa daga gidan yari ya abun nan akwai irin maganganu na baya
1: wanda suka wuce
0: wanda bai kamata a tebur irin wannan ma a fade su ba saboda ta taba mutunci da zuri'a da iyali gabaki daya suka yi ta wannan to sai ka kalla cewa su waye waɗanda za a yi sulhun da su ne mutane biyu ne waɗanda ake bukata bangare biyu bangaren wato engineer Rabi Musa Kwankwaso sai kuma Peter Obi Obasanjo ba shi da waɗansu yara a cikin yaran gwamnati da ya gina su waɗanda suka fi waɗannan yaran nasa saboda haka in dai Atiku yana son zaman lafiya to yayi hakuri ko ya karbi mataimaki ko kuma ya bi ya hakura ya hakura gabaki daya shi ai wannan ita ce damar sa ta karshe domin idan ya wuce wannan lokacin shekaru sun cin masa ba zai iya ƙara zama ya nemi wata shekara hudun nan gaba ba saboda yanzu shekarun sa ne 70 da wani abu yana shekara 88 zai tafi ya nemi shugaban kasa a wannan shekara 70 din da wani abu da yake sa rai zai tafi 80 to a wannan shekarun yake bukata ya zama shugaban kasa shi yasa duk waccan yarjejeniyar ta shekara 8 ya fujire mata to amma kuma su din waɗancan guda biyun Peter Obi da engineer Rabi Musa Kwankwaso ba su da wani abu da zai kara musu armashi da karfin tafiyar su sai sun jingina da Alhaji Atiku Abubakar domin Obasanjo shi ya dadishe ba shi da waɗansu yara banda irin waɗannan tsofaffin gwamnonin da ya gina kuma duk sun bijire masa ma yanzu ba za ta iya armashi ba
1: wannan abu amma sai sun tojan Atiku
0: dole ne sai sun tojan Atiku kuma kullun lissafin da suke yi wai ƙuri'a da aka samu a wancan ba zancin ƙuri'a ake mutane ake ta farin jinin mutane ake kallo na farko dole ne su yadda cewa na farko kasu zama seasoners shi matsalar shi Atiku da Alhaji Atiku Abubakar seasonal politician ne sai lokacin neman takarar sai yake fitowa takara yana da abin da zai iya wanda zai faranta al'umma ya ci gaba da rike mutane har akai gacin da yake da bukata ba sai lokacin da ya zama tuciya kana da bukata zaka fito kace kuma kana nema ba abu ne waɗannan guda biyun ga dambarwar da take faruwa a cikin gida na jam'iyyar NDC wanda kowa ya ga abin da Dickson yake musu shi ma daman ya sani ya san makalewa suka yi ana ya san da makalewa suka yi idan alternative ya zo za su iya tafiya ai akwai sauran lokaci tunda akwai sauye-sauye na sunaye amma zancen ADC fa ba jam'iyya bace fa da za su zauna a ciki sai dai idan komai ya kare musu shi yasa kullum muke gani cewa
1: wani plan da aka ba to kuma yanzu sai muke kallon cewa wannan yaduwar da suka yi za su iya dawa ne na farko ya zai da Amechi Amechi ya fito daga Rivers Peter Obi ya fito daga Anambra duk yanke ɗaya suke wa za a dauka wa za a aje ware engineer Rabi Musa Kunkusa ya fito daga Arewa maso yamma to amma shi engineer Rabi Musa Kunkusa ka ajiye shi ba wanda za a tafi da shi ba domin in ya rasa Peter Obi a matsayin takarar shugaban kasa da Peter Obi idan Atiku ne ba zai dauka ba za a dauki musulun kuma ba are ba are ba sai dai a dauki ko Peter Obi Peter Obi kullun yana tunanin cewa da ƙuri'a nawa Atiku ya bi ni miliyan 6 ya samu ni miliyan 6 na samu to yana gani kamar kansa daya
0: kenan kamar kansa daya shi ya samu miliyan 6,100 wannan ya samu miliyan 6,900 to da to abinda zaka kalla akan wannan shine kullun canza jam'iyya da suke suna asara magoya baya ne
1: su sibita
0: ubi sai kuma siyasar sai ta kara shiga wani yanayi yanzu a siyasar da muke ciki yanzu sai ka kalla kaga cewa abinda ake tafade lalle shi engineer Rabi Musa Kunkusa da ake kallo da gaske ne Bola Ahmed Tinubu yake wa aiki in zaka yi wannan lissafin to shine zai kaga cewa lalle da Atiku ya zama shugaban kasa in dai Obasanjo yana raye gwara Tinubu ya wuce
1: shi dai da shi bangaren su Obasanjo
0: bangaren su Obasanjo da dai Atiku ya zama shugaban kasa gwara Tinubu ya wuce su kuma shine kasuwar bukatar su idan har za su yadda Atiku ya ajiye to kuma ya mara musu baya
1: za su bi shi
0: to amma kuma Amechi fa da wuya fa ya bi su nan Amechi ba zai bi su ba kuma siyasar da suke tunani Tinubu ya samu miliyan 8 sun samu miliyan 6 in suka hada 12 ai suna tafiya ne suna bari ne duk jam'iyya biyar lokaci guda duk kun caccanza ai barin yayi yawa akalla kai barin wajen miliyan 1 kaga tarawo sai kuma ka kalli kuma fatin da ka bari ai ƙuri'ar da ka samu ta fatin ce shi Peter Obi a Labour ya samu wannan ƙuri'a suna na a cikin jam'iyyar su kuma yanzu Labour din ina tunanin Ahmed Bola Tinubu shine shugaban kasar su ma a sama
1: to shi ma
0: shi za su bayan nan Abga shi ma Ahmed Bola Tinubu shine shugaban kasar su a sama akwai Ahmed Bola Tinubu shine shugaban kasar sa a sama duk da wannan fafatar da ake ai shi sa nake ga ma wannan fafatar wani munafici ne na Yarbawa kawai
1: su yana gina
0: kawai bukata abu ɗaya ne su bawa Ademola Adeleke ya ci gaba shi kuma Ahmed Bola Tinubu su zo su yi shi a sama shine game din kawai abin da za su yi
1: mun
0: ma kuma tunda yankin nan namu yankin mu ake gina
1: amma akwai ba sai shi makin dana APM ana ganin wata ilifan wuta ta wuta wata ilifa za a iya zuwa a cikin wannan jam'iyyar a zo ita ma a riot
0: ba za ta rayu ba prostrating din PDP da akai ai kaga da Bauchi ai baka ji ba shi ne Bauchi sai da aka tura mun shugaban jam'iyya yaji har da gwamnatin jihar Kano ma sai da yaji a kwamitin da za a dada na Bauchi kauran Bauchi ai ya gama shekara 8 din sa ai wayo suke ta yi domin ne tunda aka kama kwamishinan kudin sa ake tunani idan Ahmed Bola Tinubu ya wuce zango na biyu kauran Bauchi yana sauka za su danke shi ai wannan nuna masa hannu aka fara nuna mai da yatsa cewa lalle akwai kashi a gindinsa sai ya ce musu zai koma amma sun san cewa ai yaren PDP ne ai da shi makin dai da kauran bauchi duka gabaki daya yaren gidan Tanimu Turaki ne saboda haka yanzu idan ka duba PDP din ai tara biyu
1: wato kamar kallon PDP suke mata
0: kallon PDP suke ai gauran PDP ne ai durabuwa suke da su atikun durabuwa duk saboda an tarwatsa hasini PDP ce dai ba a so a tabbatar da cewa akwai jam'iyyar hamayya ta PDP shine ka duba tunda suka tafi ADA SDP kaga suka dawo wace jam'iyya ne gashi suna ADC suna ta hawo tunda ka PDP sai da suka yi jam'iyyu hudu kuma yanzu da suka tafi APM din nan yanzu APM din nan kana tunanin cewa za ta iya kawo gwamna ai daman gwamnonin ba a jam'iyyar ai akwai wani abu da nake so mana shiga suka shiga jam'iyya daban cin zabe a jam'iyya daban kuma yanzu duk abin da kake fada yanzu kaman shi ita siyasa da kake ganinta cin zabe daban karbar zabe daban yanzu misali zan kawo ma misali a nan jihar Kano kaman injiniya Rabi Musa Kwankwaso ɗan Kwankwasiya yana da magoya ba yana da jama'a yana da yara a ciki babban kalubale shine wa zai karba masa zaben
1: jigajigan
0: da za su karba masa zabe kaga abin da yake faru 2019 inconclusive abin da ya kama duk da yana da jigajigan da za su iya karba masa zaben karfin gwamnati ne yasa ya hana a bashi kuma gwamnati idan kaga ta baka abu fifikon ba karamin fifiko ne ake samu ba har ake baka wannan damar to shi cin zabe daban karbar zabe daban kuma sai kana da ilimin karbar zabe yara kanana ko kuma wanda ba a san cewa wani abu bane ba za a bar shi je karbar zabe ba
1: wanda ba shi da
0: gogewar siyasa ba zai iya zuwa karbar zabe
1: ba kuma ganin kamar yanzu shi kunkus irin wannan wanda suke so gogogu kuma suna zirarewa daga cikin sa kenan
0: wanda ake gani za su iya karbo zaba to shi ne babban kalubale
1: to bari mu je ga masu sauraro wata kila mutu da abin da su dan tofa game da wannan bututuwa guda biyu da muke tattaunawa akwai line na 08478577777 da kuma line na 08478577777 sai kuma 0707795 sai kuma 39 assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa alaikum assalam manura da kuma
0: Masha Allah Abubakar Sheka
1: Masha Allah muna ji
2: Bai ma dora ka mun baje da aka dan mu na farko an ko ka zo a labari na cikin kudi na wannan ina fada cewar kafan da yake gurana shi ka zo ka mun ta shi nan take da aka na da ka mu to akwai to din haka to amma kuma akwai shi wani abu kamar wanda nake ganin cewa ya kamata a ce kai magana akan ka na kada sai shi a labaran da take faɗa kuma ni ma na ga wasu sai ta muka tashirin da ban kuɗiya lokacin da ban kaga ya kamata a gaba abun ma ya yi ta da an koma da tafi ko a cikin zuwa kuma wani kuma a
0: tsara shi
2: har a cikin duka da wasu duka cewar an samu wasu daga cikin da ke suna karɓar account number na mutane da kaga a nan za su yi cewar gaskiya akwai sauran rana a saba duba da cewa ga wannan zaɓe shi ne ko zuciya a zaɓe na gaba tun da jin nan ana kokarin cewar kamar harkar sun hanci da rawa ana sanki da suke to amma kuma za mu ga cewar kamar ba ta ka wata rawa suke wa cikiwa kuma kamar wannan zaɓen da suke ka gani ne yake nuna da ruwa ne nuna da kudi kan mu yanke kudi arewa kaga ku kaji su shi wannan gwamna suke a gwamna sun san cewar ko da a ce wanda ne ke da shi shi gwamna ba ta da tantar sai shi kuma kasa to kaga suna da yake cewa suna da
1: Masha Allah alhamdulillah mala bakar muna godiya
0: to masha Allah mala bakar kaji kudi suna takarawa dama ai siyasar Najeriya money politics
1: bakwai tare biyar bi tara su assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
1: to barka kare da muke tare
2: rana radio makao daga nan yankon Kenya karamo kuma
1: rinjin to daga rinjin yanzu kike jin
2: eh daga rinjin
0: masha Allah
1: to masha Allah to muna jin ka
2: yawa malam barin da wannan kamar ina maka fata
0: ina godiya ma radio
2: alhamdulillah to amma kamar da tunda ai riga an ci wannan bawan Allah na wannan na gwamnatin na to an ci cewar shi ba jami'a take da shugaban kasa ba to kuma amman ya ci shugaban kasa kuma yaya ake tunda ya ci zai shugaban kasa to shi ne yasa ba zai zaki shi ma sai wata jami'a zai ba amman ya ce zai shugaban kasa a sama kuma ga shi kuma shugaban kasar bai nuna masa shi ba a kan cewar ya kawo masa rinjina irin wannan gagarin ba a cewar a yaki
1: to masha Allah to
0: masha wato
1: kan baka mun di sakan 30 a bashi amsa
0: wato ka san shi Adele ke Nuruddin shigowa yayi ba jami'ar sa bace yayi kuma ita mai jami'a tana da manifesto kuma duk wanda ya shigo jami'a dole ne bi tsarin da ya samu jami'a akai ba mamaki wannan auren zobe din tintini sun yi shi amma shi zai kare kujerar sa ne shi ma shugaban kasa ya kare kujerar sa haka za su yi tafiyar su shi shigo wai
1: ya
0: sani ba certificate din sa yake yanar kar aka gina jami'ar ba to shi yasa kowanne yana yi ne saboda bukatar kansa amma kuma su suna fara gina yankin su ne akan kuma bukatar kansu mu kuma muna fara gina bukatar kanmu ne akan yankin arewacin Najeriya kenan
1: to masaro yau da kudin yi mana hakuri kusan yau awa ɗaya zamu shirin namu saboda wasu ɗan shirye-shirye da zamu gabatar insha Allah sai mako mai zuwa kuma za ku ji mu da wasu bututun ko da kuma waɗannan abubuwan da mu sake wato ɗauka mu tattauna su da mu sake wato fiɗin spilla amma da mun kamar gwamnati da ku ji mu tare da shi da sauran dukkan ƴan wanda muke tattauna a cikin wannan shiri wanda yau ruwa da yawa ya tsari su saboda mashigowa ba muna godiya kwarai da gaske Allah mai da ku biya lafiya. Bravo, kuma sake ta assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: shirin hada fansa shine za a samar da wani dandamali da zai rage raɗaɗi ko kuma fusata ko kuma tazara da take tsakanin ma'aurata da yawan lokuta yadda yake yin fada a shimfidarsa wani lokacin da magani a gonan yaro ne wanda muke tare da su suna da alherai sosai kuma muna buƙatar su a rayuwa amma rashin fahimtar su sai mu zuba lemon kwalba mai sanyi sai mu zuba shi a hancin madadin a baki sai mu ce lemon nan azaba ne lallai tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya saba da cewa mata sutura ne maza sutura ne to suturan ne in kaga sun zama ɗaraici a gurinka kai ne mai yiwa ka kasa mu'amalanta su a matsayin sutura din gazawar daga ɓangaren ka ci shi ya saka duk wani gaba da ake ciki abinda yake haƙƙi akan masana shine interpreting na dina a fassarawa wanda suke cikin wannan yanayin yanayin da suke ciki tabbas in aka fassara musu za su ga yanayin alheri rashin fahimtar yanayin ne sai ya saka sai su ga kamar wani abu shi yasa da yawan waɗanda suke nazari ko suke commentary suke yin tofata albarkacin bakinsu a cikin harkar zamantakewa tare da dukkan girmama suke haifar da ɓarnar da tafi alheri tafi gyara ɓarnar da suke haifarwa wacce tafi gyara da yawa suna kasa gane da wa suke magana sai su yi magana da wanda baya nan shi kuma wanda yake nan maganar ta cutar da shi na taɓa sauraron wata tambaya da aka yi wani daga cikin manyan mutane cewar mata ta samu saɓani da mijinta an yi sulhu an komai mijin ya roƙe ta da ta ba wa babarsa haƙuri a yi wa ta kuma dinga ɗan kyautata mata sai ya ɗauko kaga matar sai ta yi tambaya wai to ya kamata daidai ne ta kyautata wa babar mijin to sai ya ɗauko amsar ya ba wa mijin amsar matar ce ta yi tambayar amma amsa duk da ya gama barawa a rashin sani mijin ya ba da babar mijin ai babar miji ba ita ce take auren ki ba ba ita ce take auren mata ba babu ruwanki ke uwan miji ya kamata ku koyi fita daga cikin sabgar iyalan kai kuma ya za ka tilasta mata maganganunsa koda dukansu gaskiya ne amma yanzu ba da mijin yake magana ba ba da uwar mijin yake magana ba maganar da ya kamata a ce ya ba wa matar mafita ne mata ce ta yi tambaya so yanzu ita aka ba mafita mutum ya zo ya ce maka ai ya je asibiti an yi wulaƙanta shi an ƙi ganinsa likita ya kore shi kaza kaza sai ka zauna kuma kai da shi kana ta zagin likita likita ya ji zagin ya san anai karara a duhu yanzu shi kuma wanda ya zama kamar lafiyan da ka ce to ga 2000 je ka wancan private asibitin shi ne yanzu ka ba shi mafita ka fahimci to shi ma a yawanci maganganun ma'aurata ba a gane me larurar ya kamata ka fi ba wa mafita kafin wanda ya sa shi a larurar akwai wani post da daga kayan nasu akwai inda su da suka sa ka a larurar su ma larura ce da su in ka ce sai sun canja daga larurar su ta ƙwaƙwalwa don ka ji daɗi za ka mutu baka ji daɗi ba mai neman ƙahon kariya wahala amma ya kai da larurar ba ta shafe ka ba ba kai ne mai ita ba za ka rayu da mai larurar shi ne muhimmin abu shi ne saƙon da wannan shirin a kodayaushe ke ƙoƙarin aika da shi ya za ka rayu a yanayin da ba shi kake so ba amma idan mun tsaya mun ce sai yanayi ya mana kyau za mu rayu a gidan aure to mun fahimci kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu yau ɗan ratsi da zamu yi na matashiya wani ratsi ne wanda shi kansa ratsin zai ɗan ratsa da yawa har zuwa wasu kwanakin mai yiwuwa Allah ya isa fiyarin rayuwar mu wato akwai wani gaba ma da take kawo take ɗauke jin daɗin gidan aure ta mai gurbinsa da damuwa wanda kuma wannan gabar is purely natural wani abu ne tabbataccen da baka isa kayi ba shi ba duk da muna yaudarar kanmu gurin ƙoƙarin mu mu yi ba shi ɗin amma ba gaskiya ba ne wajiban da yake kanmu shine mu fahimce shi wannan gabar da zamu tattauna akan ta mun al'uwarin zamu ci gaba da ɗauko rago ɓangarorinta a tattaunawar mu ta gaba wata gaba ce wato malam ji wata muhimmiyar gaba ce wanda take da tasiri a rayuwarmu ta yau da gobe wata takan iya ɗauke jin dadin rayuwar mu takan iya rushe kyakkyawar alaka auratayyar mu kuma gaba ce da bata canjuwa bata rusuwa wace gaba ce shine gabar canji da muke samu a rayuwa mu gane rayuwar aure is not static ba abu ne ginanne a rude ba shekarun mu suna canjawa yanayin mu yana canjawa adadin ma gidan auren yana canjawa sannan zamanin da muke rayuwa yana canjawa duka wanda zamu dauko sai ba dai insha Allah duk wanda ya canja akwai yiwuwar alaka ta canja da yawan mu kuma idan yanayin ya canja bukatun mu suna canja gwargwadon yanayin zamu buga misali kafin mu shiga abun gaba daya idan mutum ya tashi da safe abin da yake bukata daban da abin da yake bukata da rana daban da abin da yake bukata da dare wanda ya tashi da safe ba ya bukata wani bacci ba zama kuma yake bukata waje alal laila waje alal nahara Allah ya ce ya sanya dare ya sanya rana kowanne ya bashi mai aiki a ciki wanda kuma ya kai dare abin da yake bukata da ma to haka muke a cikin rayuwar mu shi saka misali a cikin rayuwar mu tare da gurin ma'aurata shine da yawan mata da maza bukatunsu yana canjawa gwargwadon yadda shekarun su yake canja kuma wani abu da zai burge ma'aurata akwai lokacin da bukatun canji suke yi irin na takun saka da ake fada takun saka in ɗaya kasa ɗaya zai sama haka suke canjawa a farkon rayuwa namiji yana arar hannun mata don ya mallaki mata namiji kan zama mai kyarin mai bada lokaci mai kula domin ya mallaki mace amma ba ɗabi'arsa ba ce baya iya maintaining intimacy daga cikin manya-manyan ɗabi'un maza da suka yi hannun riga da mata namiji a farkon shekarunsa baya iya maintaining intimacy alaka ta kurkusa ta mannewa baya iya maintaining ɗinta saboda yana garjin shekarun working age yana da shu'uni da yawa a kwakwalwarsa yana da mafarkai da yawa da yake so ya realize din mafarkan nan ya maida su zahiri to lokacin ita kuma mace a wannan gabar ita kuma ta shiga tata duniya saboda ita iya tata duniyar namijin ne nata duniya a nan ne take tata gwagwarmayar da ganin wata irin alaka za ta kulla da miji how intimacy they are going to be ya za su zama kusancinsu ya inganta shi kuma a lokacin ne yake ganin yana da ayyuka da yawa a lajawon a duniyar waje da dole sai ya je ya cika shi kafin gidansa ya inganta saboda haka sai ya zama ita tana ganin ya kamata ya zo ya zauna da ita she spend much more time shi kuma yana ganin yanzu ne lokacin da zai aiki yanzu gari ya waye ita kuma a gurinta dare ne to shi kuma lokacin da daren zai riske shi ita kuma a gurinta gari ya waye a wata sabuwar rayuwar ta yi ƴaƴa ta gina wata rayuwar shi kuma ya yi rauni ya gama wancan aikin na waje ya dawo gida yana ganin yanzu ne lokacin hutu a gurinsa ita kuma da sannan ne safiyarta ita da ƴaƴanta ta shiga wata rayuwa to wannan takun saka ne da muka buga misali da shi wanda in Allah ya taimake mu a satuttuka masu zuwa in Allah ya yarda za mu kalli yadda yanayi yake canja bukatunmu muke samun saɓani na zamantakewa har ta kai mun zo mun rushe alaƙoƙinmu da yawan lokaci malam dini namijin da Allah ya masa arzikin da bai wasu da yawa ba ya zama wato arzikin ƙarin aure ɗaya ya zama biyu mace uku ko mace hudu to duk sanda zai aure ya fita daga matsayin da yake na baya wani matsayi ya shiga mata a lura yadda zai mu'amalanci wannan matar daban da yadda ya mu'amalanci ta baya in ya tafi ta uku yadda zai mu'amalanci ta ukun daban da ta biyu da ta uku da ta ɗaya kowace da dalilin da ya sa ya aure ta kuma kowace ya aure ta a wani yanayi na daban so da haka yanayin da ya aure ta kuma yana da tasiri a yadda zai mu'amalanci ta saboda haka sai ka ji mata da yawa suna kuka suna da baya ba shi da wasa ba a raina shi ba amma yanzu yana biya ta wance ya ne mata ba shi ne wancan ba ke wancan da kika aura mai yiwuwa dini su kora kika aura yanzu kuma ya zama ya yi dini wacce za ta aure shi nan gaba ba dini za ta aure ya So kaga dini ne amma ana canja dinin dini viko ya koma yayi dini ya koma baba dini to duka dabi'ar sa ba dai bace haka kai mai wacce ka aura din nan tana baby yanzu ta zama maman baby yanzu ta zama kuma maman suwanci ta zama kuma mai kunu ko mai dan wake ko mai daki na to duk wannan matakan dabi'ar ta da bukatuwar ta gare ka da yadda za ta dabi'ance ka yana canjawa da yawan lokaci yana rushe alaka kuma aurata hankalin mai yankan ka ba ya koma garina alakar ku tana nan soyayyar ku tana nan koda ta karya rubutattun ka'idojin mutane da yawan mutane sukan ɗauko rubutacciyar ka'ida da wani ya yi a wani zamani ya kalli wata al'ummar gurin rubuta wannan ka'idar sai su zo su yi aladabkara a kan wata al'ummar daban a wani zamanin daban a wani yanayin daban wanda shi kansa marubucin da yana nan da zai iya gyara alaƙa ko kuma zai iya gyara rubutun da ya yi ko kuma da yana nan ya samu canji na guri zai iya canja rubutun da ya zuwa wani abin daban. Saboda haka kada a ɗau rubutacciyar ka'ida ko kuma wani ayyananniyar ka'ida cewar alamar soyayya shine ko zai zama akwai ya cika wannan wani language love da ake amfani da shi ɗaya daga ciki ko duka ba sai ta kai haka ba yanayin ku daban yanayin mai rubutun wancan daban shi ko mai rubutun ba wanda zai miƙa sama da ɗawansa abin da ya rubuta gwargwadon abin da ya experience ne gwargwadon abin da ya alaka da shi ne shi yasa ka take tabbata cewar addinin mu na musulunci addinin Allah ne saboda yana bada hutun abin ma da bi faru ba bi zo ba ko kuma zamanai suna canjawa sai kuma kaga sun yi daidai da zamanai suna canja sai kaga kuma sun yi daidai da wani koyarwa ta addini da aka yi ta shekara 2000 da wani abu so da haka wannan gaba ce da ya kamata kwarai da aniya ma'aurata mu lura da su mu ribace ta kuma mu yi amfani da ita idan mun ɗauka cewa canji ba gaske ba ne to wallahi ba mu shirya rayuwar aure ba wato duk inda kika kai da alaƙar ki da namiji duk inda kika kai da alaƙar ka kai da alaƙar ka da mace da gogewar ka ka gaya mata duk gona akwai kunyar ƙarshe kuma duk yanayi yana canjawa Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu saboda haka kafin mu shiga wancan tattauna muna lallashi ga ma'aurata a daina kukan aure ya lalace ya shiga shekara 5 shekara 10 ko 20 a'a ba mu ne yanayi ne ya canja muka ki canja gwargwadon yanayi amma idan rawa ta canja idan kiɗa ya canja idan rawa ta canja za ka ga abin ya yi ramin amma idan kiɗa ya canja rawa ta ki canjawa sai ka ga an yi hannun riga ya zama komai babu natija a ciki su da haka mu bar raje mu saki jiki mu nazarci canjin da ya zo a cikin rayuwarmu mu karɓe shi mu ci gaba da tafiya wata ran abinda muka yi fada a kansa jiya yau ba ma bukatarsa abinda muka yi gwagwarmaya a jiya a yanzu kuma cutar da mu zai so da haka bukatar mu ta canja kada mu damu da sai abinda muke kai ya dawoma wata ga tijuwa muna magana da ita ta ce wai kamar da ita muka kawo suna mun taɓa buga misali muka ce akwai mijin wanda kike mijin da kike ta fushi da damuwar wai ya tafi ya gudu baya zuwa baya dawowa gida da wuri ta ce na ce ba kya bukatarsa na dawwammiya akwai yanayin da in ya canja ba kya bukatarsa a gida wata yariya da aka yi magana sai ta ga kamar lagawo muke ya sassan danci to da ke tattijuwa a kusa da wurin sai ta ce malam ku da ni kake ta ce wallahi idan mijinta ya shigo gida sai ta ji kamar wani wari yake ba ta kaunar ya dawo gidan kuma ta ce wallahi bai mata laifin komai ba kawai ta gaji yanzu da 'ya'yanta take so ta zauna
1: kaga da a baya ita ta fi kowa muradin
0: sai ya zo
1: a kusa
0: san samu ya daina aiki ya daina
1: ma zo ba za ta iya korafi akan cewa
0: korafi ko fushi ko fada amma yanzu kuma an zo gargarin da bukata ta canja yanayi ya canja so da haka wajibin da yake kan dukan gogagge shine kada ka yi perpetual fada kada ka yi perpetual fada ko bacin rai akan wata bukata kada ita za ta dawo ma kaga ita kake bukata namiji wataran yakan yin wata ya samu mace me yi nayi barna bari kullun ta zama kamar robasta ka tuno kanka idan kai week kana bukatar tallafi kana bukatar matar da sai ka karanta mata ya za ta yi wa zai kula maka da gidanka za ta dinga lekuwa wannan buta a zuba ruwa ko ka azuba shi ta saba za ka iya daukan wannan abin a lokacin wataran abin da muke so daukan dimin magaji da nishi muna son su saboda karfashi da karfi ne ba za mu dawoma a kai ba su da aka da Allah ma'aurata a kallon wannan akan dan sami peculiarities wasu abubuwan da suke dan canja su wuce ada akwai wata yarwa da muka taɓa tattaunawa da ita dangane da mu'amala aurataya tana cikin tsanani na rashin mu'amala aurataya har aure ya mutu jaje ta dawo amma abinda zai burge ka shekara ta kusan 60 wai amma harkar mu'amala aurataya tana nan business ce a wajenta akan samu canji na ada amma akwai abubuwan da wallahi ba ka san canji kuma yanzu maganar da muke akwai matan da sun san sun kai gejin da kudinsu in suna shiga su iya mazansu aure saboda yanzu auren suke so ba mijin ba wanda aka ma'aurata manufar wannan tattaunawa da komai kamar yadda muka faɗa a farko a saka fahimta tabbas in kun sa gilas ba irin na yayi dini ba gilas na kallon abu na fahimta za ku fahimci rayuwarku ku gane wallahi ba ku da matsala wannan da kuka tambaya ya kambama muku matsala ai damun malaki na nune wannan da ka tambaya ya kambama maka matsala ai damun mata butuli ne da ba da gaske ke ba bai fahimce ka ba ne likita ka samu na gefen titi ya shigo gu a wannan harkar kawai ka je ka gaya maka kana da HIV ya dora ka a magani amma ka je ka samu ƙwararren likita da ya fahimci rayuwa in ka baje matsalolin za ka ga in ka kawo goma zai iya ɗeba takwas kuma za ka tabbatar ba matsala ba ne ma wani ma rahama ne ragowar biyun kuma zai iya fassara maka su yadda za ka iya warware su da kanka amma lokacin duk da ka samu roadside zai ta wani likita ne wai da ka je ka ce ma ina zazzaɓi sai ce ai sai ka je ka sha magani ai magani nake so ka ce ai gano ciwo ya fi ba da magani wahala tun da aka gano kana da ciwo ka je ka nemi magani ya ce ni sai dai ka gaya min me kake ji idan na iya ganowa in baka magani in ban gano ba ni ma na wuce gaba in tura ka lab eye test to haka nan ruwan rayuwar mu take duk wanda kuka ganshi yana gaba gadi da kin faɗi matsala ya dauke ta a matsalar ya fara baki amsa run away da ka faɗi matsalar ya dauke ta a matsala ya fara baka mafita run away kai da shi tunanin ku daya wani abokin mu malam Musa ya kawo shi ya ce ayi mishi wani abu sai wanda zai masa abin yake tambayar sai me yake din me kaza yace ban kaya ta ashe ni da kai duk daya muke sai kai baka gano yadda zaka bude waya ba haka ce zaka yi wani abu ban kaya ta ya fuska wayar sa Allah ya datar da
1: mu sun mami to ba saurari kusan tsaron mu ta wannan mako kenan musamman kamar yadda muka ce da sati za mu dinga yin ratsi wanda kuma a ratsan da yawa muna tafiya da mutane da yawa dama kusan da mutanen muke tafi cikin wannan shiri na rayuwar dan adam wanda alƙiblar shirin tasa ta zama ta daban ba don komo domin kallon ƙananan abubuwa da kusan aka gaza fahimtarsu da kuma yadda za a fahimce su domin cin ribar wato riba da nasarori da take ƙarƙashin alaƙa tsakanin alaƙa wanda kuma matuƙar ba a fahimci juna ba za ta ba samun waɗannan canje-canje ba musamman gaɓoɓi da malam yi magana a kai wanda suke da alaƙa da abin da ya danganci canjin yanayi na ɗan adam ko a karan kanka ka zauna ka kalli wannan ƙididdiga ko lissafi za ka fito kanka amsa lokacin da kake yaro buƙatunka daban ka fara tasa buƙatunka daban har ka zo lokacin da girma ya zo ma kana tafiya ne kullum buƙatunka suna canja matsayin rayuwarka yana canja buƙatun rayuwarka suna canja to haka alaƙarka da mutane za ta dinga canja to ba da wannan yanayi da malam ya faɗa to malam ga shi za mu dora kuma
0: za mu dora ɓangaren muna ɓangare akan na wani ɓangare da muka ce muka ɗauko aron kalma daga cikin littafi mai tsarki da Allah subhanahu wataala yake cewa na ta zaruwa kan mu'allaka kada a bara mai aure ta zama kamar mara aure to wannan gabar mun kalli mata muka kalli yadda me ake nufi da mu'allaka ba mu faɗi illolin gaba ɗaya ba za mu faɗa, amma sai muka faɗi na biyu menene yake sawa a allake su din mace kina zaune, saboda babban malam dini wato wani irin abu ne da na kan ce ironic, amma mata da yawa kuma mazan kuma nazarta ɓari ɗaya suke kallo. Yanzu sai a zo a ce wai namiji wai ya allake matarsa, wai ya rabu da matarsa baya kula ta wata shida, ya dina ka san abin da ni gajeren tunani na fi ganowa. Yanzu kawai ka zo ka samu wani mutum talaka sosai, sai ka kawo mishi abinci lafiyayye da duk nau'in kayan daɗin da za mu iya faɗa da kuɗi rafa guda ga sabon sutura, sai ka kawo mishi ka ce bismillah gashi na baka, sai ya ce baya so. Ayi ya ce baya so, yanzu kamata ya yi a je a ce bai kyauta ba, ko ku a fara tuhumar hankalinsa ko dalilin da ya sa ya yi wannan ba. To da yawan mata wa'in namiji ya ƙaurace mata ya ganta take a mutumin banza, ya zan yi da shi ke baki gano ya shi ne aka zuba a ga ƙofar makarantar firamare, aka taso 'yan makarantar su ɗari kaza, ba wanda ya taka yashi
1: a gino ya nadawa sai ba
0: kaga ai da matsala. To namiji ya ƙaurace wa mace duk abin da ya koro ɓera ya zo ya shiga wuta ya futar, abin da zai sa namijin da ya je kamar ya mutu ya kashe kuɗi ya kashe komai, ka gane ya kashe duk abin da zai sa namiji da zai kashe kuɗi ya kashe lokaci ya zubar da kimansa, wani ya fice komai a rayuwa amma ya kaskanto ya zo ya gaida babanki da dafe don ya gaishe shi don ya aure ki, kuma ya zo ya gaci gashi a gida daya a halattaccen mu'amala ya daina kula ki wata daya, wai kina nan kina ganin su a mutumin banza, wani irin giyawa kin kike sha, baki gano me ya sa shi wannan abun ba, baki damu wani bala'i ne ya jawo shi wannan matakin ba. No. Ai lallai dole hankalin ke kowa in kina da hankalin. Sannan na biyu da yawan mata sukan damu da abin, amma in sun gaya maka damuwar za ka san dini ta ganganci, za ta ce watanta shida mijinta ya ƙaurace mata, kina ne a wata shida ko asibiti kika je kika ce wata na shida ina zazzabi shine na zo gun likita, ai likitan yana da iko yake marin ki ne wata shida
1: dabi'a yawanci ba ka zo muke zuwa asibiti ba sai.
0: To wannan a gurin mata yawanci ƙaurace mata ya ko canji ta gani ita ma sai ta ƙaurace mata, mutum biyu ne shi yasa mukan faɗa ta fuskar nazari, duk wanda ya zo ya ce dini ya daina kula ni to dini bai laifi ba. Laifin yana cikin ka ce na kula dini ya ƙi kula ni, kai da dini ya daina kula ka kai ka kula shi, ka fahimce ni wani wani ci ya ga wani abokinsa ɗan uwanmu ne abokinsa ya gan shi ke ja wajen wata shida ba kai mun waya ba, ai damun ƙullata ya ce ni ko kullum sai na ga miss call ɗinka, ya ce tunda ka san ina yi ma ban maka ba nisa kai muka kira ni ba, yanzu in mutuwa ne ko wani abu na shiga shike nan, sannan jikin wancan yayi sanyi. So da yawan mata suna korafin an hange ɗinsu, wata ta ce shekara don Allah zaman tasha ake yaji ne, to ko gun aikin nan ka shigo kai wata wani bai kula kawai kuna zaune ga kujera ga kujera, kai baka kula shi duk ku biyun ya sunan ku. So da haka mu lura mata ba goyon bayan komai ake ba, amma gida naki ne mafi yawan abin da yake faruwa a gida da gudunmuwar ki wallahi. Girman kanki ko jan ajinki ko rashin fahimtar namijinki ko rashin iya mu'amala wallahi yana iya lalata abubuwa da yawa. Da yawan mace hakan ta ce mijina damun baya nema na sai dai ni neme shi, yaushe muka gano in kana so ka gano alaƙar ka da wani ta kusa lalacewa ya yi ne, kuma ka gano wai ka fara ganowa kai kake fara yin magana alaƙar ku ta lalace, alaga auratayya ta kai wai hakki gane ni nake neman sa
1: shi bane
0: kowa ya ga ya miki mace bata farawa takawa ba a gurin mu'amala aure fiye da namiji da yawan mutun yakan yi mata fiye da ɗaya yadda na faɗa ɗanu amma na a matan nan matan sa ɗaya ce rago aure ne ya hada su
1: kamar ya wani
0: aure ne ko ya hada su akwai wanda ya gamsu a zuciyarta ita ce mace kuma in tafiya ta yi tafiya uwar miji ya za ta koma ramunta malaman tarihi suna faɗa kusan duka ko kuma banda ɗaya a matan babban gida bayan nana Aisha suka shigo gida amma daga ƙarshe da dai ma'aiki kuma ya zo jinyarsa ina ya koma dai mai abin takarwa abin da dan ya ce ta yi fito to da yawan cikin mata akwai wacce ta iya tafi da mijin wala ita ce matarsa wata nan za ki ga ya fi miki faɗa ko ya fi shiga abubuwan ki can wa'incin ya bar sanatawar shagalansu ba alamar su ba ne ke yana monitoring ne kiki su ko da ya aure su ne set toys ne mai wa dan ya biya bukatarsu ta auratayya ne mai wa dan ya ado da su ne mai wa ruwan kashe gobara ne mai wa dan wani plan B ne in baki a nan baki da lafiya ko kaza yana da dan plan B a matsayin sa namiji amma ba mata ba ce aure ne kawai ya hada su shi yasa duk wayannan da suka zo mace ta ɗaya ta biyu ta uku ki fara ganewa kan ki je ki competing da shi ki ga ke me ya dauke ki sakatari ya dauke ki ta adango ki ya dauke ki ko kuma ta sexual toys ne kawai ku yi ta maganganun ba da wai shi ya dauke ki gane kai ki ga kuma na kuɗi ba da kuɗi a gun namiji baya kamanta wacce ya fi so ko wacce ce daraja ta tafi ɗaukaka ba a gane ta fuska wallahi ta fuskar damuwa da al'amuranki ba ki umarni da hani da lura da mai kika mai baki ba shi ne ake gane soyayyar namiji to idan mun koma zancen mu kaga ashe wannan alaƙa ta tsakanin namiji da mace nonnan da muka ɗauko shi yasa a karan farko muka ce ƙauracewa da muke ce a mai da mace kalmu'allaka akwai internal causes akwai abubuwan da macance take jawowa a ƙaurace mata ita ta ƙirƙirar matsalar akwai kuma matsalolin da ba ita ta ƙirƙira ba amma za ta iya magance su wata yarinya da muka taɓa bada misalinta mun yi sulhun aure sai bayan bai fi wata hudu ba aka kuma dawo da sulhu baya muka je da muka zauna sai muka lura tana da ciki ita da kanta fi take faɗa ko cikin nan da ta samu wallahi dan ta sako ne ta lallaba miji shine suka yi zaman lafiya na kusan wata biyu muka ce to ke banda lalatacciya ce kin san maganin matsalar amma yakin tara mu yanzu 12 dare mun baro iyalanmu tun 8 yanzu kin san ya za ki lallaba ku zauna ba za ki lallaba ku zauna din ba zuwa lokacin da shi ma sai ya zo ya lallaba ki idan kin girma kima ƴaƴan sun daga kin samu ta duniya me yasa ba ake lallabawa to wannan shine na biyu akwai matsalolin da ba su suka yi ba amma suna iya gyara matsalolin akwai na uku wanda ba su suka yi ba kuma ba su iya gyara su ba to yanzu mun gama internal courses sai muka yi me karatu zancen mata muka ce su ma mazan akwai auren gidajen auren da ake saka na mazan namiji ne a waje amma a cikin gidansa ba maganan namiji wallahi namiji ne a waje amma a gidansa mazari ne a waje yake miji to da yawan su ma ana faɗa ne sai muka faɗi internal courses daga internal courses shine rashin balance da yawan maza a farkon aure yadda muka faɗa a farkon shirinmu suna da kujiba-kujiba a kansu da suke ganin ya kamata su yi ta kan lokaci ya ƙure wannan kujiba-kujiba sai sa su mai da kansu unavailable a gidansu gidansu ya zama ba su da lokacin gidansu ba su da lokacin waya ba su da lokacin damuwa da damuwarsu sai gidansu fara koyar rayuwa ba su to sanda za ka dawo kuma gurin an cike gurbin in bukatar ta ga namiji ta ragu idan mara tsoron Allah ce ta ɗau wani layin sannan bukatar ta ga rayuwa ita da 'ya'yanta suna iya samar da abinci ko kuma ya zama maka ɗabi'a kana iya samarwa so da haka yanzu kawai in aka gaba ka zo ba wani abokin mu na tsokan shi nace yanzu ba za a tura 2000 gidanka ba za a damu ka dawo ko baka dawo ba sai ya ja haushi amma can wajen da yamma suna aikin gini sai ya zo ya kira na gefe ya ce wallahi ba haka ne yanzu da in koma gida ba 2000 ce ba ne gara 2000 ta je ni ba ka zuwa ya ce in kaga an neman na kari kuma ake so
1: wanda kuma a bayan shi ake bukata ba domin
0: shi ake bukata saboda haka idan mun dauka kaga wannan yana saka matarka ta fita sabganka ka zo kana bata damu da ni ba ita kaza ita kawata kai ka bawo wa'annan space sannan na biyu daga cikin abubuwan da namiji yake gurin alakar su macen ta rataye shi shine rashin nuna rashin tausayi dabi'ar namiji akwai kaushin mani kaushin ganin sa ko ba rashin imani bane mata ku karbi wannan saboda koyar da tarbiyya yake yadda muka faɗa uba yana koyawa gidansa da ƴaƴa irin tarbiyyar da ya firayi da ita a waje uwa kuma tana koya ƴaƴanta ne irin tarbiyyar da za su rayu da ita a gida gidan da babu uba ƴan gidan ba sa iya rayuwa in sun fita waje wannan kaushin ɗabi'ar yana nuna muku a waje da kaushin ɗabi'a ake mu'amalantar kowa to da haka idan kun fa iya koyar rayuwa da mai kaushin ɗabi'a za ku iya rayuwa a Laja World muje karashin zancen mu amma wannan kaushin ɗabi'ar shi ko sai kasa yayi ya fama san ruwa da bahaushe yace idan an ciza a busa sai zama yana iya kekashe zuci da su kwana tare da mace wacce ita kuma gaba ɗaya shi is too emotional batta da lafiya ya gaza ce mata sannu ya gaza tashi ya mata firfita ya gaza nuna mata kaza ici ya dau duk dawainiyar rashin lafiyar da nata da ma nausu yan uwanta amma yan uwanta da suke can wani gari Bauchi in suka yi waya suka ce mata sannan sun fita mutunci sun fishi mutunci sannan wata munafikar kukan ƙarya za ta wata ƙawarta in ta zo fa maganganun duk da za ta yi na rashin tarbiyya ne da cutarwa tana ganin ta subhanallah zainab ke shiga zama haka me ya faru tashi mu tafi asibiti da kuɗi a wajen ku ɗauko ba fa kuɗin ta fa ana asibitin matana da Allah bayan 200 in sai nemo baki na hakika ya bushe amma tafi wanda duk ya kashe wannan kuɗin ya ɗau ɗawainiyar a gurin ta saboda sympathy to daga cikin abin da yake lalata alaƙar mu kenan sympathy rashin nuna damuwa ko tausayi lokacin da mutum yake cikin nuna tausayi yake buƙatar tausayi shi ya saka dole sai an rangwanto maza sai kun koyi rayuwa za mu zo kan yadda za a warware amma kada wani iya wannan program ɗin yaji wallahi sai ka ara ɗabi'ar mace domin kada alaƙar ku ta ɗinke mu kula arrahim taqta'u wa na'amu takfuru din ni'imar da kawai mutum zai iya butulce maka idan alaƙar ku ta zama mai kaushin hali walau kun tafaddan gani da alƙalam lam fadhu min qawlik duk wanda ya kasance mai kaushin zuciya da munanan ɗabi'u mutane ba lallai su iya rayuwa da shi za su iya rayuwa da gangan jikinka kana da barazana da zara ido sun yadda kuma kai ne oga at the top for now ku za su iya mu'amalantarka amma baya nufin wallahi kana tare da kai sai ka zo gaɓar da kake buƙatar tarayyar za ka gane a shi kai da su kun yi hannun riga Allah ya kiyaye mu na tsokani wani mutum ya zo zai ƙara aure na ce masa ina za ka sa ya ce gidan wai a gidansa zai sa sabon mata na ce kana da gida ne ya ce eh mana ka fi sani gida ka za ka na ce to za ka gane waye mai gidan in ka zo kai mata kamar namiji baki da gidan in ya je fa in yi magana shuru aiki amma ya zo mata ta gagara ya kai ta gida zaman lafiya ya ƙi ba ya'ya ma ya gano a ce wajen guda shida ɗin nan kusan hudu ba nasa ba ne ba wai shegu ba ne amma na uwan ne
1: sun koma bangaren uwa
0: wani su ake mishi barazana
1: shi ake suna taimaka
0: a ce shi duk wannan magana da yake ana bin sa karfa-karfa ne na tunanin zai ba da kuɗin kari amma da ya je bakin teku da dawakan sai ga sun ishe ruwa so da haka dole sai mun lura da wannan sannan na uku daga ciki akwai rashin tausayi tausayawa na kula da
1: daga bangaren mazan
0: sai mana abin da yake sawa iyalanka sarka alaƙar ku ta ɗinki akwai rashin tausayi na rashin ɗaukan nauyi da yawan maza suna ɗauka ya birgi ya ce don muna ba da misali ba duka mace ce take sauraron mu har za ta gane misalin ba idan matanka ba ta ɗau wannan hankalin ba in ka ɗau wannan salon wallahi alaƙar ku za ta yanke duk wanda zai zauna a cikin mummunan yanayin buƙata ya ga kuma kana da halin da aka iya buƙatarsa za ka iya yi masa wani abu na buƙata wallahi malam din zai zama abokin gabanka zai sakale ka zai fita daga sabgarka ya zama gidanka ba a ci abinci ba gidanka wai babu riga ta kirki wata tana kuka ta gayan wani mijin tun da ya aure ta shekara hudu bai taɓa mata riga ba amma shi zai yi guda uku duk wata wai ai yana shiga cikin mutane
1: ta ba ta shiga kenan
0: yes kaji da shiga cikin mutane an ba wa albasa ruwa a yafa ya kuwa wannan abin da kaga kafi karfinta tayi shiru ba hakura tayi ba ba hakura tayi ba ba kuma ya tafi bane yana nan a zuciyar ta dafa shi tai shi dan yana bishiyar shuka ban ruwa yana zuba mata taki ta kiyayya ce da kaya za ta fito ba ci abinci ba ka shiga gida kana sakaci ko ka tafi da abincin ma kana ci a gaban su yaushe ne rayuwa ta gino akan haka Allah subhanahu wataala muke roƙo da ta damu wannan abin lalle ma za mu dauke shi da muhimmanci mata muna kiran ku a wannan gabar ba lallai ne din ne nema a ce ki da shi kun zama sa'anni ba in ya kashe kansa nera sai ya kashe miki nera ba haka rayuwa tace ba ba haka rayuwa tace ba kuma kin san ba haka take ba ko ke ce kike samu duk wanda ake tallafawa a gyara ba zai taba kaiwa awo ba ba za a taba tallafawa wani yafi wanda yake tallafawa ba so ki dinga auna wannan kada ki auna girman bukatar ki girma ki dinga auna girman kokarin da wanda zai biya miki bukatar yi wannan zai rage muku gaba wannan shine kadan daga cikin internet idan mun zo sati mai zuwa insha Allah ya dini za mu tashi akan abu biyu kenan external courses da yake sawa namiji ya kaura ciwo mata ya maida ita mata a rataye da aure amma ba miji da external courses da yake sawa mata ta fita sabgan namiji tana rike da auren amma ba ta tare da shi akwai mugayen abubuwa da suke kawa akwai ta take auren da muka taba tattaunawa a GMC din nan kamar auren no option ne no option auren no option tana da wanda take so wanda take so bai shirye aure ba ko kuma ba za a huta da shi ba saboda haka sai ta auri wanda take ganin za ta huta da shi ko ya shi ya shirye aure to idan da gaskiya shirye aure idan da gaskiya shirye aure sai ta aure shi amma zuciyar tana wani gurguru no option ne to duk wannan abubuwan za mu tattauna su da yardar Allah Allah subhanahu wataala ya taimake mu an ja aminci da ko biyu an ja hankali na dangane da wani muhimmin abu wanda yake taka rawa a gurin rayuwar iyali wato abinda ba wuce da Bature yake cewa extended family in Allah ya yarda mu magana akan intensively ma'ana duk tattauna da muka mun fi kallon gidan aure a matsayin sa na gidan aure to wannan jan hankalin da aka yi min shine alakan gidan aure na A da alakan gidan aure na B wanda yana tasiri a rayuwar kowane auren kuma yana tasiri a rayuwar ta zumunci da yawa akwai wanda Allah yake rufawa asiri a rayuwa dinin su suna yin expensive life a idan rayuwa ne tsada tsiya a idan yan uwansu shakikai ko la'abbai ko la'ummai waɗanda suke yin mafi kaskancin rayuwa wani baya iya cin abinci yana jikin gidan kuma wansa amma wansa kuma kullum yana zubar da abinci wani ba iya zuwa makaranta amma wansa yana da makarantu wani ba shi da keke amma wansa yana da motoci su waɗannan abubuwa suna da tasiri a cikin rayuwar auren gidan daje mu ɗin duka tsuntsaye ne from the same pizza mumini da mumini kalbun yan kamar gini ne shiddu ba'dun ba'da sashi yana karfafin sashi rayuwar mu tana da alaka kai tsaye so yadda za ka yi wurin tsayawa kanka mutunci a gurin matarka da sama kanka kwarjini shine gwargwadon yadda ka kiyaye tsohuwar alaƙar da ta sanka da ita wannan alaƙar da ta sanka da ƴan uwa da iyaye da waye kana tozarta alaƙar ta ne maka kallon banza su ma waɗanda suke da alaƙar da kai ta ne musu kallon banza duk wanda ya tozartar da buƙatar mahaifiyarsa a gaban matarsa sunan mahaifiyar banza duk wanda ya tozartar da buƙata da rayuwar ƴan uwansa a gaban matarsa domin buƙatar ƴaƴan matar to a gurinsa ya zubar da kimar su kuma ba za su yi daraja ba Allah subhanahu wataala muke roƙo ya dakatar da mu Allah yadda idan jagoran shirin ya yarda a nan gaba za mu sami ba irin wannan yardan ba namu samu lokacin da dar Allah namu tattauna wannan abu intensively tasirin sa ga rayuwar iyali eh amma dai yanzu muna kan wayennan wayanda Allah subhanahu wata'ala ya jaraba da jarabawa mai alaka da aure ko jinkirin aure ko aure a samu miji ba a samu aure ba ko kuma mutuwar miji ko mutuwar mata okay su zamu kalla da dar Allah da nufin fito da hoton abin da kuma ba ma sauraron shawarin yadda za a rayu da abin ko za a iya magance shi in ya magantu Allah shi ne mafi sani
1: amin Allah ya samu dace masu saurare za mu dawo gare ku a lokacin da suka rage mana a sakan goma Assalamu alaikum so on the line the pattern zaka sanki shugowa assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
1: wa alaikum assalam sakan goma
2: wa alhamdulillah to malam ni a ofisin da kuma kamar kuma da ita wannan bayanin wannan ni wa san kamar barkan ku ne wa san mata amma wani lokaci idan misali kamar wani lokaci idan muna magana ko in dai ba ce da mata fada to ina da da wani ina kamar da barkan ku ce da ita da baba ko da kamar da ya
1: Okay. Wannan tambayar ta zo ta yi ma'ana. To kaji sannu baban mu. Eh, mun ka taba ba da wani labari makamancin
0: wannan. Ya wannan ba, shi ne tunani ba. Amma dai mun yi sakon gaskiya a ƴan sakonni da zamu baka. Shine wannan tana koya maka hakikanin yadda rayuwa ya kamata. A lokacin didda mai fada yake yin fada in wani abu ya faru ya dina kafin ba abin da ya faru yake fada ba mun fada a satin da ya gabata wani labarin zuciyarsa ya dauko ya hada da abin da ya faru shine zai ya dinda nan gonan gonan dan ruwan da kake kawo baka kawo ba dan kaddara a zuciyata kana da ikon kawo ruwan kawai kin kawo ruwan kai shi yasa sai in fushi kagonta rago guda biyu kana da ikon kawo ruwan kin kawo ruwan kai shi yasa nayi fushi ba rashin kawo ruwan ba amma da na yadda cewa baka da ikon kawo ruwan kawai ba kin kawo wa kai ba ka so ka kawo da ba zan fushi ba
1: sai a zo da lafiya
0: to lokacin da kake wa mutum fada kana kwatanta hankalinka da nasa ne ya kamata ya amfani da hankalinka kai yayi kaza amma da kawon shi a hankalinka za ka yi mishi ba fada za ka yi masa ba sannan na biyu yawan yin fada ko daukan magana da modern seriously alama ce ta gazawar mai yin mai koyarwa yawanci fada level 2 ne ko level 3
1: shi fada
0: farkon abu shine umarta ko koya abu ka koya mutum rayuwa idan ya ki koya kai sai ka fara bashi umarnin dole yi idan kai ya ki sai kai ma fada da bewa to amma yawanci muna tafiya fada ne na farko wai ga maka duk matan da zaka aura dan ta kai aure ta san komai kuma za ta iya yin komai to saboda haka kai yanzu take koya rayuwa ba komai za ka yi fada ba wani abin ka sashi a cikin raha da dariya me yasa baki kaza in baki kaza ba kaza kan koyi wannan amma in ka cika dauka ka samu wani littafi in kana da kokarin karatu ina jin bai fi shafi 300 ba female brain sunan shi kaga tunanin mata yadda tunanin mata yake wanda muka yi dine ba mu dama mai program akan yana mu amma ka same shi female brain ko wani abu makamancin wannan
1: kuma gashi ya ce in abubuwa guda biyu a cikin maganar ta idan yana mata fada shiru take
0: to ai shi ta ce gogira to kaga wanda duk zai saurare ka kana bukatar yi ma fada
1: sannan kuma da karshen yana ce to sannan ba
0: to in ka duba duka koyarwar ma'aiki ku inda yake yin fushi kaɗan ne saboda wa'inda yake ba umarnin suna yi ba sai ya fushi ba to me amfanin fushin kuma Allah ya datar da mu babanmu
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
1: mun ce mun sakan goma to ai an ce sakan goma yanzu Allah ka zauna kana ta lissafa waɗannan lissafa
0: to mun gode kwarai
1: an ce sakan goma kana ta lissafa assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: sakan goma alaikum assalam rahmatullahi
2: Da mun yi wannan gaba misali kamar da wannan murya wanda zai so kada zai ke magana musamman akwai malam da kamar shi ta da shi a yayin kai lokacin ya kamata shi mutum da yake rayuwa da shi ko ya yi fahimta da su da akwai mutan da ga su da wani fara da shi a cikin ko lokacin idan dole ga bare yau to da ya ku ci din fara to ya kamata shi wannan ma ba kai da kuma ban da ni a ga cewa in da ya ke ce fa
3: kai mami
4: na ta iya fusa ta shi ba
3: okay ta sanna baban
4: ba fusa ta bane
0: shi ko kuna din namu bane wannan dabara ce ta rayuwa da gogiya da mace da kai nunawa bata ta dau dabi'ar mace ba za ta fito na fito da kai ba kenan ba abun fushi bane amma da yadda ya faɗa gaskiya mata ku lura sun suna faɗa ba faɗa suke nufi ɗabi'a su ce mun taɓa wani shugaba daga Ghana yake dan ya zage ka ba komai ba ne amma ba ya nufin zage
3: zage
0: mana ji
3: salamu alaikum kamar ai kai wannan tambayar wancan mako
0: aure ba ibada ce da in mutum bai ba Allah zai tuhume shi dan menene bai ba kawai dai wanda ya sami iko a cikin ku yadda ma'aiki ya faɗa ya aure kamewa ne saboda Allah ya san irin halitta da ɗabi'a da yi wa ɗan adam auren ne zai fi bashi kariya da kuma mutuntawa amma wanda wani abu ya shagaltar da shi ko yanayi ya nuna zai iya mu a nan gaskiya dai ba ma tara sani ga Allah a kowane ɓangare ko ba ma ja da wanda ya buga mana waya amma dai yawanci za ka ga kowace ƙwarya ba ta rufe abokin barminta duk inda mutum ya kai za ka ga wallahi wata ran ba zai rasa dai wata zafi a wurin mutum amma an ƙaddara rayuwa ta rubuta ba a yi ɗin ba to a kane a kuma kiyaye kuma ba aibi ba ne Allah ya dakatar da mu.
3: To amma sun ba mun wasu saurari duba da yanayi na lokaci a nan za mu daga aya a cikin wannan shiri na rayuwa dan adam na wannan makon madadin malam Abdulkadir Alhamad malami a jami'ar ilimi ta tarayya da ke nan jihar Kano wato Yusuf Mai ta Masala University sun yi da mu jagorancin zara da manajan jami'ar ne ke muku fatan alkhairi da fatan za ku ci gaba da kasancewa da rahmar redo mita 97.3 a zango na FM da kuma rahmar redo Abuja mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja sai mun haɗu a wani makon cikin yadda Allah inda za ku ci mu da kyau na sabon shirin.

yaji mace ta yi yaji ta tafi gidansu ba shi yake nuna aurenta ya zo ƙarshe ba komin dadewa kona za ta yi shekaru a gidansu matukar ne na ta ya sake ta ba ba ko ta aka je aka yi mata hukuncin saki ba to tana shi wannan mutum kuma haƙoƙin sa na mijinta suna nan akan ta musamman ma idan yaji ta yi ba wai shi ya kore ta ba ba shi ya ce ta tafi ba idan shi ya ce ta tafi to kaga dukinta da suke kansa su ma suna nan

sai dai kawai an ce wa su mazan kasu hana su fita zuwa masallaci. To in yawan to masallaci ma sai an nemi izini, sannan ake zuwa ina kuma ga biki ko kasuwa ko dubiya ko wani abu irin wannan. Dole miji yana da haƙƙi matukar dai ba ta koma wajensa ba, wannan fita da take ta yi tana yi ne cikin haƙƙinsa kuma Allah.

Masu sauraron mu, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili. Kada dai ku manta, muna kan littafin nan Bonono, wallafar na Allah Ado Anas. A shirin da ya gabata kun ji dai inda muka dakata, to kuma halin yanzu za mu dan ja baya kaɗan, sannan mu ɗora daga inda muka tsaya. Ku ba mu haran kunnuwanku. Al'amarin shagalarsa ya keta da'irar ɗabi'un addini, al'ada da mutuntaka. Matan da suka tsira daga rashin arzikinsa bai wuce 'yar cikinsa da wadda ta haife shi ba, amma mata da 'ya'yan abokai zuwa 'ya'yan dangi kam sai idan fatsarsa bata kama ba. Kowane lokaci mata suka girma gaba gare shi, za ka ga idanunsa sun zazzago, suna karanta surata da takunta, yana lasa harshe tamkar maimacin zakiya an karkala ce. Daga nan zai yi duk abin da yake da iko domin bin bukatar zuciyarsa. Kuɗi ku a wannan harka ba matsala ba ce a wajen Alhaji Kabiru. Dama Hausawa sun ce kashin kare baya taki, kuma garin banza a farau-farau ɗin banza yake tafiya. A yanzu ko kiyasi ba zai iya ba na adadin matan da ya lalata rayuwarsu tsakanin kwalaye da 'yan mata zaurawa ko matan aure. Kai tsohuwa ma idan ya ga da saura baya bari. A lokacin da mace ke gabansa ba za ka same shi da cikakken nutsuwa ba. Za ka gane cewa yana saƙe-saƙen zuci ne, domin hatta lafazin da yakan fita bakinsa a wannan lokaci ba dole ya ma'ana ga mai sauraro ba. Wanda bai san shi ba sai ya ɗauka bugun aljanne. Alhaji Kabiru baya lamani sai da ruwa mai tsanani, dalilin hakan janyo karai 'yan kasuwa da dama. Yakan ji wata annashuwa da nishaɗi idan bala'i ya sauka a kan abokan cinikinsa. Hasada a wajensa har ta yi kwantai, babu wanda za ka ji ya ce san barka, domin shi baya taimako ko sadaka. Kuɗinsa ba sa ciwa sai ga kawalai da matan banza. Idan bukatarsa ta biya ko da matar da totuwar lemo ba su da maraba. A kasuwa ma kirarinsa shi ne maso zama da kai ya nemi na kansa, ma'ana shi dai zumbuli ne wanda babu mamora tare da shi. Ko inda ko tsoron aikinsa suke, sai an tara da yawa zai so mu biya. Ga shi da neman araha, kayan da ake ɗauka a naira 10 sai an yi dace zai biya 8. Idan ka ga almajiri a kofar shagonsa baƙo ne wanda bai san dawan garin ba. Alhaji Kabiru bai san sadaka ko kyauta ba. Ga shi da mummunar dariya ta keta, ana ƙyaƙyatawa jiki na jijjiga. Idan yana yi ko duk sashen da yake sa inji giya, kuma ko mota ba za ta gaya masa ba. Wanzami ba san jarfa. Ƙananan Alhaji Kabiru game da 'yarsa babu kwatance. Dalili kenan duk inda za ta suna tare da direba, wanda aka bai umarnin kada ya kuskura ta nisan da zai kasa gane wani hali take ciki. Haka babu shiga gidan da bai san alakarta da shi ba, ko cuɗanya da ƙawayen da bai amince da su ba, balle su mare. Amma game da ɗansa kuwa akwai ɗan sassauci. Bayan cewar ba zai wa'ai masa da baibayi irin na mace ba, lallai ba zai ɗauko abin kunyar da ya kai nata ba. Don haka shi ma an ba shi umarnin kula da mu'amalolin 'yar uwarsa. Wannan ne dalilin sama musu makaranta da karatu iri ɗaya. Hajiya Barira ta san ɗabi'ar mai gidanta sarai, wannan dalili ya sa ba ta samun kulawar miji ga matarsa. Irin wannan mugun hali nasa ne dalilin kulle kuccen da suke a gida yake gudunta kamar annoba. Ba ya dawowa gida sai tsakar dare, sannan zai mata korafin gajiya ko rashin lafiya. Ta yi iya ƙoƙarinta domin janyo hankalinsa gare ta, amma a banza. Sai dai ta tsaki da Allah ya isa zuci. Yakan wuce wata guda ba tare da ya kusance ta ba, duk da cewar babu abin da ya hana ta na bukatar yau da kullum. Tana zaune tamkar 'yar tsana a hannun manya, abin takaici kullum abin da dalalacewa yake, ba kuma alamar sauki da ciwon mahaukaciya. Damuwa da kunci sun daɗe da bayyana a fuskarta, amma ya yi buras da kin bumbashi. Duk wata hikima ta kare, daga ƙarshe ta ga fa dacewa da ta yi haƙuri ko nema kanta mafita. Alhaji mai kanti shi ne babban abokin Alhaji Kabiru, hasali ma daga waje guda suka zo, sana'arsu kuma iri ɗaya ce, wato ciniki.

abokin ya daddaka da atamfofi sai dai ya ba abokin sarwa haka ne ya kasance gwani a wajen hayanci bayan kuma kayansa ya huna kowa tsada ba su taba yi wa juna kira ga kikkiawan aiki ba duk inda suke sharri ne fala a cikinsu suna masanya mata kamar mota sun yi nisa matuƙa a titin shagala don haka sun yi nisan da ba su jinkira suna taimakekeniya wajen kantafin lafiya da rayuwa da kuma uwa uba makoma su ta gobe duk inda aka daga kadara domin bukata alhaji mai kanti ne ke fara zuwa domin ta faɗi ba kuma zai taɓa saye fiye da rabin kuɗin abin ba idan ma akwai tsananin matsuwa baya wuce ɗaya bisa uku haka ne ya gyara wajen ruwan da ake kira turanci wato sai mutum da kaya da tsada sannan ya sake saya da kansa da mugu ara kadara ko ta nawa ce ba ta fin ƙarfinsa in har ta zo daidai da san zuciyarsa amma sadaka ko ta kwabo guda ba iyawa ƴaƴan kowannensu kan kira ɗayan baba kuma suna shakkun sanar da shi wata damuwa domin neman mafita sai dai Alhaji Kabiru ya taɓa barin iyalansa da wata bukata da za su nemi agaji daga waje ba saɓanin abokinsa wanda ya matse musu hannu baya wadata su da sutura ko abinci idan ka ji faɗa da iyalinsa kan tefa ne sutura mai kyau a gidan daga wajen abokinsa ne abin kamar surkulle abincin gidansa kuwa ko almajiransa idan ciki ya murna amma gogon haka yake naɗa abinsa ya kuma bi shi da ruwa ƴaƴansa kuwa kowace takan nemi kuɗi ta dafa abin da take so domin ba za su iya cin na gida ba amma fa idan ka gan shi yana hira da raha kamar abokai shi da ƴaƴan amma wajen ungo nan fa ɗaya shagunan suna shahararriyar kasuwar nan ta kofar bai da ke Kano akwai su da wani gidan baki wanda Alhaji Kabiru ne ya saya a can suke aikata masha asarai ko kaɗan babu tunanin wata mutuwa zukatansu a haka mata Alhaji mai kanti uku ƴaƴansa goma sha uku kuma duka mata daga cikinsu akwai wadda ake kira Bara'atu ita ce ƴar lelan abokin mahaifinta Alhaji mai kanti baya bari ƴaƴansa su wuce matsayin gaba da firamare a karatu tsoron kada su hau tafarkin lalacewa bugu da ƙari yana ƙyashin kuɗin da zai kashe na makaranta wato ya je wajen tsomi da hoge guda duk da haka yana ganin wannan dabara ce domin kare ƴaƴansa faɗa hannun miyagu irinsa sai dai kuma bai cika damuwa da halin da suke ciki a gida ba gashi har yanzu babu wanda ya taya ko guda daga cikinsu amma samari kullum kamar kasuwa ake ci a gidan yi da zubar da ciki a gidan ba sabon abu ba ne domin har ya zama jiki an daina kunya a taƙaice dai yaran da aka haifa a gidan ba aure sun kai uku sannan fumfuris yaran ba za a baɗar wanda ya musu cikin saboda haka zagi da tsinuwa kuwa ba irin wanda ba sa sha a wajen iyayen Allah mai ikon fitar da lo'ulu a joji akwai yarinya ɗaya tilo da ta fita zakka a gidan wanda ake kira Lababatu halayenta na mutanen kirki ne ita kaɗai wannan rugunsumin tantirancin yake baiwa takaici amma ba yadda za ta yi ba za ta canja ƴan uwa ba balle iyaye ko a harkar bariki Alhaji Kabiru ne ja gaba ba domin shi ba abubuwa da dama ba za su yi ba ga Alhaji mai kanti da yawa yakan gamu da cin zarafi daga ƴan yagariga wato matan da bariki ta kira kuma suka amsa tun abokan hulɗa ba sa ganewa har abin ɓoye bayyana duk da irin tsumulmulan mahaifin Bara'atu da ganinta ka ga mai sharafi ga ta dama mai galiniki saboda haka suturar ta kawai za ta gamsar da mai kallo cewa ƴar gata ce ko da dai ba kyakkyawa wace amma akwai kyan diri da ɗaukar kwalliya zai wahala a gani ba a yaba ma duk hanyar da ta wuce ta kwashi ɗan kallo saboda iya takuna kilakanci tsarin rayuwarta bai taɓa shiga hancin mahaifinta ba domin ya san wanda ya tsaya mata uba ne gare ta a taƙaice ita ce shamaki ga duk mai neman ɗauki a gidan daga wani Alhaji Kabiru a yanzu tana ajin ƙarshe na makarantar gaba da firamare sai dai ba ta da ƙoƙari hasali ma sau uku tana maimaita aji bayan haka ita ce tilo wa ƴaƴan Alhaji mai kanti wanda takan je har kasuwa lokacin da ba karatu wani lokacin ta kane kane a hira iyayen har da shewa kuma ko da ta iske wasu matan da bata sani ba takan yi shakulatin ɓangaro wato dai sha'anin gabanta kawai take duk da ƙarancin shekaru ta yi ciki a gaban iyayen har sau biyu kuma ƙemi mai ta ƙi faɗar wanda ya mata dole haka aka batta domin ba kanta faro ba ta nima aboki ne ga Alhaji Kabiru da Alhaji mai kanti tun suna yara amma da yake ba shi da yau sai zama yaransu direba ga Alhaji Kabiru kuma babban kawali tun tale-tale shi yake ƙulla shaidanci tsakaninsa da 'yan mata saboda ya haƙure wajen iya fitar da lafuza masu jan hankali
a zamanin baya zonan sa kwararre yanzu ma shine mai sasantawa ya kuma jagora zuwa gidan baki wasu lokuta idan ya ga da dama yakan kulle rijejeniyar ga yauna matan su fitar da shi bayan komai yayi daidai a matsayin sa na aboki wasu lokutan yakan samu shiga cikin sabgar amma dai gaskiya rashin abin hannu ya shata wani laya tsakanin su lokacin da suke kanana sunan su shedano uku kuma sun addabi unguwa kowa sai Allah wa dare cin abinci ya fi daren mace wahala wajen Tanimu rashin girman kai da biyayya sa Tanimu baya rasa bin bukatun kansa saboda yadda mai gidan yake kulawa da shi shi aka dora alhakin kaiwa makaranta da kuma lura da Samira da dan uwanta a tsakanin haka yakan yi dawainiyar gida da wasu kai kawo na uban gidansa wanda ba za a rasa ba ga dukkan alamu Tanimu yana samun gamsuwa da jin daɗi a cikin aikin da yake yi bayan ya kai yara jami'a da tabbatarwa zai shiga aji wannan baya hana shi baza idanunsa kamar fatsa a ruwa ko a dace da abin nema saboda kwarewa wajen iya taɗi da ya tsaya da mace ba wahala ka fara ganin haƙoranta yana miƙa saƙonsa cikin dabara da hikima don kauce wa ɓacin rai abokansa sun taɓa zargin ko yana amfani da su dabaru saboda akwai lokacin da wata yarinya ta mara alaji mai kanti akan yi mata zancen banza amma da Tanimu ya ja ta gefe tamkar an watsa wuta ruwa ba tare da ɓata lokaci ba ya samu daidaito da ita ciki kam sun zubar da yahu ɗaya shagalar su ba ta da shinge tsinuwa da Allah ya isa ta iyaye da 'ya'yan da suka yaudara idan aka ɗaure ba za su iya murginawa ba sun manta alhaki kwaikwayo ne yana bin ubangidansa har sai ya kai shi kushewa suna sheke 'ya'yansu ba tare da tunanin makoma ba gare su wannan ce kurin ma'anar da rayuwa take da ita ko tsoron cututtukan zamani ba sa yi a ranar da Tanimu ya gabatar da lare ga Alhaji Kabiru a matsayin wanda zai aura sai da mai gidan nasa ya yi kima kulle kulle leniya da ita ba tare da sanin yaron nasa ba Allah ya yi wa lare jiki da siffa irin wanda ake so tare da 'ya mace lare ba ta tsira daga makircin Alhaji Kabiru ba daga wannan lokaci da haduwa sai ya dauke ta zuwa wani otal a bayan gari da ake kira gidan tuffa shi ko gaulan ya shagala kan aikin magina Alhaji mai kanti ma ba a bar shi a baya ba ko don gudun kada balle ya tashi aka mai shi da Tanimu fanko ba karamar hidima Alhaji Kabiru ya ba lokacin bikin Tanimu tamkar shi ne shagudan an gokwa kamar ya kuka domin murna daga bajinta da mai gidan sai nuna larai matan mutum guda ce amma ana raba tsakanin mijinta iyayen gidansa da kuma sauran abokan shagalarta da bata yanke hulɗa da su ba ko dama dai tsintaccen mage ya bata mage bayan biki duk lokacin da suke son holewa da ita musamman a ƙarshen sati sai su kirkiri sanya Tanimu aikin da zai bar garin tun daga aure sai ayyukansa suka ƙara faɗi yana can cikin yi musu hidima a waje su kuma suna ha'inta sa ciki dukkan lokacin da ya dawo sai an yi masa goma ta arziki ya je gida ya nuna matarsa ta taya shi murna amma ta ne masa gwalo a zuci wata rana Tanimu yana tuka hajiya barira zuwa kasuwa sai ta ankare shi yana sata kallon wata mace da ke bakin titi wannan ita ce damar da take jira bata ɓata lokaci ba ko wajen amfani da ita cikin fara'a ta ce Tanimu halle ba ka da dama har yanzu dai ba ku sadu da ba wani wanda irin kallo kake wa matan mutane haka kamar da wani abu a ƙasa wannan lafazi ya bai wa Tanimu mamaki domin bai taɓa tsammani ba amma dai ya bi ya rima ko ya sha kiɗa mai yiwa har da gara ba wai ta nake kallo ba idanuna ne dai kurin musu kai wajen da take Tanimu ya mai cikin nishaɗi da nuna ƙaunar ci gaba da hira alamunka dai ka cika son mata Tanimu Hadiya Barira ta sake faɗi cikin raha haba Hadiya akwai namijin da baya so yana mai dariya Tanimu ya yi wa Hadiya Barira susa a wajen da yake mata ƙaiƙayi har mai gidan kenan ko kuma na ci abokinka ni dai ba na ji mutuwar sarki a bakina ban ji Tanimu yana sa ta kallon fuskarta ta madoban tsakiya shi yasa kake abin da kaga dama amma dan Allah juyo ka kalle ni sosai menene ai ba tare da ni da mai sauran mata suka fi ni Hajiya Barira ta faɗa ba tare da jin kunya ba tana mai kallon jiki da suturarta ai ke dai bari ta yi gatsini Tanimu ya kaɗa kai sama da ƙasa alamar gamsuwa da abin da take faɗa da ɗan murmushi na mai yaudara ko dai babu alamar jin kunya ko tsoron abin da ka iya biyo baya haka kuma bai nuna damuwa ko mamakin yadda suke taɗinan da matar ubangidansa ba ashe ko a baya fuska ce bai samu ba da kuma tsoron shiga gonar da za ta ja masa ɓacin rai da koma baya a rayuwa ya haƙaƙe cewa muddin ya samu matsala da Alhaji Kabiru to fa kashinsa ya bushe
amma ko kadan mai gidanka bai damu da ni ba, inji Hajiya Barira. Tanimu kamar bai gane me take nufi ba, amma Hajiya mai alajiyar yake da shi ta katse shi. Kai ta mutan an ce zama aure sutura da abinci ne kawai. Sai ta murmushi ta kara, wato zo kake sai na bara. Tana mai dariya, wannan magana ta fito da duk abin da ke boye a zuciyarta. Suka kalli juna ta madobi, tana mai kifta masa idanu. Kafin ya ce wani abu, ta sake dorawa. Duk dan da aka hana abinci a gidansu, ai ko ba za a hana shi kwalama gidan makota ba, ta fashe da dariya. Ai ko uban kuturu ma ya kadan, inji Tanimu. Suka sake fashewa da dariya har da ta fashe ta kafada. Wani abu ya daure Tanimu kai, amma dai hakan ya masa dadi. Ko da za su rabu, sai da ta dan taba shi a hannu. Daga nan sai tashin zance kuma. Wannan rana ta bude kowai sai dana tsakanin Hajiya Barira da Tanimu. Idan ya kai yara makaranta gaggawa yake dawo gida domin ɗebe wa gidansa kewa da nauyin da ke a zuciyarta. Abin takaici, wani lokaci idan kafa ta ɗauke har ɗaki ya kan bita. Yarda da amincin da Alhaji Kabiru ya bashi ne hujja da kaimi. Sana Alhaji Kabiru baya dawowa kullum sai dare. Saboda haka yawan zama a gida ya ƙaru ga Tanimu. Zamansa a kasuwa ya ragu. Abokai suka wanzu a cin amanar juna, bonono wai rufin kofa da ɓarawo. Ja'irin kama an masa kaimi, domin sai da ya kai ga hilata Samira da zumbar koya mata tuki, har sai da hakan sai cimma ruwa. Babbar illar kadaicewar baligai biyu, mace da namiji, ta bujuro ya samu sukuni tsakanin ya da uwarta, babu tsoron mahalicci ko kunya uban gidansa. Haka zalika su duka biyu babu wanda take da wani hasashe ko zargi, domin ko ina a cikin aiki yake. Amma shi kin na kallonsa a wawaye da ya musu gwalo a zuci. Wannan kuma bai hana shi fargabar ranar da asirinsa ka iya tunuwa ba. Yana da yakinin muddin haka ta faru, sai dai inda ba san shi ba, hakan ba zai rasa nasaba da shahararsa wajen rashin arziki ba. Tanimu ya rufe ido ci zarafin mutum akan abin da bai taka karaya karya ba. Daga cikin abubuwan da suke sa shi firgici a wannan tafiya shine a ce Lare ta gane halin da yake ciki. Azatansa ba za ta zauna da shi ba, gashi kuma yana matuƙar ƙaunarta. Ko auren ma yana ganin kamar alfarma ce masa, domin ajinta ya ɗara nasa. Raba shi da ita ba ƙaramin bala'i ne ba. Waɗannan tunane-tunane suka auri zuciyarsa. A da nan koyan Samira a makaranta, wasu ma bunzuru suke kiransa saboda tsananin bin mata. Kawu zai yake ga wasu daga yanayin shan da yake wasu gari, wato da wata yake kunna wata. Barewa dai wata gudu ba an tirarrafe. Daga ɗabi'un mayawansa sai ƙari, babu abin da ya manta. Ya sha mari ba adadi daga wajen 'yan mata, musamman abokan karatu, saboda shakkenci da zancen batsa. Amma ja'irin wannan bai sa shi canza hali ba. Akwai naci haƙurin sauraro da jure wulaƙanci har dama ta samu ya cimma burinsa. Da abin nan da ake yana matuƙar tsoron mahaifinsa, ko don kada kuɗin shiga su yanke shi. Ko Alhaji Kabiru akwai shagwaba 'ya'ya ta wajen ba su dukkan bukatu. Wannan kuma bai rasa nasaba da gudun kada su watsi, amma baya tambayar su ta yadda suka kashe. Akwai ranar da aka samu Adnan da wata ɗaliba suna masha a cikin da'irar fulawoyin tsakiyar makaranta, kuma lokacin ana darasi a ajinsu. Amma kema da gas ko alamar jin kunya ba su nuna ba balle na dama. Gogon tambaya ya yi ko menene samun al'amari. Ita ku lalatacciyar maganar da ta fita daga bakinta ba za ta faɗu ba. Ahmad kamar ya kuka saboda takaici ganin faruwar irin wannan baɗala tsakanin 'ya'yan musulmai. Duk wata alama ta ƙarshen lokaci ta bayyana. Tun kafin wannan lokaci dama duk ɗaliba ko yarinyar da aka gani da Adnan an yi mata zargin tambaɗaɗɗiya ce. Duk mai tarbiyya ko sauran kunya tana gudunsa kamar ɓeraya an karkyanwa. Alhaji Kabiru bai ankara da zuwan Tanimu ba saboda shagala da ya cikin kogin tunani, har sai da ya sallama ta biyu. Ga dukkan alamu hankalinsa a tashe yake, duk da cewa an yi maganin abin da ya sa shi a wannan hali. Fargabansa abin da ka iya biyo baya. Babbar damuwa ita ce wannan zai iya bayyana ha'incin da yake tafkawa tsakaninsa da abokinsa. Ko da bai biyo abin kunya baya ba, wannan karo da ya razana shi. Aiki na uku kenan da aka yi bara'atu, kuma likita ya tabbata an kai ƙarshe domin ta zama juya. Damuwar da ta shiga da irin kukan da take su ne matsalarsa a yanzu. Ko da ya mata alƙawarin cewa akwai inda zai kai ta a yi mata wani aikin da za ta samu damar haihuwa. Amma yana tsoron idan ta farga da ƙaryar da ya shirga ya shiga uku. Kamar yadda yaran suka saba kwana a waje ba tuma sai washe gari aka sallame ta asibiti. A jiya da daddare ne kuma wajen da suka saba saduwa, wato gidan kwana na Tufa, inda ya saba ɓatar da sawu.
wajen ungo badawa yake daga wajen birnin Kano da zuwanta ta sanar da shi cewa tana da ciki kuma watan sa uku sai dai babu wanda ya fahimci haka idan ma akwai to ba nuna mata balle akai ga tuma hankalin zai tashi mutuka bara'atu ta cika kuruta ba ta amfani da magungunan da yake saya mata kuma duk lokacin da ta samu ciki ba ta sanar masa sai ya jima tsoron sa kada mahaifinta wanda kuma babban aminin sa ne ya fahimci abin da ke faruwa lalle ya rashin mutuncin sa dole ya nadama likita ya taɓa ba shi shawara kan ya kiyaye wannan yarinya karama ce idan ya bari ta sake samun ciki ko dai a bari ta haife ko rayuwarta ta shiga hadari musamman wajen lalata mata mahaifa idan ma aka yi sa'a ba a rasa ta baki ɗaya ba Allah ya kamila ya kasa hakuri yanzu gashi ya hanyar da ba ta bullewa a jiya kam ya ga tashin hankali domin bayan cire cikin an fuskanci wasu matsaloli domin kaɗan ya rage ta turi turmi an yi dace likita ya nuna kwarewa wajen yadda ya gabatar da aikin da farko har ya fara tunanin ya zai da gawata idan har ta mutu likita kam duk amanar da ke tsakanin su ba zai yadda ya dauki alhakin wannan shi kaɗai ba gudun abin da ka iya biyo baya shi kuma ya kai ta gida ya ce me ya faru ko dalilin ajalanta da wannan idan ma zai kalli mahaifinta ko sauran al'umma bisa la'akari da dangantakar su wannan zai bayyana manufar duk taimakon da yake wa yarinyar da ƴan uwanta yanzu sai dai Allah ya kiyaye gaba abinda ya rage ta umarnin likita har ta watsake ba tare da wani ya fahimci halin da take ciki ba hankalinsa bai fara kwanciya ba sai da ya ga kwanaki sun shuɗe bai duk korafin komai daga bakin alaji mai kanti ba suka ci gaba da mu'amala kamar yadda suka saba amma gabansa bai daina faɗuwa ba duk da haka bai bari damuwar ta hana shi barci ko bayyana yadda abokin nasa zai gane ba amma me zai faru yayin da bara'atu ta fahimci azabar kasancewa juya cikin mutane idan bincike ya tsananta bayan gano musabbabi alhaji yau sai ka gani lubiya ce sai ka gani yana kyakkyata dariya wannan washe gari kenan lokacin da tunimu ya iske mai gidansa a irin halin da ya same shi ja ya zo cike da fara'a wato abin ne ma ya samu a ne ya fuskanci cewa abin da yake damun mai gidansa ba karami ba ne domin bai nuna sha'awa ga zancen nan ba mai jin yunwa ka ba shi abincin da ya fi kwaɗayi amma ya bari su ka san da walakin hausawa suka ce gora miya sukan siffanta mata da kalmomi iri-iri daidai da yadda suka ga ya musu daɗi daga ƙananan yara manyan mata da matan aure haka nan girman da ke tsayi ko kiba wata kankana take lubiya tuffa ƙwai gurji da sauransu da inda aka ce kurna babban mace kenan kyakkyawa kuma mara jiki lubiya kuwa fara sual mai kyan jiki kuma ba ramammiya ba mafi yawan lokuta budurwa tufa ko budurwa ce kyakkyawa amma wankan ta rada da dai sauransu fargaba ta kama ta nemi saboda bai san me yake faruwa ba sai fara tunanin ko asirin sa a tone ne wato ko Alhaji ya gano irin ta azar da yake tafkawa in ko haka ne lalle kashin sa ya bushe kadan ya rage ya fara tuba da neman gafara sai ga dai gare tsaya har ya fahimci abin da ke faruwa domin bai taba ganin Alhaji Kabira irin wannan hali ba to in har wannan tsoron ne da ya ji wani abu daga wajen Hajiya hakan ya bashi nutsuwa kaɗan daga nan zai tambaye shi dalilin damuwar tasa babu wani abu wani abokin hulɗa ta ne ya haɗari kuma ya mutu da Alhaji Kabiru Tanima kamar an buga mai kishin ruwa ya wata irin ajiyar zuciya amma mai gidansa bai lura ba sai sake tambaya domin samun gamsuwa Alhaji na san shi kuwa a ba za ka san shi ba domin bai cika zuwa nan ba mafi yawa yaran sun ke turowa to Allah ya ji kansa ji Tanima Alhaji Kabiru ko da ya ji ba amsa sai dai ya tura wajen Alhaji mai kanti game da albishir ɗin da ya zo da shi a ganin Tanima Alhaji Kabiru ko uwarsa ce ta mutu ba zai saurara wannan harkar ba yau gashi an kawo irin wanda yake so amma bai kula ba na haka ya tabbata akwai wani abu sai dai ya ki bude masa fatansa dai ko menene bai shafe shi ba Alhaji Kabiru yakan ce tun kwalama ya fi daɗi hakan ya tabbata da yadda yake neman mata babu rarrabewa duk da cewa matar Sadiya barira ba za a bar ta a baya ba wajen kyawu tsari da sura irin na mata amma ko kaɗan bai kula da ita ba masu sauraron mu a nan za mu sa'aya a cikin wannan shiri mun karanto muku wannan labari a cikin littafin nan Bonono wallafar na Allah Ado Anas mai gabatarwa Muhammad Umar kai gama ke muku sallama ku huta lafiya

0: Ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
1: Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
0: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jaha.
2: Musa, kwanan kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Mun kuri Hajiya, mun kuri a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
2: Mama Lamin, na ce ki rinka amfani da sabulun wanke wanke na ruwa, wato ana dishwashing liquid. Sabulun wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai ko nan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kon ya fara.

yan kasuwar mu da suka je kasuwa suke suka koma gida Allah Ubangiji ya basu ko in ce Allah Ubangiji ya sa sun tafi da halal cikin gida wadanda kuma kasuwar su ta darace kamar masu indomie da shayi da dai sauran kantuna da suke kaiwa dare saboda bukatun yau da kullun Allah Ubangiji ya sa a samu halal din kaiwa gida ya hayya kayyumu Allah ya lamunci

0: SAW dunia, wanda ya yi duk wani duhu da dan adam yake cikin sa. Idan ba mu manta ba, mun yi bayanin cewa Annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da suke gina Ka'aba shi da ɗansa Isma'il sun yi addu'a Allah subhanahu wata'ala ya aiko da wani annabi daga cikin zurriyarsu. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: نعم.
0: يا أبو أشيدا تنسى النبي إسماعيل عليه السلام شو قال لك أيكو لو من دورة تشكنسو نقول ذكرن تامس آيوينك نقول رسول التافي بحكمة وكمينا مس تربية.
1: نعم.
0: وأنا أبو أشيدا النبي إبراهيم عليه السلام يأتي تشكن نسوة da yarda da cewa Ubangiji subhanahu wata'ala yana jin shi kuma zai anshi addu'arsa. Kuma haka aka yi Allah subhanahu wata'ala ya ji wannan addu'a ta shi da shi da ɗansa a lokacin da suke wannan gagarumin aiki na gidan Ka'aba. Ba kuma ansa wannan addu'ar tasu. Ansar wannan addu'ar tasu kuma ita ce bayyanar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Domin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana ne daga zurriyar Annabi Ibrahim alayhi salam da ɗansa Annabi Isma'il. Duka wasu annabawa da suka zo bayan Annabi Ibrahim alayhi salam da Annabi Isma'il, ko da kuwa sun kasance daga cikin larabawa ne, kamar Annabi Hud, kamar Annabi Shu'aib, kamar Annabi Salih, amma dukkaninsu ba su kasance daga zurriyar Annabi Isma'il ba, ba su kasance daga zurriyar Annabi Ibrahim ba. Saboda haka ba su ne ansar addu'ar Annabi Ibrahim rabbana wab'ath fihim rasulan minhum ba, ba su zama su ne ansar ba. Kuma su Allah ya aiko su ne zuwa ga mutanensu kadai, aikensu bai kasance zuwa ga duniya gaba ɗaya ba. Aikensu inuwar wato lemar aikensu ba ta lullube duk duniya ba, iya mutanensu kadai aka aiko su zuwa gare su. Saboda haka ba su ne ansar Annabi Ibrahim ba alayhi salam. Haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne kadai wannan ansar. Allah kuma ya tashi ya zaɓo shi daga cikin al'ummar larabawa. Me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓo Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin al'ummar larabawa, tare da cewa akwai manya-manyan al'ummu waɗanda suke da wayewa da ci gaba na rayuwar duniya a wannan lokacin? Akwai al'ummar Rumawa, akwai al'ummar Farisawa, akwai al'ummar Girkawa, akwai al'ummar Indiya, akwai al'ummar China.
1: Na'am.
0: Dukkan manya-manyan al'ummu ne waɗanda sun daɗe da ci gaba da wayewa musamman ta fuskar rayuwar duniya. Amma Allah bai ɗauko Annabi daga cikinsu ba, sai ya ɗauko su daga cikin wata al'umma wacce a wannan lokacin ake mata kallon koma baya. Ba ta tanadi wani abu na wayewa ba, al'umma ce da take rayuwa a cikin sahara, al'umma ce da ba ta da wani abu na ilimi rubutacci, komai da ka suke yi. Ya aka yi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito daga cikin wannan al'umma ta larabawa? Dalilai ne da yawa, daga ciki akwai ingancin nasaba. Ingancin nasaba wacce take danganta su zuwa ga Annabi Isma'il dan Annabi Ibrahim alaihi salam. Idan har Allah subhanahu wa ta'ala ya ji addu'ar Annabi Ibrahim, ya kuma yi niyyar ansa masa wannan addu'ar da ya ce wab'ath fihim rasulan minhum, ka aiko musu daga wani manzo daga cikinsu, wato daga cikin wannan zurriyar tasa, to dole ne ya kasance aiken ya kasance cikin wannan zurriya. Wannan zurriya kuma sai ya tabbata cewa zurriyar Annabi Ibrahim ce alaihi salam da ingantacciyar nasaba. Babu wata al'umma a wancan lokacin da take kula da nasabarta da dangantakarta da asalinta kamar al'ummar Larabawa. Al'ummar Larabawa ne duka duniya ta yadda da ruwayoyi masu gangan kucewa jikokin Annabi Ibrahim ne alaihi salam. Jikokin Annabi Ibrahim ne alaihi salam. Al'umma ce, domin al'ummar Larabawa al'umma ce wadda suke da wato suke alfahari da asalinsu, suke alfahari da nasabarsu. Shi ya sa ya zanto waƙe-waƙensu da huɗubobinsu suka cika da bayani na alfahari, maganganu na alfahari da nasaba da asali, wanda har ta kai Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan aiko shi ya gargaɗe su akan cewa su guje wa alfahari da nasaba da asali, domin ba shi ne ma'auni a gurin Allah ba. ma'aure a gurin Allah shine kyakkyawan aiki da takawa shine abinda Allah yake dubawa ya ba mutum daraja da karamci da daukaka amma ba nasabarsa ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa inna Allah auha ilayya an tawadahu Allah ya mun wahayi cewa ku rika yin tawalu hatta la yafara ahadun ala ahad har ya zanto wani bai yi ma wani alfahari ba da shi dan wane ne ko asalin sa kaza ne to larabawa wannan kiyaye na sabar tasu ta tabbatar da cewa lalle su ne zuriyar annabi ibrahim shi yasa Allah kai tsaye yake magana da su akan cewa annabi ibrahim baban su ne cewa jahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj millata abikum ibrahim Allah ce ku yi fafutuka don tabbatar da addinin Allah ku yi fafutuka da jihadi sosai huwa jitabakum shine Allah wanda ya zabe ku wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj bai sanya muku wani kunci a addini ba sai ya ce millata abikum ibrahim addinin babanku ibrahim Allah ya tabbatar da nasabar Qurayshawa zuwa ga annabi Ibrahim alayhi salam cewa su jikokin annabi Ibrahim ne alayhi salam annabi Ibrahim kuma ya musu addu'a Allah ya yi musu albarka ya sanya albarka da alheri a cikin rayuwarsu ta addini da rayuwarsu duniya
1: na'am
0: saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya ansa wannan addu'a ya sanya sakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin larabawa sannan abu na biyu larabawa su ne suka kasance al'ummar da ba su tasirantu da wasu manya-manyan addinai ba waɗanda suke a wancan lokacin manya-manyan addinai da suke na wancan lokacin addinin yahudanci da addinin nasraniya addinin kirista da addinin majusiya da su ne manya-manyan addinai da suka kewaye su ta ko'ina idan aka duba za a ga cewa addinin majusiya wato addinin mutanen farisa ya mamaye yankuna masu yawa tun daga wato kogin khalij har zuwa kan iyakokin yaman duk wannan addini ne ya zo ya mamaye su addinin majusiya sannan kuma yahudawa su kuma sun mamaye dukkanin kasuwanni da manya-manyan kasuwanci na kasar yaman da kasar hijaz kusan duk su ne suka yi tasiri a cikin kasuwanninsu ta haifar fuskar tattalin arziki sannan aka dubi ita kuma nasraniya wato addinin nasara shi kuma ya shiga ko'ina ya mamaye wato tun daga kan iyakokin yaman har zuwa kan iyakokin sham wato garuruwan da suka taho tun daga yaman har zuwa sham addinin kiristanci shine addinin da ya shigo ta wannan bangaren ya yi karfi a wannan bangaren da sojojinsa da fada-fada da manya-manyan masana nasu to amma duk da haka duk da yadda addinin ya kewaye al'ummar larabawa ta ko'ina amma bai musu tasiri ba duk da cewa an samu yan kabilu kaɗan daga cikin kabilun larabawa waɗanda suka rungumi addinin kirista amma yan kaɗan ne kamar abinnan nasaran najiran da kuma irin su al-qasasina waɗanda suka karɓi wani abu na addinin kirista amma mafi yawancinsu ba su karɓi addinin kirista ba wannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya yi haka ne don ya zanto waɗannan addinan ba su yi tasiri a cikinsu ba ta yadda idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikinsu zai sha wahala wajen ƙoƙarin dawo da su zuwa ga fidar su ta asali sannan abu na uku su ne mutane waɗanda suka rayu cikin ƴanci ba a yi musu mulkin mallaka ba wato larabawa tun lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicce su suke rayuwarsu ta ƴanci rayuwarsu ce suke ta ƴanci duk da cewa ga wasu al'ummunan masu ƙarfi da suke kewaye da su da sun ci garuruwa daban-daban da ƙabilu daban-daban da al'ummu daban-daban da yaƙi amma ba su iya cin ƙasar larabawa musamman larabawan da suke na arewa ba su iya cin su da yaƙi ba larabawan da suke na arewa su ne larabawan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikinsu su ne al'arabul ariba al'arabul mustariba su ne larabawan da suka zama larabawa jikokin annabi isma'il alaihi salam to su ba a samu wannan tasirin na mulkin mallaka a kansu ba. Akwai larabawan kudu su ne larabawan Yemen al-Tahtaniyun, su wannan an samu daga cikinsu waɗanda suka zama Kirista, amma cikin larabawan wato larabawan arewa ba a samu wannan ba. Don haka su ne larabawan da ba iya musu mulkin mallaka ba, duk da cewa ga daunoli nan masu ƙarfi da aka yi waɗanda suka yi mamaya a garuruwa daban-daban, amma ba su iya mamaya a yankin larabawa ba. Ga Bukhtanassar wanda ya bautar da Banu Isra'il Yahudawa a Babila shekaru masu yawa, amma bai taɓa yin tunanin ya kai wa larabawa farmaki ba, Allah bai ba shi wannan ikon ba. Haka nan ga mutanen Girkawa da Romawa waɗanda su ma suka mallaki yankuna masu yawa tun daga Masar har zuwa kan iyakokin Iraq, shekaru masu yawa suna mulkin waɗannan yankuna, amma ba su iya wato taka ƙafarsu ƙasashen larabawa ba, ba su iya shigowa ƙasashensu suka ci su da yaƙi ba. Haka nan ga lokacin da Alexander al-Maqduni ya yi nashi tashi da shi da halifofinsa manya-manyan mayaƙan Romawa waɗanda suka ci garuruwa da ruwa da yaƙi, amma ba su iya tunanin su shigo ƙasashen larabawa da yaƙi ba, saboda ɗabi'ar da ƙasashen larabawa take da shi, yanayin da yake na ƙasashen larabawa, yanayi na guraren da yake da sahara, guraren da yake da manyan duwatsu, bai ba wa irin su Alexander dama da shi da sojojinsa kawo hare-hare har da su yi su da yaƙi ba. Allah ya kare su da wannan. Sannan ga manya-manyan daunoli guda biyu wanda yankin larabawa yake tsakiyarsu, manyan daunoli guda biyu waɗanda suke da faɗa a ji a wancan lokacin, daular Romawa da daular Farisawa, wanda suka sa ɗaɗɗa wato ƙasashen larabawa ko yankin larabawa a tsakiya, amma duk da haka ba su iya kai musu wani samame ko wani fari ba, ballantana su ci su da yaƙi. Bayan mutanen Habasha, nasaran Habasha, bayan sun yi nasara sun kama yankin Yemen da yaƙi, a wannan lokaci ɗaya daga cikin manyan komandojinsu shi ne Abrahasa, shedaɗinsa ya riya masa cewa ya kawo hari garin Makka, ya ci garin Makka da yaƙi har ma ya rushe Ka'aba, amma daga ƙarshe ya Allah ya yi da shi. Allah ya aiko masa da tsuntsaye dodo-dodo, farsala alaihim tairan ababin tarmihim bi hijaratin min sijjin faja'alahum ka'aswin ma'kul. Allah ya aiko masa da tsuntsaye dodo-dodo wanda suka riƙa jifansa da ruwar wasu na ƙonannen yankin wutar jahannama, ya mayar da su wato diddigaggu kamar wato karmamin da aka riddige shi. To haka Allah ya musu ya halaka su, ba su samu wannan nasara ba. To duka wannan kariya da Allah subhanahu wataala ya ta bawa yankin larabawa, ya ta bawa al'ummar larabawa, ba don wani abu ba ne, saboda al'ummar larabawa su ci gaba da zama al'umma ce da babu wata al'umma ko wani addini babba da ya shige su har ya musu tasiri a ƙwaƙwalensu, ya musu tasiri a tunaninsu, ya musu tasiri a zukatansu. Ya zanto suna da wato zuciya wacce take a buɗe, babu wani abu da ya shiga ya kankane ta, ta yadda idan addinin musulunci ya zo musu ya kasa samun gurin zama a cikinsa. Sai ya zanto Ubangiji ya ba su wannan kariya, da ya zanto musulunci ya zo suka karɓe shi, wannan ƙarfin zuciya da Allah subhanahu wataala ya ba su ta zanto makamashi da suka yi amfani da ita wajen ɗaukar kalmar Allah. Sannan abu na hudu, al'ummar larabawa su ne al'ummar da ba su da wani ilimi rubutacce, ba su tasirantu da wani rubutaccen ilimi gurɓatacce ba. Kun san cewa akwai al'ummar da suke manya kamar Romawa, kamar al'ummar Farisawa, kamar al'ummar Indiyawa da sauran al'ummu, suna da ilimummukansu da falsafarsu wacce take rubutacciya, wacce suke girmamawa, suke ɗaukanta wata shari'a ce gare su ta yi tasiri a kansu, duk da cewa ilimin mutane gurɓatattu. To su larabawa al'umma ce ummiya, ba sa rubutu ba sa karatu, don haka ba su ma karanta wani abu na wani ilimi gurɓatacce da zai zo musu tasiri ba, wanda zai tsaya musu a ƙoƙon zuciya yayin da gaskiya ta zo musu wannan ilimin kuma ya zanto ya hana su karbar gaskiya domin suna ga cewa su ma mutane ne masu ilimi mutanen Farisa da Rome da mutanen India a wancan lokacin suna ji da ilimi suna alfahari da ilimin da Allah ya ba su da fasahar da Allah ya ba su da wayewar da suke da ita da falsafar da suke da ita don haka tana daukan hankalin su tana sa su girman kai da jiji da kai don haka suna ganin suna da wani abin da ba wanda zai isa ya kawo musu wani da zai raba su da nasu to amma su Larabawa ba haka suke ba Allah subhanahu wataala yayi magana game da waɗancan al'ummomi yace afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatul ladina kanu min kayfa kana aqibatul ladina min qablihim كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ولما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله سبحانه وتعالى يكتوا أفلم يسيروا في الأرض أشيب سيت فيها أبا ينكسابا وينظروا سدوبا سجد يا كرشم ودن سكا قباتيس يكسن شيء كانوا أشد منهم قوة sun fi kanu akthara minhum wa ashadd quwwatan wa atharan sun fi su yawa sun kuma fi su karfi sun kuma fi su barin gurabe a bayan kasa
1: na'am
0: Allah ya ce fa ma afna anhum ma kanu yaksubun amma abinda suke tsoruta suke aikatawa bai ina na musu komai ba bugi ya ce falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat lokacin da manzannin su suka zo musu da ayoyi da hujjoji bayyananu farihu bima indahum min al ilm sai suka rika alfahari da ilimin da suke da shi daga ƙarshe abinda suke yi wa izgili ya fada a kansu kaga ubangiji subhanahu wataala a wannan ayar ya bayyana cewa waɗancan al'ummomi sun fi yadda da abinda manzanninsu suka zo musu da su saboda suna ganin suna da ilimi ilimin da suke da shi ba zai bar su su karɓi wani abu na shari'a ba suna da ilimi da wayewa don haka kar a kawo musu wani abu na gidaranci ko na ci baya amma su Larabawa allunan zuciyarsu babu wani rubutaccen abu a jiki in ma akwai wani abu bai wuce tsatsale irin na jahilci da na ainihin ƙauyanci ba dan tsatsale ne a ciki wanda in aka tashi goge shi ba za a sha wahala ba bai kama zuciyarsu sosai ba abin nan da ake cewa al-jahlul basit shine mutumin da bai sani ba kuma bai san ba to kaga shi afwan wanda bai sani ba kuma ya siyasan bai sani ba kuma ya yarda bai sani ba kaga wannan ilmantar da shi ba zai masa wahala ba kamar yadda muke ganin da mu akan kasa amma ba mu san menene a can cikin karkashin ta ba in an tambaye ka menene a karkashin kasa zaka ce baka sani ba to saboda haka idan wanda ya sani ya zo yana maka bayani ba za ka sha wahala ba wajen yarda da shi to wannan shine al-jahlul basit mutumin da bai sani ba kuma yadda bai sani ba jahilcin su ba al-jahlul murakkab bane jahlul murakkab shine mutumin da bai sani ba kuma yadda bai sani ba to wannan ilmantar da shi yana da wahala domin shi yana ganin ya sani idan ka zo ga wanda bai sani ba ya yarda kuma bai sani ba ka ce yaushe aka yi yakin Badar zai ce maka ban sani ba yaushe aka yi yakin Badar zai ce ban sani ba to kaga wannan shi da cikin sauki za ka karantar da shi sanda aka yi yakin Badar ce masa an yi yakin Badar shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda ka ce da shi yaushe aka yi yakin Badar ya ce shekara ta uku to in ba a yi sa'a ba sai kun yi rigima kun kai ruwa rana kafin ya sauka daga cewa ta ukun ci kaga shi yana ganin ya sani amma bai sani ba abinda ya sanin ba haka yake ba shi yasa suke cewa al-ilmu idraku shay'a ala ma huwa alayhi idraku shay'a ala ma huwa alayhi ka fahimci abu a yadda yake ba ka fahimci abu a baibai ba shi wannan yana ganin ya fahimci abu amma laysa ala ma huwa alayhi a baibai ya fahimci shi to shi yasa wanda yake da ilimi wanda yake da al-jahlul murakkab yake da wuyar sha'ani
1: na'am
0: inda har yana kan kujerar ya sani to mu'amala da shi tana da wahalar gaske to Larabawa jahilcin su jahilci ne wanda yake basit ba su ma karanta ba ba su ma yi wani bincike ba ballantana a zo musu da wani ilimi su ce ba su yarda da shi ba to wanda yana daga cikin hikimar zaɓo wannan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan al'umma ta Larabawa sannan idan aka dubi inda suke zaune inda Allah subhanahu wataala ya aje su inda ya aje su a wannan su Larabawa a wancan lokaci kuma su ne a tsakiyar duniya wancan lokaci su ne a tsakiyar duniya kasashen Asiya ta gabashin su kasashen Afirka ta yammacin su sannan kuma iyakokin su na arewa hanya ce wacce za ta kai ka har cikin kasashen Turai sannan bangaren da suke bangaren da ruwa yake Bahar Maliya shi kuma zai kai ka zuwa ga wasu tsibirai da suke da nisa lokacin da Larabawa suka karɓi musulunci suka fita domin yaɗa musulunci suna fita ta nahiyar Iraki nan da nan sai ga su sun shiga Iran sun shiga Turkustan sun shiga Khurasan sun shiga Sistan Baluchistan su ne Kabul su ne India wannan lokaci sai ga shi ta wannan nahiyar har sun kai shiga cikin ƙasar India ta ɗaya nahiyar kuma bangaren Sham lokacin da suka fita ta Sham sai ga su sun shiga Masar sai ga su sun shigo Afrika yankin Afrika sai ga sun shigo Algeria sai Tunis sai Marrakesh cikin ƙasar Morocco haka har suka fi sai ga su a Spain sun fada cikin garin Spain haka nan ta bangaren ruwa shi ma nan da nan suka shiga Afirka ta nan suka shiga Habasha suka shiga Zanzibar sai ga su a cikin tsibiran ƙasar India haka nan suka shiga tsibirin Jawa da Sumatra a cikin ƙasar Indonesia sai ga su har sun iso ƙasar China ta wani bangare kuma sai ga tutocin musulunci suna kaɗawa a kan tsibirin Cyprus da Crete da Sicilia a cikin ƙasar Italy saboda a inda suke ta ko'ina suka tuta to hanya ce da za ta kai su zuwa ga inda suke so cikin sauki wannan zai nuna maka hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa wa al'ummar Larabawa ya zaɓa Annabi sallallahu alaihi a cikin al'ummar Larabawa kasance su ya aje su a ummul qura uwar alkayu gaba ɗaya saboda haka cikin ƙanƙanin lokaci sai ga shi da'awar musulunci ta shiga ko'ina a duniya duk wuraren nan da na ambata cikin ƙanƙanin lokaci da'awar musulunci ta kai nan yau da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a India ko a China to tafiyar da za a yi ta garin da take tsakanin waɗannan garuruwa da ƙasar Spain ko Sicilia a cikin ƙasar Italy to da tazara ce ba kaɗan ba idan daga Madina zuwa Madrid kilomita 700 to inda a ce daga India ne za a je Madrid kilomita 800 kaga tafiyar ta ƙaru haka nan daga Madina zuwa Sicilia cikin Italy tafiyar kilomita 600 ne da wani abu inda a ƙasa za a tafi barra amma inda daga India ne za a tafi Sicilia cikin ƙasar Italy to da za a shafe tafiyar kilomita 600 da wani abu haka nan da a China ake wanda yake China in zai shiga Italy to sai ya tafiyar kilomita 9400 maimakon tafiyar 600 zai tafiyar 9400 idan kuma daga China ne zai je Madrid a ƙasa sai ya tafiyar kilomita 11269 saboda haka tazarar ta fi nisa da a ce a China ne aka yi Annabi ko da abin da kafi ya shigo mana nan ma tana ga tafiyar da bai ba kaɗan ba ce amma a inda aka aje shi sai ya zanta ko'ina suka keta sai ka ga cewa sun isa inda za su je a cikin sauki saboda haka zaɓin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummar Larabawa da cike garin Makka da Madina a cikin ƙasar Hijaz to ba ƙaramin hikima ba ce Ubangiji ya nuna abu sannan kasancewar su ita ce al'umma wanda suke da shaja'a suke da jarumta ba sa tsoron yaƙi su a gurin su ma yaƙi shine wato wasan da suka fi so shine former game ɗinsu wasan da ya fi so Balarabe shine a wancan lokaci yaƙi shi yasa suka iya tsayawa suka fahimci al'ummomi da hukumomi na duniya gaba ɗaya su kaɗai suka kalubalanci kaisara da kisra kaisara na Rum da kisra na Farisa suka kalubalanci su a lokaci guda al'ummar Larabawa sahabbai suke yaƙi da daular Larabawa ta ɓangaren Iraki da kuma daular wato daular Rumawa ta bangaren Sham da kuma daular Farisawa ta bangaren Iraq a lokaci guda suka iya fuskantar waɗannan manya-manyan dauloli biyu da yaƙi kamar a ce a wannan lokaci a lokaci guda wata ƙasa ta tsiri yaƙi da Amerika da Rasha tana yaƙi da Amerika kuma tana yaƙi da Rasha to ka san in ba ta san me ta taka ba sai ka san ta tsokano tsokano abin da ya fi ƙarfinta kuma a wannan lokacin ba yawa ne da su ba sannan ba wani makami ne na a zo a gani ba ba su da yawa sannan ba su da wani makami na a zo a gani amma duk da haka Allah ya ba su nasara gagaruna wannan yana nuna maka irin jaruntar da suke da su sannan kuma abu na bakwai mutane ne waɗanda suna da Hamas suna da kishin abinda duk suka sa a gaba duk abinda suka rungume shi to daga sai suke ba sa masa rukunsa kayan na kashi za su riƙe abin za su yi shi da gaske don sun yarda da shi shi yasa tun da suka fara sha'anin harkar da'awa ta musulunci suka kuma rungume ta hannobi biyu har zuwa yau ba su saki ba har zuwa yau al'ummar larabawa ba su saki sha'anin da'awa ba kira zuwa ga addinin musulunci haka suka ɗauko addinin musulunci suka yi dakonsa manya-manyan duwatsu ba su hana su wucewa ba haka nan tekuna manya-manyan su hana su ketawa ba haka suka keta suka shigar da tauhidi ko ina da ina a duniya zanna a domin takwas mutane ne da suke faɗar gaskiya ba sa wata ƙungiya-ƙungiya wato jaruntarsu bata taƙaita a ƙargaggar jikinsu ba kaɗai jaruntarsu ta haɗa hadda jarunta ta zuciya jarumai ne har a zuci abinda suka yarda da shi shi suke furtawa ba sa furta abinda ba shi ne a zuciyarsu ba wataƙila wani ya ce ta yaya aka samu munafikai a cikinsu ومن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق تيا أتى سامو منافقي وأن سامو منافقي أمدينة لا مكة با أمدينة ما ساكنوكم شاكوا دي يهودا وا أنا من يسكى قوي دبيع المنافق أما بعد دبيع البلا ربي بك لأك منافق دبيع تيتا تبع يهودي ولك أنا من يسكى قوي أما ما هكا بسو متعليني وإن سكي صراحا ما سوف أرى أبن ديكي تكين سو ما سد جرفين تكي إذا سنا سنك سنا سنك ما سكما جاء مكا سنا سنك إذا ما سنك ba sa sanka kuma za su gaya maka ba sa sanka saboda haka la yakhafuna billahi law matala'i suna bisa fitrarsu shi yasa in suka ga gaskiya in gaskiya ta zo musu ba su fahimce ta ba za su yaƙe ta in kuma suka fahimce ta so za su yi yaƙi don ba ta kariya in ba su fahimce ta ba za su yaƙe ta iya yaƙi in kuma suka fahimce ta za su ba ta kariya kuma da jininsu da gangar jikinsu shi yasa Suhail ibn Amr lokacin da aka zo rubutun sulhul hudaybiyya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin takaddar sulhu aka rubuta cewa hadha ma qada alaihi muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce aka faɗi sunan annabi muhammad ibn abdullah aka ce rasulullah manzon allah yayi mu'awato yarjejeniya da shi da quraishawa sai Suhail ibn Amr wanda shi ne wakilin Qurayshawa sai ce a dakata shi bai yadda a ce rasulullahi ba ya ce wallahi lau kunna na'lamu annaka rasulullah ma sadadnaka anil baiti wala qatalnaka ce wallahi da mun san kai mun yadda kai manzon Allah ne to ba za mu hana ka zuwa ɗakin Allah ba ko ba za mu yaƙe ka ba saboda haka tunda suka yaƙe shi tun a ran su ba su yarda shi ne ba inda kuma sun yarda shi ne to ba za su taɓa hana shi ba haka nan lokacin da yaƙi ya yi yaƙi a ma'arakatul Yarmouk yaƙin Yarmouk yaƙin musulmi lokacin sayyidina Abubakar da Rumawa yaƙi ya tsananta a lokacin Ikrima ibn Abi Jahl bayan ya musulunta da yaƙi ya yi yaƙi ya tsananta ya yi tsanani sai yake cewa ƙataltu rasulallahu sallallahu alaihi wa sallama fi kulli mawqin wa a wurare ba kaɗan ba a wuri a wurare ba ɗaya ba sai a yau ne zan gudu in bar ku zan guje muku wato abinda yake nufi a nan shine a lokacin da yake kafiri kafin ya musulunta duk inda ake yaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yake shi sai yanzu da ya musulunta kuma yana yaki da makiyansa sai ya jama Yahudu sai ya kira ya yi shela ya ce man yubayu ala al-maut waye ne ya mubaya akan mu mutu wanda ya yi mubaya da shi yanzu suka yi mubaya ya kutsa bai gushi ba yana yaki asara ya sara asare shi ya sara aka yi masa kace kace har ya mutu shahidi abin da zai nuna maka a ran shine yana gaya maka cewa lokacin da ya yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ganin shi ba manzon Allah bane bai yarda da manzonci shi ba kuma ya tsaya ya yi da Annabi sallallahu alaihi wasallama to yanzu da ya gane Annabi gaskiya ne ya kuma addinin sa sai a zo kuma ya hindi domin kare gaskiyar ko ya gudu ce ba zai gudu ba to wannan yana nuna maka cewa mutane da suka sifanta da jarumta sannan suka sifanta da faɗar gaskiya da tsayawa akan gaskiya abinda duk suka yi imani da shi to za su tsaya su yi aiki da shi ba tare da sun sake shi ba sannan kuma abu na tara sun kasance mutane ne masu hankali masu hikima mutane ne Allah ba su hankali sannan kuma ya ba su hikima wato duk da cewa yawancinsu ummiyai ne ba su iya rubutu ba ba su iya karanta rubutu ba amma mutane ne masu hankali masu hikima idan mutum ya dubi irin abin da suka zo da shi na nuna fasaha da ƙwarewa ta ɓangaren siyasa ta ɓangaren ilimi zai yarda cewa lallai waɗannan mutane ne da Allah ya ba su hankali ya ba su kuma hikima isasshiya ko ba komai ba yadda suka yi mu'amala da manya-manyan ƙasashe masu waɗanda suka daɗe da ci gaba suka daɗe da ilimin falsafa irin rumawa da farisawa da irin yadda suka riƙa musanyen takaddu a tsakaninsu su faɗa su faɗa a zo da wata matsala ko wani batu mai wahalar sha'ani su iya kawo mafita da wannan batu akan wannan batu wannan zai tabbatar maka da cewa mutane ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su hankali mai zurfi kuma ya ba su hikima mai zurfi saboda haka kaga masu irin wannan hankali da hikima sun cancanci ya kasance daga cikin su aka zaɓo Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abu na goma mutane ne masu kaifin ƙwaƙwalwa da ƙarfin ƙwaƙwalwa da kaifin ƙwaƙwalwa da ƙarfin ƙwaƙwalwa ƙwaƙwalwar su tana da kaifi ƙwarai da gaske wajen gano abu mutane ne masu wayo wajen gane abu sannan kuma suna da ƙarfin ƙwaƙwalwa da abin da suka ji to sun riƙe shi wannan kuma fidira ce ta Ubangiji duk sanda mutum ya zanto yana da rauni ta wani ɓangare sai ka kuma Allah subhanahu wataala ya ba shi ƙarfi ta wani ɓangare da zai zanto suna da rauni ta ɓangaren ilimi na nizamiya ba su da wani ilimi tsararre rubutacce kamar yadda sauran al'ummu suke da su a wancan lokacin saboda haka ba su da inda suke tara abubuwa su taskake su yi rubuce-rubuce su killace abubuwan su ba su da wannan to sai Allah ya musanya musu kuma da basira mai ƙarfin gaske da ƙwaƙwalwa mai ƙarfin gaske mai kaifi ko mai ƙarfi saboda haka duk abin da suka ji to sun ji kenan sun riƙe ba maganar cewa sun manta da abin da suka ji wannan kuma hikima ce ta Ubangiji duk gabar da ka fi amfani da ita sai ka ga cewa wannan gabar tana ƙara samun ƙarfi da ƙwarewa a cikin amfani da kake yi da ita duk gabar da ka fi amfani da ita a jikinka ko hannunka yake shi ka saba ɗauka da shi ka aje da shi wanda ya rasa hannu sai yake amfani da ƙafarsa to sai ka ga cewa ƙafarsa yau da gobe ta saba yadda kake sarrafa abubuwa da hannunka shi kuma haka zai sarrafa abubuwa da ƙafarsa wanda Allah ya hana masa ido sai ka ga ya musanya masa shi da ƙwaƙwalwa kuma ta riƙe abubuwa sai ka ga kai abin da za a yi kanana ta maka kana mantawa shi da an gaya masa sau ɗaya zai iya dawo maka da shi cikin ƙanƙanin lokaci kuma ko bayan wani lokaci ka zo ka same shi ka tambaye shi zai gaya maka wannan abin da ka gaya masa shi bayan tsawon lokaci to wannan haka Ubangiji yake sha'aninsa in ya raba ka da wani abu sai kuma ya musanya maka shi da wani abu daban to haka Allah ya musanya musu da suka rasa tsarin karatu na nizami sai Allah subhanahu wataala kuma ya ba su ƙwaƙwalwa mai ƙarfi akwai sanda aka zo aka karanta kasidar Umar ibn Abi Rabi'a min ali mu'min anta gadin fa mubkiri gadata gadin amsa'in fa muhajjiri kasida ce mai baiti 75 da wani abu a zama ɗaya aka karanta Abdullahi ɗan Abbas ya kuma dawo da ita yadda take daga farkon ta har ƙarshe a zama ɗaya to haka Allah ya ba su irin wannan zarangana da irin wannan wato ƙwaƙwalwa mai kai ƙwarai da gaske to saboda haka wannan shi kansa wani tanadi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi na ya tsare shari'arsa ta hanyar ƙwaƙwalansu a tsare shari'arsa ya tsare alƙur'aninsa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ƙwaƙwalan da Allah ya ba su da haka duk abin da suka gani ko suka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sun ji kenan sun fahimta kuma sun kiyaye shi ya zanto wannan ya taimaka wajen wato kiyaye shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to duk da waɗannan abubuwa da muka ambata waɗanda muka ce suna daga cikin dalilai da yasa Allah subhanahu wataala ya zaɓo annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin wannan al'umma da ta fito daga wannan wuri ba za mu ƙwaƙwashe ba muna nana ta cewa wannan duka zaɓin Allah ne shi ya ga dama ya yi wannan zaɓin tun fil azal tun damin can Allah subhanahu wataala ya san za su rayu cikin ɓata za su rayu cikin duhun jahilci ba ma Ubangiji subhanahu wataala ya aje musu irin waɗannan sifofi ya aje irin waɗannan sifofi masu kyau a tarensu saboda musawwara akwai ranar da za ta zo Ubangiji subhanahu wataala ya bayyana addininsu a cikinsa waɗannan sifofi su za su taimaka wajen fito da wannan addinin da ya yaɗa shi da ba shi kariya a duniya to haka Ubangiji subhanahu wataala ya yi irin waɗannan ɗabi'u da muka ambata da larabawa suke da shi farisawa ba su da shi indiyawa ba su da shi mutanen rum ba su da shi turkawa ba su da shi baƙar fata ba mu da shi duk ba mu da waɗannan sifofin da aka in ma muna da su to ba su kai wanda suke tattare da waɗannan mutane su suna da su wato sifofin sun kai gaya sun kai matuƙa a tare da su shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ya tattara wannan amana duka da ya tashi danƙata sai ya danƙata a hannunsu sai ya aiko da manzan daga cikinsu ya karantar da su su kuma suka karantar da duniya Imam Muslim da Tirmidhi su rawaito hadisi daga Watila ibn al-Asqa yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah astafa kinanata min waladi Isma'il wastafa quraishan min kinana واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم الله سبحانه وتعالى يكي النبي يكي تشوى الله يا ذات كنانة قبيلة كنانة دقاء النبي إسماعيل يا ذات قريشا دقاء تشكين كنانة دقاء تشكين قريشا وكما يا ذات جدا بنو هاشم daga gidan Banu Hashim kuma Allah ya zabu ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance zababbe ne daga zababbu daga zababbu daga zababbu daga zababbu saboda haka daga ko ina sai da Allah ya zabo shi saboda haka ya taho ne cikin zabi na Ubangiji duk yadda za mu faɗi irin sifofi da wannan al'umma ta Larabawa ta sifanta da shi wanda ta sa Ubangiji subhanahu wataala ya yi wannan zaɓi ba za mu manta da cewa wannan kuma zaɓi ne na Allah tun fil azal ba tun fil azal haka Allah ya yi abinsa Imamu Ahmad da Tirmidhi sun rawaici hadisi sanadinsa hasan ne fi shawahid daga Al-Muttalib ibn Abi Wada'a yake cewa Al-Abbas bafan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajensa wata rana faka'annahu sami'a shay'an kamar ya ji an faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata magana mara daɗi saraka ta ɓata masa rai don haka ya zo ransa a ɓace yaya kamar annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai rika faɗar irin wannan magana mara daɗi a kansa annabi ya gan shi sai annabi ya ce da shi man ana ya tambayi baffansa Abdullahi ibn al-Abbas ibn Abdul-Muttalib ce da shi man ana ni wane ne sai tukka sahabbai suka ce anta rasulullah أنت رسول الله عليك السلام. كيف قد أذن؟ تبارك من نبيك سوسي جعل سروا سيأتي سؤال محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. إن الله خلق الخلق فجعلني في خير فرقة ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا. سيأتي رسول أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب شني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب kace lalle Allah ya halicci halitta yana nufin ya halicci mutum da aljan Allah ya halicci halitta ya halicci mutum da aljan faj'alani fi khairihim sai Allah ya sanya ni cikin mafi alkhairin halitta sune ne sune mutane ya halicci mutum da aljan sai ya zabi cikin halittun sai ya zabi mutane sai ya sa ni cikin su dan sune mafi alkhairi thumma ja'alahum فرقتين سوى بما فيها الخير سوى متعبي قدابي سأل الله سن ياسو فرقة قدابي لكي يسن ياسو منغلي يسن ياسو لا رباوة دوات عندما لا رباوة لا رباوة دع جمارة واتو لا رباوة دكم أمو فجعلني في خيرهم فرقة سأل الله يسن يانا أتكين مفي الخير سوى وقت نسكي لا رباوة دع جمارة wato larabawa ne da wanda ba larabawa ba wai mu kadai bane wanda ba larabawa ba duk da bature da turke da farisi duk da kamo ajamawa ne duk ajamawa ne kuma ba mu kadai ne ajamu ba mu kadai bane na'am larabawa su kadai ne kawai larabawa sauran kuma ajas ne na'am saboda haka sai ya sa ni a cikin mafi alkhairin su sannan sun maja'alahun ƙaba'ila sai sanya larabawa suka zanto ƙabilu ƙabilu ne faja'ala min fi khairihim ƙabila sai ya sanya ni cikin mafi alkhairin ƙabilarsu su ne ƙurayshawa sai ya sa shi daga cikin ƙurayshawa sun maja'alahun biyutan sai ya sanya ƙurayshawa suka zama biyut gidaje ne su ne suke kira al-butun faja'ala min fi khairihim baitan sai ya sa ni a cikin mafi alkhairin gida shi ne gidan banu hashim فأنا خيرهم نفسا مين ما في الخير ستفرك تفسكر ذاتنا حلتاتا وخيرهم بيتا ومين ما في الخير ستفسكر جدا نبتو وتفسكر جدا ديفتو بنسبة ديفتو صورة كذا الله سبحانه وتعالى دكت يا دوبة أبن دي دوبة يفي في شيء ɓangaren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a kan duka wani ɓangare da ba annan annabi ya fito ba shi ya sa larabawa komai lalacewarsu idan ka kwatanta su da sauran al'ummu to za ka cewa sun fi dama dama duk lalacewar da za su yi ba za ka haɗa su da waɗanda ba larabawa ba alkhairi yana tare da su mutane ba za su san wannan ba sai sun yi mu'amala da masu addinin cikinsu ba wanda suka saki addinin ba tunda koyarwar addini ita ce take dawo da mutum kan fidirarsa ta asali idan ya saki fidirarsa ta asali to sai koyarwar ya saki addini sai koyarwarsa sai fidirarsa ta asali ta gurɓace an gane? In ya bar addini to fidirarsa ta asali halittarsa ta asali da ya masa sai ta gurɓace sai ta lalace haka in ya dawo kuma addini to sai kawo kuma ya dawo da asali da wato da asalinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam ibadakum wanda suke zababbun ku a jahiliya su ne za su zama zababbun ku a musulunci in suka yi ilimi suka san addini saboda haka duk lokacin da suka saki addini sai su koma kamar maguzawan ba su da sauran ba bambanci amma in suka da addini kuma to sai kuma su yi zarra an fahimci wannan saboda haka suna nan da martabar su matukar za su rike addinin su idan suka saki addinin to za su koma cikin wancan jagwalgwali ci bayan da suka bari a baya na jahiliya lokacin da waɗancan al'ummomin suka ci gaba su suna baya addinin musuluncin kuma ya zo ya sa su su suka zanto a gaba waɗancan suka dawo baya to da zarar suka saki addinin to ka sake su kuma baya sauraka wannan shi ne sirrin ba wai sirrin yana cikin jinsin ba jinsin asalinsa Allah ya yi masa alhidi ya yi masa albarka jinsin balarabe in muna magana akan jinsi ba muna magana akan ɗaiɗaiku ba ba muna magana akan wani da wani da wani ba jinsin balaraban Allah ya masa albarka shi ne ya saki hanyar Allah sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mai da shi waccan rayuwar tashi kafin zuwan annabi ya ce wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wannan batan shi ne zai kuma dawowa matuƙar ya saki wannan koyarwar da annabin ya zo yi masa da ya sa sayyidina Umar da bayan an ci Farisa da yaƙi an ci daular Farisa da yaƙi furs an ci su da yaƙi yake gaya wa sahabbai cewa Allah ya ɗaukaka mu ne da wannan addini idan muka ce za mu nemi ɗaukaka a cikin wani abu ba wannan addinin ba to Allah zai kaskanta mu saboda haka in yau kuna ga akwai wasu al'ummomi na larabawa da suke cikin kaskanci ba komai ya ja musu kaskanci ba jinsinsu na larabawan da ya ja musu kaskanci ba barin abin da ya ɗaukaka su a baya shi ne ya ja musu kaskanci wanda kuma kowane ne yau ya saki addinin Allah to zai rayu cikin kaskanci zai rayu cikin kaskanci ne kuma ba zai ɗauke masa kaskancin ba sai ya koma zuwa ga addini haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Allah ba zai ɗauke mana kaskanci ba hatta tarjiu ila dinikum sai kun koma zuwa ga addini saboda addinin shi ya ɗaukaka su shi kuma ne zai tsare musu ɗaukakar da zarar suka bar shi za su koma cikin kaskanci amma jinsin larabawa jinsi ne mai daraja kamar yadda kuka ji annabi ya faɗa ba magana ta bace inda so samu ne zan so jinsi na ne ya fi amma magana ce ta addini ƙudurci cewa jinsin larabawa shi ya fi falala wannan addini ne mu a gurinmu ba wai wani abu bane in ba addini bane sai mu dawo mu ce jinsin mu baƙaƙe shi ya fi sai kuma tafi neman hujjoji kuma ba za mu rasa ba abinda muka faɗa da dai Allah ya ba mu dawo a kuma

0: To alhamdulillah a wannan mako ma shirin dorawa zai yi akan wancan batu da muka faro wanda idan kuka biyo mu sallah a hankali mai girma waziri zai dora akan yadda wasu daga cikin al'umma ke sakin ƴaƴansu saki ba kaidi ba tare da bibiyar yirin rayuwar da suke gudanarwa ba ta fuskar yadda hakan yake haifar da tangarda a zamantakewar mu da ma harkoki na rashin tsaro da ake ganin hakan yana haifarwa kuma ba tare da na jamu da nisa bari mu koma ga mai girma waziri domin ya dora mana akan wannan mabdu'i da muka faro tun a makon da ya gabata.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mala abas da yake da yau za a ji muryar da ƴarmira ala ayi halin. Kamar yadda kai bayani yau za mu ci gaba ne akan bayanan da muka yi makon da ya wuce akan wasu daga cikin lamurori da suke damun mu a wannan jiha tamu. To ala ayi halin mala abas mun yi magana akan yara, to amma ya kamata yau mu bude wannan bayani da wannan babbar matsala wadda na san mutane kowa yana kallanta yau dai a jihar Kano nan tamu, abin tausayi, abin bakin ciki, wallahi abin tsoro, saboda waye san abin da gobe za ta haifa akan waɗannan yara madata haka da ƙanana wanda suka cika titunan jihar Kano nan. Ko ina kaje za ka gansu kungi-kungi suna yawo da kokunan bara cikin kazanta, cikin wahala. Wasu za ka gansu ko takalmi babu, riguna a tsage, wasu a cikin dauda da kirci da lalurai iri-iri, wadda za ka yi ta mamaki cewar yanzu waɗannan yara suna da iyaye kuma musulmi ne iyayen, kuma suna mai fatan ƴaƴan nan nasu su girma su tausaya musu su taimaka musu a tsufansu, sanda su ba za su iya tabuka komai ba in Allah ya ba su tsawon rai. To duk irin wannan babu yadda za a yi al'umma ta ci gaba idan dai za mu bar ƴaƴanmu su zama su ne wulakantattu, su ne wahalallu, su ne masu bushashiyar zuciya saboda wahala ta yi musu yawa, ba su taɓa

samun soyayya da kauna ba da tausayi da jin kai kuma ka zaci cewar wai goben mu za ta yi kyau za mu samu al'umma da shugabanni na gari waɗanda za su yi aiki tukuru domin kasar mu ta ci gaba domin al'ummar mu su ci gaba wannan ba zai yiwu ba abinda ka shuka shi za ka girba kamar yadda Bahaushe yake faɗa to gaskiya fi sabilillahi abin nan na yara ƙanana yayyawa a cikin binnin nan suna yawo da koko suna bara wai abin da ake cewa bomb ne yake jira ya tashi domin nan gaba yaran nan za su zama mana babbar matsala a wannan jiha tamu da su zama ba ta gari mugaye waɗanda ba su san su yi abin da ya kamata ba ko su tausaya ko su nema wa kansu ko su taimaka wa iyayensu balle jihar baki daya in an faɗi wannan magana sau ɗari ba ta yi yawa ba in dai ba a daina ba saboda haka kullun kiran dai mala abar shi ne ga al'ummar mu su sani Allah zai tambaye su kiwon wannan yaya da ya ba su domin kowannen mu makiwaci ne kuma Allah ya ce zai tambaye mu kiwon da ya ba mu wannan alfarma da Allah ya yi mana ya ba mu yaya kai Allah ya baka ga wani can ba abin da baya yi don ya samu damar samun yaya Allah bai bashi ba a halin jarraba shi to kai ma Allah ya jarraba ka ya ni'imta ka ya baka yaya amma shikenan ba abin da idame ka ka kwashe su ka zubar a wani gari baka san cin su da shan su ba baka san inda suke kwana ba haka kawai kai meye tunaninka me kake so ka cimma buri da wannan lamari kuma ta yaya kamar yadda nace za ka yi abin da yake ba daidai ba kuma ka zaci wai za ka ga daidai ba zai yiwu ba saboda haka Mala Abbas muna cikin wata matsala da hadari babba saboda nan da shekaru masu zuwa yaran nan za su girma za su kawo wato matsayin da dole su nema wa kansu makoma za su nemi su ma su yi aure za su nemi su riga ciyar da kansu su ci abinci su dinka riguna za su nemi su yi rayuwa to babu hali ba a dora su akan tafarki ba menene abin yi sai kaga an kauce hanya sai a shiga kuma hanyoyi marasa kyau sace-sace da fashi da makami da sace dan adam da dai sauran hanyoyi da take gurbata al'umma kaga cewar wanda ma yake da kirkin ko yake da natsuwar ya kasa zuwa yayi sana'ar sa ya nema wa kansa da iyalinsa abin da yake na halal don ya ciyar da su saboda ƙasa ta gurbace ta rube kana fita wata kin wani ya bige ka ya dauke dukiyarka da abin da kake tare da shi ko na hawa da dai sauransu to kaga an ce yau ake gina gobe da abin da kai yau to shine abin da gobe za ta haifar masu iya magana suna cewa abin da ka shuka shi kake girba kuma kamar yadda kullun nake ta faɗa abin takeicin da haushi mu a matsayin mu na musulmi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu addini cikakke wanda babu wani abu da ya ragu daga cikinsa na rayuwa kuma inda zamu daure mu bi addinin nan namu zaka ga ba wata al'umma a duniya da za ta fi mu ci gaba da haɓaka da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kawo abubuwa na rayuwa ingantattu to wannan shine matsalar da muke ciki to wannan abin da muka faɗa Mala Abbas da na makon da ya wuce shine yake haifar da wasu abubuwan daga ciki da zaka gansu da duk mai hankali ba zai amince da shi ba mun yi maganar
direbobi yadda ake tuki a kanan nan tamu ban ce wai a Kano ne kawai ake ba amma an ce ai ruwan da ya dake ka shine ruwa ka gyara kanka ka gyara gidanka shikenan ka zauna lafiya mu shi yasa muke magana akan jihar Kano saboda ita ce tamu anan muka taso anan ƴaƴanmu suke da jikokin mu da iyayenmu duka a kanan nan muke ba mu da wata jiha sai Kano shi yasa muke magana akan kyautata jihar Kano ba wai dan babu a wani wuri ba alhamdulillah mu mu gyara tamu kowa ma yayi tasa yanzu lokacin da aka zo ana ta irin satar jama'a fashe da makami diban yara daga makaranta ayi garkuwa da su duka ai da Kano bata shiga cikin wannan lamari ba mun yi farin ciki mun zauna lafiya jama'a daga makwabtan mu da ma duka Najeriya sun dawo Kano sun zauna saboda wannan rashin matsaloli da ake da su kaga alhamdulillah mu mutanen Kano mun ji dadin wannan yanayi da Allah Ubangiji subhanahu wataala ya kare mu wanda kuma kamar yadda kullun na sha fada ba tsautsayi bane gwamnati tayi wani abu al'umma sun taimaka domin suna kai rahotanni akan abin da suka ga wanda basu gane ba ko basu yadda da shi ba duk wannan ya taimaka Kano ta zauna lafiya kuma muke cikin annashuwa arziki yake karuwa kasuwanci yake habaka yanzu kaga a jihar Kano nan gidaje da filaye yadda Allah ya daga darajar su kafin wata kiliyan watannin nan na baya da abubuwa suka faru na rushe rushe da kudin kasashe ya soma sakkowa da abu amma alhamdulillah ko a yau din zaka ga cewar saboda wannan zaman lafiya da kwanciyar hankali da aka samu jihar Kano wato ta zama abin sha'awa kuma abubuwa sun kyautata a wannan jiha ta mutu shi yasa muke kira da cewar mutane su yi la'akari da yadda mutane suke jin abubuwan hawa daga kan mota zuwa kan adaidaita sahu zuwa babura wani lokaci ka ga mutum kamar a cikin maye ike koko a kamar sato abin hawan yayi ba nasa bane yana gudu ba la'akari da wanda ike shi ma amfani da titin wanda haƙƙinsa ne titin duka na ƴan jihar Kano ne da ma wanda ya shigo Kano to kaga ai titin ba na mutum bane shi kadai balle ka ce bari kai abin da ka ga dama kuma koda naka ne in dai wani yana amfani da shi ai ba ka yadda zaka illata shi ka illata kanka domin a cikin wannan tuki na rashin natsuwa da rashin hankali da ake yi yakan jawo rasa rayuka yanzu yace rana za ta fito ta fadi baka ji cewar ana ta'aziyar wani ya rasu akan hadarin mota akan hadarin babur akan hadarin a daidaita sahu kullun sai ka samu irin wannan yanayi a wannan jiha tamu saboda haka yaya mutun yana illatuwa amma ba zai tsaya yayi nazari ya duba ya ga cewar a ni ina bada gudunmawa akan wannan abu na hawo abin hawa ina yin ganganci ina yin gudu fiye da yadda ya kamata saboda baci malan abas yanzu sai ka ga a kalkala titi wato mai kyau amma wai sai a zo ayi masa irin kabarin baban gidan nan a tsakiyar titi a ratsa titi da wannan abin da ike hana gudu wai mu ba mu da hankali da natsuwar da mutum komai kyan titi ya kamata ka gudanar da tafiyarka cikin natsuwa da hankali da lura da haƙƙin mutane da suke amfani da wannan titi wai sai an tilasta maka sai an yi maka irin wannan an hana ka kai gudun naka na rashin hankali saboda haka alalata titin titi mai kyau da za ka yi tafiya lami lafiya amma yanzu an zo an gindaya wasu tudu kafa biyu biyar shida a sake yin wani can haka ayi saboda haka kai kanka tukin na
haka kana tafiya mota na tsalle ta hau ta sauka in ba haka sa'a ba ma ta lalata maka shaka zo ba ko wani abu haka to duka wannan fa dalilin da yasa kenan ake irin waɗannan abubuwan wata kil wani yazo yayi gudu ya kade wani ko ya illata wani akan titin saboda haka mutanen da suke zaune a wajen suka gabari su yi wa kansu data kaga ai duk wannan abu ne wanda yake jawo mutum da kan kansa ya zauna yayi tunani a kasashe da yawa a duniya ba za ka ga irin wannan ginin da ake a tsakiyar titi ba wai saboda jama'a su rage gudu kowa ya san ya kamata kana cikin tsakiyar birni da jama'a me ya kai ka gudu ina za ka in makara za ka yi ka fito minti 10-20 kafin lokacin yadda za ka iya kaiwa inda za ka je a cikin natsuwa kuma a cikin lokaci ba ka makara ba kuma ka sa mutane a cikin danja kana gudu kana wulle-wulla da motoci sannan mala abas ka ga mutane babu ruwansu wato da haƙƙin ƴan uwa da suke zaune sai ya zo ya parkin mota a tsakiyar titi ya san titin ba shi da faɗi sai ya zo ya parkin mota ka ga wato ba yadda za a yi mota ta zo ta yi kiliya a wurin ko ku haka kawai ya fice kuma ya kulle motar ya yi tafiyarsa a zo ana cikin wato matsala saboda kawai rashin girmama dan adam saboda rashin sanin haƙƙin dan uwa bayan kai musulmi ne abinda musuluncin nan yake ta koya mana kenan kullun Allah subhanahu wataala yana cewa shi gafurur rahim ne zai iya gafartawa dan adam laifi da yayi wa Allah subhanahu wataala amma ba zai yafe maka laifin da kai wa wani dan uwanka ba har sai ka nemi afuwar dan uwanka ya yafe maka to kana sane da wannan amma sai ka je ka riga yin abin da mutane za su yi bakin ciki da kai ka bata musu rai ka jawo wa kanka wato nauyi da alhaki mai yawan gaske babu hujja babu dalili saboda haka mala abas irin waɗannan abubuwa abu ne da mu da kanmu zamu gyara mu ne zamu yi wa kanmu nasiha mu yi wa kanmu gyara ba wani wanda zai zo ko gwamnati ko wani daga wata jiha ya zo ya ce da mutane da Allah ku yi tuki a hankali ita gwamnati abinda za ta yi shine ta tabbatar da doka idan mutum yayi ganganci to lalle a hukunta shi yadda wani ba zai sake yi ba shi ma ba zai sake yi ba to kaga ita rayuwa cuɗe ne in cuɗe ka ne dole mu da kanmu mu yi wa kanmu gata sannan mallam abbas ka san dai duk wannan abin da muke ta faɗa shi yake jawo mana ƙarin yaranmu yanzu sun shiga shaye-shaye na miyagun ƙwayoyi yadda cikin binnin nan namu ya zama abin tsoro ka ga mutane a titi wato daga ganin su kasancewar ba a cikin hayyacin su suke ba ko ko yara su ɗebi makamai su shiga unguwanni kai ka san ba a cikin hayyacin su suke ba su riga fasa motoci na mutane wanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba babu hujja kuma babu wani alheri ko alfanu da za su samu daga yin wannan abu yau da a ce ma kuɗi za su samu in sun yi kokawa a wani abu za su samu na amfani to sai ka ce to rashin sanin ya kamata ne ka cutar da wani kai ka amfana amma amfani ma ba za su samu ba daga irin abin da suke babu abin da zai sa ka yi abin da ba shi da amfani sai dai baka cikin hankalinka sai dai ko a cikin wato rudin shedan kake saboda haka iya gwargwado tsakani da Allah ɗan uwana in dai mu ba za mu tashi mu yi wa kanmu gata ba mu taimakawa kanmu da kanmu mu taimaki gabanmu da bayanmu kamar yadda ake cewa saboda haka kullun daga ƙarshe abinda mukan yi shine mu kira ga al'umma kowa ya bada gudunmawa kar ka ce wani bai yi ba kai ba za ka yi ba kai ka yi naka ka bar saura Allah yana gani ka yi naka kuma zai baka wato lada da alheran da suke cikin yi fi sabilillahi saboda haka kowa ya bada gudunmawa ya tuna da ɗansa ya tanadi abin da zai riga kula da wannan ɗanasa in direba ne shi ya yi yana hangen haƙƙin waɗansu
kar kai parking inda bai kamata ba, kada kai gudu inda bai kamata ba, kada kai ganganci saboda ka cuci kanka ka cuci wani, inda ma a kanka za ta tsaya kawai to ala ayi halin, amma sai kai cuci kanka kuma ka cuci wani a samu matsala babba wadda za ta zo ta zamarwa wani bai taka kara bai karya ba, kawai ka jaza masa saboda ba ka da tunanin haƙƙin dan adam, ana taba naka kuma sai kuka sai ihu, amma kai baka damu ka taba haƙƙin wani ba. To shi yasa kowannen mu ya dauki gabara tasa ta kansa, ya yi wa kansa nasiha, ya ga cewar wani gudunmawa zai bayar, kuma komai yawan mutane in suka yi ba daidai ba wannan abun ba zai zama daidai ba, sunansa ba daidai ba, amma mutane da yawa sun yi ba daidai ba, to dan me kai za ka shiga cikin ba daidai ba? Saboda haka ka yi daidai, ko kai kadai ne ka yi daidai ba zai zama ba daidai ba. Daga ƙarshe kuma mai kira mala abas ga gwamnatinmu, saboda akwai nauyi akwai haƙƙi akan gwamnati, Allah zai tambaye duk wanda yake shugabancin al'umma kiwon da Allah ya bashi, a yi tsari yadda za a taimakawa al'umma, a tabbatar da an bi doka, a yi kira duk kuɗin da za a batar

0: Shirin fada da cikawa na wannan makon zai faru ne daga fadar gwamnatin jihar Kano a babban ɗakin taro na Coronation. Ɗaruruwan matasa kenan daga ƙungiyoyi daban-daban da yawan su ya kai 1000 cif, inda gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf, Abba Gida-gida, Abba Gatan Matasa, Abba Mai Fada da Cikawa ya tsinduma waɗannan matasa guda 1000 cikin alkhairi da farin ciki ta hanyar raba musu fili a matsayin kadara, inda gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya ce wannan na daga cikin alkawarin da ya daukar wa matasa tun farkon shiga wannan shekara ta 2026, inda ya ce dama shekarar ya ce ta matasa ce kuma haka aka yi. Gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya biya kowanne matasa daga cikin matasan guda 1000 fili a matsayin tukuicin hidimar da matasan suka yi wajen samuwar gwamnatinsa a shekarar 2023. Gwamna Abba, wanda ya samu wakilcin sakataren gwamnatin jihar Kano Alhaji Faruk Ibrahim, ya tabbatar wa da matasan cewa wannan somin taɓi ne, tare da kira a gare su da surungum wannan kadara ta fili hannu biyu kuma kada su siyar.
1: Da farko ya ce na gaishe ku waɗanda suka dace da wannan abin alheri da yake yi, yana yi muku fatan ya zamanto mataki da zai zama na arzikinku, na arzikin iyali nan gaba. Kano ci gaba take, al'umma karuwa suke, bukata ta muhalli dana karuwa take, darajarsa ta isa, kuma darajar nan kullun karuwa take. Yace shi yasa yace bari yayi abin da ba taɓa yi ba, domin la'akari da abu guda ɗaya. Filayen nan da ake rabawa tun filazar dukiya ce ta al'umma, yace bari a zabo a cikin matasa wanda su ne gobe wanda za su gina ku. Aka zabo mutum 1000 daga kananan hukumomi 44 maza da mata domin a basu wannan kadara. Yace ku sani wannan kadara ce babba, kada a yi gaggawa wajen rabuwa da ita, a rike, a daure, a cije, za ta zama wani matakin arziki nan gaba. Ko dai mutum ya gina ya samu inda za su zauna shi da iyali, ko kuma nan gaba idan ta da daraja ya san me zai yi da ita. Wayannan filaye da yake rabawa shi ba irin wanda aka raba a baya bane, awan yigiya. Yace wannan kamar yadda tsarin Nasarawa GRA yake, ga tituna, ga lambatu, ga makaranta, ga kasuwa, ga asibiti, ga komai da komai, ga tituna manya-manya a ciki.
0: Tun da farko a nasa jawabin na maraba da kuma jinjina waɗannan matasa da shaida musu irin gudunmuwar da gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya yi musu a matsayin tanadi, kwamishinan ƙasa da safewa na jihar Kano Alhaji Abduljabbar Umar Garku ya ce tabbas gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya kasance mai fada da cikawa kuma ya cika gwarzo. A don haka matasan su riga kallon wannan fili da gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya ba su a matsayin wani babban tsani na kai su tudunmin tsira a bangaren dogaro da kansu a rayuwarsu ta nan gaba. Kwamishinan ya ce sannan a hankali matasan jihar Kano za su ci gaba da amfana da gwamnatin Alhaji Abba Kabir Yusuf, Abba Gida-gida, Abban Kanawa, Abba na kowa a Kano.
2: Wannan yana ƙara tabbatar da cewa gwamnatin Alhaji Abba Kabir Yusuf gwamnati ce mai cika alkawari, haka kuma yana nuni ga mahimmancin da mai girma gwamna yake baiwa matasanmu, domin ya yi imanin cewa matasa su ne ginshikin ci gaban jiharmu mai albarka. Wannan gwamnati ta ɗauki matakin ba ku damar mallakar fili, ku gina gidaje, ku tara dukiya, ku kuma samar wa kanku da iyalanku ingantacciyar makoma. Ina so in jaddada cewa filayen da kuka samu suna cikin tsararren birni wanda ƙwararru masu zane suka tsara.
0: To koyaya waɗannan matasa suka ji da wannan kyautar fili ɗin gurungum da gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya yi musu? Honorable Hassan cikin Zarano a madadin matasan guda 1000 ya yi jawabin godiya, tare da tabbatar da cewa dama sun yi tsammanin haka daga wajen gwamna.
3: Wayancan mutanen suna cewa mu ɗan tsohuwar APC babu abin da mai girma gwamna zai mana, sai muka ga cewa abin da suke faɗa a shekarya ne, gashi nan bakushin da suke cewa ba za a bamu ba me mai girma gwamna ya bude ya ce mu zo mu shiga sa hannu biyu kuma hannu biyu wannan aka shi to mai girma gwamnan jihar Kano a madadin duka mai dubin shari musamman mu da aka tarar yan tsohuwar APC muna mutukar godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya maimaita Allah kuma ya taimaka mun gode Allah ya saka da alkhairi
0: a ƙarshen wannan taro na rabawa matasa guda 1000 fili a matsayin kadara gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya aikewa da matasan muhimmin sakon cewar a je a ci dadi lafiya amma kada a karye ludayi

0: Barkan mu da dawowa. To shirin na fada da cikawa zai kuma leka karamar hukumar Dan Batta inda kwamishinan bibiyar ayyukan gwamnatin jihar Kano da tabbatar da ingancin su Comrade Alhaji Nura Ma'aji Sumaila ya sake jan tawagar ma'aikatar sa domin duba muhimman ayyukan raya kasa da gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf Abba gatan al'umar karkara yake bujirowa da su a karamar hukumar ta Dan Batta. Da farko dai tawagar kwamishinan ta fara duba babban wajen nan da wani Bafulatani ya bayar domin gina sabuwar makarantar firamare ga al'umar Fulani a garin Tasawar Fulani da ke karamar hukumar ta Dan Batta. Da farko dai Bafulatanin da ya ba da kyautar gonarsa domin a gina wannan makarantar firamare ta 'ya'yan Fulani makiyaya wato Malam Abdullahi Sabo Bashari ya ce har yanzu yana tare da gwamnatin jihar Kano kuma ya ba da wannan fili ne domin taya gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf faɗi tashin da yake yi a ƙoƙarinsa na inganta harkokin ilimi a jihar Kano.
1: Babban godiya kafin godiya gwamnati gaskiya fi sabilillah ku da kuka biyo sawu ku zan fara yawa godiya magana ta gaskiya. Gaskiya ɗaliban suna da ɗandama domin Allah da dai namu ne na Fulani gaskiya suna da ɗandama. Amma ba zan ce ga inda ba yanzu akwai waɗanda suka yi karatuttuka manya-manyan makarantu amma da ke yaron wajena ne idan na yi haka na yi kirari gaskiya yauwa. Ko makarantar nan ni na nemo ta amma tun lokacin malam shekarau ni na nemo ta a local government Dan Batta ta bani izini na ce to ga wuri nan san da aka tashi a zo a yi wato wannan shi ne.
0: To ko me kwamishinan kula da bibiyar ayyukan gwamnatin jihar Kano da tabbatar da ingancin su Comrade Nura Ma'aji Sumaila zai ce game da wannan kyauta da Bafulatanin ya bayar domin a gina musu makaranta a yankin nasu.
2: Wannan rana mun waje da zuwa kara ganin inda za a gina wannan makaranta
1: wannan a shirye
2: muke da tabbatar da cewa gwamnati dama ba ta da sabuwa wajen aiwatar da ayyukanta. Da wannan makaranta hakika muka tattaki muka shirya cikin gudana inda za a gina wannan katafarin makaranta hakika ta burge mu cikin kwarai da gaske. Kuma abinda ya daga kawo wannan abu shine yadda wani daga cikin mazauna wannan gari wani Bafulatani ya ba da gonarsa ta fara gonarsa a kyauta da gwamnatin jihar Kano don a samu an asusu wannan makaranta. Kuma abin da ya burge mu shine an kai mu har inda makaranta take a yanzu daga gindin bishiya a yake wannan karatu wanda har aka nuna muka yi sa'a muka tarar da ɗaya daga cikin ɗalibai da ya amfana da wannan makaranta yanzu haka ya gama diplomarsa a nan garin Kasaure a kan public health wadda alhamdulillah wannan intervention ne mai girma gwamna ne gina musu tafariyar makaranta a wannan gari na Tasawa ba ƙaramin hoɓɓasa ba ne ba ƙaramin taimakawa al'ummar wannan yanki zai ba.
0: Daga nan kwamishinan kula da bibiyar ayyukan gwamnatin jihar Kano da tabbatar da ingancin su ya ci gaba da duba muhimman ayyuka da suke gudana a karamar hukumar ta Dan Batta ciki har da sabunta titin kilomita 5 na garin na Dan Batta da kuma kulejin noma ta Audu Bako da ke Dan Batta da kuma ayyuka na gyara ajujuwa a makarantu da gina wasu makarantun da gyara wasu da dai sauransu.
2: Shida sun lagu mai kuɗi naira na ɓugun naira har naira biliyan 14 da naira na ɓugun 785 da naira 87 da naira 503.42 daga cikin waɗannan ayyuka akwai aikin katafaren titin nan da ake yin sa wanda ya tashi daga Dan Batta har zuwa garin Barjawa wadda alhamdulillah damar kafin sa da girman gwamna ya kaddamar da aiki a cikin na faifarin mitas nan har tsawon kilomita 4 wadda yanzu gwamnatin tarayya take gudanar da aiki tun daga daura har Kano wadda wannan titi ya bugi ta kansa ma an riga da an kammala shi kafin a zo wannan aiki. Sannan mun shiga garin Gorin Maji mun duba wata katafariyar kotu da mai girman gwamna ya gina ta sabuwar fili da yake duk da ƙara sata. Akwai sauran ayyuka da suka shafi tsare-tsaren blok-blok na ajujuwa wadda sun kai kusan guda 9 a cikin wannan gudunmawa
3: da aka asasa su sannan akwai fita fare makarantar nan da kwalejin audubon kwalejin agriculture wanda aka fi sani da abubuwa wanda mai girma gwamna ya sa hadin kusan naira biliyan daya na nan ana yi mata gyare-gyare an gina sabuwar katanga ana kuma yi mata general renovation a cikinta.
0: Wasu daga cikin al'ummar garin Danbatta sun jinjina wa gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf tare da fatan Allah ya cika masa burinsa a shekarar 2027 wato yayi tazarci.
4: Mutanen farko hukumar Danbatta babu abin da za mu ce da Allah kullum sai dai alhamdulillah duba da yadda tun da kuma gwamnati yake samun abubuwan cigaban gari yanzu.

0: wanda yake zagawa yake neman kuri al'umma zai ga musulun abuwa da suke bukata da ci gaba raya kasa ilimi noma gasar daidaiwa so wannan dan abin da nan ce kenan kafin mu zo gabar da zan yi bayanin abin filla filla yanda kowa zai ji kuma mu gani cewa abin nan ya tabbata ko bai tabbata ba
1: tunda da yake komawa ake so ai ka san a lokacin da ake neman komawa an yi alƙawarka kuma na can baya wani irin alƙawarka za ku ce shi da sungu din yayi muku kuma ya cika kwa iya cewa yanzu kwalliya ta biya kuɗin sabulu har kuke buƙatar kuma mararin al'umma su ƙara zaɓar su a kakar zaɓen yanzu
0: alhamdulillah na kuma ji daɗi ƙwarai da gaske an zo kuma gaba da zan baje komai amma na baje komai da baki ɗaya da irin abubuwan da ya faɗa kan cewa za a yi ƙaramin cimma mutum na farko zan fara da lafiya honorable abdul rahman sanata abdul rahman kawo sumaila ya je babban asibitin ƙaramin kuma mutum mutum general hospital ya gina katafaren ɗakin shan magani wanda ke ce da shi emergency ɗakin shan magani na gaggawa kuma ya sa makayakin aiki yanzu ina nan lokacin muke bari a buɗe shi domin yana nan in Allah ya kawo kamar lokacin da buɗe shi za a ware rana da lokaci yanzu buɗe shi a bikin buɗe shi daga nan ɗaya kenan na biyu za mu da kuma kan lafiya ɗin ma dai again ya ɗauki ma'aikata ya ɗauki ɗalibai kusan 555 mu a ƙaramin kuma don mun rabota da ɗaliban da aka ɗauka suka je karatu a sauran makarantu na lafiya wasu a dutse wasu a kano kuma ɗaliban da aka ɗauka na lafiya ne da maza da mata musamman ma mata sun fi yawa akwai wadda suke an ɗauke su irin karatun nursing nursing ne shine kamar ilimin koyar na jinya gozoma da kuma ainihin jinya ya ɗauke su wasu an kai su dutse wasu na ikra wasu suna rafi wasu kuma an kai su nan kano suna nan a yi dago kuma alhamdulillah wannan karatu ga yamma an zo gaza ƙari kuma kun kamar yadda yake magana cewar ilimin mata ya fi muhimmanci akan cewar akan harkar asibiti da yawanci galibin zagayancin mata su ne suke zuwa asibiti akan yawanci lauran lauri zagayanci asibitin sai gaba ma'aikata mata sai maza to yi wannan tunanin cewar in Allah ya yarda idan ya zama sanata zai yi wannan ƙoƙarin ya ga cewar an ɗebi mata an ba su ilimi su zo su ci gaba da gudanar da ayyuka a kowane yanki nasu musamman mu a ƙaramin kuma mu dil an ɗebi mata da muna da maza guda goma kowace daga mazaɓar nan an ɗauki mata an ɗauki maza an tura su kuma alhamdulillah sun zo gabar kare karatun nan su mutum wata tun daga lokacin da ya biya kuɗin karatun su daga farko har ƙarshe ana biya su allowances na 10,000 kuma alhamdulillah na biyu harkar noma alhamdulillah kamar yanzu abin da yake faruwa a ƙaramin kuma mutum yanzu a kan harkar noma ana haɓaka rijiyoyi na yin noman rani wanda za a rage yawon irin matasan da suke fita gurare can kudu sun samu problem suna zuwa hanyar ana tare su a nemi su wulakanci da kuma faɗaɗa shi kansa noman to an haƙa rijiyoyi guda 250 a ƙaramin kuma da to an baza masu a kuna fadamu guda uku muna da su a makera muna da su a wambanto nagi muna da su a kama gata duhun na rijiyoyi an haƙa su yanzu ma ƙoƙarin da ake yi a sahalin dan kwangila ya zo ya ƙarasa aikinsa a zo a bikin rufe injina a nuna kwalija a ci gaba da noman rani da damuna in Allah ya kai mu abu na uku ya yi wani aiki wadda aikin ba wai ainihin ƙaramin hukuma wadda ya shafa ba ya shafi sauran ƙananan hukumomi da su jihohin mu Bauchi Gombe ga su nan dai wannan hanyar wata hanya da ita a darke ana ce mata darke bypass ita darke bypass kusan hanya ce ta sauƙaƙa cunkoso ranar musamman ranar alhamis don ka taho daga darke za ka wuce kaso darke akwai cunkoso na motoci za ka ga wani lokacin in ka zo za ka taho za ka wuce daga kano ka taho ka tafi Bauchi ranar alhamis ana samun cunkoso za ka ga an samu gosulo daga bakin kasuwa wani lokacin masu ya kai har kuna garin alin wani lokacin ana ce har ya zo wani kwanar gada jinna daga baya kuma za ga can kafin ka taho daga kato daga sumana za ka ce wani lokacin cunkoso ya zo sai ka ayi awa biyu awa uku awa hudu to alhamdulillah mai girma sanata ya yi wani tunani cewa kai wannan abu bai kamata a ce an bar wannan abu zaune haka shekara da shekaru ba shi ya kamata ya yi wani tunani akwai hanya da aka kirkire ta daga ainihin kudu da kasuwa aka ji

0: ta tushe dare daga daidai kan hanyar garin Ali wanda mutumin da ya tura ga Bauchi ko to daga can Gombe haka dai idan ya zo ko ga shi kasuwa ba to kawai zai zaga ne kawai daga yabin lafita ba tare da wani cin kusa ba to alhamdulillah wannan abu ba karamin abu ne wanda abun ya shafi al'umma da yawa wanda za ka ga wata lana an tura da mace ba ta da lafiya ko haihuwa ko an tura da wani mara lafiya za ka shi asibiti to wani cin kusa ya ba da gudunmuwa ya yi ma'ana wanda an tura din za a wuce directly ba tare da ainihin an shiga kasuwa ko an shiga wani cinkoso ba so wannan ma alhamdulillah abu da hannu kawo sai wani nan ana yin aikin kuma kowa ya san ana yin aiki ne wanda ba wai aka a lungu ake yin sa ba kan hanya ake yin sa wannan kuma shaida ne kuma al'umma da kuke yankin karamar hukumar gudu musamman mutanen da suke dirki sun tabbatar wannan aiki yana faruwa kuma ana nan ana kan yin sa na uku akwai aiki na zaizayar kasa wannan erosion da aiki faruwa a shi ma karamar hukumar rudul kuma a dirki mazaɓar yankin dirki shi ma aikin yana nan ana yin sa domin aikin ma ya yi nisa ya kai zangon da ya karance in Allah ya yarda ko da wani yanayin da aka fara wada ba don an yi wannan aikin na wannan shi erosion control ɗin wannan aikin zaizayar ƙasar da aka yi ba to da ana tabbatar da cewa wannan garin da shi wannan zaizayar ƙasar ta haru to sai ta kwashe kusan 2/3 na wannan garin to amma alhamdulillah yanzu da aka fara kuma an kusan karewa yanzu abin an tsayar da shi ya daina saboda haka abin ma da aka yi a baya ana nan ana cicikewa wannan kaga ba karamin abu ne wanda za a zo a ce a yaba kuma Abdulrahman Tausi Mela bisa yanda ya yi alƙawari kan cewa zai wanzu abubuwan da ya yi shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya riga ya cika daga nan akwai hanya da ta tashi daga rege babbar hanya ce wani express wadda gwamnatin baya an shafi latin ɓangaro da abin ba ɗauki mataki a kansa ba kuma wanda suka zo suka ɗanyi a lokacin sun shafi ariyar akwai hanya wannan express da ta tafi daga nan har zuwa Maiduguri to inda abin da yake faruwa mai gidan sanata hankalinsa ya tashi ƙwarai da gaske irin haɗarin da suke faruwa ya ga cewa wannan abin da kamata ya tsaya zama da wutan da yankinsa ne akwai inda an ce ka tafi daga Kano za ka je Gaya ko za ka tafi Dutse to fa a lokacin nan fa duk wanda ya taɓa ɗan'uwansa ta yanke ya sauka lafiya saboda hanyar ta zama hannu ɗaya saboda ta zama da bashi an gyara ɓangaren kudu arewa ba gyara ɓangaren kudu ba saboda haka an bar abin kawai an bar shakuratin ɓangaro hatsari ake yi mutane da suke mutuwa ake hatsari ake rasa rayuka da abubuwa barkatai ya ce shi ba zai yarda ba ya kamata ya je kai majalisa wannan abin a daɗa sahale masa tunda kwandunan da ban shi da kuyi ta buga kuma lokacin za ka yi ta ba ɗin a lokacin project ɗin wannan aikin ya kusan kai a zama da yan shekara 20 ana yin sa ba a ƙare ba to ya ga cewa wannan abin da ake yi kamata mai tsaya ya tafi ka kuduri a majalisa kuma majalisa sahale masa yanzu ka je ka ga yadda ake aiki an ɗauki aikin da tun daga rigi har ka tafi Gaya yanzu hankalinka simul hankalinka kwance sai ma ka tafi kana gangaɗi amma da ne aka ce zan tafi Gaya wallahi in na hau babar na tafi hannun nan guda ɗin na bi kafin na je ga wani na faɗuwa ina taduwa hai Allah ya tsalla kada ni ko ba wani kaɗai ba ne to amma yanzu alhamdulillah wani gwamnati Abdulrahman Kawu Sumaila sanatan Kano na Kano ta Kudu irin wasu abubuwa da kudurka da ya yi su ga yi nan aikin ya dare ya tafi daga rege ya tafi Lajawa ya je Shagogo ya je Akko ga yi nan zai faɗi a Gaya kuma alhamdulillah ina yawa ainihin mutanen karamar hukumar Gaya wato murna da kuma ainihin fatan alheri da yanzu yana nan ya yi wani katafarin rawun a garin Gaya wanda in ka shigo cikin birni kusan kansu ɗaya ma in ka shigo cikin birni irin zagani suna kuma ji cewar ma har ma za a sa wa rawun ɗin ma warka rawun na karamar hukumar Gaya so wannan abubuwan da yake faruwa kenan karamar hukumar Gudun wani kuma ya kamata zan faɗa in ce bangoni shi ne kuma ni shi ne bangoni saboda haka kuma ɗan siyasa a kullum abin da ya kamata ana buƙatar continuity na da jan hankali kuma da cewa wannan abin da aka yi a yi kuma za mu ɗora.
1: Har ba wannan gaba da kake batun shi aikin hanyar da ta tashi daga har zuwa Maiduguri so da tsari an shaga in yadda ake siyasa da aikin a zo a nuna za a yi ko za a ko domin komawa zaɓe ya kake kallon nan salon kamun da yin aikin a wannan gabar.
0: Alhamdulillah yana ke kallon salon wannan aikin mutane suna farin ciki kuma suna kuma godiya.
1: Nufi ne akwai ci gaba sosai wajen tafiyar aiki.
0: Akwai ci gaba sosai. Aiki ci gaba sosai. Ai ci gaba ne samun mutane suke nuna farin cikin su kuma kan cewa idan muka dawo zamu sha wahala ba. Aikin ana samun ci gaba sosai kamar yadda yake. Yanzu din yanda ya taso daga can musamman ma daga round din da zaka tafi Ajingi ka zo ka wuce ka tafi ka wuce Gaya ka tafi garin Gaya ka wuce ka tafi Shawarin aikin ana samun ci gaba sosai ƙwarai da gaske.
1: To ina kake kallon yanayin ayyukan shi distinguish a karamar hukumar ga ka ta zaino wasu ayyuka da suka kama da na ilimi na lafiya na harkar noman rani da sauransu a taka fahimtar sun kai ku kara tausayin da su domin al'umma su kara zaben sa a karamar hukumar fito da
0: ai duk wannan abin da ka dake so ga maka ba wai karamar hukumar da yawa ba aiki ne wanda fa gaba ɗaya rana an gaisa kasa ba ba sai an nuni ta ba shi da mu ai dan siyasa burin sai zaba kuma zo yi masa to alhamdulillah mu muna ganin cewa mun zo ba za mu sha wahala ba aiki nan da ake a sauran kanin kuma 16 to kusan kutun kacin shi ake yi a kowane local government da kuma zabu
1: kana kun kota karamar hukuma haka take
0: da kuma ce hukuma haka take musamman ma sololin da aka riga aka yi gaba ɗaya shi ne abin da yake bai da yake ba ya bambantawa da asibitutuka da za a kai da masu magunguna musamman ma bangaren ilimi ma shi ma a kowane ka gani an kai an sai tebur an sai kujeru da allon rubutu da wanda za a sa ma za a gama yaban sai a jami'a ma ke kallon sa amma idan ka zo primary school ɗin da ake ganin kamar ita ce tushe ita a ba zai bari ainihin ilimi ina da shi daga ainihin primary school domin shi ne gindin karatun ilimi ko mu ga fa mutum ya zama baka da wani tushe ina primary school ɗin ya ce shi ba zai yadda ba gware ɗauko wannan allon da ake sa ake gogewa da dasta ake sa ake gogewa da makashi ma daga primary school ɗin Abdulrahman Kasuwela ya kawo shi kuma Kano ta Kudu kuma an raba shi ainihin ƙananan hukumomi da mazaɓu 171 na ainihin yankin Kano ta Kudu alhamdulillah duk abin da ka ji na riga na gaya maka wannan abin da yake faruwa ne kuma shi da wani ɗan siyasa a kullum ba wani abu ke bukata ba yanzu ya zaɓi wanda zai zo yi masa aikin raya ƙasa alhamdulillah mu ba wai mun fito ne za mu faɗi wata magana a abin da ba mu abin da aka shi muke faɗi kuma mu namu gwanin a kowane lokaci za mu zo mu yi magana a kansa za mu magana ne a kan abin da aka yi na zahiri ba za mu faɗi abin da aka yi wani ba na zahiri ba kuma jama'a su za su yi alƙalanci cewar an yi musamman akwai abin da aka yi a Rogo ko abin da aka yi Kiru ko abin da aka yi a Wudin in ba na Rogo ba in ba na Kiru ba zai san abin da aka yi a Wudin ba in ba na Wudin in ba na can ɗin ba wanda zai san abin da aka yi to mu duk abin da muke a matsayin shugabanni na 'yan kwamitin waraka family kullum in mutum ya zauna da mu na ce ku ne kuke kusa da mu ku ne wanda za ku je ku daɗa shiga ƙasa ku daɗa sanarwa da mutane mu kuma aikin da ake mutane su tabbatar cewa ana yin aikin nan to saboda haka mu shaida ne mun tabbatar da abubuwan nan ana yi kuma mu gane da kai kuduri da kake tambaya kai bayani a baya alhamdulillah ai aikin da mai girma sanata yake ba wai mun tura shi ne ya zama dan kujera ba wallahi tallahi gore ba da sabo adan mai girma sanata Kano ta Kudu Abdulrahman Kasuwela YFR yayi abubuwa wadda na bajinta sosai musamman ma jihohin nan gaba ɗaya na Arewa abu kai moshin din da ke kawo kusan kudurin ma da ke kawo ba ma kawai ma Kano ta Kudu bane ba ma Kano bane kusan Najeriya ne ma yake kawo musamman lokacin da dan problem din nan ya taso rikicin dan rikicin ta tsakanin da Niger ne a lokacin nan da su sanata Abdulrahman Kasuwela shi tashi ya mike yayi boshin abun nan fa dan ya zo faru fa rikicin nan fa gaba ki ɗaya ba wai only kawai nan gaba ɗaya mu zai shafa gaba ki ɗaya ya kai moshin kuma alhamdulillah kuma wannan abu ya tasiri musamman banda din nan da ke faruwa ya shiga Zamfara ya shiga Bauchi ya shiga Jigawa kuma alhamdulillah ya bada gudunmuwa ya amfani da gwamnonin guraren sun ce kai wannan ban Allah wannan sanata ne na gaskiya sai abin da ke gwamnati suka ba shi haɗin kai kuma da kansa ya yi amfani suka iska haɗin gwiwa aka kawo sa sauci wani abu kuma har kullum an gobe ba shi da wani abu illa al'ummarsa kullum bayani ke al'ummarsa so wannan abu ne wanda ya kamata a yaba kuma wannan abu ne a fili ba abu ne a ƙuhe ba balle na ce na zo ina faɗar wasu abubuwa na son kai na ko son zuciya a nan ni na da idan fulani rabar Abdulrahman Kasuwela na da tare da shi na san me yi ne kuma na san halinsa daidai gwagwarmayar fahimta ta yi sa magana tsaya na ce tun wannan shekarun ba ta fi ko'ina ba kuma tun da nake ban taɓa wani jagora da nake bi a siyasa wanda ya wuce Abdulrahman Kasuwela saboda ƙoƙarinsa da yanda yake na hange don cigaba wani raya ƙasa da ci gaba kuma shi ne abin da sai muka tsaya muka jajirce muke tsumayen zaben da zai zo na wannan 2027 din nan jama'a a fito a zo a kalla a yi zaben domin idan muka zaɓa ba za mu kawo sai ba za ka zaɓa aiki ne ka ɗauko shi akwai gadoji da ka ɗauko wasu an gama su wasu ba a gama su ba wasu kuma ana kan yi to daga ranar da ba aka ce fa ba shi ɗin ba ne ba kuma fatan a ce ba shi ɗin muna fatan a ce shi ɗin ne to kai talakan kuɗin ka aka ɗauka aka yi amfani da shi ba a ƙarasa ba shi ne kicin continuity muna buƙatar honorable Abdulrahman Kasuwela ya zama continuity mu ta samu cigaba ɗorawa za ka ga wasu suka zo misali wanda da aka bari ta baya ya kuwa abin da dama da suka zo kai wani ya zo kawai ya yi buri bari yawon siya da kin da kun siya ta kesa ba babu ruwansa to amma yanzu hannun ba Abraham Kausimila duk ne ta da irin wannan aiki a initiative da su ba kwanta da shi warawa yake daga cewar ya za a yi tubu a kayi wannan abin domin al'ummar mu so san fara to wannan irin abubuwa kenan da girma sanatar kamata kudi yake yi a karbar ma da dawo maka da baya ma amma karamin kuma dindin ma akwai abubuwa na harkar lafiya na abubuwa za ka ji an ce ana kirawa mutane su zo masu irin ko ba su da lafiya za a musu operation wasu masu na gida suna kwance an sanar da mai gida mai girma Abraham Kausimila wallahi na takarawa gani musamman da shi ake wata kashi asibiti a zo a biya kuɗi in wanda za a masa operation ne a masa operation ne kuma wannan abubuwa suna da ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma na jin daɗin abin da yake yi saboda haka wannan dole ne mu zo mu fito mu fito mu faɗa saboda zan ba zaɓi ne ke tun karin 2020 sama.
1: Harbin ka ce da kai aka yi harkokin tamban sanata a kakan zaɓe da ta wuce a yare irin ayyukan da yau a umar marubutu ne ni hanyar ba a cika ba.
0: Alhamdulillahi wanda ba cika ɗin ba ana yanzu a cika shi da kuma sauran wanda za a ƙirƙira ka san shi abubuwa su a ɗebe shi da yawa idan ka ɗebe abu da yawa tun da ba ƙaramin hukumar wadance kawai a gabansa ba akwai ƙananan hukumar 16 kuma irin ayyukan da suke faruwa mun ka ce za mu zama tare yana aiki da yawa to abin bin sa muke step by step wanda ya rage mana muke kan gaɓar yi shi ne wanda za a yi harkar noma da nan wani da yanzu an haƙa rijiyo kuma injinan ne ya kamata za a raba su ba mutane kamar da aka alƙawari to wannan su ne kawai suka rage kawai amma yawancin abubuwa da aka ɗauko an kai su kuma alhamdulillah akwai abubuwa da ya yi na ɗanɗanon rumondon kuraɗiya ya rarraba abubuwa da dama magana ta gaskiya akwai babura akwai motoci an koya ma matasa sana'a sun je sun koya injin walda mata an koya musu yadda su ɗinki an ba su keken ɗinkin an ba wa kowa ɗalibai matasa yadda za su zo su sana'a kamar injin zuwa computer business center su ma an koya musu an ɗauki lokaci an ba su certificate kuma an ba su kayan sana'a sun bazu su saboda rayuwar zaman banza saboda shi matashi a kowane lokaci idan ba ka kula da al'amuransa ba to da matsala. To alhamdulillah wannan Abraham Kausimila wannan abuwa wallahi ya yi kuma tabbatar da wannan abuwa ƙasa an yi shi ba wani abu da za mu ce ba a yi ba wannan kuma da ƙarshe ina kuma yin bayani a kan raba wa mata irin jari ɗin da ake yi a kira su a ba su jari ka haka tallafa musu su je wacce za ta ɗanyi ƙuli-ƙuli ne wacce za ta ɗanyi ƙosai ne ka san shi jari irin wani gurin mace kuma ɗantarsa in ka ɗauka ka bata tana godiya za ka ga in jarin nata ta kai jarin sai ka ya zama babba ba kamar mu bane maza so alhamdulillah irin wani abubuwa wannan Abraham Kausimila ya yi daidai gurgudun iyaka abin da ka san babu abin da mutum ya sai Allah wanda zai abuwa duk ya shi duka ba ɗaya 100 over 100 or 1000 over 1000 wannan sai Allah saboda kamar alhamdulillah abubuwan tafiya yake dai wannan abubuwa su ne dukkanin abu da zayyana maka abin da ya faru a ƙarƙashin kuma gudun kuma ba wani zo ne da ku kuma akwai wani ma aiki da za a yi shi yanzu ana nan na haƙar su ma Fulani ba ba su a baya ba na wurin da za a ba wa shanu ruwa Fulani sun ƙasa suna ba shanu ko da rani ko da damina akwai yanki ne wajen Utai musamman ma nan ne haka muke da Fulani suna da shanu wadda in sun yi ciwo kafin zai su ba shanun su ruwa sai su tafi kamar kilomita 3-2 da rabi kafin su isa kogi su je su ba shanun su ruwa to amma da sun yi sanata Abraham Kausimila ya samu da yanki a ɓangaren Utai wani gudu ana ce mishi Gwari ya zai musu wani gurin da za a yi faɗaɗa shi a zo a Fulani sun ba wa dabbobin su ruwa an rage musu tafiyar za su sha ruwa ko da rani ko da damina to wannan ana kan gaba ne su shi ma insha Allah wannan wannan ce baka an gama shi ba amma ana yin aikin da mun ji an yi sobe din gurin kuma za a tura ma'aikatan su je su guda da wannan aiki kamar da wannan ba duka wasu ne shira kuma ya kirkira kuma ya zo yake ya zama kuma gudu
1: to kafin mu je wutar rabin lokaci mu kalli ita jam'iyyar ta ku kacewa kan APC kafin mu dawo akan gabar siyasa ya kake kallon salon kamun da yanta jihar Kano baki daya a yanzu
0: alhamdulillah ni a salon tafiyar mu ta APC a jihar Kano ai in aka ce aiki talaka shine alkali musamman mai girma wajen gwamnatin jihar Kano ai abubuwa ne suke yin sa ka fada da ka fada sanatan kun ta kudu mai girma gwamna kuma wani abin da ya bani sha'awa sai daga take su ta mai girma gwamna ya tare shi kuma suna haɗa kai tare suna yin aiki kuma mai girma gwamna dai inda ba dai mutum ya faɗi wata magana ba ta ƙiyayya kowa ya san injiniya Abba Kabir Yusuf yana yin ayyukan alkhairi a jihar Kano amma mai girma gwamnati da kuma ta kudu yana yi kaga an wanda hannu kenan an ce hannu ɗaya ba ɗaukar jinka to ita siyasa da za ka kalle ta wanda ya san siyasa irin mutanen da suke tafiya a siyasar kuma a jam'iyyar da za su kawo musu aiki na cigaba ba na aikin baya ba misali yanzu abubuwan da aka zo ai kudaden jihar Kano aka ɗauka kudaden na Kano na jihar na kuma Kano ta kudu gaba ki da aka zo ne masu tsoro suna ta yabo kin aiki na kasa ne in aka ce yau gaba ɗaya mutanen nan kowa ya sha kula ta bangon ya ɗauka to in ka ɗauko ka ɗauko kawo in ka ɗauko ka kawo sun ci abun da baya ka zo kwazo a haɗu kuma salon siyasar nan mutane mun jihar Kano ba ma da wani tunanin wani abu insha Allah Kano ta kudu da kuma Kano gaba ki da mai girma jihar gwamnatin jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ba ma jin akwai wani matsala da zai kasance ta zo wanda mutane ba sa sha'awa suna sha'awa ba za su ci ba sa sha'awa suna sha'awa kuma Allah ya da abin da ba su ka a gaba akan tafiyar mu ta wannan APC daga ƙasa har sama insha Allah za mu kai gaci kuma za mu kai labari bisa aiki na raya ƙasa da ake yi ko ina lungu da saƙo inda bai je ɗin ba to tafi dai in Allah ya yarda aka dawo to za a ɗora wannan ɗora ita za ta sa ikanan ce ko ina ya shiga inda ba bai shiga ba shiga inda ba a gano ba a gano to idan aka ce fa haya mutane sun nade hannunsu sun sa sun bukatar su a zuciyarsu ko kuma wani abu ya ja hankalinsu ya tarwatsa musu hankalinsu to wancan abin da kake tunani misali an fara maka hanya daga kilomita 15 ko 20 za ta je wani gari an katse ta an sa biriji to daga nan kuma aka tsaya kaga za ta fi kakar zaɓe kuma yake dan an ga dora to ba daga lokacin da wani fa in ba wannan din nakan din ba da isan abu ba idan yana shine zai dora shine continuity shine duk inda duk kasashen duniya irin wannan idan wani zai dora to amma daga wani suka zo ba za su dora ba musamman abin da honorable Abdulrahman sanatan mun kan tukuri ke duk irin abubuwan da aka bari a baya da lungu da sako bai aje ba akwai hanyoyi musamman da aka bi aje bai aje su ba da gadoji musamman ga gadoji wannan network na gadojin nan ni kana na saboda su wajen magani kuma shi kana tare na yake asimila na san guraren nan wani lokaci da nake aiki na to ya tare ni sai na tsaya ruwan ya wuce kafin na hawo wuce tun daga da abin hawa nanje da ba mu zan je da ba dadan abin hawa nanje ba ni dan hotel zan ga dumin hawo fito to inda abin to amma da abin wani dole na tsaya ruwan ya wuce to amma irin wannan guraren san ba karin kuma sai wala bane dole irin wannan abin ya zo ya yi su abubuwan mutanen nan za su yi alfahari kuma an amfani gona kamar da za a fito shi akan kari mutane za su ci gaba da walwala da zumunci da za su ci gaba da yi wanda ainihin al'umma za su amfana su wani irin abubuwan kenan da ciki kamar da kai mun tambaya kuma na dan gudura maka dan daga ciki domin ka zan shi haɗa kullum idan aka ce da muki da masoyi to fa sai duka haƙuri duk kanka duk ƙoƙarinka duk iyawarka wallahi abu ɗinka wallahi ba kai saka birge shi ba abu masoyi dan kaɗan za ka yi wallahi shi gaba ki ɗin ka gama da shi su wani shi ne.
1: Tun rabin ba mu je wutar rabin lokaci ana bashi idan mun dawo sai mu ɗora a cikin.

0: Kwarai da ga dukkan wanda ya riske mu wannan shiri tsaka muke cikin shirin kungiyar zuwa rubutun waraka shirin da ke zuwa muku daga gidan siyasa Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Suleiman Ofar na ni a basar abaske tare da ku nake jagoranta shirin tare da kuma da babban bakon namu na Rana wato Honorable Abdullahi Balarabe Sofiya wanda shi ne muke tattauna shi da kamar hukumar wadda yake kun gaje kolin ayyukan da su Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Suleiman Ofar da mai girman gwamnatin Kano jihar Kano da mai girman gwamnatin jihar Kano Excellency Engineer Alhaji Abba Kabir Yusuf yayin da ake dubda tunkarar wato fara yakin neman zabe. Honorable, barkanka da dawowa.
1: Nawa, masha Allah. So alhamdulillah, kamar bayanan da ne a baya, su zan kuma dan yin tambayi da cin baki dangane da tafiyar salon jam'iyyar mai albarka kuma wacce ta take mulki daga ƙasa Hassan a faɗin Najeriya da kuma jihar Kano da kuma ƙananan hukumomin 16 da muke tare su a ƙarshen jagoranmu wanda rubuta sun gushi Abdulrahman Kawu Suleiman. So ni babu wani abu da zan iya cewa na illa da jan hankalin mutane kuma a tsaya a yi musu cigaba a kenan. Duk wanda aka ce babu cigaba to da matsala. To alhamdulillah babu wani abu da za a yi mu faɗin jihar Kano gaba ki ɗaya mu tsaya mu nutsu kwanan da hankalin mu abubuwan da aka yi na gaskiya kuma na cigaba a cire su zuciya a zo a yi cewar mai girma gwamna ga irin ayyukan da yi na raya ƙasa mai girma da sun musulmi daga abin da Kawu Suleiman yi na shi ma raya ƙasa kamar wanda su cin abubuwan da na zazzayyana a baya. So ina so na amfani da wannan dama kuma ina da abokan aiki na local government 16 shugaba da sakatare na faɗin wannan yanki na senatorial ɗin Abdulrahman Kawu Suleiman da coordinators da kuma 'yan media su zo mu tare mu haɗe mu dunƙule mu yi aiki iri ɗaya abu daga sama ya tafi har ƙasa domin kulla ta biya kuɗin sabulu jama'a su yadda cewa wannan jagorori namu jagorori ne na gaskiya kuma jagorori ne masu riƙe amana da gurgudu ba za ka ce za ka yi dubu kamar yake faɗa ba wallahi babu wanda ya sai dusi Allah kuma harkar nan harka ce wadda mu cire wani son zuciya mu kalli abin da muke gaban mu mu zo mu abubuwan da zai kasance gobe mu ɗauka. So wannan abokan aiki namu suna jina kuma dama kullum muka zauna da su mai girma da su mu sanata ina ga jaddada mana cewa ku ne fa ku ne pilas ɗin na ku ne kuke kusa da ni to mu tsaya mu ɗaɗɗaura belt mu tighten ɗin belt ɗin mu ɗaura wandon mu mu miƙe mu shiga lungu da saƙo mu daɗa nuna wa mutane nan mutane su alƙalai ne wannan aikin da aka yi na raya ƙasa da mai girma gwamna yake yi ake kallonsa da irin cigaban da aka kawo na matasa da ake da ainihin harkar tsaro da yake ƙoƙari da wasu abubuwa suke da masu faru kuma Allah da ba zai faru ba yankin wajen gwarzo can dai wajen gefen katsina ɗin suke bora da katsina to mun roƙon Allah subhanahu wataala wannan abin ba zai faru ko mai girma gwamna yana nan a tsaye idonsa yana nan hankalinsa yana nan ko ba ya bacci wani abin yana kallonsa ko ba zai yadda wannan abin ba faru ba kuma yana tayar da addu'a kuma duk inda za mu zo mu tsaya mu tsayan da ka ba shi gudunmuwa da addu'a ba da komai ba ita addu'a ce da mata kofin kowa ne da ka saka alba shi kuma abubuwan Allah ya ɗanka masa jihar Kano a hannu ya ce da dukiya da lafiya da dukiyoyin ku da lafiyar ku ga baki ɗaya haka a kan kuma Allah ya ce ku je ku rikito saboda haka wannan abu Allah ne zai yi maka shugabanci yana tare da ikon Allah ikon Allah shi kawo ka kuma shi kawo ku kuma in Allah da Allah shi zai shiga lamarin ku in kuma ta fi dalewa kuma ina da jan hankalin yan uwana yan musamman yan jihar Kano ba yan uwa jihar Kano ba yan uwana yan musulmi ma yan Najeriya ga baki ɗaya zagin shugaba ko an ta shugaba wallahi hatsari ne ba ƙaramin hatsari ba ne mu dawo mu zauna mu shiga masallatai mu karantu mu shiga mu musu addu'a Allah ya musu riƙo da hannayensu Allah ya ƙara musu sanmu kullum mu ke musu fata don akwai mana maganganu ana zage-zage duk ba alkhairi ba ne shi ne duk wani abin da za ka domin su yi sanar da samu magana ya koma gefe guda kan ƙorafe-ƙorafe kana zage-zage kana kaza-kaza wannan ba wani kake zage ba kanka zage
0: wasu na ganin ana yin hakan ne duba da irin ƙalubalen kamar da ake ci a tafiyar taku ta ABC
1: wannan ba dalili ba ne ai wannan ƙalubale ita dama siyasa ka take ai ita da mukwara ɗaya haka ta gada dama a ko'ina take ko wacce guri da irin salanta to wai ka tafi da to tun lokacin PCRC ne PRP NPN duk da ni aka yi ta na ga yadda aka yi kuma da mai ayyuna da gwazo ita dama demokradi aka take haka zo ta miji koli kuma nan ne zaka zo da kyanka anan ne wani ne ci baka da kyan domin ita harka ta kiyaye an ta fito tsakaninka da mutum yace baya san ka to baya san ka dukkan ka saboda haka wannan ba wani abu ne ba ai abu ne wanda dama ita siyasa ta riga ta gaji haka kuma ce ce ba ta zuwa karate PDP din da wata shekara tana ne ba ai mata ba me ba fada ba wani irin kalubalen ne ba ai mata ba ta tafi to saboda haka kuma abun da ta yi gurguru na alkai ai ta yi saboda haka ita ma IPC yanzu da take kai in Allah ya da abubuwan anan mutum zai gane kuskuren sa in kana kai kana ci gaba da gudanar da mulkin ka ko kana ci gaba da gudanar da abubuwan gaba ki da to anan ne za ka gane ci ka kuma akwai matsaloli a guri kaza na san nayi kuskuren to anan za ka gane kuskuren ka zo kana gyara amma wannan ba wani abu ne ba da har ka ci demokradiya an saba ba makwace ba wannan shine kadan daga cikin abin da zan ga maka don wani abu da suke faruwa kan siyasar jihar Kano wannan ba wani abu ne
0: har yanzu kuma suna ganin kamar a jam'iyyar taku ta APC kun kunshi da gurgurta musamman a wannan rubutu da aka haɗuwa da 'yan kokosiya
1: ai wannan kunshi gurgurta da mu ai muna da magani akwai fafiya ko kuma a samu ka san akwai wata hoda da ake tsore ta
0: ina ran suwaye gurgurtar a ciki
1: to ai su gurgurtar san kansu ba za ka ambata wani ka ja suna sai ka bata ai jan suna ai shi dubar da yasan kwarkwatacci ya san shi amma jin sunan ai kusan ai ai ai ba za ka ja suna ka ce za ka faɗa ba shi ita kwarkwatar ai ta san kanta mu kuma na da maganin kwarkwatar akwai da na za ka ga ana yi wa mata kitso sai a ɗauko wata hoda za ka ganta wata shuɗin shuɗiya sai a haɗa da mai sai a sa kiɗi za ta zana sai ta rinka saka wannan man tana zana da wannan kwarkwatar da wannan hodar tana yi bi tana rufiya to mu wannan hodar ita ce muke tare da ita za mu saka ta a cikin wannan man za ku sa zana kitse in ta kwarkwata ba za ta tasiri ba
0: to ya kake kallon yankin kudancin Kano musamman yadda za a shiga zaben sanatan da babbar jam'iyyar adawa a kudancin Kano da sauran 'yan takaru kuma su tarayya
1: wace ce babbar jam'iyyar adawa ai wace ina tambaye kwace babbar jam'iyyar adawa
0: jam'iyyar NDC ta kunkusi a kan
1: Eritan to wa'annan ai yanzu ba su kasu ka san ba daya da kuwa ai duk abin da kace ka riga ka tafi ka tafi kai dai su wasu abubuwa dai kasance ai ba wanda zai du ina gaya maka ba wanda zai du sai Allah a nan za a gane ita tafiya ta mun akwai kurakurin a gyara kuma wahai ba ya kuskure in ka muka kalli kuskure sai gyara amma mun ba ma kallon wata jam'iyya MDC da za ta zo ta yi wani barazana ta zo ta ta abu na ɗuma mun ba mutanen wannan
0: na san da yawa ne masu hasashen suna da 'yan dangwale da kuma tasiri musamman shi jagoran nasu
1: a to ai wannan dangwale ya ka kan ne ba kuma ya ka kan da zai zo suna yana ai an raba ta gida gida ai an raba gidan yanzu mun sanar da gati shi ma tafi da mutanensa dan gwamnatin jihar Kano shi ne mai jama'a gaba ɗaya ta to dukkan rigi
0: an daga irin su kamar Aminu Abdulsalam masu jama'a su ma a nasu bangaren
1: a na aika kamar kai ba Allah ka wannan wannan shi ba kamar ku ai ta shi ai lokaci ke mun kansa ai ba zan fara ce mun za ku kawo ne yanzu can ni ba wani zuwa kada kan mutun suna ai kawai in kai magana kawai kai magana a dunkula a baka ansa a dunkula wanda ake da shi ya riga ya sani kurakure da ake yi da san kai da san zuciya da san ba a san wani ci gaba da san ba a san ai aikin raya kasa da san duk wani abu da zai kanci a taimaka wancan ai ba wancan a ayin ka kallo tafiyar ai da a baya ka take to zai gaba daya fa an baji gaba daya wannan wannan ta bada ce zo musamman ma mai girma sanata ne mun kan ta kudu sai da kaje buga ma kira a wani eh fito lokaci Allah ya kira ka zaka je kai tarwali fito lokaci Allah ya kira ka zaka je kai umara ne fa nan dadi ai a duniya babu wani fa dadi a ce kana zaune an kira ka an ce ka zo ka ka passport din ka zaka tafi ka je ka gaji inna annabi yake manzo sallallahu alaihi wasallam ka je ka roƙo ka roƙa kasar ka roƙa kanka ka roƙa tafiyar gaba ki da to mu ci wannan dama duk abin da kike nan ai bukatar mu je haji sallah wannan abubuwa dukkanin ita siyasa da ganta din nan a ba ce cike da salo iri daban-daban kamar ne karanta maka wallahi tun lokacin PRF na yi dangole ni na dangola kuri'a PRF ne lokacin PRF kaga dai ba za a ce ban san daidai gwamnati har da na kai musu lalani ne zai ka ga shekaru na san kai ba zan ci ainihin ban san yin siyasa ba na ga yadda ake yinta kuma har ta tafi ta zo kuma ka za ka ɗan yi wasu DPM da suka zo su suka wuce suka tafi so ya zo karɓa shi ma ya abin da yake so lokacin sai ya riga ya tafi da kuɗaɗen kuma ta dawo to alhamdulillah mu mun zan ci wadda ina kace demokradiya ci gaba ci gaba to Allah ya yarda ci gaban nan zai dore kuma an ce din nan wani abu a tsananin insha Allah sauci zai biyo baya duk wani kuke-kuke da ake na mutane suke yi ai rubutu ne na Allah ya rubuta ba wanda ya hana abu a rubuce yake sai ya faru wannan yanayin da mutane za su yi kuka na kaza ana cewa wannan kaza ana wannan kaza duk Allah ya rubuta su ba wanda ya goge lokaci ne lokacin da kuma wani zait su wa'annan jagori namu babu abin da za mu rika su illa mu rika su da addu'a addu'a ne ita ta da saita su saukan layi wasu kurakuran ma Allah ya daɗa taimakonsu addu'ar da muke su gyara domin babu wanda za ce baya kuskure
0: kai batun za ku sake yin APC daga sama har ƙasa ma'ajin kujera sanata su sauran kujerar ta ina kuka amfani da su da za ku ce a yi APC daga sama har ƙasa
1: to sun da jagoran ne tare da su ai duk abin da aka ce jagora musamman mai girma sanatar mu na Kano ta Kudu ai na yake to can babu wani abu can za su ale to
0: muna nufin su ire-iren nasu ayyukan a ƙananan hukumomin naku
1: irin ayyukan nasu a ƙananan hukumomin to ai ayyuka ne wanda yake damu musamman kamar mai girma gwamna akwai wani abubuwa da yake irin dubu ta ana ba wa mata jari da dubu 50-50 wannan abu ne wanda ba iyaka faɗin kwarai cikin birnin Kano ba ne Kano jihar Kano ci gaba ke ɗaya kuma ayyuka na raya ƙasa duk inda ya rabota da a yi aiki na raya ƙasa an yi rubutu na yayi duk da ana maganganun aiki a kwarai cikin birnin Kano to ai haƙuri a jira ai haƙuri ai duk da zuciya za a ce ka fitar ɗinka to kuma kuma daga nan sai a sake ko'ina duk da ƙoƙarin da yake yi ne ga cewar wani shaya wadata jihar Kano.
0: Yanzu kana batun ɗan takara kan masa tarayya da jiha ba.
1: An yi yanzu da ni ba da ɗan takara ba na ɗan wanda ɗan ɗan takara na yanzu nake kai zo wanda ke wani mun musu fata ga yi kuma musu addu'a ɗan takara mu ne yanzu gudun da garko tunda yin wa yanzu ba mu da shi a jam'iyyar APC ba mu ɗan takara ba mu da shi wani jagora wanda yake a jam'iyyar APC ɗin mu da mu yana cikin ma NDC da zai kida a cikin yake kuma yin wani kyamar to amma yanzu akwai ɗan takara mu garin Ali insha Allah za mu tsaya tsayin daka ga cewa mun rufa masa baya a cikin jam'iyyar APC ya kai ga dukkanin inda hannunsa zai kai kuma na da kyauta mun tun ubangiji Allah ya bashi iko yanzu za su haɗu su zama wa mai girma sanata abokan aiki kamar yadda mai girma sanata yake tuwa da aiki yake taimakawa mai girma gwamna Malam Kano ta Kudu suke haɗu suke hannu aiki hannu da hannu shi ma muna kyauta su to insha Allah kuma muna masa fata in zaɓe ya zo jama'ar Kano abokin da garko insha Allah za su haɗu ainihin garin Ali a kan ya zama da majalisar tarayya abokin da garko.
0: To ka zai irin nasarori da ayyukan da shi da sun musu ta Suleiman Abdulrahman kawo su mara fara yi muku da yawa wani irin ayyuka kuke fata yi muku idan ya koma wakilci na biyu a zuwa masarauta wata sha ɗaya kenan idan Allah ya sa ya koma wakilci kun sa halin su to wani irin ayyuka kuke da yaƙini ko kuke fata da mararin ku ga an yi muku.
1: Alhamdulillah da mu ni a ma'aikatar gidaje da ayyuka na gama aikin gwamnati na gama shekara 35 akwai ayyuka da yawa da muna rai ƙasa inda ruwan suke so daban-daban kuma Allah ya yarda za mu rubuta shi za mu kai proposal domin shi abubuwan rubuta za a yi mai amfanin rubutu gaskiya ne za mu zauna mu duba ayyukan da dukkanin kowanne mazaɓo na ƙaramar kuma gudunar suke buƙata wasu suna buƙatar ruwa ya je wadata a wurin wasu suna buƙatar hanyar suke so ta yankin daga wannan hedikwata ta gudun ta shiga wata a ɗora wata a gyara wasu kuma kawai suna buƙatar a faɗaɗa musu kai musamman ma asibitocin nan a wadata su da magunguna gaba ki ɗaya domin alhamdulillahi ya yi abubuwa da yawa musamman asibitoci da aka gina a wasu yankuna da aka yi kamar ajingi an yi asibitin haihuwa na mata wanda mata za su haifi cikin kwanciyar hankali ba tare da tsayin zuwa na cewar an kawo kaza ba komai complete inda mace ta ta haihuwa asibiti ba magana ka je ka sayo wata allura komai za a yi to irin wannan insha Allah ba wai ainihin a ƙaramin hukumar ajingi ba irin wannan samfur din abin da ya faru ajingi
0: ba ya yi mutum wannan aiki na ajingi
1: shi a wanda ya gudu cewa wannan aiki na ajingi shi kansa coordinator din da shi kansa shugaban wannan kwamitin na 19 su ne idan mai girma sanata Abdulrahman Kawu Sumala a wani yanki su suka kai mun kudure suka kai masa wannan shawarwari kuma alhamdulillah ya zo to mun Allah ya yarda zuwa na gaba wannan gwamnati za ta yi wannan kuma zan guda 11 in Allah ya tabbatar mana da wannan kujera mai girma Abdulrahman kawo su bila zama ya zama duk abin da za a yi zamanin kansa ne bai da kamar yanda idan an kawo abubuwa da ake rabawa musamman takin da aka raba ai raba ibe da akwai tsohuwar APC akwai wanda muka tafi kafin ainihin mai girma gwamna ya to to aka raba wannan abubuwa mun idan muka je kullum sai ka ce a zama a yi daidai kada a ware wannan kada a ware wannan a tsaya a yi abin da iri ɗaya to insha Allah zan je mu duba mu kirkiro mu duba lokacin mun da sako me jama'a suke bukata a wannan yankin shine kawai babban problem din su wasu suna bukatar drainage ruwa yana kwanta musu a lokacin aka dankara ruwa a wani gurin ba haka yi wucewa ba to duk irin ne zamu in Allah ya tabbatar mana wannan kujera ta riga ta zo ta me ke cewa zango na 20 na
2: 11
1: na 11 to duk irin abubuwan nan muna akuzabin dan muna akuzabin din namu na baya ne kuma alhamdulillah mun ka proposal din kuma alhamdulillah ya kalla kuma ya aiwatar da su kuma wannan abin da ya kasance domin ba za ka ce abin da za a san din shi za a nan ba wani gun bukata can ba ta ce a nan ba to wannan karin insha Allah zamu tsaya mu dukkanin ko ina mu duba muhimman abubuwa wanda za a tsefe a rere a tace a ga cewa an yi su iri daya kamar irin wannan gurin haihuwar mata din musamman yadda aka ji aka kai dalibai su kai karatu musamman mana mata na jinya ngozo ma to wayannan su kaga asibitocin muna da su a wadace wannan malamai za mu dauka mu zuba kuma wani abun farin ciki shi da kan kansa a cikin wannan dalibai da aka diba 550 sai ce ai ba malamin science za ga askan da su ba malaman science
2: karancin su
1: karancin su muna karancin su a makarantu babu ce kai ce bai kamata ya shine a cikin wannan 550 din aka ɗebo su aka zuba su aka cakuɗa wasu na gudun wani ma sai kai sai ta gudun sana karatu yanzu ma ga su mun san zango na uku da mun level 1 2 3 4 5 a gaba karatun to amma alhamdulillah tunda ba shekara bai bane mun zo mun karewa amma wayannan harkar lafiya din wannan shekarar ai ta za su kare kuma muna kyautar da insha Allah in sun kare shi da su da wani kima da ufawa kuma muna roƙo kamar da yake roƙo da mana sani ya faɗa hayan sa ne in sun gama karatun nan zai zo dan kansa hannun sa a baza su shi ka kai sa azubuta tuka gaba kida wannan kuma tsakanin sa ne shi da shi kuma zai je kuma ya tabbatar mu da cewa daliban sun gama karatu ya ga musu kuma zai dauke shi kai sa gaban sa kuma kowanne a dauka a bashi ofa wancan karatu ya zama mai amfani kuma wanda zai kasance ilimin da aka ji aka yi kuɗin da aka ji aka kabatar wa nan na gwamnati to ya tashi an abu nan zaba zai tashi a gani yayi amfani a kowanne yanki na wannan kamar ta kudu local government na 16 da aka dima wannan dalibai suka zuka karatun lafiya kuma wani zan su karatun ainihin irin na sciences din yan sanar da suna yi in Allah ya yarda in sun gama su ma muna kyauta zaton in Allah ya taimake mu mai girma gwamna ya dawo zango na biyu in Allah ya sa da 4+2 in ya dawo to su ma wancan su ma kamar su shiga a raba musu ofa su shiga cikin makarantu su koyar tunda ana da ƙarancin malaman su su ma su koyar kamar yadda ainihin mai girma sanatar makarantu kudu ya ɗauki ɗaya da waɗannan ɗalibai yake ba su kusan duk wata sai an ɗauki na da 10,000 ba amma an ba su to wani abin ayaba ne ga an biya ma uwar kuɗi miliyoyi ga kuma ainihin ana baka ɗan naira 10,000 ɗan kuɗin da za ka ɗan samu ka ringa ɗan siyan ɗan magi ne ko ɗan da abu ne ko ɗan wani abu da dai ɗalibi da ba zai sauna pocket money a cikin ajiyarsa ba kamar da ne lokacin da ke makaranta ko na bana ke ba ɗalibi ake ce pocket money kana zaka ne su kuma ba da pocket money to yanzu wannan pocket money din ke ba su duk wasu abubuwa lokacin da gwamnati ta ba ba kuɗin magana kake ba to wannan pocket money din shine yake ba su naira 10,000 sanin mu abun ayaba mai girma sanin mu kuma da kuɗin naira Abdulrahman Kawusula kuma wani abu da wani wuce shi kuma shi ne jagoran mu kuma muna nan a tsaye a kansa muna nan kuma na tare shi ba kuma ina za mu je kuma za mu ci gaba da bayan goyon baya kuma duk inda jama'a suke zama shekaru da sako mu da ɗanwarin su da kai domin ba wani abu ne ka irin wannan za ka an ce wani kaza a wani ya ba da fasatu wani abu duk ba wani abu ne ka haka ba hasada ce da adawa a to da wancan lokacin shekara na muke me aka yi ayyuka ne kudin an ɗauko shi ba sai a ji a ɗan fara ɗauko shi a lungu sai a zo ajiye shi ba za a yi ba ruwan ɗauko 5 kilometer ko 10 kilometers sai a fara kamar 3 kilometer ga bakin titi ya zo a ɗan yaɓa kwalta ko bakin na can kuma hororo in ka tafi can wani goma duk rushin ya cinye hanyar to an zama mai girma da sun sanata irin wani gurare ya bibi su ga baki ɗaya kai sai ya kai zango ko ina ya je ko ina ya kai to jama'a muna da cewar wannan abu in Allah kai muna tafiya ta mu sauran abubuwan da muke kallon ba a yi ba kuma sauran abubuwan da muke kallon ana so za a yi jama'a suke bukata to za mu kalla kowace local government kama da coordinators da su kuma su aikin su zabo inda ayyukan suke da su kuma harkar ayyuka duk annas take amma shi kuma committee na 19 gaba daya ya hadi koni akwai in media na tare da su akwai kuma tuka da dama da aka raba su wasu akwai bangaren limamai wasu na bangaren higher education duka da ya kaka kuma tuka kuma ana yi kuma na aiki tare ka fada kuma musamman ma su shugabannin da tare su jagoran da tare su a karamin kowane wani na tafiya mata APC ba wani abu da yake da kanin aikin ki iri da dunkule ba wani cewar wannan daga nan yake wanda ganin ki mun dunkule za mu yi ainihin jami'an mata APC aiki domin cin nasarorin abin da ka saka a gaba don tunkarar zaɓen na 2027 insha Allah.
0: Idan muka kalli ayyukan da distinguished senator Suleiman Abdulrahman Kawo su mai tsarihi a karamar hukumar Katsina da kuma kayan hukumar gudancin Kano wani aiki ne idan ka kalli shi kana jin daɗi da gamsuwar tabbas ba kai zaɓen tun da raba ko kuwa a gurin Allah ka fita kana da abin nunawa da cewa al'umma su ƙara yin distinguished senator sannan kuma ko alƙiyama ka tashe ka da shi za ka nuna shi a matsayin shaidar abin da kai ba kai da na sani
1: musamman kamar katin shan magani na emergency da idan ƙarar shekarun kuma asibitin hudul ta fa ni audi nake in aka yi hatsari za ka baka da ɗan zuba da mutane a ƙasa jini na zuba
0: babu kyakkyawan ɗakin emergency
1: babu amma da ya zo gani ya gina katafaren ɗakin yanzu kai in ka je ka ga yadda wurin yake da ya fara operation an fara aiki za ka san cewa kai ba ma ƙarfin kuma wuri ba hukutun mu yanzu cewa wannan rubutu sun bi sanata a Abraham Kawo su bi da yawa babban aiki a ɗauko musamman ba lafiya a san lafiya da shi kan gaba yana kace ba lafiya da wani abu da ka gane shi ba za to da lafiyar da mulki ba ta lafiyar ba to ai lafiya da shi kan gaba duk wannan ɗaki da aka zo aka ni kana abin da ka zo ana aka gina na je na zaga daga farkon foundation har ginawa har duk a gaba na ka fara su wani abu ne wani abu ne wanda ba wai kowa ne sai an fara operating din an fara gudanar da ayyuka gudun nan jama'a za su tabbatar cewa wannan abu ai abu mai girma sanata mu kan wani kudu tukudu yayi wani abu wanda zo abin ayyaba masa to wannan shine babban aikin da yake na kalla na biyu wancan aiki na cin zaizayen kasar nan shi ma idan ba dan Allah ubangiji subhanahu wataala mai girma sanata ya hango wannan gudu bai kasan shi a roshe idan ya tofa ya tofa gari ne ke cinye gaba ki daya gaba ɗaya da take garin to ya ga cewa bai kamata ba ya amfani da wannan damar ya je ya tare wannan roshe din ya tsaye da shi guri daya kuma ake kokarin da za a yi azo a ci gaba da yin inda ci a mai da shi a yanzu ruwan zai fita fada inda ya kamata ya fada dama hanyar ce ba a gyara ba kuma zo inda ya bani a ciccike a mai da gurin yanda ya kamata wasu ya ce musu gonakin su kaga wani wuri da aka cike din nan gonakin su za su dawo da gonar da yake noma domin da yake noma dami 20 ko 30 to yanzu ma da karwani ya samu dami 5 to yanzu alhamdulillahi da stream sanata ya zo ya ce wannan hanyar ta erosion din wannan zaizayar kasar za a dauke ta an tura mutane daga sun zo daga Abuja ecological suna aikin wannan aikin zai kasa din za su fitar da yanda ruwa zai fita duk wannan bangaren na gonakin da ke cinya kowa zai koma kan gonarsa dama guri ne ruwa zai kwace so alhamdulillah mai girma sanata wannan abin da aka yanzu amfani a wannan area yanzu ya karu da kullun average din amfanin kasa yake to amma ana gamawa duk wanda ya shiga musu gonar sai ya shiga zai koma gonar sai ya cigaba da aikin sa ya cigaba da noma da sa abin da yake wannan shi ma babban abin da za a yaba ne kuma abu ne wanda yake ba karimi ba
0: duba da nan lokaci wani ne duba da nan lokaci me yasa kun kana karshe
1: sakuna na karshe na kira da jama'ar mu sana jina na kano ta kudu don Allah duk ɗan adam a ga zina a rinka mishi wuri muna da kunnuwa kuma na da ido kuma duk abin da aka yi na gaskiya muna faɗa kuma duk abin da aka zo za a yi wanda ba daidai ba za mu zama faɗa cewa akwai kuskure kaza ka kuka sana ta lamba ai ba hannu ɗaya ne shi ba hannaye ne gaba ɗaya muni hannaye nasa ba hini a can gaba da ba hini a kiro ba hini a kare ba ne mu za mu zo masa da abubuwa a bayan labari ka ku ai mu dinnan dole muna tare jama'a kuma kira nake da karshe mu zo mu haɗu jama'a wannan zango na 2007 mu zo mu taro mu abin riɗa mu dawo da yanzu fa shekara 7 ga kuma ta shekara uku muna shekara ga shi duka an shigo shekara ta uku ta riga da za ta yi wata hudu kuma ba mu san me Allah zai ba don akwai proposal din ayyukan da muke ganin wancan dai an kai amma muka gano wanda ya kamata mu kai musamman kamar wannan ne godan da burin shalwan nan shi ba da kai na kikirin shi yanzu yana nan an yi sobe din za a ji a fara fara aikin to irin wannan abubuwa suna zuwa muna kallon matsalar da muke ta zama emergency ta gaggawa ce da za a ji kafin wannan zangon kama shiga zangon cewa an rufe an shigo harkar kakan zabe to kaga na harkar campaign to kaga irin wannan abun kafin shigo wannan kafin kuma wanda zamu zo wanda muka rubuta muka aje muka bukin dinsa wanda muka zo zamu rinka tafiya gurin campaign muna faɗa mutane cewa wannan guri fa kuke bukata guri kaza hanya da ta lalace da guri kaza dinnan za a yi kwalta insha Allah kamar da ake cikin birane za a yi mutu to wannan zamu rubuta sai insha Allah mu girma sarta zamu masa kamar sai idan yazo dinnan alƙawari a baya ya ci cika su ba a rubuta domin ba ma daukar abin da ba zamu ba ma kuma ba ma daukar mu faɗi cewa abu zamu abu kaza ba kai ba yasa ba a yi ba da yawa so insha Allah ni kana da kofata da nake na ƙarshe jama'a zo mu haɗu ɗan uwana ɗan kwamitin 19 shugaba da sakatare da kuma ɗan su ɗan media da coordinator coordinator musamman kun ga Allah ya wajarafi ya yi mana baiwa da babban ɗan siyasa wanda aka ba shi shugabancin jam'iyya na Kano ta Kudu Abubakar Garfati tsohon dan jam'iyya ne don dan siyasa ne ya gaji a gani kuma wannan abin insha Allah za mu kuma amfani da dama musamman abu da yake za mu kuma gunsa mu bita mu zauna da shi da ba mu shawarwari mu ga yaya za a fito tafiyar nan Allah ayi ta mu dauko salo yan kasan farda karam kuma rudil to kuma ibazu kasan karam kuma 15 saboda kan insha Allah muna fatan lokaci ya riga ya zo mutane za su ba mu goyon baya su ba mu haɗin kai don cin nasarorin abin da muka saka a gaba wannan shi ne ɗan abin da zan faɗa kuma ne mana fatan alkhairi Allah ya sa wannan abu ya yi shi a sa'a kuma Allah ya tabbatar da alkhairi kuma abin da aka yi Allah ya masa albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
3: Tunan nuna godiya masu rawar daga kanan zaman ɗin shirin umar da muhammadu bin abdullahi bin rabbi safiya wanda shi ne sakataren baraka famili na ƙaramar hukumar da muka kasance da shi a cikin wani shirin kuma shafi tsawon sa'a guda na rubuta kullum ayyukan alkhairi da sunan sunan tasirin abdullahi kawo sun zuwa ƙar ya ɗan hukumar rudi da masu yankunan na kudancin Kano. Wannan lokacin da suka dafa wajen ganin wannan shirin ya zo gare ku ni Abbas Adam Abbas da aka lashe ne ke cewa Allah ya sa da mu da